0: justice system kita. Anong may nakasuhan na ng mga nga ginikanan tungod sa amuning ng mga kaso katropang France sa mga ano or anong matabos na di may mga pulisahan mga eskwelahan ta para mag-screen drug test or ano sistema man.
1: Kasi ang muna katropang win ang wala nato na ano dali sa syudad. Mm-hmm. Huwag niya ragid na nila sa mga bagay. Mm-hmm. Kay si coach of training sa isang estudyante, importante ang report card lang muna mo.
0: Oo. Sa Amonto yung suna, katropang France lain niya. Stricto to ya. Pero dapat haircut mo, do military cut, pasar ka na.
1: Oo.
0: Mulang na.
1: Correct na. Oo. Maka-enroll ka na yan mo, no? So, wala na yung performance ng kung ano dati ng mga bagay na yung strict code sa nito. So, dapat eh, sa layin eh, kung may aragid na kang lagi, sa ito ay makita na kapatid may existing laws ni Kato Parwin.
0: Correct. Oo.
1: Especially sa mga inikadaan niya mga kabig. Sabi nga, pabaya, no?
0: Mm-hmm.
1: Pamanang termino, pabaya.
0: Oo.
1: Pawala. Si, para sa pagkikaayos ng ilang kabataan, ang wala ni Kato Parwin na tagan sa italo pangod nga. Eh, di tungtod mga ginikadan mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Mga ginikadan, maamong ginihangunay ang mga napat kung anong matabo sa bata, tira.
0: Oo.
1: Sila mga kabataan.
0: Oo.
1: Sila maging na padakuan mo.
0: Wait a, pwede balikan ka tropang France, mga bata, na-intindihan ta ang pagka-inosente nila. Nga, hindi sila, hindi pa solid, bra, ang mga desisyon nila. So kinahanglan ang guidance sa mga sa atong ginikanan para magpaayo man ang pag-eskwela sa mga kabataan ta. Ang pag-remind adlaw-adlaw sa paghambal nga hindi nami ang droga sa mga sa tao. Kag pag-monitor sa mga barkada nga gina-updan sa mga bata ta.
1: Basta na. Ako gina-atrapurvey kahit ano lang tawag na peer pressure mo.
0: Oo.
1: Oh, peer pressure na mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Isang una, ganun yung sigarilyo lang.
0: Mm-hmm.
1: Barkada mo, sigarilyo lang.
0: Oo.
1: Pero galing, tugtog sa kadugayon, layo ng ginasigarilyo.
0: Tungga-tungga.
1: Layo ng ginasuksok. Mga ginasuksok.
0: Suyok.
1: Galing. Tutang na ginasuksok.
0: Oo. So kung naman ang dumanta, di ka atas tinta, dakpanay, aso mo.
1: Oo. Kloanay.
0: Oo, kloanay. Oo,
1: kanugun.
0: Kanugun sa aso. Oo. Dapal.
1: Tulang na lang ang damagan mo, no? At yun na ka na parwit, eh. Pero galing naglabot sa punto nga na ganugid, no? Muling magadala sa kalaglagan sa isa ka bata.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi na matakda sa deprano pag matuduan lang sa gusto blan, no?
0: Mm-hmm.
1: So, magpa-insindi, ah.
0: Mm-hmm.
1: No? Hindi. Mm-hmm. Muling subong ka na parwit ng isa sa mga concern din, eh.
0: Oh.
1: Na nagatagman ano sa karoon sa kapulisan nga matutukan ang ining bagay sa karoon ka tropa Irwin na engage ang mga estudyante sa pagbaligas ng illegal nga droga.
0: Kita mo itong mga bata sa Provincial Capito Lagon na rugby pa lang ito.
1: Oo. Amo na.
0: Sugo-sugo na.
1: Karoon madritso man ako ng istorya.
0: Oo.
1: Kaya ka tropa Irwin well abot ni sa mga estudyante. Mayari may mga gina-investigaran ni kung out of school youth ni sila.
0: Oy?
1: O kung YKT. Gin payag diri sa tong Rapper Irwin.
0: Mm-hmm.
1: Na kuan ni na kon sang dugang detalye.
0: Mm-hmm.
1: Kay nagtrending ang ining video dira mismo sa may Capito Lagon gid.
0: Oo.
1: So may portion na disa sang ano sang North Capito Road.
0: Oh, North.
1: North Capito Road na damo, no?
0: Oho. Dira gid sa dira sa gasuyop-suyop
1: na. Sumlaki na sa playground na naka portion diri ko magsala.
0: Mm-hmm.
1: Ng area katropawin sa Capito Lagon.
0: Mm-hmm.
1: Tingin ng mga kabataan,
0: mm-hmm,
1: ipamangkot na sa police station 2.
0: Mm-hmm.
1: In-confirm sa ato ni Police Major Eugene Tolentino,
0: mm-hmm,
1: ang chief of police or station commander sa Bukalo City Police Station 2, ang ini ng mga kabataan, makapila na naglagali, mapagsikop sa Bukalo City Police Station 2 katropang Irwin.
0: Oo.
1: Identified na is legally sa ato pa.
0: Mm-hmm.
1: Kilala na ginis legally.
0: Pero abots na ni.
1: Oo, kasunod naman sa gusto nga prosesong kapulisan kaya siya kay juvenile ni sila mo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na-under ni sila sa juvenile justice katropang Irwin o kung juvenile law.
0: Oo. Oh.
1: Kasi sila mismo ang wala niya sa last phone sa kung ano, nabing nga bagay ang buhaton nila.
0: Mm-hmm.
1: Kag-isa pati mga minority edad ni, masikop, isla ko nung tuwag katropang Irwin sa patrol sa police station po.

0: paligman. So, tingin yung silingan ni Sir Palitino sa pagkaina. Galing nagsanay, natin nagaliko no sa Lagoon.
1: Ay?
0: Pakita na nilang patrol sa Station 2, madalaga na sila. Libuto na nilang Lagoon. Pinundo naman sila sa patrol. Nasa nga tika po yun sila. Nagwaon naman sa police station 2. Amo na ka sobrang-ubra nila dito sa lugar. Madlagan, libuto na ng Kapitol Lagoon. Buka po yun sila at matay mo yun na sila. Eh, hindi. Pangkwaon na nila ng pulis, lalo naman sa station 2.
1: Pagkatapos, dito lang, custody lang anay.
0: Custody lang, kaya kung takbo ng ginikanan, kaming kita hindi man makuntak ng ginikanan, puyaan sila eh. Pagkatong gidugay, kasi silang kaurang pa, balik naman sa abo ng bagay, ihigo, pagbitira. Kahit may mga tapos na ginikanan ng Farway, nagkapag-idaron sa mga mismo sa kahit polis major Tolentino, hindi nga mga kabataan, nag-aedad siyang tutub do si Anyo, so on 3 si Anyo. Taking confirm sa ato ni Sir Eugen, buhay naman na ganito nung nag-ilis bila katrapahe.
1: Buhay nag-ilis bila?
0: Buhay nag-ilis bila.
1: Buhay nag-ilis bila.
0: O galing, tinanangilis na maka-intrapa kang kung ano, dira. Kaya, kaso na nangyay sa WCPD, yung ina katrapahe mo. Iyan na natin WCPD, dira. Para kung ano ginihin pwede may ibo, kaya mo rin masubo, dira. Sa ako, naging talakay kay Ina, sabi sana nung panikasulit-sulit, and masiling na to, bisan nung kapabaya sa ginikanan, walang itagi ako, may matagang sa eleksyon, o kung masiling na to, may mapreso, o kung may multahan, bangon sa kapabayaan sa mga kabataan, katropare.
1: Amo rin gusto naman kita, katropang France, tanay masampulan, bla?
0: Walagid na di mo. Why did it? Walagid.
1: Ang problema, dinis lang, Lin. Tagadiinis lang. Ang mga ginikanan sa nidiin. Kaya kung nadakpan nila ka tropang France, ang profile sa ginikanan nila na kuha na ni sa itong gobyerno mo. Nga mapahanumdom sila, mawarningan sila, no?
0: Sakto na. Kung galitin ka pa, Marvin, buhay ginis sa katapusan, kung hindi po wala nisang may madisiplina, kung wala nisang may matutuan sa gusto. Mag-sige na lang ginigat pa, Marvin. Pamatingan, tatang si Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, Kakaparwe.
2: Sir Eugene, ano ni mga sitwasyon sa mga bata kay Gopragbeda sa May Lagoon?
3: Actually, sir, every time na maganda kita operation, no? Computer miner. Sa kita, di saan hindi na ni Korsio kung at lang kita na naman sila mong nag-asuan. Nag-lipot na kita. Ginakuha man na naman. Huwag man kami mo kayo sa laman kita para pag-delivery sa station.
2: Yes, sir.
3: Hindi man natin sila mapriso. Hindi na pakuha na natin sa ilang ano. Actually, kilala na naman ang ilang ano. Ang iloy nila. Kilala din na naman. Tapos di ka nag-blow na, maglibot ang patrol. Kung makita sila dyan nga nag-libot-libot. Kinasaway man na naman. Pero grabe na magdalalagan niya ang kapataan.
1: Siyempre.
3: Lagdon sa patrol na sige lang na libot tayo. Kami nga libot tayo. Dinapakoy na sila ka dalagan na. Alam mo lang na sila sa Barangay 4 nag-pulo.
2: Lagdon. Sir Eugene, ba si ano man, threat man sila sir sa security na? Sa iting gaga, may rugby, tapos ano ba si kung mang ano, double sir?
3: Ang ano ang sasabihin sir?
2: Basi, hindi man na sila mga kading yung threat na sa area kahit hindi gagamit ng rugby, basi mga awat bala or kung mang ano da?
3: Kung actually, kung sa mga pagpangawat, wala pa man na sila. Pero siguro dahil ang padulungan na later on.
2: Yes, sir.
3: Kung wala na sila na magmakal sang
2: rugby.
3: Rugby nila pagkong mahay. Ugaling sa sapat, lang kita sila. Kasi may isa ganita ka establishment or resident na nagareklamo kay kita. Sa iya, kita tupang nakasabat na sa iya. Kasi na kami sa isang
2: station. Ganaklamo na, gali na.
1: Lauto na yung lagyan mo.
3: Yes, sir.
2: Mga pilang edad na nila, sir? May babae, lalaki mo, mga pilang pangidaro, estimate mo?
3: Oo, bata pa nakaayos yun.
2: May
3: mga
2: pila, sir?
3: Ara siguro sa from 9 to 12 mga

0: Uy, ang mga tira.
1: Bata pa kayo?
0: Puro na tayo sa kapatid. Ang leader
2: nila. Ang leader nila mo itong matutagol sa video na naka-blog lang.
0: Ah, okay, sir.
1: Ah, naka-blog? Ano siya naka-blog?
2: Oo.
0: Kuti galing, Sir Eugene, ng sa inyo nga bahay, hindi na sunod yung malang yung proseso. Pero,
2: ano ni Sir? Naman, sila ginano ah. Ginapuha.
0: Okay.
2: Kung ginapahulat na mo ng parents na
0: makuha.
2: Okay. Kung ginapatawag. Kasi hindi man naman.
0: Yes, sir. Yes, sir. Oh.
2: Hindi man naman pwede sila din sa katimeron.
0: Gani man.
1: Ay, alam. Nakasuhan ng
2: pagkastos na.
0: Oo. Oh, oh. Ay. Gani, no? Sige. Sir Eugene, ano ni man ng kapila na ginis na kabeses galing ninyo na rin yung makuha.
2: Kasi yung no? Ato nga, no? Nga women, nagalipot man siya kata
0: pinaupusan
2: man sa nga ito nga tropa ito yung same man siya kung nga amunay nga
0: okay.
2: Kaya ang iloy sinabi medyo man kay sa trabaho man wala daw ka pamaligya man amo
0: no, okay.
2: Kita mo na yung ma kung ano magaling siya sa ilat naman na yun mahinali man ang mga
0: anak niya. Sir Eugene, where is nag-eskwela?
2: So, wala na na nag-eskwela.
0: May, okay. Mga kabataan niya na. No, okay. Bali, grupo, ginis lang, Sir Eugene.
2: Grupo kasi daw isa lang ang sila barangay.
0: Okay. Sige, sir.
3: Sir Rafael Reyna, Police Major Eugene Tolentino, Simpalad City Police Station to.
1: Oo. Oh. Di ma, kumudakpon mo. Ayawang nga po, un ka rin siyang laot sila, ya.
3: Sama na nga, wala lang matiyog.
1: Oo.
3: Kahit higit na dalagan, lang ako yun.
1: Oo.
3: Patay mo yung, wala na, magdakpon lang.
1: Pagkatapos, kung magtabok po na yung gulpi, mabungguan, responsibilidad mo pa.
3: Hamogin na. Patay mo na yung subok ka pa, Marvin, at least, nag-umbrayable. Ina-pitato na sila sa kapulisan. Pero ganun ka pa, Marvin, kasi mukha man ang kapulisan, yung madisiplina nila.
1: Ganun eh.
3: Pero ganun kayo doon din.
1: Oo. Abots nila mo. Na hindi pa sa ano? Hindi pa sa blackpan?
3: Kamalang man sila.
1: Abot mo nila na hindi sila masakit?
3: Ilang edad.
1: Oo.
3: So, tingin pa makapagra. At minpas, amo lang ang edad mo.
1: Kaso pang France?
3: Oo.
1: Pinakalubo, Noibe? Noibe Anyos?
3: Oo, nine years old, no? Kaya, matutuan mo na yan. Kapag Marvin namang hold up na, mga wata, pag-amit na sila yan mo.
1: Oo. Mm-hmm. Ang nakablo mo nang hari-hari nila?
3: Oo, ako na bali sa Tolentino, sa Eugene. Ako na bali sila lang sila sa Eugene sa
1: ang asa ning nag-dirty finger pa? Ah, may mga bata. Pagit bata, pagit nigli ang iba, no?
3: Oo.
1: Oo.
3: Gani
1: na. Imagine lang ka Turpang France, maglagko na yan sila ka klase individual na klase tao ni sila.
3: Tama na. Kaya mo nang tulol ba, Andera, bala.
1: Hmm.
3: Muli sa karoon sa Carwin ang dapat sa pagan na tensyon sa siyudad. Ay, kung yung sa Carwin, ang ginikanan, ano ni mo, madamo ni mo. Malalay nga malalay.
1: Correct. Ay, ala. Ako, kakangawa ko para sa kabataan. Kaya, ito, kabalo mo. Pwede ni sa maghimo pagin sa iban ng mga kabulestugan. No? Pagdako nila, engage sa droga. Kaya, ito, kabalo kung ano nisla. Dakilang hold upper nisla. Dakilang presidente. Di ba?
3: No. Gani man. So, tingnan na parin naman nga po during pinakauling ako ng mga
1: police
3: sa patrol. Ini si Katropang France ng Duburgos ng mga bukol-bukol sila at pagtumas ng San Juan Pascol. Para sa nagawagin nga Pilipino sa Pilipinas, XFM.
4: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France sa mga latest update, balita. May mahambal ni Gurong Mams Bacolod ho. Ano pa nagdaon sa aton mga ginikanans ni man? May problema kita sa mga kabataan ara sa higad sandalan sa Lagoon, no? Nag-trending ni ang video matapos ma-upload sa isa kang netizen. Makita ang mga kabataan nga nagayup-yup, no, sa illegal nga droga. Oh. Arayblo, pakita naman sa inyo mga katropa diwat ho para sa idulungog sa mga kuturan ta, arayo.
5: Baka mo kasi nuyo pa. Ah, huh?
1: sana ko ni. Ang saway na sa sautan pa nila ng ano?
5: So sa ot, sa drag, sa ga, suyok, sa tubang, sa lago, no?
1: Hmm.
5: Wala na gini, may madakop sila, ne?
1: Hmm.
5: Na, hindi, sa ko na madakop, po. Kay mga baskugan, sila din sa lagun.
1: Na.
5: Ang obra nila din pang daog-daog sa iban ng mga buang.
1: Hmm.
5: Na.
1: Ano rin video, mga katropa, ka nag-trending?
5: Dire sila ka sinuyok sa tubang niya.
1: Hmm. Hindi mo
5: Abi pa lang wala, di may nakasaway sa ila.
1: No, hindi mo manay, hindi mo ganin madukol ni kay ano ka? Makasuhan ka man. May mga ano, may mga regulasyon na atong gobyerno, mga katropa, para sa atong mga kabataan. Ang Juvenile Delinquency Act o Welfare Act, mga katropa, naghahatag protection sa mga kabataan naton from 15 years old to 18 years old, mga katropa. From any criminal liabilities, hindi sila pwede makasuhan, no? Ang pwede may himo sa atong mga kapulisan, mga katropa, under sa Republic Act 9344, pwede sila dakpon, pero purpose sa pagdakop sila, mga katropa, rehabilitation, no? Kaga pila ka mga government intervention para maprotehiran ang bata, mga katropa, para matagaan sang giya ang mga kabataan rin, no? Sa mga pulis naton, we have a also a situation, no? Hindi man sila ma-custody, hindi sila ma-dakop more than, I think, 18 hours, no? Nga itaguon, o kung i-detain sila mga tropa, pwede ma-charge, no? Makasuhan pulis ta sang illegal detention or any violation sa isa ka akta republika nga nag-aprotahatang proteksyon sa mga kabataan ta. Apapangkot, mga katropa, ti paano ta sila sulbaron? No? While nagsindihan ta nga may aspeto ekonomiya nga may factors na da nga ang sitwasyon sa atong pungsod nga ari din sila sa laylayan nga hindi magiyahan sa ginikanan, kay ginikanan nagatrabaho, hindi maakupahan, mapabayaan, mga kabataan, no? Until ma-engage sila sa illegal nga droga, mga katropa, no? Or ang aton nga mga ginikanan ginpabayaan naman rin sila, no? Guro, may mahambal ning moms na to, no? Moms Bakulod, anong pahibalos ang moms sa ila ni man, no? Oh, kabudlay tuod nga solbaran problema nga hindi tani. Actually, kung insakto lang ang aton nga proseso, namin ni San Juvenile Justice and Welfare Act, eh, no? O galing even ang aton nga mga rehabilitations, aton mga sentro, mga centers for these kids, mga katropa, kulang man budget mo, no? So, muna ko rin istoryahan ta. Lloyd Davales, sir, good morning. Moms Bakulod chapter, good morning. Salamat, good, Sir Lloyd. May aga. Bow. Relax lang si Sir Lloyd. It's because of quarantine. Sa una pa ni Sir. Oh, tama si. Junior Alegria sa Overflow Makagahay. Thank you so much. Salamat, good. Moises Padilla. Lilia Lobrado, nakatutok man sa XFM. Thank you. Tanan nga mga taga-kamankalan. Kamankalan, nakatutok na. Ipihelye, sir, morning. Salamat, good. Watching from Quezon City. May aga. Si Ma'am Sol Hilito na XFM naman, Ma'am's Bakulod, no? Dosik barangay sa Bakulod, no? To all the members of Ma'am's Bakulod, mga katropa sa Bakulod City, may aga sa inyo. Belia Andrina, Ma'am's Mansilingan chapter, thank you so much. Salamat gid, ha. Gloria Quinca, may aga. Si Sir Vincent Hilborario, dan sharing and clearing operation sa mga dalan, dapat pati mga bike lane dalun pag clearing man. Kay istoryahan tara karon dito kay Sir Vincent. Jessica Gonzalez, may aga, members of mga katropa ni katropang listeners and solid supporters, nagapatamyaw lang sa good morning lang sa kay Ma'am Rihanna Diestro, sa kay Ma'am Lentalde, may aga, kag sa kay Miss Pa Marino Montaño Villanueva, may aga sa inyo, to all members of class, kag sa kay Pastor Winston Maricel Largo, Diana Bacani, and Youth President sa Ma'am Bato Richie Talde, may aga, thank you, salamat gid, ha. Helen Carby Liedo, good morning from Ma'am Felisa Tutong 1. Thank you. Salamat kid. sa pagpamati. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kag sa mga tagpamati na sa imo programa sa Kabankalan ni siya. Salamat gid sa pagpamati. Thank you. Mga katropa, kabudlay man ni Solbaron nga problema mo. Tutuod lang. Kabudlay nga mag-problema kita sa mga kabataan ta. Pero mas problema sa ginikanan ta. No? I hope nga ginatagaan atensyon sa ginikanan ta, mga kabataan na, kabataan, nga ara lang sa aton nga mga lansangan. Ara sa downtown area, kita mo, nagasuyop sa rugby, no? May ara sang ginihimo man aton lokal nga pangunuhan, mga katropa. Pero how strong, how solid ang ini nga mga programa para sa aton mga kabataan, because the for quite a while may ara kita ginpang dakop, ginbutang sa sentro, pero ari naman slow, bag-o naman eh, no? So ano gid ba ang problema sa di mga katropa? First is lantaon tay, if it's economic in nature, if it's responsibility sang parent, parental obligations, or resulta ni sa sitwasyon sa pungsod ta, sa ekonomiya ta, mga katropa. Kabalo kita ang mga kabataan ni Hambal yung si Rizal. Sanya, the youth is the hope of thy fatherland mo, o motherland, o whatever you call it. Pero mga nakasentro na sa mga kabataan ta. But ano klaseng programa nga nahatag natin sa mga kabataan ta para ma-preservar sila, para ma-proteksyonan sila? Kabalo kita, General Justice Welfare Act, may ara na da nga mga provision kung paano ang mga interventions kaya pwede mahimo ta. Pero realistic ba na ang nagkakalatabo sa na da mga katropa, no? So anyway, lang taon ta ni para kung ano pwede mahimo sa lokal pangunuhan karon, mga katropa. Storyhan ta pa rin, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Okay? Hindi lang ni Islam, isa mo. Hindi lang ni Isla. May ara paginada sa lagun nga dulod dagko, dagko man nga nagayup-yup man sang o kung nagasingkot man sang droga, katropa. No? Kay kung istoryhan ta sitwasyon sa problema sang aton pamilya, most probably ang nagasuprer makita ta mga may edad na eh, no? Ilab lang ang urge, mga katropa, nga gusto niya malimtan anay ang problema for that short time kaya nagagamit sila sang ining rugby, no? Makatulog sila, marelax sila, hindi sila makapaminsan sa problema nila for the meantime, huh? Ang kalabanan ta, even mga professional gani nag-engage na day, no? Even mga professional gani nagkalulong sa illegal ka droga, mga katropa, because ti amo ning gusto nila mo, amo ning ang pwede ang ilang paliwansan, no? Ilang gusto matabo anay, no, para makapawis sa mga katropa. May isa bla ka write up article, mga katropa, ang kalintulad diba na ang zombie apocalypse, mga abyan, gamit ang illegal nga droga sa bilog kalibutan. Hindi man ta ginaba lang tao talang ni ginapabalot lang sa pila ka mga kulturan ta, because nga ti sa dugay mo kabasa ba si tuod bla magano na, no? Because ang tao mas pilion pa nila yung maggamit sa illegal nga droga, kabalo man sila kung narepektos lawas nila. Pero sige, Japon, no? Kabalo man ito illegal, nga hindi pwede. Nga, ano, pero kung istorya ta sa illegal nga droga, katropa, responsible Pilipinas, damo, Japon, ga bakal mo, no? Nag-successful ang distribution sa illegal nga droga tungod sang may manugbakal. Nag-damo ang supply because nga nagataas ang demand, mga katropa, no? O lang taon ta, negosyo, Japon, lagans ni. May ara sang nag- may ara sa nagakapital, may ara sa nagabrigya, no? May ara sa distributor, may ara sa sistema, mga abyan, no? Ang illegal nga droga ni. Daw ka subo lang kay ti ang gakabiktima, ang tao nga problemado, no? Ang tao nga ara sa laylayan. Nga instead nga ang insakto nga paminsaran, paano sila, paano masulbar, paano mapadayon ang pagpakabuhi sa likod sa mga pighati sa kabudla, kagkabudlayan, nag-engage pa sila, no? sa illegal na droga katropa. Tiyan mo na isa ka write up mga abyan nga karon ug gayud ba basahon naton ang ginahambal nila nga ang zombie apocalypse. Pwede ko na matabo kuno mo, no? O galing sa illegal na droga, no? And it happens sa pila ka mga lugar dito sa Estados Unidos, mga katropa, may isa ka lugar to, no? Nga ang mga kabataan, ang mga tao to, duga zombie, no? That's because of drugs, mga katropa. Pero ginahambal nila ang isa ka droga, bla, nga ginagamit, nga hambal nila ng naga-supernatural resurrection sila, nagkakabuhi pero patay sila, no? Bla, bla. Oh, pero tutuod nga sitwasyon, droga lang gina saya, nga giniyup-yup sa pinaka mga tao, nga epekto niya, nag-tig-alawas mo, pagkatapos nag-isi-isi ka, ha? Nga, pero gakatulog ka na yan, ha? Wala ka sa insakto ka paminsaron, no? Ti ang ining mga droga, combination sang cannabis, kag, ano ba, marijuana, kag ang silaksin, no? Nga isa ka ginagamit mga katropa sa mga sapat ba? Oo. Nga wala nagkaway gabat siya glawas mo eh. No? So kag ginaigo ang imo central nervous system, no? Nga daw ka-froze ka, ang giho mo daw zombie ka na, no? Kung ikaw maglabay, tuloy ka daw kulaan ka. Kaba si gulpin yung mga gut ni? Ah? No? So usually, ang ini ka mga bulaw mga katropa, mga sedative medicine siya ginagamit sa mga vet pero ginamiskla sa illegal na droga mga katropa, no, and eventually gina-inject ni siya, no, ang epekto ni mura balkobla nagka-constrict ang imong muscle tapos gadula ang imong gadula daw tulog ka kuno mo ang itsura ang epekto ni daw tulog ka pero galakat ka. No? Galakat ka, hindi mo babatsagad, palibot mo. Oh. So, amuni ang ginakulbaan sa pinakamakuturan. Tapos nga, because people would choose pa rin eh, no? Sang illegal na droga, despite nga nakita nilang epektos ng lain sa lawas ta. Nakita nilang nga, sa ulihi, mabuang ka. Sa ulihi, mag-epekto ng lawas mo. Illegal na droga, katropa. Because subong, kita nyo, ang illegal na droga, mga katropa, hindi na siya amunang epekto man sa una. Ang dependency, dasing. In a matter of 5 days, mga katropa, sige ka intake sining illegal na droga, nag-addict ka na yun, no? May aras ang dependency na nagkalatabo, mga katropa. And before you know it, na-addict ka na, no? Sa pagyup-yup sa illegal na droga. And the next few weeks, mga katropa, you will crave looking for it, no? Mangita ka, gadiman ang lawas mo. So amunang epekto, mga katropa. And take note, ha, para sa mga kuturan ta, this is designed para sa mag-abuna ang aton pumuruyo, aton tao, pumuruyo. Because damo gataas ang ga-increase ang demand, no? Gadamo ang gayop-yop. Nami isang feeling, pero ang health effect niya sa atong lawas, hindi na. Dasig ka ma-addict, dasig ka mang-independent sa illegal na droga. Oh, ang ibang to gambal sa nga, pwede man na mapalagyuhan, pero sa mga katropa, hindi pwede. No? Because ang lawas mo, mangita, ang nagigyan mo. Tungod ang lawas mo, na sanay, bla doon sa kamuni, na namian sa kamuni, bla, ang utok mo, nga daw ka, dali, malimtan problema, daw ka, bla, ay. Why ta sang iban pang tinaga mga katropa ang pwede mahambal. Kundi maluoy kita, no, sa mga tao ngani. Pero pamangkot diri ang kaluoy na bala mga katropa, pwede na siya ma-translate sa mga policy natun para ma-save o kun masalba ang kini mga kabataan nga ara karon sa dependency sang illegal nga droga. Oh. Anyway, this guest story hanta na. Alas 8:31 mga katropa, Junior Alegria may aga, speaker Bluetooth kami sir, nagapamati, kapihan sa overflow. Thank you. Salamat kid, shout out lang sa kay King Kong alias Iget, kag sa kay Bobby Villaran, Remil Mamilya. Thank you. Salamat kid. Mga commercial ko na ya. Haboy ito ang pinakamabligasyon na itong mga katropa. Pagkatapos, update na sa pinakamalatest update sa ni mga katropa sa issue sa mga kabataan nga nag-engage sa legal kadroga mga katropa. Pagkatapos sa mga panumdom, ha, standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sa orderyo ng kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
7: sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: The Secrets of Health.
17: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
18: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
17: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat dyan.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
20: The Secrets of Health.
17: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
18: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
21: Yes, to help!
17: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
20: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
20: The Secrets of Health.
22: XFM 103.9.
23: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
24: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
25: Balancing ang mga komentaryo.
26: Further,
25: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
27: Nga medyo isog pa sila yan.
25: Ini ang Bulls

0: Oras mga katropa, alas 8:41 na sa pagpakalagat, no? Ining oras dala sa inyo sang Windsor mga katropa.
1: Get ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: Balikan tayo mga katropa because white tas ang available data nga pwede nantawon sa mga estudyante nga nag-engage ba na sa illegal nga droga mga katropa. But ang gipagwa sa Philippine Statistics Authority, PSA, ang pinaka-survey, pinaka-latest nila so far mga katropa, nga kuha natin is 2015. No? Ang mga datas until today, gina-try to secure pinaka-details ni. Importante ang pagtuon ni mga katropa para may balaan ta kung ano ang sitwasyon sa mga eskwelahan ta. Just like ginabal sa teachers nga makahalangawa, makakululba, no? Kag para sa mga kapulisan ta nga nabudlayan sa pag-implementar sa mga layin naton para maproteksyonan natin ng mga kabataan, kag masalbar ang mga kabataan natin sa posible lain ng epekto ng droga. No? Kaya nakita ta, kung mag 9 years old siya, ang ginatistingan niya nga chemical rugby mo. So once nga mag-crave na ganit lawas nila, mag-demanda na ganit lawas nila, sa ining mga droga, mga katropa, most probably, mangita sa pamagi. Okay, snatching, pang-hold up, no, pangawat, no, kagunano pa, para ma-sustain lang ang ining nga bisyo para sa mga kabataan. Just like kinambal sa police natong kaina, from pinakanubo nila, 9 years old mo. No, imagine, ang 9 anyos nga bata, ara sa igad sandalan, nag-singhot na sang rugby, matso kung mag-desisize, 18 na sa ano nga chemical naman ang iyasing hotonda, no? Ang survey mga katropa sa PSA nga nag-involver mga katropa halin sa 15 tubtob 18 anyos nga mga kabataan. Ang nakita di ari in detalye sa mga katropa, may illegal nga droga, may ara sang intake mga mga drugs mga katropa, kag cannabis ang marijuana. 2003, nagtaas ang demand sa marijuana, maabiyan. 2007, ang moment sa Kiapon. Ang pinaka mga indicators na nagtaas ni 2011, no? Ang illegal na droga nga nag-impluensya nag-igo sa o kung nag-apekto sa pinaka mga age bracket, maabiyan. That's 15 to 18 years old, no? So, amuni, o kung 13 to 15 years old, mga katropa, ang mga kabataan ta, okay? Ang ininga mga data, mga katropa, taken from 2023, 2024, 2021, 2007, and 2015, no? Yung mga data, mga kabiyan, sa ininga PSA, okay? Ang anong ginahambal? From 13 to 15, mga katropa, pulo ka mga estudyante, no, naghambal nga naka-isa sa pulo nakatilaw sa illegal nga droga, no? Especially ang marijuana. Oh, sa una pa na to. Okay. Now ang pila ka mga update pa nato mga katropa, dire kay ti ang paggamit sa marijuana, amphetamine, metamphetamine, no, kag iban pa nga masay isang droga katropa, nagtaas by 2015, no, ariho para sa mga kabataan or sa mga estudyante nga nakagamit, naglabot sa 8.1% no, ang nakagamit mga katropa sa mga babae. Okay? Sa mga lalaki, sa mga babae, ang hambal ni sa mga estudyante nga nagamit sila sa marijuana, most probably, naglabot sa 5.3%. No? Samtang, ara naman niya mga estudyante nga nakagamit sa shabo, methamphetamine, kagibang pang mga droga, katropa, naglabot sa 3.5. So, ang indicators, katropa, by 2015, nagtaas gid man siya. Ang lain pa sa mga kalalakihan, taas gili ang ratio sa mga kalalakihan tabang katropa. Okay? From age 13 to 15, ang record na mga katropa, those nakagamit sang bisan ano ka mga droga katropa sa mga kalalakihan, naglabot sa 12.3%. No? Dari, no? Ang nakakuha, nakagamit sang illegal na droga. Ang estudyante naman nga nakagamit sa marijuana, pirmi, naglabot sa 8.6 mga kabataan sa mga estudyante, no? And eventually mga katropa, may ara kita sang record diri sa mga kalalakihan nga nakagamit sang shabu, naglabot sa 6.1, all right? So these indicators taken from 2015, no? Ang ini nga mga data mga katropa nakuha man sa aton PSA sa mga rehab centers natin dari sa Makulod sa Bilog, Pilipinas. So, this become a ratio, mga abyan, sa aton mga kabataan, no? Nga kinanglanta i-identify ang problema and na-confirm ta nga may mga problema gid sa mga kabataan ta, and often than not, mga katropa, ang ining mga kabataan exposed na sa droga, no? Exposed na kung ano klase ng mga droga, kinakabalo na sila. No? Mapa marijuana, mapa rugby, mapa shabu, kagurano pa. They all aware sa sining nga mga droga, mga abyan. So, dira, makahimo kita sang pila ka mga pamaagi para malikawan ta. This data, 2015 ta, matso, subong, no? Ang data nga 2026 na. Di mas naglala, kag nagtaas, pagidguro eh, no? Wait, akabalo. Sa fourth year, mga katropa, 59% nakahambal nga ti may ara na sa mga naka-experience na bala sa droga, may din. No? Though gamay sa porsyento kung nataunta in the bigger scale sa Bilog ng Pilipinas, pero ti itanaw, 59% ni mga katropa. No? Sa grade 9, 79%, no? Exposed na sila, kabalo na sila, kanyang dinis na. Kung ano ka, ang droga ginatawag. No? Maybe kita ni social media, nakita sa Facebook, kung ano pa. No? Ang mga kababaihan, naka-exposed naman, no? 83%, they already know. Kung ano klasik mga droga nga nagalapta sa palibot nila. Kag pagkatapos ang grade 7 mga katropa, 96%, no? They already know, no, sang illegal nga droga mga katropa. So ang threat amo ni karon, no, ang ginakulbaan sa pila ka makuturan ta, because nga ti anytime pwede ya maka ma-expose ma ara lang eh, no, ang inang supply. So kun lang taon ta ang ini nga mga datos, kung ikaw ginikanan, makahambal ka nga, kinahanglan ko, bantayan bata ko. Kinahanglan ko, at ipanon bata ko, kinahanglan ko, hibaloon, monitoron bata ko. No? Okay, para mapalayo sila mga katropa sa mga malain nga impluensya. Ang pila ka mga trigger factors mga katropa, number one, parents. No? Iban, may ara sa mga status, may ara sang broken family, no? Ma nagbulag asawa, abana, no, ang pamilya, nagbilulagay. Next is well, ang isa di ka dako nga ano is poverty, no? Next is ang abandonment sang parental obligation da sa girikanan. So, pinaka mga factors na mga katropa, kag, syempre, ang peer pressure. Oh, Kaiti upod to, like for example, ara ka to, sudyante ka, may ara to nga nagayup-yup to, kaudaro pa. Ati, imabal siya, why ka, hindi ka baskog. Why ka nagayup-yup, hindi ka baskog. Gapilit ka. So, para sa isa kay sudyante, nga mag-upod sa barkada, kay sometimes, amunin yung mga edad, mga katropa, nag-crave ka, abisang attention man, or grupo, nga identify ka, okay? Ma-identify ka sa isa ka grupo, no? Gapangita ka sa pinamilya, grupo nga manginkabahin ka, no? Sa mga high school students, abi, kalabanan, katropa, kung huwag ka grupo, huwag ka, hindi ka pagsupapakon, no? That's why kung may ara, kita mga estudyante, may mga kabataan ta, nga gambal ta nga, huwag siya pa kaya alam sa kalabutan niya, huwag man gabarkada, no? Kapulis balay, mas... mapalad kang ginikanan, nga gamo ng bata mo. Alright? Hindi siya na-influensahan sa mga barkada. But sometimes, mga katropa, mga kabataan ta, palapit sa mga grupo-grupo. Now, question, kung okay to nga grupong opdan niya? Oh. Kag, anong aktibidad sa mga grupo niya? Nag-inom bala? Nag-sigarilyo bala? Nag-layaw bala? No? Karabanan, subong, ang isa sang way pamantas ng datas na mga katropa pero ang mga internet cafe dira nagasugod-sugod ang acquaintance bla sa mga bataan ta tapos dira naman may ara sa mga gadamo ang grupo a barkada no kag before we know it katropa ang impluwensya slow da no kay ti pabayaan man lang way pamantas ang regulation sakto panigarilyo da sagwada bisan minors, bisan 18 years old below, katropa, pwede ka gamit, pwede ka sulod sa internet cafe mo. Dira man nagkanto ang impluensya hindi namin, nagabisita ang mga tinugang pwede makahatag sa hindi namin impluensya sa bata mo, no? Droga, inom, sigarilyo, kagiman pa. Dira nagkakilala na mo, dira nagkagrupo-grupo, kag ang impluwensya na sa mga grupo na hindi namin para sa bata mo. So, isa sang nakita da is primero, dira-dira sila sa internet cafe, guwa sila, lagaw, tapos kita inaway. Eventually, mga katropa, matry sigulo-sigulo sa grillo, inom-inom, no, tago-tago to sa piyakbalay, dabrabla, no? So, daw ka-risky kayo sa mga kabataan ta, no? Amuni ang medyo... mga challenges para sa ginikanan ta raising a child, raising a kid, no? Nga maging maayo nga tao sa kalibutan, no? Makapoy-kapoy ini sa mga katropa kay ti subong tanawla ang impormasyon nga kuha naton sa normal naton ligad pa hindi na actually gahalin sa ginikanan eh. Gahalin na sa mga technologies eh. YouTube, Facebook kagiban pa. Ang balon mo bata mo nga, daday, pulit ka, alas 6, kiba si may mga malain espiritu na. No? So, una, pwede ka mapahog kayo. Pwede ka makambal nga. Basta magwa naman marananggal, da, kagaswangon ka. Pwede na yan mo. Subong yan mga kabataan tayo, hindi magpatis na. Sige, hindi. Ano na sa yan, nai? Disparatis lang na iya. Why na iya? So, ang class karon sang aton ginikanan, kagsang abata, tagataas, no? Because ang information nga mahatag naton. So, ano hambal sa mga experts, mga katropa? Better yet, you have to be true to your kid. Hambalon mo sa kung ano tutuod, kag sudlan mo ang kalibutan niya. Intindihon mo kalibutan niya. Kabudlay story, kabudlay intindihon na. Kabudlay imaterialize na. Nga may mga grupo sa kilalahon mo, imbitaron mo sa balay mo, no? Do ka kung kisang culture ta, nag-komplekto kay gambal ta, hindi pwede na yan mo no? Sa practice natin sa una pagkatapos, ang ginikan ng mga katropa are also tied sa mga kabuhi nila sa kabataan sila nila ang kabataan, subong istoryahan mo nga kami sa una yato dahil magpangabuhi kami yan antes kami kadto sa eskwela, matigang kami, may mga responsibilidad kami ya. Tani ikaw man, hindi na epektibo sa mga bata subong. Ah, hambal nila. Talagsa, pero may ara talagsa. That's why, mga katropa, we're so fortunate, we're fortunate if amo na ang attitude sa mga bata ta. Nga kaya pa, isplikaran, paintindihon sa mga bagay nga gusto mo paintindi siya. But, damo gid dapon sa mga kabataan ta. Nga, nagaklas ang ginikanan nila, nagakreate sa komplekto because ng pagtuluhan. No? Gabala na nga mga ginikanan, sige, to, dahil may simbata, kung Domingo, upod ka, tingin mga bata sa India. Pauway, Kuya Naitay. Kami klase, Kuya Buas. Oh, pero pag pungko to, cellphone lang cellphone. Internet lang internet. No? Nag-scroll sa Facebook, kakunano pa. Lantaw sa YouTube, kakunano pa. Di ba? Oh, tapos, may mga chat group na sila. Mga kabataan. Then, mga katropa, ga problema ang ginikanan. Kung paano tani paano i-deal mga bata subong ng mga panahon, especially ti may ara sang communication gap ang aton nga kung edad mo 50 ka, may ara ka palang bata nga taga 15-18, may ara sang gap nga dako mga katropa. Kag often time hindi magintindihan na ini sa topiko kay istoryahan, sa lifestyle nga nakit-an, sa lifestyle sang dekada-dekada nga mga tinuki. No, hindi pag-insindihan na ini. So nagkadtok resulta sa komplekto sa mga ginikanan. Ang problema pagit, no? Kung komplekto ka na sa imong bata, komplekto ka pa sa imong asawa. No? Permi away balay, no? Permi gas ning gitanay, permi galin ng posanay, galopada mga ano galopada mga ano to, mga pinggan, no? Pala hubog sa tatay, no? So, ang option sa bata, mangita sa iban nga mga grupo, ngita sa iban nga mga pwede up doon para makapaliwaliwa, no? So, ang support nga ginapangita niya sa iya bata, why na? Sa iya pamilya, why na? Dito na sa iban nga mga grupo. Dara magkasulod ang impruwensya, no? Kay way ka makabalo kung ano klase grupo ginapdan sa imo bata, di ba? So, ang parent, pag ginikanan, subong medyo challenging, kinanglangid nga may ara sa mga makabig ta dugang pa nga mga interventions or pag-insindi sa sitwasyon kag ang pagdako sa mga ginikanan, sa mga kabataan ta sa sining panahon, mga biyak. No? Well, siya, no? Kung ano pang himuon, pero of course, kinanglan programa sa gobyerno. Nga kinanglan ta ma-insindihan, kinanglan ang mga rehabilitation programs natin katropa solid man, no? Ti tanaw tara karon no sa aton nga pagpalagat oras naton 8:59 na ma commercial ko na haboy tan pila ka mga responsibilidad ta pagkatapos ni mga katropa istorya ta, no? Parti ba ni Japan dugang sa pila ka mga ano mga istorya para sa mga kabataan ta. Siguro importante gyud sa Japan guro mga katropa ma istoryahan ni and eventually ma ano ta ma tagaan sang dutay nga pagtamod para may ara man sa awareness mga ginikanan ta. Hindi lang puro pangita kwarta, hindi lang permi sako ta, no? Hindi lang permi nga mahabal ta, kaya na to sa bata, no? So kinanglan man kung kisa pangita man sang upon ang presensya mo eh. No, makabulig-bulig man mga katropa as a form of support sa mga kabataan ta. No? Alas 9:00, commercial na eh. Balik na pagkatapos ini.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testingin bala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Further,
18: yung nag-atras ang public opinion
16: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pasalayan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa, check na ito karoon ang DSSD na itong Dinas Bacolod. Anong mga interventions nga pwede mahimo? Kag anong pwede nga bulig na ito sa mga ginikanan para sa mga bata, mga katropa nga involved na sa iligang kadroga, mga katropa. Take note, may aras mga concerns sa pilakamang sektor na ito, especially sa ACT teachers, mga manunudlo nga may ara na sang ginakabig kulba. Kaga mayara na sa mga reservations sa nagkakalatabo nga until ang aton nga may eskulahan na penetrate na sa mga estudyante nga probably giskwila da pero madakpan sa nga nagaduso sa iligal nga droga. Di paano na ito ma-spare proteksyonan na ito mga kabataan, no? Sa sining panahon, mga bihan, nga medyo lapnagon ang iligal nga droga sa mga negrosakulintan. Ang Bacolod, isa sa mga highly urbanized cities diri sa pungsod Pilipinas nga may ara sang sistema nga iya. May ara sang pamaagi nga iya. In fact, may ara kita sang ipangdakop sa una kagin na butang sa rehabilitations na ito, pinagis programa sa aton lokal na pangulohan, no? Para mabuligan na yung mga kabataan. Pero eventually, mga katropa, ang mga ginikanan huwag yung Japon. Sako mo sa Japon, pabayaan mga kabataan di. Because nga ti tungod sako, gapangita sa kwarta, gapangita sa pamaagi, no? Mabuligan, abi ang pangabuhi, No, pero ti amon ang sitwasyon makabyan ginapakatubang naton subong ano ang pwede mahimo sang lokal na panguruhan ta? No? May ara bala sang ginikanan nga na ano na dakpan na kasuhan no kay sometimes kinahambal nila mga katropa kinanglan sa pulan mo no para manuto bla para ma paintindi sila ang mga gakalatabos na di mga katropa nagsugod lang ni nagligad ni nagligad bulan no ang pagpanakop ligad tuig pagani eh. Ang pagpanakop sining mga kabataan nga galayaw da bla nagasuyop sang rugby no sa nasambit nga lugar mga katropa no but nonetheless we're checking sa DSSD naton para makahistorya kita ano pang pwede himuon because doon na himo naman ang

0: Pilipinas, mga kabiyan, no, to push para magbaligya sa legal na droga. Ari karon sa linya man nato mga katropa si Dr. Richelle Berifrado Manga, ang head sa atong DS SD Bacolod. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
1: Hello, may agad
0: sa nga Doc, nag-ano kami, nag-tawag kami just to check kung ano ang status sa mga kabataan ngayon, ba? I think naglabot na sa idulungog mo ang ining mga kabataan nga nakitaan to sa, ano, sa Lagoon. Nakaagi na nila, Doc, na ginpalapitan, gindakop sa atong polis?
1: Actually, no, mga bata, so...
0: Mm-mm.
1: Sila sa ilang familiar na kita because na profile sila, kapila na sila na rescue.
0: Ah, okay. Alright, there is rescue.
1: Kaya sa pagkakita, ara man kita effort niya, instead na ibalik sila na yun, ginapag-ukita sila sa, ginatawag naman, no, ng wellness camp ng dito sa youth home.
0: Oo.
1: Ang ato na-existay nila youth kung considered na sila ng mga children at risk, hindi ko sila yung mga children ang conflict with the law na pareha sa iba na nakakomit sa mga offenses, mm-hmm, binapasunod natin sila sa bahay pag-asa or sa long-term na program, rehabilitation program. But ito would children in conflict with the law, kami mga court order sa ibang para consideration. But sila na niya, ang ila, usual nga, hindi mo is ang paggamit, no? So, rugby or ara na sila dito sa dala, no? So, hindi siya makonsider na children is conflict with the law. Under the law, considered sila yung children at risk. So, ang aton may existing na guidelines, binabanggit ko na sila sa ilang pamilya, interrogation sa barangay, at yung BCTC, kaya binastorya ang ilang mga ginikanan. Nakita na nato, no? Damo ina challenge given that na hibaluan niya ang iba sa mga ganyan nila, dira man sa street detainer, no? Ang ibang, although may mga balay sila, pero dira sila dyan pang detainer, pag kapilanan at sila ginabalik-balikan, challenge, but of course, no, it's our responsibility na balik-balikan din sila. However, so, these children, do not turn, is may yamahold because mag-violate yung kita na sa ilang right. Pero ang atin nga ginahimo is kung may mga kabataan yung may mga ibibinsya kita nga hindi na safe, so ibalik sa ilang balay. So, ano natin sila, ginarefer natin sila sa child-caring agency. So, actually, damo-damo na kita bata ng mga refer na butang sa institusyon, no? Salamat sila sa ating mga partner na child-caring agencies. Pero, hindi tanan yung mga bata qualified, no, sa eligibility criteria man sa mga centers. Kita evaluated, man sa government, so, ang ibang sa ilan ng lapaw na ang edad, so, ang iba, hindi na natin yung butang sa alternative child care. Ang iba, hindi man natin mapag-declare available for adoption. I think may mga ginikanan man. So, damo actually, challenges. But wala kita gaon, in fact, no? Kung pala ng intervention sa ilam, pero magpanawagan kita na ang ginikanan, gitano, ang pinaka, ano na, may importante nga role at the same time, para hindi man ma-encourage na sa street sila mong kinir, wala kita yung anti-mentency argument. So, ang gusto natin, wala ganyan yung hatag sa iba ko, ito, si Dalan, and we admit, budlay-budlay mo sa implement. Kaya
0: budlay mo sa
1: factor. So, this is something that requires ang aton giving, ano no, community effort, giving aton ma, ano, masarangan, ma-address, patient, kung hindi kita
0: magbuligay. Dok, ang pag-intindi ko, if children at risk ni sila, and the most we could do is ipatawag ginikanan nila, patawag ang barangay, and then ang custody ibalik Japon sa ginikanan. Ang problema, gabalik sila, gabalik Japon. And atong gina-expect na ranta nga probably ma-fulfill sa ginikanan ang ila obligasyon sa mga bata nila, wala na pabayaan Japon. Anong accountability, anong liability sa mga ginikanan? Is there any time, may time na?

0: naka-file ta kaso sa mga ginikanan na doc?
1: Okay. So, in practice, so far, wala pa kita yung mga kailan din sa direct na kaso. Ay, binigta na ito ng bilog na circumstance. Kalabanan sa ina, may iba naman ng mga kabataan ni Med at ni Panon.
0: Oh, pero so, they could be.
1: Ayaw lang niya ang barangay na magbulig monitor sa ina. However, may mga times na lawig ang ato niya. Pagkatan, so waste management, pag-profile sa mga bata, ginapatinir na itong lawig niya sa ato niyang government niya facility. Kasubo, yung ibang wala yung sinayabig na sugat. So, ang ibang din na sugat, ang ibang wala din na sugat sa ilang dinitanan. So, hindi natin gusto ma-putman sa mas malain pagdig niya balasagon ang ibang mga kabataan. So, amun ang approach. So, ibalik din sila siya po natin sa ilang mga balay. Dinadig ko sila. So, amun siya nga kabudlay sa aton, magpuli nga habang pangaon sana sila kahit hindi man pwede, no, nga agad-agad pa lang sila pangaon na muna din lang sila, lagi na sila kasi naman ang tawin ng circumstansya. May iba na kakas natin ang parental authority sa mga dinikanan, may iba na wala nakapasar sa parental capability assessment kasi amun na nga nagtatinirin lang ng mga bata sa institusyon. Or magpadala natin sa ila other relatives, no, in coordination man PSWD or LSWD o isang mga far nilang relatives na makaatipan sa ila. Pero hindi na siya makamigdali. So, tungod ginulantaw natin ang tanan na circumstansya niyo kahit basi mabutang natin at rin ang bata. Hindi na assess ng mga pamilya. Hindi naman pwede itong pauntanan niya bata. Ibutang sa institution, kaya may guidelines man.
0: Correct,
1: may standards, no, ginakalong. Kung ineligible siya, last resort ang pagbutang sa bata sa institution. So, it doesn't follow, kahit tungod niya, pidado, hindi yung capable ang ginikanan. Kalabanan, may tingandan, nabig sa kapilang intervention. Makita mga success stories, no, napisilan nila yung mga kabataan. Pag-graduate, but hindi ko mag-deny ng mga kababayan. Yung iba na daw, mas kinahanglan kung mas madamo pag-ibig intervention.
0: May role ang barangay de rito sa muna yung mga programs?
1: Yes. No, sa ato niya lagi, ginagaan din sa dako nga role ang barangay. That's why may barangay council for the protection of children. Kaya in time, kalabanan ng mga cases, no, kung mga light offenses or nagbutang sa bata sa found at risk na status, barangay good ang ginaas na mag-conduct ng orientation. But of course, para mabuligan na sila, ang ating opisina, nag-assign sila sa mga registered social workers sa kadang barangay. Pero kung tungkol din, kahit magkita sa number, hindiin siya 1:1. So, isa ka social worker, may tatlo or apat sa barangay, hindi nga handle. Muna, gina-empower din nato ng mga council nila pag ang ilaman yung mga bibaw niya desk officers para magbulig sa ila.
0: What else can we do kay ang sa nabal na kagina damo pa ni sila kuno doc mo so far anong level of effort nga pwede natin mahimo so far para masalbar ining mga kabataan
1: nga strengthen gud naton ang pag libot no ang pag-rescue sa ila. Pag amo na siya sa pag-rescue na ton, as part of amount ng tamo kita na butang sa institusyon, siguro na hindi ko sa mabalaan, no, kung gadami yun sila, so siya hindi na present man natin, bala nga situation niya, kadamo, wala tuluyan, or jaka guba, or jaka sunog ilang tuluyan, so gaad ang number sa mga, pamilya, nga sa street, nagatinir. So, may mga other factors pagid no nga nga challenging siya but rest assured we are working in partnership hindi lang ni sa government no but even with the non-government organization kaya para magaan sa case management hindi kada bata ginilantaw di kung anong yung nasasunsan siya pinatulo kung diin siya dapat kung may iban pa pala siya nga family or ang iyang pamilya kinanan lang sa intervention or kung may mga bata no, na hindi nagigya dapat ibalik sa ilang pamilya so amun na siya nga gina-rescue natin. So may aside sa mga amun niya kabataan may mga instances no, nga magigang pag-desisyon. For example, ang mga this enough big mind kung hindi makabataan yung nakakita na ito sa dalan, ginarescue sa ginagayin kung hindi natin sa ibutang sa gulo. Amo na siya nga kada isa lain na in ang circumstance siya. So, react kita na ang pinakamayo si Noon is mag-refer with either sa barangay or sa amon na opisina. Dahil si Old Dome na may manang intention sa kita nga makapang sila sila yung right, no? But hindi ka pa ba yung mga ilang right to the moment na binapost sila online o digital ng footprint mula sa isa kabata.
0: Yes.
1: Sa mga car o sa matrix dahil yung digital yung binapost at sila binablur ang ilang isuna. Kahit ito si Bong, amo na ilang si Clinton. That it beckons me na amo na sila forever, no? Kasi sa same time, kasi napoteksyonan sila. Amo na ang sabid by the guy kung ang reporting sa online ginagin mo. Mas okay, no? Madayopin
0: Doc, we know may ara ka mo sa ginihimo ka mga interviews sa parents, sa kabataan. We saw your effort para lauto ni sila. I mean, para i-rescue sila. But sometimes ang aton nga effort we're just limited to the legal basis kaya pwede mahimo naton. What are those factors, Doc, probably nga nakita nyo nga nagresulta ang bata ara makitaan mo siya higad sa dalan gayup-yup sang ano sang rugby way gapuli is balay?
1: Yes po. So kalabanan sa mga naka-interview na aton ang mga bata is neglected sila wala sila may kakasipanan and then ang mga iba nga pag ulan yung street usually it's because may ada na family member no nga before nag-atipan sa ila, ila din kanan or ila din ni lola nga let's say naglakat or napatay amo na nga nagdugang ang number of children niya as creeping all of a sudden nadula ang nag-atipan sa ila so may mga amo na ang circumstances plus of course ang Bacolod City ang ano siya no kadating niya ang improvement in terms of development amo na nga may iban man niya hindi na kakatch up or gadamo ang ga kadto diri bisan ready to be in sila ma star no sa cope man nga kay social man diri mapasok ni din ko para sa iban nga lugar no sa probinsya but kitungod niya mas urban di kang next damo work opportunity ito gadamo diri ang ga kadto so we are working closely ang DSSP to work with closely with the DSWD no national government tumiara na sila pag-abot program para mabuligyan ang mga ara street ng mga pamilya na makabalik sila sa ilang ginalingan din o matagaan sila sa livelihood support. So, nakita natin na grabe ang cases of poverty incidents kag ang neglect din ng among parents and that's among the reasons nga gadamo ang ating mga street families no, kag mga children sa street. And in terms of children naman niya nga resort to mga ano mo hindi namin nga behavior ang labanan sa ila wala din na kagaydan never seen ito dira nila ng learn street and street are not the safe place for them so kalabanan ito ila nag-start man niya ano no innocent so niya baligya lang sa ila or which is we don't dapat hindi amo na no pero kalabanan sa ila ng chuta no so na mag-evolve into learning ang mga ilang kami na behavior. Sa tulong ilang exposure sa stress na iba sa ilang yasas na sinanlan mga mag-udra, which is sambay mo natin, hindi dapat lang kay Titanya sa iskilahan.
0: Minor sila, minor sila.
1: So it's sunod-sunod lang ang mga social issues kung circumstance siya. Kasi ang may kinakaano dito no, dinaas natin itong mga pamilya din ang mga ginikanan na mag take sa ilang responsibility din no, para hindi yung mag-end up ang ilang bata sa street.
0: Doc, I'll give you the floor because Kitty, you've mentioned social media is the most platform ginagamit in reporting sa mga incident kini and there were intervention naman effort naman atong lokal pakuruhan DSSD to address any concern. Go ahead, Doc. Pumuluyo ta?
1: Oo. So, kung may amo man ginagamit sa Doc, no, wala other choice but to report to the digital ignorance ng mga itsura sa mga kabataan. Kasi nambal mo ito, cover gig sa child protection no, sa nga mga kabataan. Kaya at the same time, may effect na later on naman, no, later on sa ilang makita na nila ng mga itsura na all over sa internet, wala ganda na bire. So, may mga judge din, hindi lang sa ila, at sa ila man niya, pamilya. Siya, no? So, ang ating nga gusto is maproteksyon namin ito ng kabataan and ang inyong concern, no, yes, valid. Yan siya, ito yung safety, pag manukin na ask kita sa collective with niya, participation sa panon, kag ang pag ano din yung pag-encourage sa mga ginita na hindi na napakabudlay dapat hindi mag-edit up sa inyong kabataan.
0: Oho. With that, Doc, thank you so much for your time. I know sako-sako kasubong kag damo sa mga ulubrahon this Monday, but you give us time para makaistorya sini. Doc, thank you so much. Salamat, kid.
1: Talakayan.
2: One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na ba mga katropa, ang DSSD head na mga katropa, Dr. Richel Verdefrado Mangga, mga katropa. Diri sa Bacolod City, ang tagapamuno sa DSSD natin diri, mga katropa. Kamudlay, abi, solbaron ni mga problema, no? Basta naka-angkla sa istorya sang kapigaduhon, status gurmieta, guba nga pamilya, no? Nga gina-take advantage man sa mga peligrista, diri sa sudan sa Bacolod, mga katropa, no, ang concern nag-ugat ni mga katropa tungod sa mga bata ngani pagkatapos makita ta dito sa mga eskwelahan may ara na sa mga nagkakaladakpan nga lagko nga volumes ng droga. So we wanted to rescue, no, the term ang ginagamit ni is rescue, masalbar ta ang ini mga kabataan and to restore sa insakto nga pananawan para sa mga kabataan ta nga hindi na naka-angklab na sa nami sang epekto sa rugby, no, galingin ulo mo kung ano pa alaga. Tapos mga katropa, makambal man ta nga safe ang aton nga lugar because ti once magdinako nisla magresponsable nga mga kabataan sila mga katropa. We hope, no, ang handom nato na mga tanan dari sa aton nga sudad nga hindi man tama hindi man tama igo sa nibla, no, sa ulihi. We want to build the better future for our kids and the only to do that is to solid strengthen sang atong programs para sa mga kabataan gani. Galing mo na amuto eh ang concern man sa aton nga pulis nga limitado lang kami, pwede namon makatuanda, pwede namon sa madakop, no, ma kadtuan to namon sa ma hold namon sa police station but kinahanglan buyan man. Pero amo ray panawagan ta sa mga ginikanan, ho, kabalo ang mas nakaintindi siguro mga ginikanan ta, no, ang mga kabataan kinahanglan man giya nila ya. Pero kung kis kita ta sa ano daw kasabad eh. No, sabad eh na I mean sa mga ano bla sa mga ara sa kil ara sa pilaka sa aton nga mga higatalan, no, ara da man kita mosla akon kita ko makalabay ko hindi sa init eh, no, mabatsagan mo kundi do nuluoy kabla nga paano sila nag amo na paano naka paano nag resulta sa amo ni tanan, no, paano nag resulta ang ining mga bagay, no, sa ano sa nagutang sa aton nga mga kabataan sa amo nga sitwasyon, no, ti permi basiyo basulon ta ginikanan ti basit lang ginikanan ta mo pinaka problema subong, no, daw amo na lang mga sitwasyon pero ti ilang taon ta mga katropa kasod gamay adlaw kay ti may ara naman sa mga intervention maybe mamapping naman ni malibot naman ng DSSD nato ng pulis para mag amat-amat pay baloni sa no ang mga barangay ta kung tagaliinis la tani may ara man ta effort, no, para mag patawag man sa ilas barangay para istrihon Kaya nabuhay mo yung sa istorya. Ako hindi ko magpati kung permilin is naging istorya sa barangay to. Patawag sa barangay, be. No? Balik-balik lang, balik-balik. Talaka to. No? Pero kung sige istorya, sige istorya. Pagkatapos may sugo ito sila, be. O, aryo. Himo ka mo, drawing ka mo, tuon ka mo. Ang istorya to sa isa ka, ano, kilala tang volunteer man siya, mga katropa. The best way to save these kids, mga katropa, is to have them involved sa mga religious activities, mga byan. No? Bisa na mga sitwasyon, kung may ara na sang religious guidance, and maintindihan nila, bla, ang ila ginay mo, no? Mag-angkol sa ng kadlok, and rather than isuyop nila, paminsaro nila ang buwas damlag nila, kag may ara sang mga in charge ng mga religious leader naton nga nagpanumdum perme amo na siguro pinakahimo nato himuon tas barangay no may ara tada sa mga Bible study no imbitahon isla no pakatupiliton eh no in a way para man para sa ila man yun oh. Kag dira ipatigayon may mga programs ta may mga budget man tada pakaunon diba oh until ka ma-realize nila ang ginikanan man no ah hindi ko magpati kung permi mo lang pa tawag ng ginikanan sa mga kabataan ni hindi ni mabago ah ang hindi ni mag ano ah no talaka lang kung kisa pero ti okay kailangan ni mo unta para masalbat ni mga kabataan to so lihi who knows no. Ang isa sa mga kabataan tani, mga katropa, amo pa ni ang magbag-os ang atong sitwasyon sa Pungsod, Pilipinas. Mga leader pa, no? Damo sa mga success stories, tama to, ginambal ni Dr. Rachel, no? Nga damo sa mga success stories, mga katropa, nga ti, sa una, ti aram lang sa sigiligad, ha? Nga pangayo kayo, no? But eventually, naka-graduate, naka-eskwela, tapos nag-nami pangabuhi nila. Gusto ta amo na tani nga mga istorya ang aton i-report diri mga katropa para sa pumuluyo ta. Pero ti lain eh. Kung hindi ta magapan sa mga barangay ta, especially sa barangay ta. Kung hindi ta ni magapan mga kabataan, makita ta ni sila sa ulihi nga lain ang ginahimo. Pero as much as today, subong pa lang mahimo ta pamaagi para pabulikan sila. Para ma-remind sila, balik-balik mo lang yun, no? Pero yung mga ginikanan, bla, kakapoy, kung kisa mamaya, mati sa ginikanan, no? Balik-balik istorya, balik-balik ang mga sentimiento, ang litaniya, tanan. Pero pag dako mo, mapaminsaram na sa, ay, tsak tugli si nanay, no? Tsak tugli si tatay, no? Hindi, basta-basta. Nga kung ikaw na mag-atubang, ikaw na pangabuhi, sulihi, mentsindihan mo ng pagpangabuhi, nga budlaigli. Humble tatay, tos niya, hindi basta-basta, kinanglan mo mag-bugdaw aga. Di, sumong kung ikaw na, mabugdaw kita aga, kay kinanglan mo trabaho mo. No? So, amunin, balik-balik, kinapihambal sa ginikanan sa una, balik-balik lang na, katalaka kung kisa. Pero, mga katropa, mag-abot sa punto, nga ikaw na mag-uyat sa timon sa pagpakabuhi mo, malain na. Oh, I hope, amuma na mahimo sa mga barangay kapitanta, sa aton nga mga kagawad abi sa barangay para masalbart na lang niyo, no? Kama po yung activity nga pwede updan nila, may pagkaon da, probably may aras sa mga activities da, Bible study whatsoever, they would enjoy sang ining mga ano, sa mga aktibidad gini, no? Ina ko may time pa kamo basi mga balbut sa kagawad sa ako na kami why chance. Oras naton alas 9:31 na mga katropa. Ma-commercial ko na yun, no? Balik ka sa pinaka mga ginutlo mga katropa pagkatapos sa mga obligasyon ta. Standby. XFM 90.3 Simple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: Hindi
10: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Morning sa kay Sir Junior Alegria, may aga, sa kay Lilia Lobrado, thank you. Sir Lee Revlo, thank you man. Salamat kay Delma Villaluna, nakatutok naman sa programa ta. Thank you ha. Sa Banago chapter sa Moms, thank you gid. Salamat gid ha. Hambal ni Ma'am Lilia Lobrado sa niya sa huling ang pagsisisi, no? Galing ti mga kabataan ni. No? Mga kabataan ni sa Ma'am Helen Carbiliedo, thank you sa tutong naman sila yan. Naka-pamati sila. Now, salamat. Ma'am Mary Jane Balio-Alio, thank you. Ay, belated happy Father's Day sa mga tatay. Bili na ito. Kagapon to nga ito nga Father's Day. Betsa Galvezon, no, sa Handuman ng Chapter Moms, thank you. Salamat, good. Gloria Cuenca, Bilia Adrina, thank you. Ma'am Len Antonio Talde, mga aga, monitoring always. Dara sa Kamankalan, thank you. Mayor Jen Balio-Alio, yes, involved sila sa mga activities sa barangay para matwist ang ilabisyo. Tama na ma'am ho. Kaya ang mga bata subong kulang man sang pansin sa mga gidikanan na. Oh, amo niyo, pati yun tari sa mga moms, sa moms Bacolod, no? Sila ning may authority para maghambal mo, no? Kung anong para sa advice mo lang sa aton nga mga ginikanan. Butlay magpadako sa bata tuod ah. Pero sometimes sa mga kabataan ta kinanglan ta man si panon mo. Sa aton nya makahandom ta ang aton nga kabuhi nakadepende naman mo sa mga kabataan ta sa ulihi. Ha? Ang handom ta nga way ta matapos, way ta mahimo ara na sa mga kabataan. Ginahaboy ta sila mga obligasyon. Nga eskwela kamayo kaysa kung na gusto ko mag-engineer. Wala ko nag-engineer, no. Dira nang si mo ikaw lang. gusto ko mag-doktor, no. Ti mga baka-baka kumayo, para magdako ka, ma-doktor ka. Bisan mahal na, sir. Pagitaan ti dia, no? Yes, ma'am. Thank you. Ma'am Jean Balio Alio, thank you. Salamat gid, ha. Ma'am Len Antonio Taldi, happy Father's Day. Oo. Thank you gid, ma'am. Salamat gid, ma'am Len. Oo. Thank you gid sa tamyaw. Para sa mga tatay sa pamilya, happy Father's Day. Kapon. Celebrate sang para sa mga amay. Tapos sa Mother's Day, Father's Day naman. oras naton, katropa, 9:34 na sa pangalagad ta sa aton nga palatuntunan. And solid supporters kami sa Mamaylan XFM. Members of class naton, si Ma'am Len. Ma'am Len, morning. Oo. Kapangapin na kamuda. May Santon Coffee Mix pati di. Santon Gold Coffee Mix pati di. Oo. Damo pa kamuda. Kapita na na sumi. Oras na ito, katropa, 9:37 na sa aton nga programa. Okay. Grabe man yung may group si Sir Vincent Ginhimo. Salamat gid sir ha. Oo. Damo na members. Pala kami members ni. Damo na members siya ho. Jelwen, thank you. Salamat gid sa oras na mga katropa, 9:38 na sa pagpangalagad natin. We will talk about some gamay nga pinakamanga ginabantayan ta, ang impeachment sang vice presidente. Medyo amo ring ginabulo-bantay-bantayan man sang pinakamakuturan ta because nga ti malantaw naman ta sa pinabag-o nga proseso sang impeachment para sa ikadua nga mataas nga opisyal sang aton nga pungsod katropa ang vice presidente, no? Ini ba si ini sa impeachment complaint nga ginaprobahan, no, sang majority, overwhelming majority sang kongreso para sa kasong impeachment. No, actually, na-impeach na ang aton vice presidente. Ang kinahanglan na lang nga i-proseso, i-transmit, kung na-transmit na, ari na ni Karon sa kamot sa Senado, nag-take oath naman sila, no, bilang mga impeachment judges, mga byan, kag ma-convince sila para sa pagsugod na sa impeachment proceeding. Pero amo na isadya mga katropa. Istorya sa Japon sang istorya kung ano kan anong numero para ma-impeach ang aton nga kung ma-convict ang presidente ta ang vice presidente, ha? Pinakabilog. Kay kung ang statement to ni former Chief Justice Hilario Davide, mga katropa, hambalya, kinahanglan lang pito kuno mo, no? Nga ma members sa Senado to acquit sang vice presidente. Kag kinahanglan 16 ka mga senador ang makinahanglan para i-convict ang vice presidente. But looking at the numbers ng Senado katropa, there are 22 na lang, no? May 13 ang bag-o nga mga majority katropa, ang grupo ni Senate President Wing Gatchalian kag former Senate President Alan Peter Cayetano, no? Amun lang ning nabilin nga mga grupo, 11 sila. Okay? So we have now the scenario sa Senado mga katropa. Ang iba nagambal siya, it's a stalemate, no? Why isang pwede mahimo mga katropa? Because nga if you want to convict mga katropa, ang constitution nato requires 16 ka mga members mga katropa. Iday-day yun taman ang pinaka mga legal opinion karon, no? Depende man sa bugado nga pamati man, no? Depende man sa inyo pananawan anong inyong legal opinion sa nandi. Pero isa ka bagay nga ginambal dari mga katropa, isa ka din bla sang sang isa ka eskwelahan, no, nga naghambal sinya kinahanglan lang, it doesn't mean 16 ka mga membro sang Senado. Ang kinahanglan lang is 2/3 votes, no, sa numero nga ara sa Senado katropa, no? Meaning, like for example, may ara lang 22 abe ka mga senador, no? Ang 2/3 na kwaon, no? Ang paghambal nila, ngati ilamo sa ligin na site ni sa aton nga constitution nga asing nila kinahanglan lang kung pila ang 2/3 gana sa present nga mga senadores nga ara subong sa impeachment court, no? No need for 16. So medyo ka-confuse kita mga katropa. Ang ining nga mga istorya, legal niya nga proseso mo, no, sa constitution mga katropa. Pero ti mas hapos gali i-acquit kumpara i-convict mo ang isa ka presidente kung isa ka impeachable officials. That's why katropa amo pa rin pinaka-scenarios mong kundi may tang tipyok to nga daw kabilog, no? That makes the old minority a majority of 13 subong, no? Sa grupo ni Senator Wayne Gatchalian, no? Ang nagdugang ni Senator Chess Escudero kag si Senator Senator Joel Villanueva nga nagtipyok na sa grupo o kun sa block ni Senate President Wayne Gatchalian, no? Subong inferior subong numero, no? Na fill in na ang pinaka mga posisyon, pero ang question japon sa legalidad mga katropa sa ginahambal ni Senator Peter Cayetano, sige, i-question namon japon na ang ining pag-crear sang ining akon pag-deklarar nga bakante tanan nga mga posisyon sa Senado sa tong June 3 nga nga session sang Senado mga katropa, gaway sila, no? Oh, ti medyo confused kita mga katropa. Subong maabyan ang tao ga alang-alang ano na yung makantuan sa Senado man, no? Anong obrani nila man, no? Pero ti amo ni scenario mga katropa. If 16 ang majority, would need another 3 nga mga senadores para i-fulfill ang conviction against the vice president, no? Or base mag-roll na lang automatic mga katropa sang acquit pag-acquit sa vice presidente mga katropa mga byan bisan kulang pag deliberation sa mga ebidensya pero independent ni no sa pila ka mga membro sang Senado kung id pagid no kun hastasan o ang pangitaay sa ebidensya ni mga katropa no presentation sa mga ebidensya para i-impeach ang vice presidente nato mga katropa. Now ang scenario amo ni if ma-impeach ang presidente o kung ma-convict ang presidente, mga katropa, sa impeachment pa lang daan, ang ginistorya tayo impeachment, no? So, na-impeach na. Impeach or not. Impeach na ang presidente, ang vice-presidente. Ang diri sa Senado is conviction or acquittal na lang, no? Para sa impeachable officials. Now, question, paano mo nakakuha karon ang justice, for example, no? Kung mag-15 naman, they would need only dua. Tisin o pa to ang matipyok mga katropa, no? Kay ti primero to ang istorya base bala gadwa-duwa si Senator Loren Legarda which halin pa sang una may ara naman sa mga records nga nagabaylo-baylo sang grupo sa Senado, no? Pero ti sa gihapon kinanglan nila sang dugang pa nga makabuto mga katropa dugang pa nga mga makabigta senadores nga magabuto mga katropa, no? Mag-upod sa ila. Now, ato lang ginapangayo, yes, bong, malantaw ta sa merito sang kaso, no? Ang ato nga mga senator judges, mga katropa, mag-tuon para sa bugat, no? Sa mga evidence ang ina-presentar sa impeachment court because amo malang na mo ang basihan. Kung tanda-unta, why na niya kung din kapahalin nga politik o grupo sa politika, grupo sang partido unsa diin ka ang question lang diya ano ang pagbasa mo sa impeachment nga impeachment case no sa mga merito sa mga kaso kun sa may ebidensya nga presentar to karon no nga maka-qualify sa acquittal or sa conviction sa vice presidente mga katropa so hulaton tay no? But more above, ang pinakamang sitwasyon subong, ginahulat-hulat mga katropa, kung ano mangin plastada sa eleksyon. No? Kaya ti, by next year, katropa, or late sang 2026, at 2026, istorya politika na ni. No? Kita mong ibang daga, tayada na, nag-vlog-vlog na, kay Tie, lapit na eleksyon mo, no? Ang isa ka tuig na preparasyon para sa national election kulang na. So kinahanglan dugang pa, ma? Kinahanglan pa may ara pa sa mga dugang exposure, no? Para magdaog ka. Huwag pa takabalo kung sino ang padlagan. Sino ang mabunggo? Kag sino ang maging magpadlagan presidente? Isa sa ginapisil dari mga katropa si Senator Risa Ontiveros. Ginagahatag naman sa iya nga ano mo, commitment niya if may ara chance ka magpadlagan. Padlagan siya, presidente. Ti sino mabunggo siya? Ang isa ginakumbinser mga katropa is si Naga Mayor kag former Vice President Lenny Robredo. Pero di daw gahambal man to sing hindi ako padlagan. No? Okay na ako ni Naga. Daway na kuya sang plano para magpadlagan ni si Presidente. Frustrated. Kita mo ba? Makita mo batyagan mong sa mga tinaga sang Vice Presidente Zuna ang frustration mga katropa kag nagpadlagan Presidente to ga-plak. No?
7: Get ready,
13: ang,
7: Cebu.
13: Ano, ang pila ka mga ginahambal pa itong rason is hindi sa maka ano hindi niya kaya ang Duterte kag Marcos ng grupo. Ti amo man gusto matabo mga katropa sa mga Duterte during that time eh, no? Nga magbuo ang Marcos sa makon mo may ara ka sang ano Luzon nga suporta, may Mindanao ka nga suporta, may Visayas ka pang mga suporta. So solid sa kayo. On that time mga katropa maybe nag inferior gid man, no? Ang buto nga na-deliver kinatag sa Vice Presidente sa kay former Vice President Lenny Robredo. Pero change things had changed already, no? Naglain na ang sitwasyon subong. Ang Marcoses kag ang Duterte nagsipak na. Nagsipak na, nag-away na. Ti ang hambal nga ba si i-duso na lang si Basti Duterte ng magpadlagan presidente sa pungsod Pilipinas sa 2020 elections pang katropa. And it's still Duterte, no? Ang magpungko o kung magpadlagan kag ang Mindanao, no? Dili makuha ang solid votes mga katropa. Partly sa Visayas, pero ang Luzon daw mabudayan, no? Kay daw nakuha iya sang mga grupo sa Marcoses mga katropa. Para naman sa presidente, importante ang 2028 elections, no? Kay kung hinali ang magapungko kontra partido, sigurado hampakanay naman eh, no? Hampakanay naman eh isyo. Ang flood control amon isang isa ka baby issue sang presidente mga katropa nga nagapanawagan sa Quiapon sang konkretong solusyon, konkretong resulta sa mga korap nga mga official imbolbado sa sining ghost project sa pungsod Pilipinas mga katropa. Pero at this point of time, mga katropa, kalamot na sa mga official ta, nakita to nga may involvement sa ghost project to, kag sa pag-crear, no? Pero amo na eh, mga katropa, kung ginasukot ta, ang mga Duterte's grimo nila, sukton ta ba na nga to nga, ano eh, ha? Ang presidente, dito nagkanto, sinuto ang ginatudlo nyo ng mga involbado sa mga flood control, dito sa mga congressman, no? Kung ang congressman kaya natudlo lang si former congressman Zaldico kaga ang former House Speaker sila lang, why na iban? No? Ang madalas na da, why sa Kongreso, why sa Senado, nga iban pang mga ano, nga mga involbado. That's why importante siya po mga katropa ang statement ni former resigned congressman Zaldico kung sino ang involbado dito mga katropa. May huring-huring gani nga daw hungod ng pagpapapalagyo sa kay Zaldico para why na sang matudlo pa ng iban nga mga officials gobyerno daw gin-arrange black no, no? Dutan taos na di nga ba sige ginpalagyo nyo lang to kay para hindi makuha sa impormasyon. Kahit kung magtubang na si Zaldico, diri sa pungsod, o kung diri sa korte, damo yung mga ulamit ng mga ngalan sa mga kongresista kag mga senadores muna. Ay. Anyway, let's abangan ang susunod na kabarata sa Gihapon Katropa. Na oras na ito, 9:51, wait oras. Thank you, Ged. Joy Rodico, thank you so much. Salamat kid, ma'am, sa pag-upod sa programa, kag-parabuot sa mga komento ninyo, dali sa aton nga pala tuntunan. Na? Well, it is what it is, no? Politika, hindi ta malikawan mga katura. Pa kung kisa, kita naman ang balasulun mo, kita man nagbutang na sila mo, kita man nagbutol sila mo, no? Dapat gani kuno ang standard sa papili sa mga opisyal na itong gobyerno, magbag-una, dapat maglaina. Hindi na base sa popularidad, hindi na tungod sa partido, hindi na tungod sa regionalism lang inambal nila. Nga kung ako Visayas, dapat mabuto ko para sa ining mga congressman ko, sa mga senadores ko nagpadlagan halin mismo sa akong rehiyon. No? Hindi dapat mo na. Ah, dapat ang aton nga pagpanglantaw dari mga katurpa, ang competence ng pila ka mga opisyal natin. Galing hindi ba ta kasali gidla totally kay mga opisyal natin sa una, okay man isla. Pero eventually mga katurpa sa pagpungko nila naglain to. Ha? Nagdamo slakyan nila, nagdamo propiedad nila, nagdamo kwarta nila, no? Antes parang napadlagan. Ano man ang ilang sitwasyon do hindi man amo na. Pero eventually, mga katropa, nagmanggaranon tungod sa grabing pagkasasa sa kwarta sa tao eh. Amorabla, ang isyo sa ginangabaltang flood control kag ang proseso, ang pag-publicize bla mga katropa sa bidding process ng DPWH ta. Why pa na yan mo, no? Ang ining mga pamaagi para punggan ang korupsyon sa atong gobyerno. No, kung amo ni Japan, mga katropa, we will expect the same scenario sa una. Just like sa FIDAP to sa una, fertilizer fund scandal to sa una. No, kana mo man to, even the former president mga katropa, imbolbado to, no? Kag iban pa nga mga ehensya sa Department of Agriculture nagkalapriso to na police fund mga katropa. Nagakalimtan ta lang. Aba si mapriyo naman lang ni. Amo na yung isyo, malimtan sa pungsod Pilipinas, mabiyan, malimtan sa pumuruyo ta ang sitwasyon. Kamay pa hindi ha. Oras na to, 9:53 na sa pagpawaragat ta. Wait oras ha. Was naman kita mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judy Rivligano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, ako naman sa atong CEO president, Dr. Remily Tuhoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Was naman mga katropa, God bless.
7: Bullseye XFM 90.3
11: Santon Gold Live Testimony.
14: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
11: Santon

0: Ice Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Kapag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon,

0: katropa, isaraman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Tol.
1: Ano na, Tol?
0: May napinsanan ko ang kalingawan.
1: Ano na?
0: Paugo na itong si Tansyong.
1: Sino nga Tansyong?
0: Tagadrima na siya, pero may tirereng. Malingaw kagin magtulok sa itsura niya. Kung madlukan siya, nag-isano na sila balay mo. Kag wala sa sang mga kaingon.
1: Oh ba, Ate Ayos, anong buhato na ito niya pamao?

0: tulog ka, itsura ko, tol. Ginbutangan ko sang uling nga akong mata. Gani nagitom. Dasong ginbutangan ko sang tayo buong ako na akong. Kaginbutangan ko sang kitso pang akong bibig.
1: Ayos, tol.
0: Tol, butangin man ang naumog.
1: Ate, sige.

0: Lumrah.
1: Inom lang. Hindi! Hindi!
2: Natumba si Skadlok, tol. Kagang king-king aginauyata niya, nahulog sa salog. Kag naula ang gas. Hindi, nagadaba-daba ng salog, tol.
1: Wala, tol. Nagaturong ang iyang mga mata sa Skadlok. Abiro si Sayong ko kung buhay pala siya. Abnormal to, abnormal gito. Dahula na yung pitik ang pulso niya, tol. Tsugi na ni.
2: Ano? Puan ni mal. Dali ka, mabatsin na ta.
1: Dali ka, tol, talakan.

0: Basi kung may nakakita sa ginhimo na ton kay Tansyong.
1: Wala ka siguro tula. Pero kung may nakakita, gidman, sigurado nga wala kita makilala kay ti ginritukin na ito ng ato na wong mo.

0: Nay?
1: Oo, patay na si Tansyong.
0: Hala, nga layaw. Anong kinamatyan niya?
1: Nasunog ang iya balay. Kag nadala siya.
0: Ha?
1: Oo. Kag sunod sa pagpangusisa sa natabo, aksidente ko, no?
0: Ayos. Sugiran ko ni si Ploy.

0: naman, kadlawan mo naman sa buong tol. Kagdet anniversary man ni Tansyo.
1: Oo, no?
0: Kag 41 ka na, buang ka mang giyapon.
1: Buang-buang, pariyo gid lang tano.
0: Ayoke, maapas di karon si Takoy kag Sinten. Madala ko na sila sang sumsuman.
1: Aba, balduhaw? Nga nga madala, paslo?
0: Kabalo ka naman. Ginsingit nila kagabi ang manok ni Choy Pisyong na nagahulon sa kulo.
1: Ay gali!
0: Gani, aga pa nagwaldating asawa ni Choy Pisyong. Pangula na sila sang may mo. Kaya aga pa ginpapisik ni Takoy. Pustuhan na lang mag-abot sila. Kagamong pagsaka ito sa langit. Damo ko din nalang asuloy upon.
1: Hallelujah!

0: trukanyo pala si Pluyo. Doon wala na siya rambal, ha? Kagula na nagagiho, ha? Doon nagbato na siya, ha?
1: Nagbato sa siya buong tarantado, ya? Tol, nga nagtindog, ha?
0: Hindi ka managtutol! Wala, tol! Anong tabo kay Puloy, ha? Doon na si Animo nga naglakat palayo. Kag nakita mo yung paglakat, ha? Daw sumbi!
1: Oy! Tol! Puloy! Di ka makanto!
0: Ay, nawala na siya kabati, ha?
1: Babay na! Mapadayon tayo sa ginom, ha?
2: Exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: SFM Exciting!
9: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
10: Edukasyon,
9: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig kakapuyon.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustine. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustine. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
10: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
13: XFM 103.9.

0: Uy, Tol-tol. Si Buluyo, tulog ka. Ara na siya, oh. Nagbalik na. Apang dala niyang container sa reserba ng gasolina, oh. Sa ginulam ninyo nga salakyan.
1: Buloy, Tol. Anong buhaton mo naman?
0: Wala man siya nagasabat,
1: oh. Wala.
0: Wala.
1: Ano na?
0: Ginabrihan niyang takop sa container, oh.
1: Tol-tol, nano naman? Wala.
0: Pa,
1: ginpaligo niya ang gasolina? Hala.
0: Tol, ginkuot niya ang lighter niya sa bulsa, oh.
1: Tol-tol-tol, ginkuot mo ang lighter sa bulsa mo, oh. Hindi, tol, hindi.
0: Hindi. Ginsindihan niya, oh. Ay, hindi.

0: Eh, kung ano yung wasang yung ginamit natin sa magbihal sang kahoy para sa bonfire?
1: Ay! Oh, animal!
0: Padala! Padala na sa lakyan! Dali!
1: Boy, hindi mag-start!
0: Ano? Tol! Ara na si Puloy! Nagapakanto na siya din sa aton! Animal!
1: Animal ka nga sa lakyan ka? Pag umiman kami, be!
0: Padala liwat, Pandara!
1: Ikaw tani siyang wasay sa baga ko!

0: Uy, doon na no, no?
1: Ano yan ang ginabuhat ni Puloy? Ba, ano na? Ano na?
0: May, nakabati ako sa tikang. Kag diri nagapadulong sa ato ng tangan. Ha?
2: Ikaw ang may kahimuan sini. Gani, ang pinakamasakit na kamatayon, ang yata ko sa imo.
0: Hindi. Ang pangambal, natawi yan ni Tansyo. Nagsunod sa lawas ba ni Puloy ang kalag ni Tansyo? Matimalo siya kung sinatabo siya. Gingabot niya ang wasay sa agtaw ni Takoy. Ay, hindi! Wasayo na bala niya ako! Hindi! May nagtiro sa iya! Mga pulis! Diyos ko! Salamat, Gid! Report siguro sa nagkakatabo sa amundre! Diyos ko, Lord! Salamat, Gid! Salamat!

0: Ano nga itabok at sore?
1: Ginapatiya nila na nagsulod ang kalagsan ni sa Katinuga sa lawas ng kriminal. Ayhan, tungod maathag na nakita nila ang pagbulag sa lawas ng mga kriminal, ang isa kakalag!
0: Katsuri?
2: Katsuhi?

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas, sa kasaysayan Boxing Drugs, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Exciting!
2: Yes, to hell!
3: The secrets of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalos ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nag katakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
6: Gusto mo ba

0: Down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. Extra

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: XFM Time Alas, Jess 45 na mga katropa. May nga agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkon sa nagkaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, kita din mag-inop na nai humali na las 10:30 sa aga, tubto ba las 12 sa udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton dito tutukan talakayan kag-diskusyonan siningadlaw. Bao Lunes, June 22, mga katropa. May klase, may opisina. Kagsubo nga, gangin nyo direk kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Central.
0: Sa mga nagamonitor, dira sa ato, humaling kaina pa. May aga dira sa inyo, tanan. Oh, aga pa nagbalangon, aga pa nagumpisa sang Lunes, ngadlaw. Para matapos ang ilang mga ilikuton. Nagaupod na sila subong sa aton, tamiyawon, tas blanay, isang good morning, daraming aga sa inyo.
1: Sentro.
2: Ah? Ari na sila! Larga na!
0: Ah, mga katropa! Update nyo na ako dire. Kaya kita naman mag-talakay sa pinaka mga issues dire sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira subong sa aton, pagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa norte nga bayan sa probinsya, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency, mga katropa, nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Samtang sa Facebook kag sa YouTube, malantaw ninyo kami mga katropa sa Facebook, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo nang aton nga ano nga official fan page sang XFM Bacolod. Sa YouTube naman, amo nang XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod, inyo na ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phone sa nga aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, dra sa inyong nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre, mga katropa, kag ma-access dra ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May aramang kita mga katropa sang ginatawag na text line naton, text line sang XFM Bacolod. Ini ang 0915-628-7926. Sa liwat mga katropa, ining hotline sang XFM Bacolod ang 0915-628-7926. Amo nang aton nga official hotline number sang XFM Bacolod, mga katropa. Subo nga, gano ba lang mga atuntutukan talakayon kag diskusyonan. Siningadlaw Lunes, diri lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, makapakigangot kita karon with Attorney Joe Max Ortiz. Angot ni bala sana tabo nga peace deal, mga katropa, sa tunga sang Iran kag Amerika. Kahit isang kagab ito oras sa Pilipinas, pero dito yung mga katropa sa Switzerland. Dohapon to sa ila, ahay no, nag-walk out ang pila ka mga delegasyon sang Iran. Naman, kahit yung mga katropa, doon nagpahayagid ang presidente sang Amerika, no, nga si US President Donald Trump, nga do padayunon niya ng pagpangatake sa Islamic Republic and also mga katropa sa Iran. Kay amuni subong ang ginabantayan sang kabugusan, bilog nga kalibutan, mga katropa, no? Ang sitwasyon sa karon sa Strait of Hormuz. Kabalo naman kita nga sining asimana, may ginalauman nga big time rollback.
1: Sentro.
0: Te, base kung hindi na madayon yung big time rollback na eh, kagtiporo na lang gini big time price hike na eh. Namuning pa nga ba yun ta? No? Pero mga katropa, nag-pati kita, nga matigayon gining ang nasambit ni nga hinun-anon or ang nasambit ni nga peace deal mga katropa sa tunga sang Amerika kag Iran. Kahit siyempre at stake sa Gyapon ang ekonomiya sa bugos nga kalibutan. Dere mo makita mga katropa kung ano man kapoderoso ang Iran. Kay once gani mga katropa siradaanin nilang Hormuz o kung ng Strait of Hormuz, sigurado tayo ginang tanan.
1: Sentro.
0: Nantawa pala. No, gasalang Pilipinas nga third world country. Oh. Tayo muna ni kapigado na ton. Tapos mga katropa, may gira pa dito sa Middle East. Oh, pagsira sang Hormuz, nga which is tayo muna yung nag-provide sang 20% nga supply sang petroleum supply sa bugos nga kalibutan. 20% mga katropa. Amun ang gina-provide sang Hormuz sa aton. Te, kita yung why kita yung oil reserves mga katropa, Pilipinas, nag-rely kita yung imported. O, tanan imported. Dugay-dugay, ganigurong marot, import na lang ni. Te, mo ni subong mga katropa, ang aton nga ginalantaw, sitwasyon sa pungsod Pilipinas, at stake always, basta may gira dito sa Middle East. Gadugo, perming ekonomiya ta. E bangod sa sininga ginamo dito mga tropa. Oh, for how many years na naglipas? Same situation mga katropa. Every time gabi matabo dito nga gera sa Middle East.
1: Sentro.
0: No. Dumduman niyo na. Kung balikan tang mga nagliligan. Ang ekonomiya sa kalabanan, no, nga mga pungsod nga which is bala mga katropa nag-rely sa mga imported nga mga petroleum supply. Wala kahit siyempre why kita sa oil reserves garilay kita gyapon dito sa just like sa ibang nga lugar eh. Magahatag di sila gyapon magapadala di sila sa supply para mabakal kita dito tapos ibaliga ta direk pero galing tayo mga katropa muning plastada tas karon no ang Pilipinas yung mga katropa hulat na lang tayo hungitan
1: sentro
0: kahit dire mo makita mga katropa kung ano ang panggobyerno subog sa pungsod Pilipinas mo. Ba? Ang husto din nga termino mga katropa, aton din nga panggobyerno, wala sang inisyatibo mo. Wala inisyatibo.
1: Sentro.
0: Para maluwas kita sa sininga pagpamahog naman sa ekonomiya sa karon. Oh, gasaka lang gid nga gasaka pero ang sweldo sang ibang diri sa aton, why gid? No? Lain na lang kung nga panahog subong mo. Di ko na lang pagdayon noon. Ah, oh, di ba? Tayo mo na yung malain, Trisaton, mga katropa. Nagligal lang to, bakal ka sa kilo nga bugas, sa kilo nga pila, ang barato. Subong 50, pag bakal mo to, kibot ka na lang, tag 65 ng kilo. Parehas na to nga bugas, gibakal mo nagligal, sba na. Doon mo na ba lang sitwasyon na subong, mga katropa? Drata lang gina-relate, no? Drata lang ba lang gina-angay sa sitwasyon na subong, ha? Kadasig bala mga katropa magkambyo or magsaka ang presyo. Nasang tinalikdan to, nga amulang tong presyo. Pagkadason sumana, amuna na galing. Pero mga katropa, ang pagpangabuhi isang katagsaka mga Pilipino, ilabi na gid sa ato nga mga minimum wage earners. Why gid
1: Sentro.
0: Kaluoy lang gid. Hapa lang yung hapa kaya po mga katropa. Kahit ibangod man sa sitwasyon sa pungsod sa karon.
1: Sentro.
0: Tapos nagamo pa niyang lakat o sang peace deal dito sa Iran kaysa sa Amerika. Why man na ni Trump ya? Oh, why man na labot si Trump sa aton din?
1: Sentro.
0: Why man niya sa Iran? Ngambal ang Iran niya nga ati. Oo, lang taon tagid ba kung sinong ang matamaan?
1: Sentro.
0: Gamo na yung Iran sa pinsar niya? Oh, bahala ka mo din yun ya?
1: Sentro.
0: Wala tonta ako nanugid manibi ang sinugid ng mangampo sa sining kung maglalapagin mga katropa ang sitwasyon sa karon dito sa Strait of Hormuz. Kag later on mga katropa, discuss naman, magapakigangot, kita with Councilor Wilson Gamboa, talakayon, taniblang antay medikansi ordinance, Luis Bacolod. Kahit ikay na mga katropa, ginatalakay tani, ang natabo niblang mga involved mga kabataan nga nagahiligop sang rugby.
1: Sentro.
0: Oh, rugby, wala to. Oh. Makatagin ni mga katropa sang kabalakas publiko. Kahit yung mga minor de edad, mga katropa, basib lang makibot ka dahil nga galakan, kailang duslakon lang na gulpe. O kung kuuton lang dabag mo. At yan mo na lang mga katropa, threat ini sa security naman sa syudad sa Bacolod. Bangod sa presensya sa sining mga rugby boy, oh.
1: Sentro!
0: Nag-aidad sang siyam katuwig, tub-tub-tub si Anyos, ha? Oh. Hindi mo na sila mapriso.
1: Sentro!
0: Ang kapulisan, dara sa police station 2, nagatingwa magani mga katropa, nga masikop na sila, pero galing, hindi mo na sila mapriso.
1: Sentro!
0: Buyan man sila gapon, kahit yung mga juvenile, oh. Oh. Mga minor de edad.
1: Sentro!
0: Ginikanan lang ning maka, ano sila, eh, maka disiplina, pero galing, ang masubot na yung mga katropa, bangod sa kapigado, oh, ng ginikanan, tuman kasako, di na marapalan ang sulod sa balay.
1: Sentro!
0: Mga kabataan ang biktima at yung mga kabataan, galiho-liho. Oh. Amunis mo mga katropang rason kung nga, sa siningay ni rason, tingala ka mo mga katropa, ryo, may mga nabasahan lang ko. Tingala ka mo, kay, kami mismo ha, naobserbahan na mo na, ginlantaw na mo mga katropa sa enrollment. Ang numbers of enrollees mga katropa sa syudad sa Bacolod, no? Nagnubo. Kalabanan yung mga grade level mga katropa, nagnubo. Ang number sa mga nag-enroll just this academic year, mga katropa, nagnubo ang number sa mga enrollista. From ang nag-increase ng guro, mga katropa, ang ano ha, ang sa ano, sa nursery, sa kindergarten, may pag-increase. Pero gamay, mga katropa. How about sa mga grade, sa ano, sa mga grade 1, grade 2, aray mga katropa, nagnubo ang number subong sa mga enrollees. Natingala kita. So mga katropa, ginpamangkot ta ina sa DepEd man, kun nga nagnubo. Oh. Kay ti syempre basihan man na nila sa ano mo sa census mo, no? Nga nagnubo ang numero sa mga nag-enroll o kun may pag-deplete sang population sa pungsod Pilipinas. Ilabig ito rin sa ato na mga katropa. Oh. Not only just here in Bacolod, but sa bilog ng Pilipinas. Based ako pag mga katropa nga nabasahan. Grabe yung influensya sa social media, ha? Natingala kita. Kaya dito pa lang tayo mga katropa, nakita natin, ang number of enrollees may pag-deplete sa enrollment, nagnubo ang number. Kaya galing mga katropa, ang influence sa social media, grabing impact sa mga teenagers, especially sa Generation Z. Generation Z, mga katropa. O kung Gen Zs. O, kaya nga, ginapamangkot sila based sa survey. No? Anong plano nyo? Gusto nyo magpabusong? O kung gusto nyo magkabata, be for example. Kasi sa batang Gen Z sa survey, mga katropa, hindi na kami gusto magbata. Oh, kaya nga, basi hindi na muna masarangan, mapabayan na muna ng bata, kaluoy lang.
1: Sentro!
0: Amo na mga katropa ang rason. No? Though, well, this is another, ano man, positive man lang mga katropa nga effect or impact sa social media, especially sa mga pamatanon. Oh, mas prefer subos mga kabataan nga maglagaw ya. Oh, malagaw na lang kaysa magsagot ko bata.
1: Sentro.
0: Tayo nang rason mga katropa nga dumay changes, a big changes mga katropa. Damo gid ya. Oh. Damo sang pagbag-o, dako nga pagbag-o. Ilabi na gid sa number of population sa karon sa pungsod Pilipinas. Kay nga mga katropa, sa social media makita mo daan. Ang ina nga mga bata, makita mo sige sang dalan, napabayan na sing ginikanan. Dito nag-surface sa mga comments nga ayo ugali no amo na bala hindi kamo mamata kung hindi nyo malang masarangan nga ati panono kon saguron
1: sentro
0: rason mga katropa amo ni ang ano no ang effect te do na realizar ta man no may punto man pero galit yung mga katropa nagadepende man ni siguro no. Nagadepende man siguro especially sa lakat man sang sistema o kon sa komunidad sang eto so sang society ta.
1: Sentro.
0: O ti mga katropa. No, nato ang pinaka-recent ka information natin nga lagi ko mo. Dako-dako sa pagnubo. No. Hindi ni siya siling yung mga katropa usual ng mga datas nga nakita naton kon ang number of population ng istoryahan. Kasi every year mga katropa, may pag-increase sa number of enrollees, no? May pagsaka sa population ta, may pagdugang. Pero mga katropa, dire mo pala makita sa number of enrollees, dako ang kinalain galing mga tropa since ang previous nga mga 3 years ago ng mga academic years. No? School years. Subong yung mga tropa dako pag nubot eh. Amun eh. No? Nga nakita tagid. Dari na to mga tropa ma, ano man blam, mapinsaran. No? Paagi man sa sining mga balasahon sa mga information na nakita natin. Sa ato nga pang ino-ino, dari na to ni baluan. No? Nga ting ining mga kabataan nga makita masami sa igad sang dalang nga nagahiligop sa rugby. Mapabayan o napabayan sa ginikanan.
1: Sentro.
0: Tayo mo ni sa buong mga katropa, mga uling mga generasyon, na-realize nila nga, hindi ko malang masarang magbuhi sa bata, nga mamata pa ko, be.
1: Sentro.
0: Tingwan ta na karong mga katropa, madiscuss, kaupon si Councilor Wilson Gamboa Jr.
1: Sentro.
0: Alas sa 11:01 na mga katropa. Iba pag yung mga updates sa siyudad sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, talakayon taman sa karon. O, ang isyo ni bala mga katropa sa Aratay sa Sapat. Mga baboy subong, nga kalamatay. May pinaka-uli kita nga mga presyo sa kilo sa baboy subong. Nagsaka, 300 to 320 pesos ang kilo subong ha. Dari sa siyudad sa Bacolod, no? Kaya it's because mga katropa, under threat naman ang supply sa baboy. Bangod sa pila ka mga kaso mga katropa. Sang mga swine, ang swine industry study subong, apektado bangod sa sininga aratay sa baboy. May mga nagakalamatay naman ng mga sapat, mga baboy. No? O itakabalo kung anong rason sina. O, mga katropa. Basta, hindi naton masiling kung ASF pa ni sa Gyapon o kung bangod ng gitsang kambyo klima.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko ano yung ultimate trios ng Yes to Health before ko anibla mag-proceed sa lakad sang panahon.
1: Sentro.
0: Ang produkto sa Yes to Health, mga katropa, ang ultimate trio. Mga katropa, ang ultimate trio sa Yes to Health, ginalaki pa ninis ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, himo ini sa mangosteen, spirulina, malunggay, awos kag amarguso kon ampalaya. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula kun nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignan. Mataas imong sugar level, imong blood pressure, high blood ka kung diabetic ka. Mga katropa, nami ni. No, makainom ka namin yung pamatsyag mo, kamagaan bala. And also mga katropa, kung ano pagiging mga balatian nga doon nag-hatag sinyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw, doon kahaso, nagibladadlaw. Ano mga katropa, magtumar lang everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective, mga katropa, bangunin mo initanan sa organic ingredients. Hindi ka mo magkalipat, may alkaline base nga vitamin C, mang kita ha. Mga katropa, bangun sa kadamo sa balatian, dapat damuon taman ng proteksyon ta, adlaw-adlaw. Mga katropa, ang alkaline base ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Himo naman nini mga katropa sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranong gate sa vitamin C. O, makabuligin ni pa-boost sa ating immune system para sa sininga kambyo klima, ulan init, may bagyo naman. Maulan na ng panahon, bangod sang southwest monsoon.
1: Sentro.
0: Mga katropa, magtumar everyday sa Santon Vitamin C. Meron pa kikita ha, ang premium D3 soft gel capsule. A premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Gimbutang naman yung mga katropa sa soft gel para makabulig ini pa-healthy sa ato mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan, kag mga katropa. Makapalikaw pa sa aton sa mga infections, nga cause ng bakterya, kag viruses, mga katropa. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ngin hamtang dra sa dalan Lizares Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget na sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakal.
1: Sentro.
0: Alas 11:04 na mga katropa, padulungan ta ang lakas sang panahon, makaupo na to ng PDMPD. Bantayan ta ni mga tropa ano na ang sitwasyon ni Bagyong Francisco.
1: Sentro.
0: Kamusta si Bagyong Francisco? Pero mga tropa, based sa reports ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung ng PAGASA, si even though nga malayo ang chance nga maglandfall si Francisco, pero mga katropa, dako ang iyang impluensya sa southwest monsoon na makadala sa pagulan-ulan sa pila ka bahin sa pungsod Pilipinas.
1: Sentro.
0: No? Subong mga katropa, sa banwa sa inubaan, bangod sa malayong panahon, ginsuspende oh, ni Mayor Duff Reliquias ang klase.
1: Sentro.
0: Bangod sa malayong panahon oh, na impluensyahan ni Bagyong Francisco. mga katropa. Check na natin from PDMPD, mga katropa. Iba loonta, ha? Ano na yung pinakauli, mga katropa, ang lakad sa panahon after 3 hours? The weather update. Check na to, mga katropa, sa Piyakalinya from PDMPD with Sir Melvin Fiero.
1: XFM weather update. Central.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Sir Ming Aga.
3: Good morning, Katropang Andrew. Kansatan na taklamati update na to sa pinakauling lakad sa atong panahon na Hunyo 22, 2026. Cyber Bulletin number 7 kita ginisyo mo alas 11 ng aga.
0: Yes, sir.
3: Typhoon Francis Cojas rapidly intensified kaga magagihoy ni west northwest kwad sa gyapon direksyon sa Philippine Sea. Mm-hmm. Sa nga mga alas 11 ng aga ang sentro sang Bagyo Francisco na banabana base sa available data. Ara sa kalayon ng mga 620 kilometros na sinangan niya bayan sa Tugigaraw City, Cagayan. Sa coordinates nga 17.5 degrees north, 127.6 degrees east. So may kabas pugong niya hangin nga 55 km per hora malapit sa sentro, kami pagmatlos tutob 190 km per hora. Magiyo ang Bagyo Francisco west-northwest wag niya direksyon sa kadasigon niya 15 km per hora. Kagang tropical cyclone wind signal number 1 ang nag-apekto naman niya sa Luzon, amoy ng Batanes, northern portion sa Cagayan. Lakip naman ang Babayan Island, Camiguin Island. Ini yung malugar, mga eksperensya sa maulanon niya panahon sa pagdulubad. Gusto nga uyot sa hangin niya dulot man sa Bagyo, yung si Francisco.
0: Yes, sir.
3: Ang Negros Island region, lakip naman ang Negros Occidental, Bacolod City, mga eksperyensya kita sa kasarangan tungtog mangin maglugal umo na itong kalagitan. Kung may mga malagi kita nga mangin may mga lakta-lakta kita mga pangulan, nga dulot man niya sa habagat sa mga localized thunderstorms. Mahina itong sa kasarangan nga uyok siyang hangin gikan sa nabagat na nakatundan ang nag-influensya sa kabukusan nga bahay niya sa atong nga probinsya. Ang kanagatan sa atong nga probinsya mga kasarangan tungtog mabulo-balod. Ang adlaw ng putla kalas ito 27 ka mga tunod na size 12 karoon naman niya sa hapon. Ang ato naman temperatura nasukul kita bagi sa magalabot kita 32 degrees Celsius. Inisim Melvin Piero sa Provincial Sister Wealth Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwan.
0: Sir Melvin, ano ni ang sitwasyon sa karon ni Francisco? Dini ang direksyon niya gidayan, Sir Melvin, pa Japan?
3: Yes, Katropang Andrew, ko lang tawag na ito ng forecast track na ginapagwasan pag-asaang modules na nagpakita, nag-recard na sa pasaka.

0: para sa aton nga sa sulod sa aton na para ni si Bagyo nga si Francisco inhansa ni aton habagat amoy ni mga dalawa sa pagulan-ulan.
1: Okay, sige. Sir Melvin, thank you good sa sining update.
0: Salamat,
1: good morning.
0: Salamat sa mga sulod.
1: Okay, thank you good. Sentro. Makatropato na batian si Sir Melvin Fierro from PDMPD. Oh, sa dulo sa tos pinakulingan lakas ng panahon, sining oras alas 11:09 sa aga. Sentro. Mga katropa, diri kita sa ato naman ng paribagong sa formal na ito ng diskusyon, kagtalakayan. Tinguan na ito makapakigangot with Attorney Joe Max Ortiz. Sentro. Kahit yung mga katropa, ang nasambit ni peace deal sa tunga sa Amerika kag Iran, dumay pila ka mga pagsinungguran na ito. Sentro. Oh, pila ka mga delegations ng Iran, mga katropa ang doon nag-walk out to kahapon. So, but may mga ano kita dire, may mga ginalantaw kita nga basi maliwat, no? Kaagtimatigayon na ni mga katropa ang nasambit nga peace deal between Iran and America para matigayon na ginibla mga katropa nga mahilway na dira ang Strait of Hormuz bala. Sentro. Okay, masaming basta ang Iran di mauyunan kung ano ni ang plano nga ginatanyag sa Amerika at sigurado siradaan naman ang Hormuz la. Sentro. Eh di kisa si Amerika man mga katropa, hindi mo man maintindihan mo. Sentro. Kung ano ginibalang gusto ni Amerika, kahit siyempre siguro si Iran hindi man magpasugot nga mulang nangimuon kay may gusto sa Amerika nga tumanon man dira. Sentro. So tingkita mismo mga tropa ng mga third world countries just like the Philippines. Oh, galingas-lingas kita. Sentro. Kung anong desisyon sa sining mga pungsod nga. Kahit siyempre mga tropa, dira kita nag-rely. Kagpila ka porsyento sa aton nga petroleum supply, dira mismo mga tropa nagikan. Oh, dira o kundra ginapaagi para makalabot diri sa aton. Sentro. No? Tingsubong ni nga oras mga katropa, gapadayon pa ni siguro kahit ang nasambit ni nga peace deal sa tungas ang Iran kag Amerika mga katropa, may mga conditions ni Islam, no? Pamatii ang amon nga ginapabutsyag, dapat amuning ubrahunta, may amuning dapat matabo. Tigaling mga katropa ang Amerika, tumambal ang Amerika nga, ay, di na ya. Sentro. Oh. So terrible mga katropa, ginpahayag man dari isang, ginpahayag dari nga ang first round sa negotiation between sa Amerika kag Iran para malabot na ning final deal para matapos na ni ang gera mga tropa. May conclusion, no? Kung nag-conclude na with encouraging progress. Ini mismo mga tropa sa to spy sa mga mediator sang Qatar kag Pakistan. Kay ang ining pagtalakay mga tropa, ginpahayag sang Qatar kag Pakistan nga mga mediators ang nasambit nga high level committee o kag natigayunan or nakasugtan mga katropa nga magdiyon sang roadmap towards reaching a final deal. Di posible mga katropa, may mga kung saan pa bala sa mahapos na ito nga pulong or sa mahapos na ito nga discussion mga katropa, may ginbutang nga mga guidelines. Pero sige lang, no? May ginabutang nga mga guidelines mga katropa para antes malabot ang 60 días or 60 días mga katropa, 60 days for 2 months. Sentro. Oh. Kahit isubong mga katropa, ang payag din sa mga mediators sa Qatar kag Pakistan, ang technical talks will continue sa bugos ka semana starting yesterday. Oh. Starting kahapon, Sunday mga katropa. We're not really sure, maybe next week, no? Pero mga katropa, ang ining 60 days gani, oh. So mo ni ang diri naton bantayan basi mga dagan pag initod no duha ka bulan. Oh. Pero hindi ni naton siling mga tropa mapaktan kung ano ang palabuton, no? Only time will tell ang sigapon. Sentro. Hindi ni naton siling mga tropa mapangunahan mo. Oh, even though ang ini nga mga bagay ari ni sa tunga sang duha ka mga pungsod nga mga dalagkuan. Oh, sa Amerika, poderoso man yung pungsod. Si Iran, poderoso man yung because of Hormuz. Sentro. Oh, dari natin nakita ang might sang Iran bangod sa sining mga bagay, mga katropa. Since for how many decades nang naglipas eh. No? Sentro. Gulf War, na-remember nyo itong Gulf War. Mga katropa, dito

0: man nakita. Which is may pag-spike man to sa sitwasyon, especially sa prices, kag nagbatsyag man ang ekonomiya sang tanay nga kapungsuran sa kalibutan. Bangod sa sining agira, dito nga affected ang flow or ang distribution sa supply, sa distribution sa petroleum supply. Central. Tema ni mga katropa nga aton diri nga ginakangawan, no? Ang ini nga 60 days mga katropa sa 60 días. Diri na aton diri mabantayan kun ano gining kapalaran sang aton nga pungsod man eh. Sentro. Okay. Siyempre mga katropa, may pagkambyo sa lakat sang petroleum supply. Di siyempre yung mga tropa, kita nga mga pungso, just like ang Pilipinas, ang Thailand, ganito. Di ga, dumduman nyo to. May mga nag-surface to nga video from Thailand, ngang tao, gati na pungulay, bangod nga, ga inagaway, para makabakal ang sang gatong mga katropa. No? Sang diesel. Ginagaway mo, gati na pungulay, galin ang pusanay, galon. Eh, amo na mga katropang natabo, nagakabalaka, nagakangawa nga basi mawad-an. Okay. So, check ko na lang kung doon lang alay si attorney. Si Winnie Sancho na lang kita, be. Right na lang si Sir Winnie. Kahit siyempre mga katropa, aton naman nga ginalantaw ang sitwasyon sang ekonomiya, tamo. Okay. Dari kita sa mga may nahibaluan o kung may ihibalo mga katropa sa lakas ang ekonomiya sa pungsod ta. Okay. Sa mga ekonomista kita. Tidari na ton mga katropa ginabinag-binag mga katropa kung ang ining gera dito sa between Iran and Israel or mga katropa Amerika and Israel Iran oh makabenepisyo gid man ibla kung mauntat na ini ako po nato spiya kalinya mga katropa si Mr. Winnie Sancho. Central. Sir Winnie, good morning. Kaupod mo subog sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Sir Winnie.
1: Ah, yes, Katropang Andrew. Mayong aga, no? Ating mga listeners.
0: Sige. Sir Winnie, nag...
1: Mamumugong na nagpangatid sa atong programa.
0: Yes, sir. Salamat, Sir Winnie. Kanay si mo nag-istorbo. Kay Sir Winnie, kinanglan talang ni ang pa inyong pananawa, no, kung opinion after this do ay pagidbala na sigurado ang na-close ang deal sa or a peace deal sa tunga sang Amerika kagiran dito sa Switzerland. Sir Winnie, ano yan ang inyo diring mga ginalauman, ang inyong anong prospect ninyo after this discussion dito, sir?
1: With regards to ano na siya ang dong isyo?
0: Ang sa Iran and America, sir, nga peace deal bala, sir Winnie, kay kahapon do ay gininatigayon, do may 60 days pa ni sila, sir, nga ano?
1: Well,
0: nabantayan?
1: Dato sinika hindi niya kuha nga development kasi it was already decided, no?
0: Mm-hmm.
1: Na i-open ang Strait of Hormuz. And then, all of a sudden, from out of the blue, because of the attack of Israel, I think sa Lebanon, inisira naman nila ang Strait of Hormuz. Kaya ang bayad na daw, close open talisi, which would again redound to the increase in the prices of oil and all other things will follow. Tani ang ina bala nga tawag na yung pa si direction consistent bala do. Hindi naman si we are expecting for the best naman si ay salamat na kuha na nabuksa na ang space of gumot. And then all of a sudden may ari naman na development no? So I think the Philippine government should issue a definite stand on this matter no? Inasmuch as almost 90% of our oil is being imported from the Middle East. Kasi ang tanandid niya sa sektor eh, dapat mong pagwa ang ginatawag natin na manifestation no, against this development in order to address no any economic repercussion that they may come in the future.
0: Mm-hmm. Okay. Bali, Sir Winnie, ari no do makahangawa gin ini but we are positive man nga matigayan gini ang nasabit nga peace deal sa tunga sang Amerika kagiran pero Sir Winnie ang ining gina-announce ba lang nga may big time rollback no sa oil products naton do you think Sir Winnie mangin ano na ni siya mangin tayuyo ni siya sir kahit was Tuesday which is mag-implement gitsang kung may rollback or may price hike. Sir Winnie?
1: Well, supposed to be gina-anticipate na ito nga tani nga welcome development.
0: Uh-huh.
1: However, ang importante na ang growth, any decrease in the price of petroleum product
0: okay.
1: should be followed also by a decrease in the prices of basic goods and services. Tanuwab na, okay, may ikwan sa kasulina, lipay mga driver, lipay ang commuter. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Pero ito, ang natin na ito, Ang impact ng crisis sa Middle East na revive and until now. So, si pagka amulang na yan, siling mo, sila na na, isa kumana, dua kasmana, pero ang epekto na sa world market, terribly no, particularly on the deterioration of the workers sa 14 hours.
0: Okay. Sige, no? Pero, Sir Winnie, sa bahing tadiri, kahit siyempre garila, ilang magkikitagyapon sa imported ng mga petroleum supply, Sir Winnie, may inkaso, no? If, worst case scenario, be? Sir Winnie, ano ang sa inyo dari ang paglantaw, sir? Masarangan tadi ayan, gyapon? Kung liwat nga ibalik ang pagsira sa Hormuz, Sir Winnie?
1: Kasi ako may kuwani siya, may adverse repercussion siya.
0: Okay.
1: Kasi hindi na tagani kasarang ron maliwat pa. Kasi ano nga itong sources.
0: Gani ma.
1: Ang masakit pa sini, ay pag butsyok sa krisyo sa gasolina, ang drone na lang sa kanan. Pati ko rin speed. Kaya man si ang mga power supplier nag-rely mo. Usually sa mayara kita sektor nga ang ilaya ginatawag diesel o kung bunker fuel.
0: Okay.
1: Pero abi na nag-provide kung ginatawag natin ng mga ancillary services.
0: Okay.
1: Ang ancillary services sa mga support group na kung napaliusubong sa Visayas, ang atong na-supply, yellow alert kita, red alert, ang nagkadusong siniya mo ang mga katubayan sa ancillary services.
0: Okay.
1: Ang ancillary services pa ba na ni Crudo? Hindi gani bang kapiyuhin? Hindi siya doon niya kamahal. Ikaw na mo, ano na mag-ego sa aton. There would be, I think, no? Maka-record ang natawag natin na economic crisis.
0: Okay.
1: Basta nga niya, ang halaan ito yung product na number one, gandiyan na ego ang Pilipinas. Because as you have said, 90% ang aton na supply galing sa Middle East. I think the government should mga concrete program. Kasi na umumula na gapo ng nila, tulit-tulit, pinananikatuhig na problema nato, no?
0: Yes.
1: There should be a crisis meeting of the government on the economic crisis and the fuel crisis that is existing now in the Middle East.
0: Okay, sige. Sir Winnie, with this, thank you very much for sa imong tiyempo. Salamat. May nga ka, Sir Winnie.
1: No problem, ha. Thank you.
0: Thank you again, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batayan si Mr. Winnie Sancho. Ang outstanding opinion, mga katropa, sa pila ka mga lakatsang sitwasyon dito, especially sa peace deal sa tungas ng Amerika kagiran. Sentro. Sa sektor sa ekonomiya, mga katropa, especially ito sa mga sa grupo nga gawa, no? Sa General Alliance of Workers Association o kung gawa, mga katropa. O sa bilang nga Secretary General dira si Mr. Winnie. Eh, amo niya mga katropa ang iya yung mga paglantaw observation nga di to mga katropa another concern ini, no? Threat sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Kung do hindi na gini mga katropa matapos-tapos nitong binumbahan na eh, sa ginamo sa tungasang Amerika kaga Iran. Sentro. Eh, amo gini mga katropa ang siling naton nga mahapa na ginang Pilipinas. Alas sa 11:23 mga katropa. Pero ari bala o ginkakibot gining tanan. Ginkakibot gining ang sa tanan ang natabo dito sa siyudad sang Tacloban. Matapos mga katropa, may natabo nga pagpanglutang sa sulod sang National High School, sang San Jose National High School. No? Sinigid lang aga mga katropa, nabatian nga may pila ka mga lupok sang ginapatian armas lutang mga katropang nabatian. Kabangdanan nga nagatugay ni sang panic, kabalaka kag kangawa sa mga estudyante kag mga manunudlo sa nasabit kabulutuan. Sentro. Mga katropa, ang involved dire, duha ka mga minor de edad ang mga suspect. Sentro. Sa pinakauli, dire nga detalye nga nakuha naton mga katropa, no? Tatlo ka mga estudyante ang napatay. Sentro. Mga katropa, no? Tatlo ang patay. Kag pila ang pilason sa natabo ning pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Sentro. Way pa na ibaluan mga katropa kung ano ni ang ano ha? Kabangdanan ha? Oh. Tere mga katropa, ang isa sa mga suspect na dakpan. Sentro. Pero ang isa nakapalagyo. Mga minor de edad ini tanan. No? Nagapadayon ang investigation sang kapulisan dito sa siyudad sa Tacloban kung ano ang motibo sang sini nga pagpanglothang. Sentro. Nagligad to, may natabo to mga tropa sa dito sa Cavite to, hindi ko magsala. Sa Cavite to, may klase man to. Sentro. Pinamuno ang mga estudyante sang estudyante man. Sentro. Ang nagagawa nga motibo sa insidente mga katropa, bangod sa pagpangbuli. Sentro. Posibleng suspect amo tong ginabuli sa mga pinangbuno. Oo. Tay mga katropa, amo ni subong nga aton diri nga dapat man ano, kolektdon no. Pero mga katropa, hindi pa ni naton masigurado kung anong motibo sa natabo ni nga pagpanglutang dito sa siyudad sang Tacloban. Kung buli man ang motibo, kung nga na trigger ang ini nga bagay, kag nabuhat sang sini nga mga minor de edad nga mga lalaki ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan. Tatlo ka mga estudyanteng patay mga katropa. Ha? Tatlo kakabuing na dula. Another concern naman ni mga katropa sa Department of Education o CONDEPED. To kadelikado sa sini nga mga bagay. Mga katropa, wait na ni kabalo kung anong nagsulod sa pinsar sa sini nga mga suspect sa sini nga mga kabataan. Kung nga nahimo ni nila ang ini nga makasalid ni brutal. O, kag hindi nagakadapat nga mga bagay. Sentro. Sa kag hindi sa insyakto nga lugar. No? Eskwelahan pa. Tay mga inosente di akaron way di akan namo yung mga tropa, mga inosente di akaron. Nga nagkadtolan sa eskwelahan para mag-eskwela da, para may mapulot nga kaalam. Paagi sa ilan ni ma'am kag ni sir nga pagtudlo. Tapos sa muning mga suspect ni mga kabataan, ano ni ang nagsulod sa ulo nila? No? Ano ni ang nagalakat sa pinsar nga amuning nahimo? Sentro. Sa sining nga mga suspect, mga katropa. So far, very limited pang information nga na-receive naton, no? Pero mga katropa, tatlong patay. Ha? Tatlo nang nagtaliwan, pero ang mga suspect, ang isa sa mga suspect nakapalagyo, ang isa na dakpan. Alas 11:27 na mga katropa. Mag-a-pause kita for a while. Sugpunan tani karon ng iban pagin ng mga topic ko ang talakayan. Pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: Kaabala kinang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
4: Gusto mo ba

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunthone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunthone Plus Gold.
5: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthone Coffee Mix. Sarap!
6: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: XFM 103.9.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM 103.9.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Centro!
11: XFM News.
12: Alas sa 11:39 na mga katropa, nagabalik na ito ka pala tuntunan ng Sentro.
10: Sentro.
12: Nagpadayin yun rin nga kapod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, ito bala kayo antes kita mag-commercial, may gin-discuss kitang natabong ang shooting incident ito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. May mga nag-surface ng video mga katropa, are pabatita sa inyo. Ang singgitan sa mga estudyante, oh, sa mga nagapamati dira sa radyo, pabati talang sa inyo mga katropang audio, pero sa nagalantaw sa Facebook Live, mga katropa, may isa ka estudyante nga lalaki nga doon nagtambwa sa may portahan tong portion kag naigo sa iyang natuo nga butkon, no? So, ang video do mga seconds lang ning kalabaon, para rin mga katropa, pabati ta sa inyo ang natabo ni nga pagginual sa mga estudyante sa natabo ng shooting incident dito sa isa ka high school sa siyudad sang Tacloban.
13: Oh,
12: Mga katropa, no? Amo na to natabo. So, tatlong patay. Kag may lima ang pilason, mga katropa. Sa karon ng going ang investigation ni Baluontan eh, kay dugay-dugay ang local police dito sa siyudad sa Tacloban, makapagwagin na sila sa pinakaulihi doon nga detalye eh, sa natabo ng shooting incident, mga katropa, sa sulod sa San Jose National High School.
2: Centro.
12: Mga katropa, dire kita, no? Talakayon tani, kay basikon maka... isa ini sa mga talupang doon man, no? Involve ang mga minor na edad. Dari sa syudad sa Bacolod, no? Bangod sa pilaka insidente sa kinawatay, kung ano pagidang ang mga bagay, mga tropa nga, which is dapat sa lapton siyang aran sa mga legal ang edad sa lagi. Pagkalingin ng mga kabataan, mga tropa, basa may ginahilwa. Bangod, mga minor na edad.
2: Centro.
12: Especially, masaming makita madakpan kay nagagamit sang rugby. Mga katropa, tingwan tani makapakigangot with Councilor Wilson Gamboa Jr. Matalakay tani mga katropa ang anti-mendicancy ordinance mo, no? Kay di ang anti-mendicancy diri sa aton tuod mga katropa nagapangayo sang limos, pero galing mga kabataan ni mga katropa ang iba ni sa ila gapangay limos, gali ibakal sang rugby.
2: Sentro.
12: Oh? Higupon nga higupon.
2: Sentro.
12: Hasta magbalagtik ang utok nila sang higop sa rugby. No? Te mga katropa ang pamangkot, di naman ginikanan sin. Every time nga magkita mo mga kabataan, sige sang dalang ginamo ni masining, ay ho, mga ginikanan, din mga ginikanan sin eh. Ang mga mo first reaction. Te, galing ang mga ginikanan, wala. Arispiak na ninyo, makupo na ito mga katropa, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, maing aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si katropang Andrew.
13: Ay, yep. Sir Andrew, mayong aga, kag yes, mayong ugto.
12: Councilor, may nag-surface nga video to social media nga involved ang pila ka mga kabataan nga nakuhaan sa video nga nagagamit sang rugby. Councilor, ano ning pwede mahimo sa syudad kay pila na ni ka mga, pila na ni ka hitabo, sulit-sulit, nas Bacolod. Pero, Councilor, nagabalik-balik lang git, gyapon, sir?
13: Okay, niara kita, Sir Andrew, sang anti-medicancy ordinance.
12: Yes, sir.
13: Nga ini nga mga kabataan gina kuha na sila sang DSSD kag ginatipon na sila anay gara sa may youth home gira lang sa may babaw naton araw Vista Alegre kay ginatemporaryo na das lagi yung ginahouse kag ginakounseling lang gina sila pero ginatuban na sila kag ginadulong na sila sa ila mismo nga mga barangay kag ginapatawag ang mga ginikanan sang sini nga mga kabataan. Now ang barangay Sir Andrew may ara na sila sang barangay council for the protection of children. Okay, may council din na yan nga nagatutok lang sa sini nga mga kabataan.
12: Oo.
13: Kaya ginapatawag na ang mga ginikanan kaya ginadialogo na sa aton ng mga barangay. Now, kung butang tabi nga sulit-sulit na kaya ginapabayaan din sa gihapon sa mga ginikanan ang hiling ng mga kabataan, pwede ba lang naton sila nga pasakaan sa kaso neglect of children. Inisya under na siya sa child abuse and the exploitation. So, pwede kag pasabtong din nato ng inyong mga ginikanan. As committee chairman on human rights, pwede bala na nga konsuling tabi ng mga ginikanan pabaya sa Gihapon kag sulit-sulit kag hindi nila mareforma nada ang ilas taugalingon para ipigan o kumbantayan ang ilang kabataan. Pwede bala na nato sila panahon pasakaan sa kaso nga neglect. Now, ang masubo lang, kahit ang iba nila mga rugby boys na siling mo.
12: Yes, sir.
13: Wala kita pa facilities parte sa sining mga kabataan nga kinalan nila i-rehabilitaron.
12: Oo.
13: O dumiara kita sang ano ni siling ko, SDL, Social Development Center. O para lang niya sa mga kabataan na may mga kaso. Kaso sang pagpangawat, kaso sang rape, pagpatay. So, dinasalo init sila sa Social Development Center. Tawag nila na CICC o Children in Conflict with the Law.
14: Yes, sir.
13: Pero ang iniyang problema sa droga o con addiction, wala kita sinapa sa fasilidad o kung lugar para i-rehabilitar sila. So, amo palang nanay, dugaan sa barangay, ay pangabayon ang ginikanan, nga bantayan ang mga kabataan nila, kay nagayasugod na, kay nagayintra na sa mga pinagbabawal ng mga bisyo na da.
14: Yes, sir.
13: Pero kung hindi pag hindi sila siling ko maglain kag magreforma, hindi magdekanan, pwede na nato sila papasakaan sang kaso.
14: Okay. Gani man. Pero Councilor Tiari, no, ang ining bagay bala. Just like using sang rugby. Why is it, sir, no, mapangitaan paagi sang syudad nga maano bla, matap na ang pagbaligya sang rugby. Kay dudagdugay naman na gani Councilor, di ba nga do ginbawalan ang mga minors nga magbakal sang rugby.
13: Mga don't solvents. Think that's true. Hindi na sila kabakal da rugby kung nung minor sila po di. Pwede na bala sa rambro, ginagin na nila sa adult.
14: Gani man? Tsakto man, no, gani, Councilor? Oo.
13: Yes.
14: Kay, pag-intindi ko lang, Councilor, ha? Ang ini nga mga kabataan, hindi nila siguro mag-initiate sa siniman nga bagay kung wala sang
13: protector. Ano man, sang
14: may edad na o sang adult?
13: Yes, may mga protector na sila.
14: Oo. Gani man?
13: May mga protector na sila, may pariulo, padipadrimo na da sila.
14: Gani man?
13: Ito yung sige ng pagkalimos nila mo.
14: Oo, sir.
13: Na so kadakos na ang dahil ng ginakuha nila sa pagpanglimos, di ba? May iba sa ako nga nabasaan, hindi na sila magbubo sa 500 a day.
14: Mm-mm.
13: Sa pagpanglimos lang o sa pag-siling tabi, on the side, nagabantay na sila sa salakyan, naging barker sila.
14: Mm-hmm.
13: You know, kadamo sa mga maubra na nila sa dalan, na kung sa diin, banwa, may araang ano, sa siling po padrino o protector.
14: Correct.
13: Iti kabataan sila mo.
14: Mm. Gamiton sila, Councilor, no? Especially kining lain ni Councilor, bala maglabot sa punto ng mga hold up, mga what, mga pickpocket, yes, bala, or kung ano dabing mga krimen nga magaduso sa ila din, Councilor, no?
13: That is why vulnerable is sila sa mga sindikato.
14: Gani.
13: Pagamiton sila sa pag-pamikpakit, pagpangawat. Yan. So, panunta lang, may police visibility lang kag may gatap na anada sa ila.
14: Oo.
13: Kung na sila sa area abdi sa Nagonte, may mga blue guard man na ang probinsya ta. Pagdigit pala na natong tapnaon na sila kag padayon nga pangabay ni nato ng DSSD nga magalibot inspeksyon sa sina nga mga lugar. Kaya dira man na sila sa mga ginatilipunan man ba sa mga tao, kaya dira na sila na pwede ka makapangalmos, pwede na sila kapamitpakit na.
14: Yes.
13: So dira lang nga mga lugar, plaza, lagoon, tan. Inablang duro tao.
14: Oo, oh, oo. Oh. Gani man. Sige, Councilor, forward ang public, no, especially sa himuon sa syudad. Angot sa sining issue sa karon sa involve ang ining mga minor de edad, no. Councilor, basi may mensahe ka na lang, sir, before
13: okay,
14: kita
13: magtapos. Okay, so umumalang tong ako, gipasaran na na sa isang guling panglunsod.
14: Oo.
13: Ang nagigad niya si Mana.
14: Mm-mm.
13: Mapi sa sining issue nga rugby boys nga natakpanda sa lagoon. Nang pa, kung kanya ko nagsala, ginresolusyonan na ni Councilor Ising Salanga.
14: Oo.
13: So, but anyhow, I will bring this issue. Mga idalon ko niya sa DSSD ta.
14: Yes, sir.
13: May initial talk na po actually sa ila. But okay. Then again, dapat i-quantity. Hindi lang pala siling ko ni Naskugon lang.
14: Gani man.
13: Kaga lip service lang. Kundi dapat maging regular na ininihay mo na ito. Nga bantayan. Kaga libuton ang ininga mga lugar. Para taknaon ang ilingang mga kabataan. Manging kingas ko kung may problema, muna lang na pag-ato.
14: Correct, sir.
13: So, I will raise this issue sa attention sa aton ng mga DSSD, kag-head sa Department of Social Services.
14: Gani man. Sige. Councilor, with this, thank you very much sa imo ning tiyempo para ma-address ni. God bless you, Councilor.
13: Yes, God bless, madam. Salamat, Sir Andrew.
14: Yes, sir.
13: Mayong.
14: Salamat. Alas 11:50 na, mga katropa, eh, no? Ato na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang once again ng pahayag, mga katropa, sa sining natabo, no? Nga nakita aning mga kabataan nagagamit sa rugby sa Gad Siang Talan. Sa mismo sa may North Capitol Road, dragi mismo sa Capitol Laguna. Dati ang do lang alang na niguro kung pasudlon ko pa may connection manitan is balita ta. Ti ang syudad do ordinance sa may angot sa pagresulta sang or pagregulate sa pagbaligyas ng rugby liwat nga ginpanumdom sang syudad. Dito mga katropa no amuning ato ang gabalantayan ang adult gabakal.
2: Sentro.
14: Ang legal ng edad ang nagabakal sang rugby, kagdi siyempre, oh, ito nga, ons mga kabataan, da? Tuguro nila, oh, pwede na kamo to, kay bangag na kamo, pangawat na kamo to. O kamo na, bla, no? Makaluloy mga kabataan, gani. Te, posible mga katropa, may mga nagapayong ni sa ila, mga nagaprotect man ni sa ila, nga, ito ya, pawala lang. Suguon ning mga kabataan gani.
2: Sentro.
14: Pahigupon sang rugby. Tapos amo tong gamiton pangawat.
2: Sentro.
14: Madakpan pagwaon ni gyapon sa kabulisan madakpan kay tikabataan mo minor. So atay mo ning kapait sang aton nga sitwasyon sa karon kay ginatake advantage ang ining nga mga kabataan sa ilang edad, sa ilang pagkainosente, no? Sa sining nga mga persona. Oh, sa sining nga mga panulay nga ni mga katropa.
2: Sentro.
14: Kaya subo ni mga kabataan nga ni, to. Pero also sa ginikanan dapat kabalo ni sila. Oh, sa sulod sang balay, iti ginikanan way na matadya question dira sa ila. Oh, mo na gani nga bal na to mga katropa, mga subong may henerasyon nga paminsar nga di na lang kami magbusong ko hindi lang manamon masarangan nga magsagot. Mas may pang may uli ang mauling tubo, dumay mas dumas may insindi pa mo, no? Oh, di sorry lang sa mga ano da nga ma-offend abi. Pero mga katropa, gusto ni nga ako mga nakita, no? Na gets naman ang point. Kun nga ang ini nga mga henerasyon subong, mas gina-refer na lang, mas gina-prefer na lang ginila mga katropa I mean, ang hindi na lang gid magbata.
2: Sentro.
14: Oh. Kay ti syempre ano gid ang akon bi kasarang bi nga magasagod sang bata. Man. Mahimo ko yan nga mapa ano ni mga mga
2: tropo
14: at least na napinsab lang nila ginagamit nilang ilang utok sa palabuton ano ayan na matabo sa amon
2: sentro
14: naway ko sang husto nga ubra wala ko permanente nga trabaho pigado gid
2: sentro
14: e, ano na lang kami oh ting bata ko mapabayaan ko eh hindi syempre mo nabla mga tropa gaubra ka wala sa may mabantay ti ikaw nga ginikanan amo na mo no pabayaan mo bata mo ni bata maliho-liho dira tapos amo pa na blast wasyon sa karon ang rason kapigaduhon mga katropa
2: sentro
14: subo ini no para sa tanan so hoping ang syudad sa Bacolod makatag ini isang bulig para sa mga kabataan okay. Iloso sa pamilya mga katropa
2: sentro
14: mo lang ni eh, no? Pilipinas, mo gini. Kultura na ni naton, budlay na niya makatropa panason. Budlay na ni Dulaon.
2: Sentro.
14: Budlay na ni siya Kakson makatropa ang nasambit ni nga estado sa pagpangabuhi sa mga Pilipino. Ang nasambit ni nga ay Kapigado Subong.
2: Sentro.
14: Alas sa 11:50 na mga o 55 na mga katropa. Ang oras na doon kolabos no may pila pagkikitatanik ang mga balita. No? May pila pagkikitatanik ang mga balita nga igadulong sa inyo makatropa pero galing ti amo lang na din nga to nanay nga ano no mga detalye ang madulong tas inyo subok.
2: Sentro.
14: Update mga katropa sa shooting incident nga natabo dito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Bantayin ninyo. No? Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtang dira sa Dan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee. And for the greetings, happy birthday!
15: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: Oh, happy birthday kay katropang Tia Tababa. Dumduman nyo sa una si Sexy Tess.
16: Wow, ka-perfect.
12: Happy birthday dira kay katropang Tia Tababa.
15: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: And happy birthday man kay Ayan Noisky Gulsam from Team Nonoisky.
15: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
16: Wow, ka-perfect.
12: Wow, damo birthday subong ba? June 22. Another birthday and happy 60th birthday kay Maria Bonsato. Dara sa Purok Maymulaton, siyudad sang Purok Maymulaton, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Ah. Oh, from Vivian Caro.
15: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
16: Wow, ka-perfect.
12: Buta-buta ba?
15: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: Buta-buta ang June 22, buong ba?
16: Wow, ka-perfect.
12: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday, ha? Sino pag nag-celebrate sa birthday nila today man? Basta may birthday, subong, ha? No? Every day may birthday. Happy birthday, Stanandra. Sino pa ginanda may mga birthday daman, no? Sige, mga katropa, sa mga nagatutok na rin sa ato, nari sila, watal ilanggit bala kay ang akong din nga talamdan, ginaano ko, anayo, gina-adjust ko din talamdan ko, din na sila man. Ah, okay, aris lang gali, no? Good morning kay Johnny Ordonio. Stabunan bago, ah. No? Good morning, dara sa inyo, sir, no? Sa bago, nagpamati, kay dara sa may pano, kay Jelwin, good morning, kay Tristan Gulay, may aga, no? Kay Jessica Gonzalez, kay Bobo na Costa, Lloyd Nabales, kay Sir Elvis Guanzon, kay Jojo Sodario, kagay, yes, no, kay Jelwin, good morning. Salamat na sa inyong pag-upod rin sa amon sa XFM Bacolod, mga katrop. Hindi nyo na paglisua ang inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news, mga katropa. Sa liwat mga katropa, no? Inyo ang kormahan si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat, gate, may ngudto, and God bless us all mga katropa.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: XFM 103.9
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Bad job kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM 103.9. Mababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Entire Manila, Philippines, sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
4: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa Paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balita ito si katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report! Report!
4: Katropang Reggie.
6: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng Paaralan, nakita natin na katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip. Yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor de edad.
4: Ulitin lang natin, katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
6: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
4: Okay.
6: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng Paaralan.
4: Tapos,
6: yung namatay sa loob ng classroom.
4: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, katropang Reggie?
6: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
4: Apo.
6: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo. Parang kuwang pa. Pero ang sigurado natin na katropa Buddy, dalawa yung nakita natin. Thanks yung mga picture na ipinakita natin.
4: Okay.
6: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
4: confirm.
6: Ating suno rin dito, katropa Buddy.
4: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang nai-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
6: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded. Yung nalaman lang natin na katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay. Tatlo yung wounded.
4: Oo.
6: dalawa ang patay.
4: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
6: Confirm na yan. Confirm na yan, katropa buddy.
4: Okay.
6: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old, may nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paaralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
4: Okay.
6: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paaralan.
4: Ang suspect ay isa lang, katropang Reggie?
6: Dalawa, sir.
4: Okay. May nakuha kaming information dito ang binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years old.
6: Based yan, sir, sa SPAT report.
4: Okay, SPAT report
6: na binigay sa atin.
4: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
6: Come again, sir.
4: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa SPA... Anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong 15 years old na ito, may isa pang nadagdag?
6: Wala na sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
4: Okay, sige.
6: Yung isa, na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na nadakip. Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha nating information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
4: Okay.

0: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abangan nyo rin po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ng Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol ilang civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court, dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus

0: bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa rin pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, itmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginiit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayun pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas opisyal ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong Graff kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
1: XFM News Nationwide.
0: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnayin ang reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit paggamit ng kulambo at insect repellent pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ng mas mahigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
1: XFM News Nationwide.
0: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anniversary nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang siglong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kuwani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Breaking news.
0: Inuulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauunahing project ng gobyerno. Katropa natin sa Balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
4: Nasa sa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan na matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahirap pa sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edag Harap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pedi Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat lalo na kay Mayor Pedi dahil napakalaking tulong ng sea ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, katropa, sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Rojas City, Capiz.
6: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias o mas kilala sa tawag na Papang Jay sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril na mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapiez. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
2: Obispo, pare at mga aktivistang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
1: Live report. Report! Report!
4: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XSM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tuguegarao City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170 habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
2: Katropang Brady, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
0: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local standard storm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
2: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
0: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula ng negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran, kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lotlot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. kasama rin ang mga pamilyar na importance na Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau guest team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffen para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network na gatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
1: Live Report!
8: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang binyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Artel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
9: Actually, nahimaw rapod ming tulay, anino. Nagkangkog nag-contribute yun. Nanawagan mi sa pinagi sa radyo. So, ubay-ubay po na nag-hatag.
10: Isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidiri, mutabang, hinautunta nga. Huli ni makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
8: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo naman, katropa, ang ating pang-Lunes edisyon na XFM News Nationwide, June 22, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sample Gold Coffee

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa ato sir nga pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo. Sampila sa nga mga detalye. Nahanungod iya sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas at pagbulong sa balatian. Kag siyempre, labi kag labaw sa tanan kung paano naton din mahimo malikawan. Kahit sa patagya sa naturopathic medicine, pagkapati kita sa hambalanon nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Pagkakilalahon na to, ang kapasidad sini sa mga tanom, mga bungang kahoy, ayan may ginabatsyag kasi mo sini nga lawas nga madugan na nagabalik-balik, kada mo na sa imo sini nga natilawan nga mga bulong or even mga tanom dira. Pero ayan, ang mga technique o kung mga metodo sa pagpreparar sini nasunod ba na nimo? Kung nga ang makasiling nga para sa imo, daw ay isang efekto. Ayan ang simple sini nga mga sangkap dira sa aton sini nga kusina. Ara ang ahos, bumbay, ara ang luya, kalawag, iban pagid sini nga mga sangkap nga makita lamang dira sa sulod sa aton balay, dira sa aton sarinya kusina. Ya kung kaisa ginapabuyan-buyanan lang naton na no, kag sa punto ba lang ang iba nung kaisa no, abin nila basta nakaluto lang, basta may sangkap lang, tama na ina. Pero may mga pamaagi gali nga ultimo sa aton sa mga preparation para sa aton sa pagluto. May mga metodo kita nga dapat sa sundon para matuman sa aton ng hambalanon bala, no? Ang ginahambal bla sa Ingles nga, let your food be your medicine. Dapat ang ginakaon naton mangin bulong sa aton. Ang isa sina sa pamaagi, among pagtukib naton sa mga metodo sa preparasyon sina, ano kadamo, recommended the daily limit, timing sa oras sini sa paggamit o kon pagkaon sina. Kag iban pa no, nga upod diri ang dugang pagin sini nga mga detalye, sa dugang pagin nga pagtukib sini sa mga sikreto sa mga tanom sa kapasidad sa pag-ayo sa aton lawas. Kag dugang pagin nga mga sikreto sa aton sini nga ikaing lawas, diri lamang sa aton sini nga pagpangalagad sa The Secrets of Health program. Kag live gari nga mabatian na no nga aton sini nga pagpangalagad sa tanan sini nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, diri sa Calibo, Rojas City, Antique, Bacolod City, Negros Island region nga may mga XFM stations, and of course diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton programa The Secrets of Health. Ayhan, may mga palamangkutanon kamo sini, may angot sa ginabatyag sa inyo sini nga lawas, may mo lang isenda no diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya paghahatagan mo naton sa pila ka mga panugyan na no sa portion karon sa aton pagpangalagad pagkatapos ang tupikaw ng aton sa pag-aistoryahan. Ang inyo sini nagkarinlaan yung mga paramangkutanon, mga concern inyo sa ikaayong lawas. Well, sa edisyon sa aton pagpangalagad, isa na naman ka tupikaw ang aton sa pag-aistoryahan. Mga simple bala nga may experience yan. Aton ako manutaran aton sa aton sininga ginatawag kaugalingon sa aton sa pamatyag. Kaya gini mga simple bala nga mabatyagan na ton o kung manotis na ton sa aton tugalingon. Kapin pa ko na nanutaran na ton bala nga, ay do kapinasahi siya. O nga daw, hindi man ko mo sinis ang una, pero nga nagabatyag, nag-experience ako sa nga mo sinis. Ini mga butang nga dapat na ton hatagan sa pagtarupangon. Kaya nga man, may mga simple kita nga mabatyagan nga nagapahibalo sa kung ano ang mahimo sini nga nagkakatabo sa sulod sa kalawas lamang sa pagtukib na ton. Kung ano bala ang mga nagakahinabo sa sulod sa aton sininga lawas nga hindi nangin kinaandan sa aton. Bisan simple lang aton sininga nabatyagan. Kaya kung mahimo na ton nina, malikawan na ton galing no? Ang pagkanto o kung ang mahimo nga magkanto bala sa malala sininga balatian, syempre dako nga huol kag dako sini nga mga kagastuhanan. Kag may mga kondisyon kitas lawas o kung may mga nabatyagan nga sa simple pala sa
sang una pero napabuyan-buyana na ton nga kun maglala gali ang aton kondisyon nagkahimtangan hindi na na mabalik sa dati ang aton kagalingon, ang aton pamatyag, ang aton sining alawas, bisan pang aton sini pamensaron. Sa sining edisyon sa aton pagpangalaga, aton pagtun-an. O kung ang aton sininga pagtuon, mag-focus kita asubong sa aton sininga memorya. Kumusta bala ang aton sininga memorya? May ara ba na sa aton nakanotar nga sa una daw kataluman sa akon sininga memory? Madumduman ko ang mga detalye pero susubong bago lang kami nag-istoryanay nga daw na lipat na ako. Bago lang kami nagkitaay o kung kahapon, isa kasimana lang nga nagkitaay, kung ayaw ko gin-remind, nalipat na ko sa iya sininga itsura. Ukon sa iya sininga dagway, ukon nalipat ko sa iya sininga ngalan. Nga hindi man ina sang una ang imo sininga na-experiensyahan kaga makasiling ka nga hindi man ako amo sinisang una kani sining edisyon sa aton pagpangalaga aton tunaan ang pinasini ka mga kausa mga kabangdanan kun nga ang may memory loss kita uko ng isa abi ka tao ti maghambal kita nga memory loss amuning trouble bala naton sa pagpaminsar pagpanumdom sa mga bagay nga nabalaan mo naman, do familiar ka naman, or recently learned nga mga bagay. May ginbasa ka, may ginkabisado ka, or may ginara pagida, pagkabisado, na medyo mabulubudlay pagida, or sa nambal ko na, way palang kamudugay na kita ay, hindi pagin man nadugay yan, pero do may trouble ng imo sa pensar sa pag-uko ng imo sa kagalingon sa pagpanumdom sila. Sa punto, pagin nga, kasubo nga ang brain nato may difficulty sa pag-store, sa pag-keep, or pag-recall sa information about it, sa pagpasulod gali sa ginatawag information para ma-retain ina, matago ina, dira, kag ma-recall o kung ma-remind o kung mapanumdom, mapahanumdom kita sina mga informasyon. Ang aton sa nga utok, hindi na mo sa nagkatalom kung may ara sa ginatawag memory loss. Pero may mga sitwasyon kita kung kaisang kunang nagaedad-edad gani, nagamalipato na doon na baton naman lang naton ano, ang realidad or ang ginatawag ang punto bala nga daw tamadaan na magpaminsar. Ano yan ang posible nga cause? Ano pa yan ang posible sa nga kabangdanan? May iban pagirihan na kausa kung mga factors kung nga ang nagmaripato ng isa katao magluwas sa edad. Kaya ti masiling kung kaisa ako nagmaripato sabton ka lang natural gina kaya sa edad. Nagmalam ka na mo o kung nagatigulang ka na. Hindi man ginmalikawan. May mga amo man gina nga senaryo ako nagkatabo. Pero ang ginatawag memory loss, hindi masami kausa o kung kabangdanan sila ang pag-edad or ang sa ibang mga paghambal sini. Hindi mo tambalon ako nag-edad o nagatigulan na isa ka tao, may memory loss na siya. In fact, pwede gali kita nga mag-edad sa ginatawag nagakaigo nga pangidaron nga hindi na maapektuhan ng aton sininga memorya lamang kung nabalaan nato ng technique mga pamaagi sa pagpreserve sini. So pamangkot, is memory loss always caused by aging? Ang sabat, hindi. Madamo nga mga tao, sulitun ko nagabaton na lang sa ginatawag na andan ba lang reaction nga kung na may memory loss ka na, nagamaripaton ka na, normal nga part nisang ito ang pagtigulang. Pero, kadamo sang mga pamatanon pa nga may ara na sini nga ma-experiensyahan, nga mahimo may iban pagid sini nga mga kabangdanan. Ang healthy sini nga tigulang or older adults, mahimo nga mag-continue o kung padayon na mag-forma sang bag-o sini nga memories, ginatawag maayo nga pag-forma sini sang memorya sa ila sini nga edad pangidaron 80, pangidaron sini nga 90 or 100 year old abi nga isa ka individual na no kay mahimo makasiling kita ng aging makapahinay sini sa aton sini nga recall pero hindi ha dapat mag-erase ini sang large kun dako sini nga bahin sang aton sini nga memorya amon nga hambal blasang isa ka kilala ko nga dog nalikaw likawan niya blam ma-irritate sa waya kay sini nga dog gamay lang di prinsa na karon
Pati chimpo hapon sa nabalik mo. Madumduman yung tanan ng detalye sa nagliligad mo. Tungod sa ginatawag maayos sa nga memorya. So tandaan na to na, hindi po tambalon nga nag-iidad ng isa katao, nag-malipaton sa Diyon kung may memory loss siya. Kaya may iba niya mga pamatanon pa. Kaya experience siya na sang amo. Ayan, may iban nga mga kabangdanan. Pero dire kita no, sa mga ginatawag most common causes of memory loss. May pila sini ka mga ginatawag kabangdanan sini. Common causes sang paghina sa aton sini memorya or memory loss abi. Ano bala ang pila sini? Number one, gidri amo ang kulang sa tulog. Kung kulang sa tulog ang isa sini ka tao, ang memory naton hindi maayo ma-saved. Kasubong bala sa computer bala kung may mga ginaubra ka, may mga ginasulat ka dira, dapat ano sa aton sa mga tagpermit dapat ma-save mo gid anay parang hindi madula kung hindi mawasing imo sini nga kinabudlayan. Kag sa aton man ma-save gali sang mayong aton sa memory kung manami ang aton sa nga pagtulog nagakaigo mahamuok sa nga tulog nagadangat sa 7 tubtob 8 sa rika oras nga maayo nga pagtulog. Kung mahina ang aton sa nga tulog, hindi kita maayo makadumdum sa mga nagliligad na to yung maging pang-istoryahan. Amo na siling blasang iban nga maayo man ang nag-istorya ka, pero mas maayo pagit kung recorded o kung nakasulat kay duna kuno sa tao ang malipat. Pero may mga tao yung detalyado sila. Isa, gali nga bintahas sina o kung nagresulta sa pagkadetalya na to sa pag-abot sa memory ang maayo nga pagtulog. Iban pagit sini, kung kulang ka sa ginatawag tulog sini, masami ka malipat sa mga bagay-bagay bala. Ang iban malimtan nila ang liabis ng salakyan, liabis ang ila sering balay, may nabalaan ko sina nga nakadangat na siya sa ginatawag isa sinika lugar, kalantuan niya, duro distansya sa ila sining opisina. Bumalik pa siya sa ila sining office kay nalimtan niya ang iya sining antipara. Ang problem kay hindi sa makabasa mayo kun wa isa sang antipara no. Pag-abot sa ila sining opisina, yawan sa pinangitaw ay masasamay nakita sining antipara pag hikap niya sa sining agtang dira mo lang gali. Ang iya sining antipara, imagine ba lang kahisol o kung kahasol ba lang, no? Sa pag-misplace na ton sa mga items tungod nga hindi maayong ato sa sining memory nga resulta sa kakulang na ton sini sa pag-tulog. Kagbisan pa, isa kagabi nga hindi maayong aton sa sining tulog kung ma-deprive ang aton tagalingon sini sa nagkaigaw nga pag-tulog can temporarily impair memory. Sa aton sini mga tagparamati, kasubong daw ikaw sini ang nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. That's why may iban sini nga makahambal gid nga nagakadula ang ila sini ay kunway sila si madumduman kung sila sini ang hubog na. May nabalaan ko sini nga nagmaoy gani. Nagrambulanay na, pero pagkagamang kuton mo kung na natabo, ay saka nakunumdum. Ang iban sini doon di magpate, ano? Pero may nagkakatabo nga amos sini, tungkol nga afektadong aton sa nga memory. Sunod sini nga, ginatawag causes o kung cause sang memory loss. Kung masami stress ng isa sini ka tao, kung masami ka sini stress, kapoy imo paminsaron sini, ang aton lawa sini nag-release ang cortisol. Ang sobra-sobra sini nga cortisol, nag-upang sini sa memory formation. Nagresulta sini o kung pila sini ka mga sinyales ang aton sini nga panghuna-huna kung kaisa nagablanko ang aton sini paminsaron nagistorya kita may mga time nga daw naga may gap kita sa aton sini nga pagistorya kay may hindi kita sini ma dumduman maka o kumalipat ka sang pila sini ka mga detalye kasubong sini sang pangalan an bisan pa sa focus kag konsentrasyon kulang ina sa imo o kun indi ka maayo sini mag-focus madali ka sini ma-distract kun stress tang imo sini nga paminsaron isa kay isa man sa kausa sini sa gitawag poor memory. Ara pagid ang tuman nga pagkabalaka nagaresulta man gali no sa poor memory. That's why hindi gid maayo nga magtuman kita ka ginatawag balaka.
anxiety. Pero hindi man butang balon nga malain ang pagkabalaka. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Amo man sa stress, hindi man mahimo nga way kita sing ginatawag reaction sa nisa stress kag sa mga stressor sa aton sa nipadibot. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Kagari pagid, mapati ka mo sa aton sa mga tagparamati. Nga kung ikaw sa ni ang nagamaripato, nang isa kakulang sa imo ay han ang kulang sa pag-inom sang tubi. Because dehydration mahimo nga mga efekto sa aton sa nga memory. Bisan pa mild nga dehydration, mahimo makareduce ang attention and memory performance. Ang pila sa nga senyales, pila sa nga pinamangkot dari sa aton. Ano ang bulong dok sa migraine headache? Ano ang bulong sa nga sakit sang ulo? Ano ang bulong sa nga pagkamaripato? Ano ang bulong sa nga madali makapoy? Actually, pila ina sa mga sintomas nga mabatyagan naton kun kulang kita sa tubi nga nag-aapekto sa aton sa ninyo memory. So isa gali sang dapat naton sa ni i-determinar kumusta ang pag-inom ninyo sa isang tubi. Nagakaigo bala ang pag-inom ninyo sa isang tubi, especially kung ara ka sa isang air-conditioned area, hindi ka makabatyag sa kauhaw sa ni. Kung maghulat ka sa uhaw sa ni, huwag ka balog, gali, dehydrated ka na, kulang ka na sa tubi, pero huwag ka nag-inom. Amo man, kung tuman man kainit sa palibot sa ni, ginabalhas, o kung nabugat man imo sa ni nga buluhaton nga nagpabalhas sa masami sa imo, kinanglanuan mag-inom sa ni sa nagkakaigo nga tubi parang ma-replenish ang aton sa nga lawas, maisla ng liquid or fluid ang nagwa sa aton lawas pinagi sa pagbalhas. Nga man, 75% o kung masobra sa 70% sa aton sa nga brain is about water. Ang gamay lang sa nga ginatawag dehydration, ang kakulang nato sa tubi, ang noticeably affect sa aton sa nga mental performance. So dapat ganit nagkakaigo nga tubi ang kinahanglanon man aton para ma-maintain o kung mapabilin nga manami ang aton sa nga memory. And even, pila pagid sini ka mga sitwasyon nga ayhan way ginapamensar sa iban pero nag-aapekto gali sini sa memorya. Ang pagka o kun ang pag-isahanon nga masinulub-on, pila ini sa sigiratuag lesser known causes sang memory loss. Ang pag-isahanon sini nga masinulub-on nag-aapekto sa aton sini nga memorya. Tungod humans evolved as social creatures. Kita ginatawag dapat makihalubilo kita sa aton sa naisig katao. Okay, ang social interaction nag-exercise sa aton sa nga memoria, sa aton sa nga lingwahe, sa aton sa nga paghambal, sa aton sa nga atensyon, and even sa aton sa nga emotional processing. Ang mga tao nga socially isolated often show faster cognitive decline. Di pa, ano man tuod, no? Kung nag-iisahanon ka, away ka man sa masami ma-istorya, kag masinulubuon kapag yun, no? Feeling isolated ka sa imo, sa nga kugalingon bala, kaysa sa iban, sa nga tao, even sa kapamilya mo, no? Manigilang may naghambal nga, sa'yo, kung nag-iisahanon ka, pwede mo ma-istorya ang imo, sa nga kugalingon. At alam, pag-istorya sa kugalingon, hindi na problema, hindi na malain ang pag-istorya sa kugalingon, ah. Hindi lang masubrahan man kasi may ibang dyan na nagsiling tido ko takaan mo ko istorya sa gulingon ko waya biga sabat ginastorya ko naghihipos na waya maginasabat mga balamong ko tanon ko ang punto lang sa nino manami kung may ara kita sa ganito social interaction maka pang impon-impon kita sa iban, makakuha kita sang bag-ong mga ideya, makashare mo kita sa aton sini mga punto de vista o kon mga opinion naton nga ihan makabulig man sa ila. Kay ang loneliness mahimo galing makaapekto sa aton sini nga memory, mahimo mangin malipaton man galing isa sini ka tao. Number 2 diri nga lesser known cause sa ginatawag memory loss, amo ang ginatawag diabetes. Kung diabetic ko galing isa ka tao, mahimo galing magaapekto ini sa iya sini nga memory. Kaya ang aton sini nga brain nagagamit sang large amount of glucose. Ti ang problem subong kay ti ang glucose hindi na maka-circulate mayo sa aton sini nga ginatawag hindi ma-absorb sa aton sa nga cellula, kaya hindi na lang sa nagababad sa aton na dugo karon, kaya hindi ma-absorb since nga ang insulin karon hindi na pagsapakon sa aton sa nga cellula para magbaton sa glucose alin sa aton sa nga dugo, ma-deprive ang aton sa nga brain, ma-affectuhan ang aton sa nga memory tungkol makulangan o kung may imbalance kita sa sugar. So dapat kontrolado, dapat paminsar kita especially sa may mga insulin resistance, ha? Kung anong mahimo naton nga aton una-una
ma-manage ang aton sa nga lifestyle, ma-modify ang aton sa nga lifestyle, ma-remedyohan ang aton sa nga insulin resistance, tub-tub ma-solusyonan para nga ma-reverse na ton ang ginatawag insulin resistance kag amat-amat man yung balik sa normal ang aton sa nga blood sugar kung napabalik man ato ng aton sa insulin sensitivity sa amat-amat. Isa pagid sa mga kababaihan, kung may ginatawag changes dira sa inyo sa nga hormone levels na nag-aaffecto sa inyo sa nga memory kag attention, ini sa mga age bracket na bala 40 pataas sa may mga ginatawag maka-experience na sang symptoms sang pag-menopause. Kaya ang pag-menopause nag-aaffecto sa inyo sa nga memorya nagamalipaton, hindi na maayo maka pasunod sang mga dapat siya pasunuron sa iya sininga panghuna-una na budlayan na sa sinimag multitasking sa pagdululungan bala kung pagpasunod sa mga ginaubra bala nga balsang kilala ko nga siya ga multitask ko dok samtang naga computer ako may ginahimo ko sa akon sininga kusina balikan ko kadto ko sa laundry area karon kagiban pagid sininga mga ginahimo nga kung pwede pa lang madululungan tapos kung pwede pa lang ha pero daw imposible eh. Hindi lang guro maglayo ang distansya siguro nga matapos pasunod mong isa kag isa. Pero sa mga nagmenopause na no, sa mga kababaihan dira tungod sa ginatawag estrogen levels nga disturbo na may changes na nag-affecto sa memory and attention. That's why iban sini magluwas nga nagamalipaton na nag-irritable pa tungod ini sa changes ang ginatawag inyo sa nga hormone. Kagakadamo sa mga kababaihan nga manotice nila ang mga sinyales sa ila sininga memorya o kon manotaran nila sa ila sininga memorya bisan pa bag-o pa o kon antes man pakita sining obvious nga mga physical symptoms. Una anay pag-abot sa ila sininga memorya. That's why araiban una ang pagka-irritable, pagka-malipaton sini, sila man yung nalipat pero ikaw basulon kung di umapakita o kung di umapangita o kung di umakita ang ginapangita nila. Sila man yung nalipat sa nabalaanan nila nga daan yung familiar nga buta pero kung pamangkuton ganin nila hindi umasabat. Sa bagay ilintindihon na ang amo sina nga kondisyon naman ng hambal plus isa kabana nga avid listener na ton siya daw kung daw hindi ko na mention diyan nagasugod na ganyan nagaritable nas misis paimnon ko na na dayon o kontemplahan ko na na dayon sang Sunthorn Plus Coffee Mix nagabulig nga naganaya naya iya sininga pinsar nagabulig nga nagarelax siya kay nga man ang Sunthorn Plus Coffee Mix may ara sa isang soya. Ang soya may phytoestrogen, may ara sa sang ginatawag isoflavones. So nagabulig balance bisan paano no sang hormone nga may mga imbalances na kun may ara na sang changes sa ginatawag estrogen levels sa babae kapin pa kun ara na sa pagmenopause. Kag sinabi mo dok ano pang ginahimo ko para nga magnami pagdang iya sa niya kondisyon, iya sa niya pamatyag, magluwas nga, ginatimplahan ko ginapainom siya sang Sunthorn Plus Coffee Mix, ginabanyusan ko pagid, ang iya sininga likod, ang iya sininga tangkugo, kag iya sininga agtang kagdungan-dungan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga man, ang Sunthorn Plus Herbal Oil may ara sang peppermint oil nga nagabulig parelax sa aton nung ginaglanta magrelax, pakalma, nagabulig man sa aton sininga attention para mag-abdik man kung may kinanglan, magkita sinitutukan o kung focus ang aton sininga kinanglanon. Kag ang isang pagid sa manami diri, kati ang VCO, kag moringa oil nga ara sinisa Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig pa iya kondisyon ha kag protect sa aton sir nga panit lakip na nga hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok especially nagadala sa isang dengue infection siri nga species ang ginatawag mosquito nga tikon na kita sini ang maturukan sa iya sini nga sungo dira kag ti makontaminate kita o kon malatnan kita masailuhan kita sini nga ginatawag kagaw ti kabalo naman kamo sang his all sini sang dengue infection.

malipaton. Kumbaga sa simple sining pagpensar o kung pag-intiende na hanungod sini sa memory loss, kung ang memory problem nagasugod na no nga ma-experiencehan na naton, panumdumo naton may aragali sini ka apat ka mayor sini nga kategorya o kung halintang ang pagkamalipaton sa isa ka tao. Ina bangod, number one, may storage problem. Ang aton sa nga brain, hindi makastore sa memories properly tungod sa kakulang sa tulog. Ayan, tungod sa ginatawag head injury. Ayan, kakulang sa sustansya or dementia. And then, sunod sini, attention problems. Ang information, hindi ma-fully processed sa aton sa nga utok tungod ayan sa stress, tungod sa anxiety, tungod sa multitasking, kagiban pa. And then, number three, access problems. Ang memory nato nag-exist pero mabudlay ang pag-retrieve sini tungod sa posible tuman ka kapoy. Kapoy sa lawas, kapoy sa paminsaron, ayan posible man pangod sa depression kag pila pagid sini o kung pila sini ang problema o kung baratian sini sa aton sa nga utok, damage or distress nga nag-affecto sa aton sa nga memory systems. Sa iban nga mga stroke survivor dira maka-experience ka mo sini o kung iban sa inyo sini kamo mismo makapamatuod nga apektado inyo sa nga memory ang inyo sa nga pagkamalipaton ara gid neurodegenerative diseases, severe neurological disorders kagiban pagid sini nga mga brain disease or problems kung di resulta sini sa paghina sang aton sini nga memorya. Pero kabalo-balo ka mo no sa aton sini mga tagparamati nga may ara gari sang mga pwede kaunon. Mga utanon, may ara kita pwede gali himuon nga makabulig para nga bisan paano ma-maintain nato ng maayo naton sa nga memorya, malikawan naton sa ang madasig sa nga memory loss, especially no, hindi lang tabala magsalig kundi talambala pagbatunon kag magkampante sa balanon nga amugid niya. Kaya nagaidad ko, nagamalipaton, gid ayhan, may kulang o kung wai ka mahimo sa imo sininga kaugalingon nga nagresulta sa poor memory. O kung ayhan, may padayon ka man sininga ginahimo nga nagresulta man sa pagpahina pagid sa imo sininga memorya. Diri na aton karon pasudlon, ang papel sa aton sininga Ultimate Trio. Ang papel sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sa nga memory. Una-una, kanto kita sa nisang papel sa Santhon Plus Gold Capsule pag-abot sa nisang suporta sa aton sa nga memory. Aton tukibon ang iya sa nga mga sangkap ang kapasidad dira sa nisa pagbulig suporta sa aton sa nga memorya. Number one, ang isa dira kasangkap sa Santhon Plus Gold Capsule, amo ang ampalaya. Ang pamangkot, ang ampalaya bala o kung ang amargoso makabulig sa aton sa nga memory? Directly, no. Indirectly, yes. Paano sa makabulig? Even though indirect siya, pero may benepiso sa aton sa nga lawas. Especially kung ikaw sini ang diabetico o kung blood sugar ang concern naton na dari. Tungod nga ang ampalaya mayaras ang insulin-like effect nga nagabulig para nga maabsorb naton sini ang sugar alin sa aton sini nga ginkaon nga nagabulig feed pagid sa aton sini nga brain. And then kung maabsorb gani karon ang sugar sa aton sini nga cellula, malikawan naton ang pagbabad sini sa aton dugo kag ang pagtaas sa aton sini nga dugo mo ning ginatawag blood sugar naton nga nagatimbuok kag ma-feed ang dapat naton i-feed sa sulod sing lawas sa aton sini nga mga cellula lakip ng aton sini nga brain cells kun naganami amat-amat no ang aton sini response sa ginatawag sugar, specifically ang aton sini mga cellula sa pagbaton sang ginatawag sugar halin sa dugo bangod amat-amat nga nagabalik sini ang insulin sensitivity tungod sini sa ampalaya. So isa gali no sang angulo nga aton tanawon sa pagkamalipaton kung may imbalances kita sa aton sini nga blood sugar, makabulig sining isa kasangkap sa Santhon Plus Gold amo sini ang ampalaya. Ayhan, may iban namang kot eh makaon na lang kodok ampalaya, wa gid problema. Kaon kamo na ampalaya kun kursunada niyo magkaon para sa mga reklamador yang ang ampalaya kun mapait. Tumar na lang kamo Santhon Plus Gold Capsule. Ikaduha pa gid sa ninyo sangkap ano nga ari diri sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig iya para sa aton sa ninyo memory amo ini ang

0: bulik. Ha? Makabulig sa aton sa nangyong memory, pinaagi sa ginatawag pagpanami sa aton sa nangyong blood flow. Kaya nga aton sa nangyong brain nakadepende o kung nakadepende ini sa healthy blood flow. Ang garlic nag-aangkon na isang antioxidant at compound sa makabulig support sa blood vessel health. Butang balon, kung manami karon ang kondisyon sa aton sa nangyong kaugatan, manami karon ang kondisyon sa aton sa nangyong kurason, manami karon ang aton sa nangyong blood circulation nga mabuligan, ano? Pinagi sa pagkaon aton sa nisang ahos, masuportahan man ang aton sa nangyong long-term cognitive health. Ang pagpin ang paminsaro naton, ang memorya naton, ang aton sa panghuna-una, masuportahan man tungod nga manami ang aton sa nga blood circulation. Tandaan naton, pinaagi sa blood circulation, madulong ang oksihina o kung oxygen sa aton sa nga brain, lakip na ang nutrient o kung mga sustansya nga kinahanglanon dira. Isa nga makabulig para ma-preparar nga manami ang alagyan sa aton sa nga dugo para makondisyon ng aton sa nga kaugatan. Amo ang ahos. Isa man sa sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Indiretso ko nalang niya, Sunthorn Plus Gold Capsule, kay sigurado gid ako, may masiling naman ang karoon nga makahang naman ang ahos. In fact, may mga text pa kita nga nabilin ganin, Dre. Anong imuon ko, Dok? Kaya mapaitang ang palaya, makahang ang ahos, din ko makuha sa spirulina, hindi ako makauyon sa balungay, etc. etc. Muna sinimula wala naton nga sa aton sa nga ikaayong lawas, hindi kita manugon sa aton sa nga nasulod, Dre. Panumdumo naton hindi gasto ang ginabutang naton sa aton sa nga lawas o kung ang puhuna naton diri kundi ang ginabutang naton diri kundi investment naton ni kay hindi kita sini magbalatian, ha? Kay anhon mo man kapangita sang madamo nga kwarta, ha? Pero kung way mo ginhalungan ng imo sini nga lawas, matabo nga ayan ang imo sini nga sinuktan, isa lang na kahampak, ha? Dito sa imo sini nga hospital bills, sa imo sini nga medical expenses, kag mga maintenance, ha? Kung hindi ka kabalo maghalong sa imo sini nga lawas. Pag abot sa aton sini nga brain, hindi na naton pagulaton nga aton sini mga kapamilya ng mga upod naton sa balay, hindi tanam kilala. Ha? Hindi ito naman madumduman karon kung ano ang mga manami nga mga nagliligad karon nga makahatag inspirasyon kag paglaom sa aton tungod na pabayaan na ton simple nga memory loss tungod sa aton sa mga pangginawi nga hindi amo. Umpisahan na to ng healthy living. So tumar kita Sunthorn Plus Gold Capsule kay mga sangkap sa kasubong sang ampalaya, kasubong sang ahos, nagabulig gali, no? Para nga mapanami aton sa nga blood circulation, mabalansing aton sa nga blood sugar para malikawan aton sa ni ang memory loss o kung paglala sa ni kung may ara ka na. Lakip pagidiri ang iban pag inyong mga sangkap like balungay nga superfood man ginatawag queen of all vegetables. Sara man ang Sunthorn halin sa panit sang mangustin nga mangustin ginatawag man nga queen of all fruit. Kag iban pag sa ni nga mga sangkap lakip ng spirulina nga dagaya man kayo sa vitamina kag mineral beneficial sa aton sa nga brain kag may ara sa protina hindi lang sa brain kundi sa muscles naton may ara sang benepisyo. Kagabi niyo kung nano ang isa ka mahimo gali naton nga pabor sa aton sa nga utok sa aton sa nga memory among pagpasilak sini sa adlaw. Tungod pinaagi sa pagpasilak sa adlaw, maproseso sa aton sa nga lawas ang vitamin D, especially kun kulang ka sini sa vitamin D, isa ka rason, kulang ka sa pagpasulod sa imo sa nga lawas, pinaagi sa mga suplemento or kulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang aton sa nga brain may ara sini sa ginatawag vitamin D receptors. Ang manubo sini nga level sang vitamin D sa aton sa nga lawas ang ginaangot sa brain fog, slower thinking, poorer memory performance. So kung nagamaripaton ka nagali dira, no? Medyo nag-aang-ang ka na kung kaysa sa mo sa nga paghambal, nagyo na paminsar mong next ni mo sa nga word nga pag-istorya o kung ipag-hambalon, ayan, nagkulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. More ka indoors, more ka tubang karon sa mo dira nga gadget, nakulangan ka sa vitamin D. Samantala kung makorek ka rin na to ng deficiency nga, no? Makabulig para nga ma-improve ang aton sa nga ginatawag symptoms nga manutaran kag ma-experiensyahan kasubong sa ning pagka malipaton. That's why, no, sa mga tao dira especially nga kulang sa oras sini sa pagpasilak sa adlaw o kung ang iban sini hindi magpasilak sa adlaw kahit maitom kanugon sa moisturizer kanugon sa sunblock. O kung ano pa nga ginabutang dira, no? Ibang sila, pangitaong ganda lang mataas pag yun sila nga SPF para kung nga hindi madamage ang ilan sila nga panit. Pero na-deprive magaling kita, no? Sige na tawag, beneficio sila sa silak sang adlaw. Dapat bulubalansin mo na, no? Sa aton sila mga tagparamati. Pero ari, may kagit perdihon sila ni kung magtumarka sang premium D3 capsule. Kapin pa kung manotis mga doon nagihina, nagiman ng imo sila nga memory. Kagkabalo ka nga hindi bastante magpasilak ni mo sila sa adlaw, manami. Magtumarka sang premium D3 capsule para mabuligan ng aton sa nga memory nga mag-function sang maayo. Uko ng brain nga mag-function sang maayo, hindi maglala aton sa nga pagkamalipaton kag manami ko ni upod pagid naton sa pagtumarsari sa Sunthone Plus Gold capsule. Kag ang isa diri sa concern naton, since nga ang vitamin D is fat-soluble vitamin, paano ma-absorb sa aton sa nga lawas kung mag-inom kita sa isang premium D3 capsule? Ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, may upod na siya nga good fat. Hindi lang isa, kundi duha. Amo ni silim lang nga not one, but two good fat nga ari diri sa aton premium D3 capsule. Ini sa formas ang ginatawag VCO, virgin coconut oil, kag sa moringa oil nga dagaya sila sa mga ginatawag nutrients, sustansya, good fat nga makabulig sa aton sa ring lawas, kag makabulig para ma-absorb kag maproseso sa lawas kag ini mauyang ang vitamin D. Kag ang manami pagit sini bonus pagid kung nagkakaon ka sa mga pagkaon sining may mga fat soluble vitamins pagid, like vitamin A, vitamin E, kag vitamin K, as well ma-absorb nimo ini. Kay may ara kasang premium D3 capsule na gintumar nga may upod ni nga good fat nga makabulig proseso sa mga fat-soluble vitamins kasubog sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Kagkabalo-balo ka mo sa aton sa mga tagparabati. Sa mga Facebook Live viewers naton nga may ara gani sa isa ka vitamina nga makabulig para sa aton sa nga memorya, especially no sa ginatawag general brain protection. Pero ining vitamina, unfortunately, why nagaproducer nga aton sa nga lawas. Pero dagaya man niya makuha na ito ng sources sa aton sa palibot. Ara sa niya ang mga prutas like bayabas, dagaya, gito ni sa sining vitamina, bell peppers, pila sa niya mga utanon, may ara sa vitamina C. O kung ng vitamin C, water-soluble vitamin ni siya, nga kinanglanon sa aton sa nga lawas, especially pag-abot sa niya sa protection sa aton sa nga brain, tungkol ginabuligan niya nga maprotektaran ng aton sa nga brain, batok sa niya sa oxidative stress, ginasuportahan sa niya ang neurotransmitter production, gina-maintain sa ng overall nervous system health. So, botong balon sa ni, isa sa manutaran mo kung kulang ka sa vitamin C, ang memory kag konsentrasyon mo sa ni ang afektado. Pero, kung madugangan, gali na to ng pagpasulod sa vitamin C, kapin pa kung hindi ka pala kaon prutas, hindi ka pala kaon sa isang utan, pinagi sa pag-inom sa Sunthone Vitamin C, mabuligan nga ang memory kag ang concentration naton mapreserbar kun maprotehiran pinaagi sa pagpasulod naton sang vitamin C nga ara sa ginatawag Sunthone Vitamin C nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw. Kag isa pa gid sa isang bintaha sang lit nga sodium o kun na ginatawag sang lit nga ara sa ginatawag alkaline ang aton sa nga vitamin C, hindi sa makapa hilab sa aton sa nga tiyan. Kag manami pagani ang epekto, abin akong nano, kuni upod naton ang Sunthone Vitamin C sa pagtumar sa niya sa premium D3 capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule. Pag-abot sa aton sa nga memorya, may nag-feed sa nutrients na kinanglanon, may nagabulig protect sa aton sa nga kaugatan para manami ang blood circulation, may nagabulig balance sa aton sa nga blood sugar para ma-feed ang aton sa nga kinanglanon sa brain, kami nagaprotect sa aton sa nga utok sa pangkabilugan kung ginaupod naton ang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kun sa aga sini kag sa gabi para malikawan naton ang madasig nga pagkamadipaton kag kun nagalipat-lipat maka-experyensya kana sang medyo nagalipat-lipat ka indi ini kinaandan sa imo magtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Sa nga pinamangkot kun din ni available sa rang ini mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dalagko, magagmay sa nga butika, available kita ni mga food supplement nga gina atalakay kag gina-discuss naton na diri nga may benepisyo sa aton sering ikayong lawas. Damo sa mabenepisyuhan sa aton sering lawas, specifically nga istoryahan naton about sa aton sering brain, about sa aton sering memory. Pero kung makalagaw ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo kapamangkot dira or makita nyo magandang naka-display na dira, no? Ini mga product na Ultimate Trio naton, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Pwede makamamakabakal sa niya sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, o kung sa generika, sarang nyo man inima bakal. Pero kung dalimbawa, may tiyempo ka mo, nagalagaw-lagaw ka mo dari sa syudad sa Iloilo, sa mga taga-city proper mismo, o sa mga Iloilo City District, or sa mga kabanwahanan, ano, makakadto gani ka mo dari sa syudad sa Iloilo, pwedeng-pwede ka mo makahapit gidira sa Yes to Health Wellness Center. Anong bintaha kung maghapit ka mo dira? Available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mga proven and tested and FDA approved nga mga produkto. Magluwas nga kung may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, libre kamo nga makapamangkot dira sa ila dira nga alternative medicine consultant. Libre ang konsulta dira. Libo may ginabatsyag ka, masiling ka, "Dok, anong maayo sini nga dapat ko kauno? Anong maayo sini nga dapat ko likawan?" Or nga ang kadugay sing ginabatsyag, "Dok, nagabalik-balik." Ina kag iban pa nga mga detalye, iga id-id o kung may id-id nga tudlo ina sa inyo, giyahan kamo para nga ang posible nga mga causes pag-abot sini sa ginatawag mga sintomas nga ginabatsyaga ninyo ang maamat-amat malikawan kag ang pila sini ka mga bagay nga kinanglanon himuon amat-amat maadapt pag ma-adjust naton nga tonto gadingon para madasig kita maumpawan sa aton sir ginabatsyag. Kag isa sa approach na dira no pag-abot iya sa nutrisyon, tudluan kamo sa nagakadapat ninyo nga kaunon, dapat ninyo likawan amo man ang mga ilimnon nga mga dapat kag hindi dapat imnon para madasig kita maumpawan sa aton sa nga balatian. Actually, yung libre nga konsultasyon dira halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 takna sa aga, open na ina sila. Pero sa mga taga Syudad sang Bacolod, taga Negros Island region, pwede ka mo direkta man makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid ni sila sang Marayo Bangka. Damo nagapasalamat no dira sa Bacolod kasi malapit na lang sa ila, direkta nila nga mabakal dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magluwas nga available pag din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ning mga lugar. May naman kot sa aton ano, tido ko ay man ko yung problema sa memory. Pero pag abot iya sa coffee, Santon Gold Coffee Mix ang ako niya na sauan. Pero panalagsa, nagainom man ako sa Premium D3 Coffee Mix. Kahit namit man sila parehas, dok, pero masaho ko ang Santon Gold Coffee Mix. Kapin pa, kahit doon na notice ko, manami ang resulta sa akong sininga panit. Okay lang bala, dok, adlaw-adlawon. At rin, notice sa mga nagainom niya sa coffee, isa ka adlaw o kung isa ka ilimnan, sinang hindi mo mapainom sa coffee, ang iban daw, makuan mo. Termino sa kilala ko sa nga daw, no madlagan mo. Kundi makainom sa coffee. Actually, ang kapinasahi sa pag-inom sa isang Santon Gold Coffee Mix. Kaya kung nagainom ka sa may benepisyo, hindi lamang siling na napasudlan mo sa mga utanon, kag prutas ang imo sa nga lawas pinagi sa pag-inom sang coffee kati may ara sa sang masustansya sa nga mga sangkap eh. May mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, kagiban pag sa nga mga sangkap may ara sa sang dugang ang pinasahi nga beauty ingredient amo ini ang ginatawag collagen and glutathione. Ti ang collagen nga da nagabulig na parang aton sa mga joints alisto hindi makabatyag basta-basta sa pagpalanakit. Nagasapnot ang aton sini pamatyag tungod afektado darang aton sini mga lanit-lanit ano kag ang glutathione naman niya nagabulig para magnamin pag-function sa aton sini nga liver para nga maglimpyo sa aton sini nga lawas nga isa sang efekto sina naganami aton sini nga panit kag kun nagakulang kita sina ti ara ang joint pains, discomfort, ara sini pagkurinot sa aton sini nga panit pag dry sa aton sini nga skin. Ambal sing kilala ko siya, Dok, nami gima ko nagi Santon Gold Coffee Mix, ha? Do naga do makaulo mo lang panit. Ida tungod sa collagen and glutathione combination, magluwas ba sa mga utanon kag sangkap nga present dira ko na mo nang aton sa ginainom. Da sa gidahambal gali naton nya kon. Santon Plus coffee o na Santon Gold Coffee Mix ang aton sa ninyo coffee, nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pero sa imo, ya, kung panalagsa nag-inom ka sa premium D3 coffee mix, kasi nasawaan mo man, ti okay lang man ina gihapon. Pero kung nalibawa, ang isa sinis ang imo concern, gusto mo nga bisan paano mabulig-buligan ang imo sa ninyo insulin sensitivity. Ngayon, hindi sini magbating gilan, no? Ang aton sa ninyo cellula sa insulin para nga malikawan na ton eventually kung pala abuton ang type 2 diabetes. Kung magpangafe, nagin man lang kita, kung hindi ito mapunggan, kung hindi ito malikawan, hindi magpangafe, try na ito ang premium D3 coffee mix. Ang Santhone, halin sa mangustin, kag ang vitamin D3 mismo, nagabulig ni para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag kasubong sa premium D3 coffee, I mean, kung kasubong sa Santhone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, tigin gamitan man inisang stevia para sa iasininga pampa at tamis. Pero kung gusto ka mo sanino sa aton sa mga tagparamati, isa ka kafe nga tuman ka masustansya, dagaya sa protina, protina halin sa balunggay, protina halin sa rin sa spirulina, protina halin sa rin sa soya, diri na kita. Tilawa nato ng Santhone Plus Coffee Mix. Ang Santhone Plus Coffee Mix, pwede ini sa kabataan, pwede sa may mga edad-edad na. Kaya nga man, kung kabataan, isa sang focus o kung isa sang ginatawag lagas aton sini magnami ang memory. Mayara sang lecithin nga nagabulig pa nami isang memory. Kag siyempre, hindi man magpaulihi, dapat ang mga may edad-edad ang memorya, dapat as sharp gyapon samtang nag-edad. Pero ang punto lang naton ting kabataan, nag-eliskwila, damo sa mga task na ginahimo, pagtuon, memorize, makabulig ng lecithin. Pero sa mga may edad-edad na, maglas sa lecithin, may ara pag din sa ginatawag flavonoids, may ara sa ginatawag phytoestrogen, para nga mabuligan yung mabalances sa niya, mga imbalances sa hormone, especially sa kababainhan, samtang nag-edad. Kagiban pagid yung mga benepisyo, benepisyo sa aton kurason, benepisyo sa aton blood pressure, kaugatan, hindi basta magtaas ng cholesterol, triglycerides, kag iban pa. Kag pagpabakod sa aton sa niya, maskulo kon muscles tungod sa natural protein nga ara diri sa kada higop naton sang Santhone Plus Coffee Mix nga available man diri sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo sa nga lugar. Pero sa mga nagam-message sa aton nga ang problema nila yan, hindi makatulog maayo, kadaw disturbo bala, nagadinguo kang tiyan, hambal sa kilala ko, sino kundi ko yung tiyan, hindi matigaban ako, hindi man ako ka-tigab, nagutom ako nga, why man ako singgana magkaon, ano ang pwede ko mahimo dire? Isa sa suggestion nato dira, ang pag-inom sa isang Santhone Gold Herbal Tea. Ang Santhone Gold Herbal Tea, nagabulig pahawan sa aton sa nga sulok-sulok, sa aton sa nga tiyan, ano, puno bala sa hangin, ang iban sa nito, man sa kabalaka man bala, tungod man sa pulaw man. Ang pulaw, kung kulang ka sa tulog man, hindi man mayong kondisyon sa imo siningat yan. Kagti, ang balong talagang man, sino man mayo tulog sa nikon, hindi man mayong pamatsyag sila siningat yan. So para mabuligan, ano, na mag-relax sa itong siningat yan, mabuligan nga, why disturbo ang aton sa ni panghuna-una, pawensaron sa aton sa ni pagtulog, tungod naman nami aton sa ni pamatsyag, try nyo tumar sa Santhone, o kung try nyo inom sa Santhone Gold Herbal Tea. Kung gusto nyo sa gabi, magnami nyo tulog 1 hour before bedtime. Ang pag-inom sa isang Santhone Gold Herbal Tea. Pero kung gusto nyo man nga inom sa aga o sa udto, why man sang kontra tiyempo. Available man sa mga butika, hagparmasya marapit sa inyo sa ringa. Lugar. Dr. PM, dako ginang bulig sang Visinex Plus capsule sa akon. Kaya doon nagadubli baladok ang panulok ko sang una. Permi ako nagapulaw, tapos nagasigarilyo pagid. Pero sa nabatian ko sa program nyo nga mag-try sang Visionex Plus soft gel capsule, tapos amat-amat ko na dok buhin ang sticks ng sigarilyo ko, inom damo nga tubig, tapos nagtulog na ko sang temprano, dako gid ang nabag-o sa akon sininga health. Hindi lang mata kundi nagnami paman, nagnami man ang akon pamatsyag dok, why na basta nag-aalay ang akon sininga likod. Pila ka times dok ang imnon ko, kay nag 1 month na ko nga 2 times a day ang akon sininga pag inom. So kung manotis mo nga daw hindi bagid tanto ka kondisyon ang imo sininga panulukan, so dira ka lang gyapon sa 2 times daily nga pagtumar. Kati ginapasudlan mo iya sang dugang nga lutein, siya sang thin beta carotene ng vitamin E imo sa nga lawas mo kag ining lutein kag siya sang thin ti nagaserbi gid ani yang beneficial kay ti direkta sila nga nagapanghikot sa aton sa nga mata. Abi try abi for like a couple of weeks more nga twice daily, or depende kung halimbawa hindi pagid da sila nga daw satisfied ka sa imo sini improvement nga mabatyagan sa imo sa nga health especially sa imo sa nga mata, pwede nga twice daily lang gihapon. Hatag lang ka feedback ano sa ato, no? Depende sa imo sa nga mabatyagan para nga mahatagan naton sang advice o kung guide pag-abot sa adjustment sari sa kung pila ka kapsula gihapon ng imo sa nga tumaron. O kung hindi gani, machimpohan ng mga kadto ka dito ah. Ngayo, sinisang lugang pag-inagaydan sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, or libre ka man nga maka-message dari sa aton sa nga nagtatawag at text hotline, or diri sa aton sa nga Facebook Live para sa imo sini nga concern sa imo sini nga mata especially ano sa aton sini mga tagpanamati kung ang problema nyo ay han mga rashes, mga katul-katul kadugay bala magpali o kung pabalik-balik bala kag tidugang pa naton diri ang pagpangalisngaw sa aton sini nga panit kag hambal sang kilala ko sa doktor, hindi man kaaya-aya nga kon sang panit daw hindi gid sa manami sri tanawon nga ka dry man nga nagakolorinot man anong himuon ko kapin pagid sa isa naton sunay ka texter 30 ang iya sa nga edad, babae damo punggod siya sa nga likod, ano ko nang masuggest naton? So number 1 natong suggestion sri tumars ng Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C. Ayan, may mga imbalances sa aton sa nga lawas. Pila sa ni among ginatawag nutrients, ang zinc kung kulang ka man sa ni sa zinc isa man sa ginatawag resulta sira ang pagtulubo-tubo man sang punggod sa aton sa nga parte sang lawas magluwas pagin abisa mga imbalances pagin sa ni sa hormone. So pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C, makabulig ano, especially sa punggod bala sa lawas ya, hindi sa guya. Pagkatapos pwede gamitan sa ni sang Sunthon Plus Herbal Soap. Abi, sa aton sa mga tagparamati kasi mga nag-message sa aton, kung may amo kamo sina nga concern sa panit, pwede nyo gamitan sang Sunthon Plus Herbal Soap. Pero kung guya, pampahamis, may mga dark spots sa dira, pinalihan sa punggod o kung mga, kung ano man nga mga parte sang kung ano man nga mga concern naton sa guya, dira, gusto naton pahamison, ano? Ang iasa din nga color, para hindi magkambang-kambang, may brownish, may dark brown, may daw light brown, may doon di ako maintindihan pala kung kaisa, no? Mismo ang may lawas daw, hindi naman gani gusto magpang-espiyo. Balsang kilala ko siya, Dok, gusto ko lang espiyo ka, may filter always. Try nyo gamit, iyan, no? Sa Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap, may ara sang glutathione, may ara sang kojic, kaya makabulig, ano, pahami sa aton sa kutis. Pantay-pantay nga color blasari sa ato sa nga panit sa guya. So kung gusto ka nga daw sa lalaman na langgit sa guya, igamito naman sa imo sa nga liog. Pagkatapos pwede man magamit sa imo sa nga butkon. Kag try nyo man nga patinirot tiniraman. Kung nagapaligo ka mo, nagapailamos ka mo, try nyo man bisan 1 minute man lang patiniron sa inyo sa nga panit antes sa nga bunlawan. Pero sa mga nagamessage sa aton, bang kambyo-kambyo sa klima, Dok, nagapasakit gin man kuno sa joint akong magtugnaw, gasakit iya sa nga tuhod. Actually, ang aton lawas, among may problema, hindi ang klima. O kung hindi ang weather, ano? Pagbaylo-baylo sa klima. Pero kung nagasakit ang imo sa nga tuhod, antes ka mag-inom sa isang pain reliever, kaya nagpamangkot na rin, no? Kung ano ko ng pain reliever, masuggest na ton. Diri kita anay sa simple nga pagbanyos-banyos. Ayan, madala ina sang, madala pa man ina sang pagbanyos ang Sunthon Plus Herbal Oil. Hindi tanay magdiretso sa pag-inom sa pain reliever. Ah, try tanay mga ginatawag physical manipulation. Gamay nga manumasahe. Siyempre alalay lang ha. Kati kung nagasakit nga rin. Karong tugmukan no. Pag-inom karong kundin adugangan. Pero gentle nga paguluhap-puhap sini. Manumasahe sini. Banyos sini sa ginatawag Sunthon Plus Herbal Oil. Kaya peppermint oil nga sangkap niya sini. Base sa Department of Health. Makabulig din no. Sa nagasugod niya para nakit. Para maul sa aton sini nga kalawasan. Pero kung araya. Kung tapos mo na nga. Na gamitan. Kadamo as ang nabuligan sa nga mga palanakit sa lawas pala mo ipoy palang alay na remedyuhan na solusyonan ha. Pero sa imo iya kung daw hindi makaya, pero testingan mo na iya ang test ka mag-proceed sa pain reliever. Kaya kung hindi gin makaya, te pwede ka makatumarsari sang cess the pain. Kaya cess the pain ini pain reliever ini nga makabulig para sa mga sakit sang tuhod, kami mga arthritis, rheuma, sakit sang ulo, even sore throat ganina, sakit sa likod, sakit sang hawak, sa mga ginasuot sang trangkaso, dira nga nagapinot ang pagginhawa, sini kada gapugok ang ilong, congested, makabulig din pahawan sang aton sari nga pamatyag. Ini cess the pain available ini sa mga butika ug farmasya man malapit sa inyo sa ningon lugar upod man ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ako hindi na gid maagwanta. Amo nang always na ton nga reminder sa inyo, hindi na kita magpaanad sa aton dagalingon nagamay lang nga sakit karon dayon ta. Tumar o kunduom sinisang pain reliever kahit ibugat man ni saton sa ringa atay, bugat man ni saton sa ringa kidneys. Pero kung kinahanglanon gid, dira, ma-recommend na ako sa pag-inom sang says the pain. Kagsa nag-message na rin sa ato, ano? Dok, ang problema ko, iya, sang una, no, okay man ang akon sa nga performance. Subong daw, nagabinais-bais na. Sa kay misis, kapiyan pa ko mag-overtime, lain na dayon ang interpretasyon. Pero ang tuod-tuod, ya dok, daw hina nagid ang akon sini pamatsyag o ay nakusang gana. Ano ang mabulig mo sini para mabalik dok ang akon sini nga? hindi ko lang magbasahon. ang imo nga pagkapa. isa ang masuggest sa ni sa imo. Ayhan, kagbasi, kulang ka sa nutrisyon sa ni. Try mo abi, tumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Kami ara, damo, nag-message sa ton, hina ila sa nga sexual performance. Dari pala sa pagtumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, naumpawan, nabalik sa nga mayo sa nga arangkada. Ina, posible, kag ang mahimo sa nga kabangdanan, nutritional deficiency. Kulang ka sa mga vitamina, kag minerals, mga nutrients. Nga napunan, o kung naislan, kag napasudlan na ton, kung nagagamit kita sa nga ton sa nga Ultimate Trio. Nagatumar kita abis ni twice daily. But specifically, may iba na abing tuman ka stress sa kakapoy mangid sa trabaho, kapoy physical, kapoy sa paminsaron, nga nag-afecto sila sa nga performance. Nag-nubo ila sa nga libido, nagadula ila sa nga gana. Sino man abi manamian ano bisan sa pagkaon pa kunoy kagana bala ang balsang kilala ta bisan adobo panadok why kagana magkaon hindi gina matandog pero singa bisan uga lang na kung ganado ka magkaon dok isa ka bandihado dok kuno yaban lang amo man sa aton sa nga sexual performance kung nubo gani aton sa nga libido ang sex drive naton sa naapektado gidula aton sa nga gana pero kabado bala kamo nga may isa ka suplemento ha nga ining suplemento nga damo nagahotik sa aton dok pwede na ma-order online. Pwede gid ma-order online ang Turbo Dietary Food Supplement. Pangitaon nyo lang ang ila sa ring official store. I-type nyo lang sa inyo sa ring Shopee or TikTok account ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store nga pwede ka mo maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for men kag iban pagid sini nga mga produkto or tanan nga mga produkto sa isang Yes to Health Incorporated. Kaya nga aman nga makasiling kita nga makabulig ini sa mga nawad-an gana, nawad-an pwersa pagabaw sini sa sexual performance nga iban sini na hulog lang gid sa kaawayon ano nila no kay tungod nga ti madudahan pa ang iban sini nga bana madudahan ayan maginarimitan ng iban o kung maginhapitan pero ang tuntuod sa naya huwag naging gana huwag naging pwersa huwag naging nabilin drain na tungod nga may imbalance sa hormone isa yung ginahimo sa Turbo Dietary Food Supplement buligan niya mabalanse ang libido kung mabuligan niya mabalanse ang libido amat-amat balik ang gana buligan niya magnamis niya ang blood circulation kaya ang balon gaman na ito ang erection nakadepende sa good blood circulation. Amat-amaton bulig, balik ang aton sa nga puwersa. Tiko na matamat galit mabalik ang puwersa karon, amat-amat nami sa nga blood circulation, amat-amat patawhay ang aton sa nga panghuna-una nga stress karon, amat-amat pukaw ang aton sa nga gana. Especially kati may ara sa ginatawag pang balanse sa libido. That's why, sa mga nakagamit sang turbo, no, dietary food supplement, makasiling na siya, Dok, abisan 10 minutos, miyadron takin na. Okay na yan, hindi na kumagandom sa tagtatlo kadlaw ng efekto. Pero may ibang gidabi nga gusto nila, no, na ginatawag lasting effect. Kagun may mo palang makabawi, no, sa ilasin nga mga pagkulang, sa ilasin nga obligasyon sa ilang partner o sa asawa, diri sa bata, no, pagtumar sang turbo dietary food supplement for men, 30 minutes, santesri ang sexual activity, makabulig amat-amat pabalik sang gana, makabulig amat-amat pabalik sani sang puwersa. Available man niya sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Pero doon na buhin-buhin na nagpadala sa konsen ni pabakal sa butika kasi online na sila nagpabakal. Which is readily available gita na sa TikTok kag Shopee. Hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Well, since nga lang alang na naman ang aton sa ringa oras sa aton sa ringa pagpangalagad, sa mga nag-message bala sa aton, dari nga way nato madangatan sa pagbasa. Bati abangan nyo lang sa masunod naton sa ringa edisyon kay pagbabasahon nato ng inyo sa ringa mga panamagutanon on air. Pag ang iban sa nag-replyan man aton, pinagi sa nasa text sa mga nag-private message dari sa aton, tignan replyan man aton, gina-chat man aton, kag ginadugang, I mean, pangayuan dugang sa mga detalye para makahatag makita sa nisang nagkakaigo ng mga question kung ano nagkakadapat sila sa mga complain o kung mga health symptoms. Sa mga nagaupod sa aton na, no, sa aton sa mga XFM station sa Bugo sa ringa Isla sang Panay, Caribo, Rojas City, Antique, Bacolod City, kag Negros Island Region, and of course diri sa Iloilo City. Thank you, good sa inyo sa nipapakigupod sa aton sa ringa programa. Ay si Ma'am Catherine Biloso, Ma'am Catherine Biloso, din nagaupod sa aton, ano? Sa aton pagpangalagad diri sa The Secrets of Health. Subaybayan ang masunod nga talakayan para sa dugang pagidnaton sa ring mga kaayuhan nga pag-aistoryahan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagpakigupod nga nagabilin aton lawasalungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Kita sa sakit na mong kalitra o tukar, bagong produkto.
4: Nga, XFM, kidhaw?
5: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
4: Nga, XFM Kid!
6: Ay, nanyang music ah!
4: Nga, XFM Kid!
6: Ay... Wala ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs nila, kag-talk up lang.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
4: May how kita pa...
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM Kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Apur balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound
8: just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa mga

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-major shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa labos ka.
13: Exciting, bro!

magasugod na sa Hulyo 6 ang aktual na trial sa Senate Impeachment Court batok kay VP Sara. Pag-abot naman sa July 6, gintala na ang proper trial Lunes, Martes, kag Miyerkules. Humali na las 2 ang hapon, tugtog sa gabi o kung ano nga oras ini matapos. Samtang Webes kag Biyernes naman ang gintala na

0: prosecution team nga wala sang may makapugong ukol makaupang sa natalanan ng pagsugod sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Sa kay House Prosecutor Kagabayan Portales Representative Shel Jocno, ginalauman nila nga matapos ang pre-trial conference antes ang Hulyo 6, agon hindi ba kapekto sa natalanan ng pagsugod sa trial proper. Nagumpisa ang pre-trial conference ang Hulyo 18 sa nagligad ng semana kag nagapadayon liwat sumong adlaw. Ginpahayag ni Jocno nga wala inigilayon natapos bangod mayara sa mga documentary evidence nga kinahanglan nga markahan o kon i-identify sa prosecution kag defense sides nga ila ipresentar sa trial. Ginatagang pagdamon ni Jocno nga dako nga bulig ang pagpatigayon sa Senate Impeachment Court sa pre-trial proceeding agod mapadasig ang pagpresentar sa mga ebidensya sa tion nga formal na nga magasugod ang impeachment trial. Samtang ginpanindugan ni Senate Impeachment Court Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. nga si Senate President Win Gasalian sa gihapon ang magapreside sa pagsugod sa impeachment trial sa mabot nga Hulyo 6. Suro kay Bantog si Gasalian na magabukas ang pagsugod sa trial bato kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung inkaso naman nga may makasugtan ang mga senador, mahimo sila nga makapili sa isa pa ka senador bilang presiding officer sa amuman nga adlaw. Madumduman nga ginpahayag ni Senator Ping Lacson nga na hisugtan sa mga mamalidha nga i-appoint bilang presiding officer si Senator Cheez Escudero bangod isa ini ka abogado kagagod mapadasig ang desisyon sa isa ka motion. Samtang ginalauman nga matapos subong nga adlaw ang pre-trial conference para sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builogid gaginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyaraman sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Fits. Perfect blend, a good may refresh ang energy na nagkasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan ng kape. Naingidyang sa borsang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Pabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kamgalang pain. Fast and safe. Yeah! Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Pero top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
3: Ikaw nga may isang akon kinadala. Panindugi ako.
4: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bala, kres ka buhi mo.
5: Amo, ginaangambal ko siya imo balilin. Sino lang abi ang kabingbang mo? Hayde! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
6: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi.
0: Natong sang kabuhi sa programa X-Rated.
7: X-Rated.
0: Lunes tubtub Biyernes, ala una imedya tubtub alas tres imedya sa hapon sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: musika, istorya sang kabuhit. Yari na diri tanan mga katropa, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani stay tuned ha, only here on XFM 106.5 ang katropa nyo. Exciting! Today mga katropa is Lunes.
1: Wow.
0: Lunes na naman tayo.
1: Yahoo!
0: Yes, of course. Di panibago na naman nga simana para sa aton nga mga katropa peers. Sa liwat mga katropa, subong is June 22, 2026 na. Kamusta kamutanan? Ang katropang Choy at for sure nahidlaw ni sila sa pagbardagul.
2: Yes, katropang ay Biyernes, wala kita, diba?
0: Yes, amo gani kay man. Amo tong ginabantay-bantaya nila o galing waan. Sige, importante subong. Nagpanumbalik na kami diri. Gani today mga katropa, ti ululupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
2: Magtamya wanay.
0: Gag magbardagulan. Teka, musta? Mayong hapon na naidiraha sa atin nga mga katropang class members. Nga tinakatutok na subong ang mga katropang listeners and solid supporters naton. Nga ti madugay na nga nag-aabang-abang. Kamusta ka modera? Kabay nga nagpaniyaga na ka modera. Ang ato na nga pagpanamiyaw sa atin nga mga katropang listeners dira sa radio.
1: Wow!
0: Transistor radio manina, Bluetooth speaker manina, ay mayrayad gid nga afternoon mga katropa peeps. Sa mga naka-plastar na dira ha, sa ilang nga mga pwesto, nagaduyan-duyan, malaka mo subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Ay kaina doon nag-ulan-ulan, ay pinag-untat man. Teka, mga katropa, kamusta dira ang weather sa inyo? Yan nga mga lugar, kahit dira sa amon, doon nagagalong giyad.
1: Sana all.
0: Alright mga katropa, ha, gani. Happy listening naman dira sa inyo. Kag happy Monday everyone.
1: Yahoo!
2: Yes, of course, katropa. Kag happy Monday afternoon. Likewise, good sa mga katropa naton. Nati sa subong mga tinio na ka-monitor, nakatsundin na dira sa X-rated program sa XFM Roja. So, kamusta katropang ay ang aton nga news station?
0: Super nami, pero doon na ni mag-op ako katropang Joy. Dugi na kublaan.
2: Sige lang katropa, magdugay, maghamay mo na naman daong pangamas kamas. Sige sa mga katropa natin, di magkamangabahin subong sa Ansyuras ng Rojas nga nagapamati sa ato programa. Aram ka mo sa mga kapanuwahanan. Diyan sa aton nga bugos nga probinsya sa Gapis, and of course sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw katropa as an OFW naton nga katropa PF. So thank you so much once again sa pagpili na naman sa X-rated program. Kag syempre sa amon ni katropang Ira bilang maging kabahin dira sa inyo Lunes na naman sa hapon. Do kadasig lang sa Lunes katropang Ay, no?
0: Yes. Mayong hapon anay dira sa Family Bautista sang Barangay Lunoy, especially ha kay Ma'am Lorna, kag sa iya dira baga apo nanday Kristen May, kay Jed Andre, kay Gladian, kag kay Chris. Nga nagatutok na kuno subong, ilabi na kong X-rated program na. Dira ba na sa family ni Ma'am Lorna sa Barangay Luktugan. Good afternoon, kid. Kag syempre kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Ay, Lunes naman, ti for sure. And kuha naman si katropang Pinky ng ano ganing tawag si nakatropang energetic. Kay syempre panibag-o nga adlaw para sa iya mga ugtasan nga mga estudyante. Sige, may dahil lang afternoon dira ha katropang Pinky, labi na dira sa mga kaupdandan mo nga ti sakop man sa pagbabati dira sa ibang mini radio.
1: Yahoo!
0: Dira man kay Uncle Tolitz and Insog sa may patag lawaan tali papa nga naga mulumonetor man sa aton.
1: Wow!
0: Sa iya dira mga kaupdanan nga naga baligya sa mga karne.
1: Yahoo!
0: Ano man dira inyo ginabaligya, di mayong hapon dira sa inyo tanan ha. Kag syempre kay katropang

0: Jola dan Lorenzo sang Hamin dan Kapias. Apa masa yang family Lorenzo di good afternoon juga. Kung alang anay katropang Joy ano ta anay sa mga katropan nato ni inform ta sila gati nagsailo na kita basi balang iban kay ina wala pa kapamati sa aga sa mga programa nato diri mga katropa hawain na kita dito sa Barangay Lawaan at diri na kita sa Barangay Tisa sa San Miguel Street basta pangitaan nyo lang dira ang mataas ng antenna sa ababaw tanglaan nyo lang dira na kami dasan ang may patakason bala ari kami sa tuktok asang kabukiran. Tuntulan ang dama sa mga katropa natin. Basta gusto ganila di ang magkanto katropang Joy. Di huwag ganyan rason, no? Nga huwag ganyan sa rason, hindi sila dari makakanto.
1: Actually, malapit lang man kita sa karasada katropang ay. Yes. Muna na kay may gamay ka lang sa kaon.
0: Oo, gutusan nyo na lang, ha? Kaya para maka-exercise pa darang mga tuhod ninyo. Alright, mga katropa, this is Monday. Siyempre, hindi pa dulang atin nga question of the day. Abi niyo ha, makalampuas ka mo ha. Alright mga katropa, ngaton nga pabangkot subong nga Lunes. Ba Tagalog ito? Mga katropa, bakit nga ba nasasaktan tayo kapag nagmamahal? Ay, literal ng sakit katropang Joy.

0: tropang joy sa mga ano, sa mga balaklon nga nagamahal. Diba? Di masakit ganyan sa bulsa.
1: Samtang yes, nagamahal. Yes. Mas lalong sumasakit.
0: Yes. Amo ina kaniwa ka tropa. Di expected na inaabas na nagapalangka kita. Di hindi gini na iamalikawan nga hindi ikaw masakitan.
1: Pero nga abala ka tropang ay.
0: Kaya syempre, tanan nga relasyon hindi man perfect.
1: Wow!
0: Kay miara ginya sang pag-ilinawan. Pag hindi, pag wala insindihan ay amo na bala nga magabagay-bagay nga bisan kiss agamay lang ti para sa inyo ya gina big deal niyo na kun hindi man kamo abi ang mga partner niyo dira ho. Amo gina palangga niyo dira. Na inagin siya mga katropa gani expected na inagabasta naga palangga kita ti masakitan gid kita ya. Alright, how about you mga katropa? Di kamo ba si Miara man kamo dre? Kaugalingon nga rason, kaugalingon nga mga sabat, sa atin nga pamangko. Di nga man kuno nasasakitan kid kita kung nagapalangga kita nga man bala ano gid bala ang rason mga katropa peers.
1: Oh, no.
0: Pabugal-bugal, bidas ang sabat niya sa comment section. Kay ti, basahon, inanamo ni Katropang Joy. I-drop na drahangin niyo ang mga answers. Kay ti, nagahulat-hulat lang kami di ah. O, Katropang Joy, check abi dira kung may nagsabat na.
1: Abilang taon tabi, sino pinakadasik pag-abot sa love-love nga na? Abilang taon ta pinaka-latest nga mga commentators na to. Ay, wala pa Katropang
0: ay. Ay, di, sige, shout-out na lang ang aton nga 14,000 viewers. Good afternoon sa inyo, ha? Di man ka mga bahin sang pungsod. Tropa, at isubong at inion ha, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Gani mga katropa, bask ko ganyo na, tuduha nyo na darang inyo nga mga radio, ang inyo nga mga Bluetooth speakers.
1: Yeah!
0: Para the more, the merrier pagit kita this afternoon.
1: Wow!
0: Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dira ha sa 93.3 MHz ang XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Dira man niya sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Wow!
0: Siyempre, live na live man kita dira ha sa ilang Facebook live stream.
1: Yahoo!
0: Kagadra pagid ha sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta, kamodera tanan, katropang Dolphy Langka. Hilo-hilo lang dira sa inyong station manager nga si katropang Troy Tisoy.
1: Yeah!
0: Kag syempre, hindi lang na mga katropa, kinagapalayag man kita dito ya sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Gani good afternoon ha, kag happy happy Monday na sa atin nga mga katropang sister station.
1: Yahoo! Kag of course mga katropa, ti sa subong nga hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga transistor radio dira or sa atin nga Facebook live. This rainy afternoon ka man ti mabatian man kita, pinagi sa atin nga XFM Radio Network app. Ti sa mga katropa natin ha, wala pa nag-install, abati mag-install na sa XFM Radio Network sa tagsa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira. So basta may connection lang ka mga katropa, ti anytime anywhere, pwede nyo gid ma-open. Isa nyo lang yaka-open ang atin nga XFM Radio Network app, kagatiara na yun. Pwede ka nakapili, pwede ka nakascroll-scroll sa mga frequencies sa mga nanaresari natin ng mga XFM stations nationwide. Kag syempre, magpamati ikaw dira sa mga musika programa, entertainment programs, kapanaos ang XFM or X-rated program natin dira. Kag, of course, wala ka sa problema hon sa imong lokasyon, Mapaluzon, Visayas, Mindanao, kaman. Anytime, anywhere, mabatian mo kita. Nagapalayag, pinagiya sa atong XFM Radio Network app.
0: Yahoo! Yes, kaginde lang na mga katropa. Kay syempre, subong nga hapon ha, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
1: Wow!
0: Sa gihapon ang atin nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Nati, may good news mga katropa peeps, aki man, nakalabot na ini sa 3,200 followers.
1: Yeah!
0: Gani, thank you so much gid nga mon gid nga pagpasalamat sa mga katropa naton nga nagapadayon sa pagsuporta sa aton diri nga mga programa. Thank you so much gid mga katropa peeps. Kag syempre nga aton mandra nga mga pag-encourage man sa mga wala pa nga nagapulo pa mati subong. Kung malabayan nyo dira nga mon nga Facebook Live, at i-search na lang ang XFM Rojas 106.5. Kag ayaw gid pagkalimti nga i-like and follow. Kaya para i-notify ka mo dira every day nga mag-live na kita o kung mag-umpisa na nga ito nga mga programa. Kag syempre mga katropa, kung kamo nagalantaw subang sa ngatan nga live, at hindi yung manpagkalimtan ha, nga i-power share ang ngatan live subong para mas marami, mas masaya. Kag sa ato nga nga comment section, di feel free gid ha to drop your comments sa inyo nga mga pa-share route, talamyawon, birthday manina, anniversary, fiesta, kasal, reunion, anything mga katropa, ano manina nga special nga ganap dira sa inyo nga kabuhi. Basingyara ka mo din nga gusto tamiyawon ang inyo nga mga ginalainan sang buot. Go na adra sa comment section. O kung basingyara man kami sang mga pick up line din na ang mga banat nyo dira nga ti maka-learn ng aton ng mga katropa peeps. Pwedeng-pwede gid mga katropa.
1: Yes, of course, guys. Siyempre, sa mga katropa naman nato, ang gatinaga pa nga subog, git katropa, ay, aba, don't be sad, ah. Kaya gusto man nila kung may tamyawan sila, may isararout man sila, pero wala sa lesang data or wala sang signal dito sa ilang maglantaw sa ating nga Facebook Live this afternoon. Aba, di katropa, pwede man sa gihapon, magpalabos sa inyo mga mensahe, mga pa-shararout man nila, o kung ano pa man, pinagi sa pag-text sa ating nga XFM text line number. Yes, isave na dira nga ating nga numero 0908-862-5225. Yes, mga katropa, that's the right number nga i-text para magpalabos sa inyo mga mensahe, mga pa-shoutout or kung ano pa man. Kag syempre nga itong nga pag-inganyo sa inyo tanan adlaw-adlaw mga katropa ha, nga mag-subscribe gid sa aton nga official YouTube channel. Basta may mga smart TVs ka madara kag internet sa inyo nga balay, pwede-pwede nga maglantaw sa aton nga Facebook Live, sa aton nga live programs, pinagay siya sa aton nga YouTube channel. Pangita alang 106.5 XFM Rojas City Capiz, or pwede mang ganing katuan yung aton nga Facebook Live subong. Ara dira nakapin, naka-comment or nakapin sa aton nga comment section ang aton nga mga social media links. Kaupo na ang aton nga YouTube account para inyo yung i-follow, and of course mag-subscribe gid mga katropa. Don't forget kid ha, nga pindot on ang subscribe and notification bell para always ka mo updated sa mga nagapanguna, mga latest nga mga balita sa subong nga mga tinion mga katropa. Kag siya para nga aton nga ginakuan, gina-promote gid nga Facebook account, ang ating secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5.
0: Yahoo! Alright mga katropa, bilang tawon ta kung sino na din ang first honor sa aton nga Facebook Live. Sino gid malayhan ang nag-abang-abang sa aton programa subong hapon? Ay, nagapanguna na din si katropang Sir Melbs and Nisco. Good afternoon na din sa imo nga mga katropa peeps. Salamat gid ha katropang Sir Melbs sa imo nga pa-highlight. Second honor naman si Toto Valdizon Escalada sang Pure Flow Water Filling Station dira iya sa Banwasang Dao. Yahoo! Kamusta kamusta to? Ari na kami ha. Ayaw na dira magpangasubo. Samtang nagadeliver ka dira sa imo nga mga order nga tubig. Ti pandara na dira ng imo nga Bluetooth speaker para malingaw man ang imo nga mga customers. Nagdrop na siya sa iya nga mga ginabatsyag subong ho. Apisar ko no nga wala siya love life. Ti cool na cool sa gihapon ng aton nga katropa. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo ay nga ito niya katropang solid man. Good afternoon andra sa imo ha katropang Crystal. Si katropang Capiz Adventurous Vlog aka Ariel Fanugan. Mayong hapon katropang Capiz. Kamusta kamusta ikaw? Salamat sa pa-highlight and pa-followers.
1: Sige, Sige, teka tropang ay katuan, tanay balang ilang ang mga sabat ho, gina katuan kung pinakalatest nato ng mga comments or nilaga comments, tinag-alabuta ng ilang mga sabat sa ato nga question of the day. Di isa-isa ho naton biyang ilang ang mga sabat sa ato nga pamangkot kung aabala na sa sakitan ikaw kung nagahigugma ika. Abe, panami-nami sabat. Abati, unag, di si Pasetti Kenneth o si katropa nating Kenneth. Siling niya, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Siling niya, natural nga masasaktan sa pag-ibig. Pero ako, bisan masaktan ako si katropang Ira gihapon. Ay. Amo na tayo mga banat, katropang Kenneth. Sige, noted ni katropang Ira ang imo nga sabat. Si katropang Ma'am Liza Digala, siling niya naman, bakit na sobra ka nga nasakitan dahil mahal na mahal mo siya?
2: Sana.
1: Simple lang ang mga sagutan ni Ma'am Liza ha, pero direct to the point. Sili naman niya ni Sir Melz Anisco, katropang ay, sabat niya, love has four letters. Uy, L-O-V-E. Same with hurt. Same hurt does. Kung may joy, may sad man, live, love, and learn.
0: Aww. Grabe.
3: Grabe din muna nakuha, Sir Melz. Daw ma-inspire man mga katropa mo, ha?
1: Sige, ate. May mga sabat. Pagkita katropang ay, mga katropa natin.
3: O, si katropang Rafael Digno, niya hasiling niya. Basta, gapalanga ang isa katawo na agyan niya gidna ang masakitan kay hindi lang tanan kasadya. Apo ganing ginahambal tanga wala sang perfect nga relasyon. Tanan gidya may mga kuwan. Ah. May mga gakahitabo nga wala tagi na expectar.
1: Si katropang Crystal naman niya, sila niya, yahoo, a question for today na naman. On my side, natural lang masaktan tayo dahil nga nagmamahal. Love is like a happiness but full of mysteries. Kaya go lang ng go about sa love.
3: Ay, grabe. Man,
1: mga sagutan ng in love ito.
3: Crystal, mga malupitan ang sagutan ng mga katropa natin. Sige, ah.
1: Sige, si katropang sino pag-indi rin ng sabat man? Si Ma'am Crystal, ginahikayat niya si katropang Ronel. Nga bugtaw na ari na ang lalabs mo. Si katropang Ira, nga gwapa. Kag magsabat ka na sa question of today. Now na.
3: Ay. Ay. Grabe na. May demand ba?
1: Pamukaw po ka.
3: Sige. Kay Toto Val, di pa yung hapon ako na sa atin katropang Troy. Kamusta ang weekend niyo? Kamusta ang lalabhan mo, Ma'am Ay? Di malagid man ay han. Malagid to eh kaysang weekend. Di mainit man ang tiyempo. Kay katropang Ma'am Liza Digala, may yung hapon na dresay mo, Ma'am Liza. You're the best station worldwide.
0: Wow!
3: Ay, grabe. Pag ganyan nga, supporta ni Ma'am Liza. Shout out lang nila ha sa Family Digala and Family Divino. Nagalanog na kuno, nagapabati sila sa programa nga X-Rated.
0: Yahoo!
1: Yes, sa katropang ay, ariman of course si Capi's Adventurous Vlogs. May nga po kuno katropang Ira and Joy. Abati, good afternoon, gadra ha. Capi's Adventurous Vlogs, a.k.a. Ariel Fanugan, nga nagapamatigin sa atin subong. Si katropang Sir Mel Zanisco, good afternoon kuno XFM Nationwide. Kasi mga katropa natin worldwide, especially na sa inyo mga gapahon, DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang Pumpkrit Boys, kay Porman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Christian, kay Archie, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Boko, kay Justoni, kay Vince, kay Rodel, kay Joey Bogart Catalan, kay Jerry, kay Ernie, kay Joe Bert, kay Vanjel, kay Elmer, kay Laner, kay Joel, kay Kailapad. Nagadinamo ang mga Pumpkrit Boys sa atin. Sige, thank you so much katropang Sir Melbs. Kag syempre sa mga ano gina, mga hindi matinag mga Pumpkrit Boys, nga bisa naga ulo braya sa kada hapon, di pa rayon sa gyapon ang pag-monitor sa mga chika babes din sa X-Rated program.
3: Si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog, ay kasad man katropang Joy, hindi na naton ka kapitbahay si katropang Ma'am Emmy. Sige lang, importante ging bisitahan ko siya kaina. Di kamusta ka dra Ma'am Emmy, basti hidlawon ka sa amon ha. Di kung hidlawon ka, bisita ka lang dari sa amon nga new home dari sa barangay Tiza sa San Miguel Street.
0: Yeah!
3: Pagita, ala nga for sure, kita na ina ni Ma'am Emmy kay balaan niya dana nga ton nga palatandaan ang mataas nga antenna.
0: Wow!
3: Alright, mayang hapon ang dresa niwat Ma'am Emmy sa may bahin sa Jack's Laundry Hub dira iya sa barangay Lawaan Water Village. Kay katropang Crystal, good Monday everyone! Hello katropang Iron, katropang Joy! Mao nagapahuway-huway siya gali o kay break time niya subong. Gina shout out ng ikunuhang yung family dira sa Rojas City Capiz, especially kuno dira sa may barangay San Jose ang yung beautiful girly kay Rogeline Crystal Joy Libardo. Kasi yung mother ha nga si Ma'am Maria Libardo nga nag-worry kung kuno siya sang nadula ang inyong station. Ako ya hala niya kuno nga akig. Abo, grabe man si Ma'am Maria. Sorry lang ha. Importante nagbalik ha. Pero sila niya okay na kay ginadalaw naman niya ang cute niya nga radio sa school. Happy na siya. Thanks, good and more power pa para sa inyong programa.
0: Yahoo!
3: Thank you, gina katropang Crystal. Kag syempre, thank you man sa imo mother, Maria Libardo, nga ti full support kidri sa aton nga mga programa.
0: Wow!
1: Sige, katropang Elmi, maulanan ko doon nga hapon mga katropa. Good afternoon, gina katropang Ma'am Elmi, sa bahay sa Jack's Laundry Hub. Sige, katropang Solomon, nagpaulanan sa iya mga emojis. Kag syempre, nagapangunagin para sa iya ang XFM Katropa Station. Thank you so much, katropang Solomon. Dira sa bahay sa Pontevedra. Kamusta, dira katropang Solomon? Nagaulan, mambala dira sa Pontevedra. Sige, katropang Sir Mel, the bigger, louder shout out ko doon sa mga tropang Buklan. Kag sa mga Marites, dira sa Poblacion Sur Ibizan, especially na sa ilang leader, nga si Lorna Dolorico Altamea, kagkay Bayawak, Shemenet, Shemenet. Thank you so much, tropang Buklan, kag Marites. As always, dira sa may Ibizan, nagapamatiig dira sa aton nga programa sa kada hapon man. Sige, tropang Noranyan, alakapas ang XFM Sagay. God bless you both, unong katropang Joy and katropang Ira. Shout out lang kami dira sa XFM Sagay. Happy birthday to my Ihado, Harlan, and good afternoon to Mona Lisa Bukog Perito. See?
0: Yahoo!
1: Happy, happy birthday, katropang Harlan, ang Ihado, kuno ni katropang Dolphy. Tinaga-celebrate kasi yung special day today, katropang Ay, June 22.
3: Hi, happy, happy birthday, gidra ha, katropang Dolphy lang ka sa imong Ihado. Kag syempre, sa iban pa natin ng mga katropa, nga naga-birthday subong nga Lunes. Tingamon nga ano sa inyo ang birthday wish. Tigabay nga hatagan pa kamo ni Lord sang makusog nga panglawason. Good health lang as always akag more birthdays to come pagyad. Ay ti kay bag-o drabi subong ho doon nadula dari nga ton nga birthday song. Buwas galing mga katropa ang mabawi kami.
1: Ikaw na lang ko ng katropa kaya kapela.
3: Ah, hindi na. Basi umulan, bala katropang Joy. Sige, sa liwat ha. Happy, happy birthday sa tanan nga my birthday.
0: Yahoo!
3: Si katropang Solomon Antonio ya dan share as always. At sige, ang mga share post bala ni katropang Solomon, bisitahin nyo kay puro XFM Rojas.
0: Wow!
3: Thank you, Sir Solomon. Di, siling niya nagpa-followers naman siya kag nagpa-top 1. Magalumon ko nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira and katropang Joy. Watching live na ako subong samtang nagapahuway-huway. Diri naman niya sa idalom sang manga kay daw maulan. Boy, hay ti paghimo sandra katropang Solomon ha. Karon ka pa maya lasa-lasa kung nagabubo na ang ulan. Ay ti sige amo na ya ang favorite nga spot ni katropang Solomon. Sila niya nagalandog na kuno ang X-rated dito naman niya sa Banwasang Pontevedra kay naka Bluetooth speaker siya.
0: Yahoo!
3: Thank you, kinakatropang Solomon. Si katropang Dudoy, good afternoon mga guwapahon, DJ Joy and katropang Ira. Kamusta ang bago nga station naton ninyo dara mga langga?
0: Yahoo!
3: Ay, okay lang, Doy, ati. Kanami sa pamatsyagan kay daw dumaaliwalas ka, tropang Dudoy Tupas Dumali.
0: Yahoo!
1: Sige, sa katropang Sir Melz, happy birthday ko na sa iya, classmate. Nga si Meldy Sehar Persano. Sige, happy birthday once again ha, sa katropa good. Ni katropang Sir Melz, subong adlaw si Meldy Sehar Persano. Ang iyang classmate nga naga sa Ulugman sa iyang special day sa subong June 22. Si katropang Rafael Torbodigno, maayang hapon ko na mga gapahon, diwata DJ Ira Kag, diwata DJ Joy mula Batanes hanggang Hulo, bisan diin man ka mga barangay Mahalien Station. Nagatutok man sa gapo ng Tirektoda sa XFM Rojas sa X-Rated samtang nagapahuway kay Bunok ang ulan. Ay, kasuwet.
0: Sige lang, ay importante bisan nagaulan, nagatutok yapon sila yung katropang Joy no, sa X-Rated. Amo ginayang mga solid nga katropa peeps.
1: True, pero last na nang halin to ato. Katropang Rafael Kaman Permanente na Driang Estasyon sa XFM Rojas. Sige, si katropang Ma'am Sanali nagpa-highlight kag nagpa-tough naman sa atin nga programa sa mga hapon. Good afternoon, good afternoon katropang Ma'am Sanali Fenequito Tabique. Sa aris sa siguro subong sa school canteen na naman kati may klase subong adlaw sang Lunes.
0: Yes. Oh, si katropang Lloyd ho. Si katropang Lloyd Dina Valles. Ang katropa nila naton sa Malayong Pungsod ho. Dara sa may bahin sa City of Smile, Bacolod City. Sili niya, if the XFM Bacolod, ang iya ko nung neighbor radio station, will transfer to other barangay, then the snakes and mosquitoes are waiting to attack. Mugrobi. But silingon, ang istasyon galisang XFM Bacolod, ang imo dara nga panangga katropang Lloyd. Aba, sige, ati nga laman kita nga iya ini ginahilamunan katropang Joy.
1: Hulig siya.
0: Yes, sige. Hindi na sila maghalin katropang Lloyd Navales. Si katropang Tutoval, bow happy-happy naman ang ato nga katropa subong niya ho. Ambot, ano naman balayhan ang ginakasariyahan niya sini. Si katropang sino pa dring ari? Si katropang Rafael ho, sila nga shout out na ko no. Kay katropang Kenneth Pasite. Wow! Ang masabad na ito nga katropa. Diyos ko Lord. Salinya, din ka na sa ilo na di pa bayi na dang imo ginapamatian nga iban kay X-Rated na.
1: Wow!
0: Mayo pa si katropang Rafaelo. Gina-remind niya as always si katropang Kenneth.
1: Basta yun, ano man siya katropang, ay, kapulo pamati man sa iban, tas mag-X-rated, isailo naman sa DIN.
0: Yes, sige. Kapulo pamati, ilang kamundara ha, mga katropa peeps. Kay this time, time check kita anay, it's 2:40 in the afternoon na, mga katropa. We're gonna say BRB, that's be right back. At yung mag-aboy lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: X-FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: pagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy, ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Salvo Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you

0: Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon, ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanaka at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Completado. Si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Salamat sa FSFM pagkayo Dr. Levito Uy sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos sa gamit sa mong mag-intraman sa Santon at FSFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, 2:52 na sa hapon. And we're back mga katropa. You're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.

mohon nga magkapatay sang kagaw, kagang sa mohon nga daw naka-perfume ka, adlaw-adlaw. Ang Zantel Plus Herbal Soap, pangimo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagkapahugot sa ngatong nga panid, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga padidipunan sang balhas kagiko. Ang Zantel Plus Herbal Soap, ang may aramas ang virgin coconut oil, nga magkapatay sang kagaw, kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen, bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisa ni ka-herbal oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingredyente, hindi magubang iyang properties, kagka-epektibo. Gano'n ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zantel Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pinagisa ni mga Shopee kag TikTok Shop. Zantel Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: La Castellana.
1: Yahoo!
0: Astaga, musta dira, Ma'am Melanie? Mayong hapon lang dira sa Martis Sana Family. Dira man niya kay Nong Jojo ang driver sa traditional nga pulang jeep. Dira naman niya sa Bacolod City kay katropang Master Bud.

0: at tuan-tuan ingat Tom yang wan-wan katropang Troy angat tuan nga mga katropang Mahugod nga mga katropang vendors.
1: Yahoo!
0: Araman ka mo dira sa public market o kung sa tali papa lang di man ka mga seksyon mga katropa especially dira ha sa may bahin sang Lipunan sa Chodoro Arsena Serena Center.

0: bagong uba, mamumugon, banging isda, inabendra sa may bahin sang hamulawon panay. Kay katropang Eric Biring, kagay tay Mosok Biring. Yahoo! Good afternoon kay dra sa inyo, Hamed, ayad niya pagpamat.
1: Kag of course sa mga katropang driver sweet lovers na to, ang itiwalag isawa, ang nagasuporta sa mga katropa rin sa Katropa Station, especially na sa ating accelerated program sa kanahapon. Good afternoon again sa mga katropa nating jeepney drivers, mga bus drivers naton, mga nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers naton, especially na ang Tirik Toda Boys dira nga naka-monitor sa aton, sam talaga pa huway-huway sa subong kahapon. Sa mga motorcycle riders naton, nga nagapati ay sa ulan kag-init, sa ilang pag-deliver sa ilang mga transaksyones, kag syempre sa mga katropa naton, nga nagabiyahe sumong sakay sa ilang mga private vehicles samtang naka-X-rated ang ilang mga bakit.

0: course, dira sa bahin sang Pueblo de Panay sa mga taga e-performax. Kagundiin ka man nga establishmento komersyal, di man kang opisina, di ka mga building subong nga nag-julu-duty samtang naka-monitor dira sa X-rated program sa mga gasoline stations na ito. I-graft na nga mga katropa. Dito man ka mo maisa-isa, pero di syempre nga itong gid nga pag panamiyaw sa inyo tanan sa isagid ka, maid-ayad nga hapon.
1: Yes, kag sa aton dira nga mga katropa peeps, sa aton nga mga tanod, BHW officials, sa aton nga Ferocity Fire and Volunteers, good afternoon gid sa inyo tanan, sa tanan-tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Di kamusta na bala si Sir Cristobal Consolacion, kagamuman si Sir Jomar Buena Vista, di mo yung hapon nandira sa inyo mga sirs. Yeah! Kasi sa iban pa dira ninyo nga mga kaugdanan ha, dira iya sa may BFP. Alright mga katropa, iti ato na rin balikan ang aton nga comment section. Kay man ka damo pagin sa mga katropa naton ang nagapanamiyaw, nagapalabot pa sa ilang nga mga pa-shoutout. Si katropang Kenneth, may pick-up lines naman ho. Di

0: sige, paano yung nakatropang Kenneth kaya hindi kita ulunan? Literal na tao tayo. Sige, si katropang Mama Liza de Gala. Silinya, nahidlaw man kami sa program ninyo nga duwa. Day, oko na 2 days nga waay ka mo programa. Gani, day. Sige, Mama Liza, importante nagpanumbalik na ang inyong mga DJ Chica Beals. Si katropang Elmer Valencia BNS Jr. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Pa-request naman ng song To Love You More by Celine Dion na naman yahu. Thank you so much mga katropa Beats. My favorite guro ininiya nga kwanaw, the singer si Celine. Sige katropa ang Elmer later ang mga requested song. Kung malabutan pa sa nga ito nga tiyempo di ipatukar tagid ina.
1: Si katropa ang Mamsa Nalie na mayang hapon ko na mga guwapa and all katropa, God bless everyone. Sige, thank you so much Mamsa Nalie ha. Kag syempre si katropa ang Solomon na balikan talaga nga pasyararout ko na sa iya nga mga katropang solid nga mga class members ginaton, si Ma'am Emmy, si Tutuval, si katropang Ma'am Liza Digala, si Dudoy, si katropang Rafael, si Taimosok, si Ryan Sena de la Cruz, si Yanyan Horario, kag syempre si Sir Melv Salisco, ang founder sa aton nga Directo The Voice, kag syempre si Chris Brandon Blanca Flor, kag si Nene Bacas de la Tena, kay katropang Eric Bering, kay katropang Bernard V, kay Ma'am Sinaline, kay Toto Joan Belvesca, kay Sammy Dilandao, kay Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, kag kay katropang Lloydy, kag kay katropang Joel Belliones. Sa nga malawan pa na, thank you katropang Ira and Joy, and God bless. Kag siling niya, tima out ko na na, kay Gapangilat, dire katropang Ira, kag katropang Joy.
0: Ay, di, sige, may kaso, katropang Solomon, na importante, ara ka sa ato niya, imbukada sa ato niya programa. Kag nakadrop ka na sa ngibaw, kapag pa-shout out. Si katropang sino pa iniho? Si katropang Pasati Kinet na naman. Good afternoon ko na mga katropa peeps. Miss ko gin ikaw sa diin inyo bago nga station. Ay, dari katropang Kenneth. Aliwat-liwat na naman kita. Sa liwat ha, katropa, mga katropa naton. Dari sa barangay Tiza, San Miguel Street. Tapangitaan nyo lang mataas nga antena.
2: Wow!
0: Nagsaka lang.
2: Yahoo!
0: Si katropang, ano naman yung humbaling katropang Ariel, Pasati Kenneth sa Tisa, gani to? Na ha, katropang Kenneth, liwat-liwat naman do ilog man dito sa aton daan nga station. Do pila ka bulan, antes yung natuntulan, katropang Joy.
1: Buwasara na naman na, pero sige lang.
0: Sige lang, importante, solid nga katropa.
1: Oo, sige, kailan to ka na kay Peppa Pig, katropang, katropang Kenneth. Amo na yung pagsasabi. Saka, dali sa mga station, doon muna siya. Sige, si katropang Lloydy, happy 4 months ago. And to me, 4 months, siguro katropang ay nga nag-visit siya sa XFM.
0: Yes, chak to, ginman akay February, ito siya nag-visita sa aton, March, April, May, June. Oy, 4 na ginman ah. Di counted, gini katropang Lloydy Navales.
1: Sige, mark your calendar, lindra katropang Kenneth Lloydy. Keep on celebrating lang sa mga pagbalik-balik dito sa XFM Rojas. Si katropang Capi's Adventurous Vlogs. Dali naman kita, Crystal Maria Joy. O, oh, hindi sila ba'y kagina?
0: Ambut lang. Ara, yun. Diba, katropang Capi's, ha? Nawili ka naman dira kay Ma'am Crystal. Sige, importante, ha? Mga tropa peeps. Si katropang sino na iniho? Si katropang Ma'am Liza. Ay, kaina pa ini katropang Joy. Ang ilang nga mga sabat sa aton niya pamangkot. Kay katropang Crystal, sabi niya, thanks, kid. Sino ba lang yun ang ginapasalamatan niya? At sige, kay katropang Felix, oh, good afternoon, katropang Ira and Joy. Belated happy Father's Day sa tanan nga tatay, labi na gin sa akon nga amay, nga si Jesus Bindoy, kag kay Uncle Dudong Cabio, kag kay Uncle Johnny Amata, kag sa akon magulang nga si katropang Jed Bindoy, kag sa tanan nga gapamati sa XFM, belated happy Father's Day. Uy!
2: Yahoo!
0: Amo gani, no? Sige, happy Father's Day. O kung na belated happy Father's Day sa tanan nga mga tatay.
2: Wow!
0: Ano lang ha, except nandra sa mga wala nagasustento.
1: True, sa mga wala nagpakatatay.
0: Yes. Sige, mabuhay kayo mga katropa peeps. Hambali katropang Toval ho. Nami ang background bumabay kag doara ka lang sa Senado nga naga naga-hearing. Wow. Sige to. Thank you gito ha.

0: listening na ako. Oh, I think yogin Ma'am Elma ha. Dira si Ma'am Elma sa may bahin sangga Antike. Kag sa aton man dira mga katropa beep sa Antike. Happy listening yan. Ilabi na dira kay sino ganito katropang Joy? Kay Rio Vincent Hame. Kamusta dira? Nag-duty naman sa Giro Subonga.
1: Sige, si katropang Ronel nga another from Antike. Miyad nga hapon DJ Joy, DJ Ira. Siyempre, tao lang tayo, marunong tayo masaktan. My dear Ira, kung robot ka, di ka masaktan. Pero ayaw mong masaktan, sa guard ka na. Magmahal, my dear Ira.
0: Ay nga, may naara. Ganyan na mentionar ang pangalan ko, ha?
1: Oo, tugma. Kagit nga maliko sa guard, ha?
0: Sige, importante. Present sila subong ni katropang Crystal.
1: Okay, si katropang Dolphy naman niya ho, nagsabat man sa atin nga question of the day. Bilang taon-taon sabat ni katropang Dolphy. I have always been hurt, katropang Joy, katropang Ira.
0: Ay,
1: in my case, it's always a one-sided love affair. You simply can't understand what love is until you are hurt. It's a lesson anyways. That is, if you really know how it means to love.
0: Ay,
1: bongga, number one champion. Gideon, 10 over 10 ang sabat ni katropang Dolphy.

0: bagong haircut si katropang Ira. Bagay, abado usan ng ligat pa niya kasi mana kag katropang Ma'am Elma. Subungin lang na notice ho. Sige, ah, no, hindi pa ganito po. Tanga pagutom. Kay nagdoko-doko lang dito sa pagutod. Pero thank you, Ma'am, ha, sa imo nga pa-highlight. Si katropang Ronel, at si Linya, shout out ko no sa imo, Crystal. Bugtown ako no siya, kay dugay-dugay. Malakat na siya sa iya nga duty.
1: Wow!
0: Gani, ginapilit ko sa nga agency ko nga isaylo niya sa Yamaha.

0: tao, di may phobia.
1: Ay, sige lang, ikaw bahala. Kung di ikaw komportable ka, tropa Grunel. Kung di ikaw gusto ni mga i-destino, tiha, dra ka na lang stay. Sige, tropang Bernard V. Mayong hapon ka, tropang Iron, ka tropang Joy. Siling niya, mabangkot lang siya kuno mga katropa. Ang entry man na ang Santun Gold Capsule. Salamat, Kiel. Yes, katropang Bernard B. Ha, pasok inasatan nga Santo na XFM, libo-libong pa-premyo ang Zanton Gold Capsule. Pati ba na ang premium D3 Capsule, ang Turbo, kag ang Zanton Gold Coffee Mix. Wow! Di ko nagagamit, ikaw dira katropang Bernard. Titipuna na yun dira mga, ano, ang mga blister mo dira. Isa ka blister, equivalent sa 10 pieces ka mga, yeah! Kung nautod-utod mo na dira, ti way gidya kaso basta isulod lang sa sobre ang kompleto nga pulo kabilog. Kung mo na dira nagunting-gunting o kung na wala man yati ang buo nga blister kagihulog diri ha sa liwat sa atin nga new home sa atin nga bago nga stasyon diri sa may bangin sang barangay ti sa San Miguel Street.
0: Sige ati, sa ibang pagin natin ng mga comments ang atin ng mga katropa diri. Si katropang Sir Melbs, bigger, louder, kuno sa new home sang station sang XFM Rojas. Pasya route man sa 5 Cell Boys, kay Engineer Palpa, kay Ryan Wasak, kay Herman Panot, kay Rosal Bogart, kay Donny Lagtok, kay Castor, kay Jalord Baog, kay Astig Benjamin, kay Ruel Damog, kay Robert Bobe, kay Jan 34, kay Boss Claudio, kay Jack Alog, kay Ralph Calvo, kag syempre sa founder nila, mauliba naman si katropang Romeng Supot.
2: Wow!
0: Greetings coming from founders ang Terektoda, si katropang Sir Melbs Anisco. Sige, thank you so much kira sa mga 5 Cell Boys na naka-monitor sa atin subong. Di ba takotakuan nyo pa ng inyong monitor para tanan makabati kag hindi pagpilawon samtang ka mo nagapanarabaho subong hapon. Si katropang Ronel, miyad ko nung hapon kaninyo, Idol Joe and Mahal Ira. Mm-hmm. Belated happy Father's Day inisiguro wow! Kaninyo. I love you. Kuno katropang Ira. Ara, nalang kakompetensya. Kasi katropang Kenneth.
1: Sige. Okay, time check kita na mga katropa. It's 3:10 in the afternoon. And this time, tiyato na inipag-umpisahan ang part 1 sa istorya sang kabuhi. Ngagin padala na naman diri sa aton sa aton nga katropang Sander. Mga katropa, ini ang gintig-uluhan. Kung paghigugma ini nga man, kinahanglan ko pa

0: Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko dupina sa hiling nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil kinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Ano ba?
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Zone.

0: Rated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

buhilog ang ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawi ang pinakabagong produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Adi ang himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits.

0: Matam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga tiya para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Nga niwala gid ha kabalakaan ang mga katropa naton draho nga nagasupreher sang diabetes. Tungod mayari maninisang santons, risa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakasgid no ang mga toxic kagaya gidiklan sa aton lawas. Pinagi sa pag-inom sa ang Xanthan Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy inyo mga katropa. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar o kung pwede man nga i-add to cart sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa, di lang tawon tani katropang Joy kami nagpahabol pabalas ng ilang mga panamiyaw dera katropang Joy.
1: Sige, si katropang Ernesto, pag-read ko na sa Legazpi Ilawood, Barangay 5, kagsa Malcolm Burgos, sa tubang sa mga tinapay. Nagapamatis ang programa niyo nga duha, hasta live, ginalantaw ko inyo nga program. Wow, thank you so much, gira. Katropang Sir Ernesto Alvarez, always git nga pag-monitor, diri sa Katropa Station sa XFM Rojas. Sige, si Katropang Rafael, mga DJ request song, Sana'y Malaman Mo by OG Mariano. Yeah!
0: Sige, katropang Rafael. Alright, mga katropa, si katropang si katropang Ma'am Senaline, stop na. Stop na ako mga ma'am. Kay lowbat na ako. Sige, away ka. So, Ma'am Senaline. Kay katropang Julius B. Bourbon, good afternoon. Watching live from Bago Chiquito, Panay. Done to share about mag-una ito nga katropa Pipso, diraya sa may bahin sang Panay. Thank you katropang Julius sa pag-visit rin sa atin nga Facebook Live subong hapon. Mayong hapon gidraa sa Bourbon family mo.
2: Wow!
0: Alright mga katropa, this time, buksan tarang istorya sang kabuhi nga saliwat ini ang ginting uluhan kapag kung paghigugma ini nga man kinahanglan ko pa masakitan. Aww.

0: sa inyo tanan na kag sa tagpalamati sang XFM Rojas. Mga katropa, gusto ko lang tani i-share sa inyo ang istorya ng akon na eksperyensyahan. Super thankful gid ako, DJs, sa inyo nga programa. Tungod pinaagi sini, mapautuwas ko na ang akon na batsyagan. Mga katropa, ako gali si Jella, and this is my X-rated story. Last February 2025, may nakachat ako nga lalaki sa Messenger. Kagini nga lalaki nga niya, itago na lang naton sa pangalan nga Rigor.
1: Chupapi mo niya niyo?
0: At first, DJs, wala gid ako idea nga ma-fall ako sa iya. Tungod, malayo siya. And at the same time, I'm not into LDR gidiya. DJs, taga Rojas ako, tapos siya, taga Iloilo. Adlaw-adlaw gid kami nagachatay. Kag very consistent gid kami sa chat. Bisan gani nga may duty siya, he always make time para ka-video call sa akon. And since never ko na feel ina sa mga past relationship ko, gani siguro amo gid inaya ang main reason kung nga manahulog man ang buot ko kay Rigor. Bisan wala pa kami label, tama siya ka-offer protective sa akon, mga DJs.
2: Mga DJs, March 2025, nagsabay ako kay Rigor na maglagaw sa isa ka mall sang pagkadto ko sa Iloilo. DJs, that time, balaan ko nga hindi niya tani gusto nga maglagaw ako. Pero wala siya sang mahimo tungod kay wala pa man kami sang label. After that, ginpamangkot niya ko kung gusto ko kuno nga mangin kami as mag-jowa. Of course, ako naman, since hindi man ako yakuntan, is seryoso sa iya. Nagpahuo na lang ako. Sa pensar ko, mga DJs, di bahala na. Malayo man siya sa akon. DJs, wala ko ginexpektar ang mga masunod nga matabo. Si Rigor nag-in a relationship status sa iyang Facebook. Kagintag niya pa ini sa akon. Kag sa sobra kong kakulba, mga DJs, gin-hide ko ato agad-agad. Naglikad ang mga inadlaw kaguayas ang adlaw nga wala kami ga video call ni Rigor. Kagbisan 1 month pa lang kami nga mag-on before. Feeling ko yada sobra na kami sang isa katuig. Mga DJs, ako on ko nga laingi niya ang epekto ni Rigor sa akon. Almost 4 months na mon nga magka-LDR. Damo-damo naman kami sang nangin argumento kag hindi pag-intindihan ay nga doha. Kamantuma, nabi ka siloso kay Rigor. Bisan sa mga gamay lang nga mga bagay-bagay.

one time gani sang one month pa lang kami sa do. Na mag-ugid ako sa type sang relasyon nga gusto niya. Gusto niya abiya every minutes, every seconds. Palaan niya gidapat ang akon nga hulag. Now nagsabay ako sa barkada ko sa pag-night out. Kagining barkada ko, may mga lalaki galiya nga upod. Tuwad hindi ko man gusto nga mag-overthink ang partner ko nga si Rigor. DJ, sa gin-video call ko siya. Him honestly nga hindi ako aware gaway kaupdanan gali iya nga iban ang barkada ko. Kagwala man sang Malaysia ang pagsabay ko sa iya. Sa akon pa wala gid kaya intensyon nga tuntuhon si Rigor. DJs nakibot na gid lang ako iya pag chat niya sa akon nga mapuli ka or mabulagay ta. Ugot gira ko sadto sa chat niya. Like, kaya niya nga untaton ang amon nga relasyon para sa amo lang to. To tell you sang matuod mga katropa ha. Once lang ako nagsabay inom, umpisa nga namigo ko si Rigor. Kag sa 1 month nga ina, pabayaan ko lang siya gani sa mga gusto niya nga obrahon. Tungod hindi ko man siya mabasol kay lalaki saya. Anbalaan ko ang na-point niya nga babae ako. Mga katropa mo na ang mindset sang mga amigo tanga dapat i-clear tagid sa ila. To cut the long story, yes, nagpuli ako sa to nga wala sa oras. After that, sa mga next nga natabo, nagbinutig na ako sa iya every time nga hagaron ako party-party sa mga barkada ko.

0: ako ko nga nawili gid ako yung katama. Asta nga nabalaan ni Rigor ang tanan, kag super grabe gid ang kaaking niya sa akon. To the point nga kaya niya ako talikdan. I don't know, pero that time, guilty gid ako yung katama. Kay I know nga sala ko man, syempre, LDR kami, long distance relationship. Gani nag-overthink man siya. Kung ano-ano na yan ang nagasulod sa ulo niya nga hindi man tani kung dapat. Kung wala lang ako, nagbinuting sa iya. DJs, for the very first time sa kabuhi ko, nagpakitlooy ako ya sa lalaki nga magstay. Yes, DJs, I beg him. I told him na himuon ko gid ang tanan para lang magstay siya sa akon. Sakto gid man gali ang hambal sang iban nga hindi mo ma-realize nga palangga mo ang isa ka tawo kung hindi siya madula sa imo. DJs, pagligat sang pila ka adlaw kag binulan, naging okay kami ni Rigor. Hindi gadya madula ang trust issues niya sa akon. Tungod gani sa natamo sa pagbinutig ko sa iya. Pero na-appreciate ko sa gihapon ang effort niya nga magkadto diri sa Rojas para sa akon.
1: Sana all.
2: Pero mga DJs, ang time nga nagkita ay nakamiliwat. DJ I and DJ Joy, sa tuod lang, wala na ako kabatsyag sang kilig. Not just like sa nabatsyagan ko sa iya sang first time nga nakita ko siya. Nga na-feel ko ginsad to, I am in peace and secured. Mga DJs, wala man nagbago ang pagpalangga ko sa iya. In fact, mas ginpalangga ako pagigani siya sang tuman. Hindi siya maporma kag hindi siya ang type sa lalaki nga pwede mo irampa sa dalan. Pero if upod ko naman si Rigor, taas noogig ko or taas noo ko nga ginahambal sa tanan, gamigo ko siya.
1: Sana all.
2: Mga DJ, sometime nagadugay kami, nagadalom nga nagadalom man ang nabatsyag ko sa iya. Sa iya ko tanan nabatsyagan ang tuod-tuod nga love nga wala sang rason. Siyempre, we should love without reason, gidya, kay dapat amo sina. Kaman kung palangga mo lang isa katawo tungod sa mga rason nga nakikita mo sa iya, di for sure hindi ka muna magdugay. Because every day nagabago ang tao, especially na the way how you treat him or her. Tapos what if one day ang tanan ng mga rason madula nga ang ginapalangga mo siya, tidra na dayon magauntat man ang imo kapag palangga sa iya. Mga DJs, tungod kay Rigor, nakabalo ako makontento. My love for him is unconditional. Nga bisan pa balaan kong wala siya sang material nga bagay nga mahatag sa akon, wala ako sang labot. Basta palangga ko lang siya. Pero sumong yes, I admit everything in him, or I admit nga everything in him has changed. To the point kag na-question ko na ang worth ko sa iya. Kung kaisagan ni mga DJs, nag-obra siya sang desisyon na para sa kaugalingon niya lang, kag wala niya ako yung gina-consider sa mga obrahon niya, especially na ang mabatsyagan ko man. Nagahinibi na lang ako every night, dala-dala ang mga pamangkot ko sa kaugalingon ko, kung nga ako pa. Nga abala permi na lang ako, nagabatsyag sang subong sini. Mga DJ, susto ko na lang ihibi sa kada gabi. Bangod I know, maginaobra ko man ang best part ko bilang nobya ni Rigor. Damo naman ako sang may ginsakripisyo para sa relasyon namon. Mina nga nagaduha-duha ako kung padayunon ko pabala ini o kung untatun ko na lang. Because if this is still love, why it hurts me? DJ I and DJ Joy, I am suffering from anxiety and I am also taking meds. Yes, may ginainom ako ng mga bulong para sa anxiety nga ni mga DJs. Pero wala ini nagapakalma sa akon. Kagadagabi, nagahibi ako bisan nga okay man kami ni Rigor. Sa subong, sobra na kami nga isa katuig nga magkarelasyon. Wala man sang ganap or special happening sa akon. Basta ako, kontento na lang sa mga bagay nga may ara ako. Mga DJs, palangga ako man sa Rigor. Mina nga ara sa gihapon ako. Kagdagasalig sa gihapon. Gabasi one day. Basi magbago man siya. Kaso tani magabot man ang time nga mabugtawan si Rigor or mabugtawan ako sa kamatuuran sa kung ano gibala ang dapat ko nga ubrahon. Mga DJs, hasta na lang diri ang ma-share ko sa inyo. Parte sa istorya sang akon kabuhi, kag maramugid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Sa liwat, ako na lang si Jenna, kag ini man ang akon nga X-rated stories.

Amboy Lugang-Redulong Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kapertigulang sa nga itong salila sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis sa nga itong supat gamit ang natural ng mga ingrediente ang yara sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimo na nga natural ang pamaagi sa imo nga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, ti ato na ba ti ano ang istorya ni katropang Jella ngayon.

0: nakagbesan, one-one pa lang sila kuno, feeling niya, sobra na sila isa katuig. O galing amoy na katropang Joy, kaya nag-abot sa punto nga tinagumpisya sa sabay sa iya nga barkada sa pag night out. Kagulat niya man gina-expect nga ti may mga kopdanan, gali ato yung nga ibahan nga kalalakinhan. Ay ti ang nobyo niya siguro, grabe lang gid nga mag-protect sa iya, ti ginambal siya nga mauli ka o kung mabulagay ta. Grabe. Sige nga ton nga katropang Jella, kaya ti masunuring bata, naguli man siya nga wala sa oras. Sambal niya, ma-enjoy patani ako, galing waay na lang. Sige lang nga. O galing katropang Joy sa amo na nga naging reaction sa iya nga boyfriend. Ti do na kwangit siya kuno na ugot gid siya kay man kaya niya kuno nga buyan ang ilang relasyon para lang sa amo na.
1: Grabe si katropang Rigor ha, wala sang ibang nga pililian, mapuli o kon mabulagay.
0: Yes, o ganing ginhimo ni katropang Jella sa next nga mga eksena nga party-party, ti why na siya naglaong?
2: Wow!
0: Nagbinutig siya. O diba? Kahit para waay ko no amay makapugong sa iya. O galing kay ti ginaamin niya man nga aminado siya nga ti nawili na siya nga party-party. Gina-enjoy niya gidang iya nga life. O galing nga dakpan siya ni Rigor. Gag dito na nag-umpisa ang trust issues nga ginatawag. Di umpisa sa todo ay nasalig si Rigor sa iya. Adamo na nag-overthink na siya kay siyempre kuno babayi siya.
1: Nag-overthink na malala si katropang Rigor. Kagdi, hindi na mabatsyaga ni katropang Sender, ni katropang Jella ang pagsalig just like before.
0: Amo gani katropang Joy kay man kung siya pa waay na siya kuno kilig nga nabatsyagan. Hindi kuno parehas ang una nga pag-meet nila ti iya to the highest level gid siguro ang kilig nila nga duwa, pero sumong naga-desisyon na kuno nga isahanon si katropang Rigor. Wala na gina-consider ang iya nga babatsyagan about sa naga-desisyon ti why na gid siya kumbaga duwa ay bala permiso katropang Joy nga ginatawag, basta na lang sa iya na lang kaugalingon mismo.
1: In short, katropang ay basi nag last ay niya si katropang Rigor.
0: Amo gan. Ay, basahon tanay din yung mga katropa peeps natin. Oh. Hambal ni katropang ni katropang si to katropang Dondon. Oh, may gina-shout out naman. Later lang ina. Si katropang Rafael siling niya. Thank you good mga DJ ha sa pagpatulog sang request song. Basi nagtagis na to ang sender sang nabatian niya ang kanta. Ay, basi wala katropang Rafael. Imbis nga manamian siya, dapat pagit siya nga maghinibi.
1: Basi ikaw manda katropang Rafael ha. Basi nag-emotional ka man sa imong requested song. Pero di sige, si katropang Dondon, bag-o na radio niyo. Ay, amo man Japon doon, XFN, magkita Japon, nagbag-o lang ang aton nga estasyon.
0: Yes, again, doon bag-o guro saya nga palunukan, panulukan ang aton nga mga background.
1: Oo, bag-o lang aton nga location, pero ang station, di XFM ang Japon.
0: Yes, amo Japon doon ang radyo naton. Tignan na shoutout ng iya nga mga tropa ho, si Princess Mi Caldeo, si katropang Rose and Acta Andrada, kag si Mamiya Jane Burmi ho. O yeah, sino yun doon mga bag-ong nga mga tropa peeps mo. Mayong hapon lang dira sa ila. Alright, Drianne, kita focus sa ito nga, ano ho, sender, kaya may nagapangayo sa sang advice, kumbaga, padayunon niya pa ini ang iya nga ginahimo. Balan mo ka tropang Joy, iya ginahimo sumong pagbawi sa iya nga jowa, kay man sa iya nga kabutigan nga ginhimo. O galing, ining jowa niya siguro, umpisa sa nagbinotig siya, sala niya man mo, kay nagbinotig siya, kundi nagbago ang panulukan sa iya nga nobyo sa iya.
1: Anong masiling mo na siya katrapang ay kaya managapangayo siya isang advice so sa last part?

0: mo part nagbawi ka sa ibang mga sala. Ang importante dira sa nga nagubra ikaw kabutigan. Wala ikaw may ginhimo dito kundiin ka man nagparty-party nga pungsol.
1: True, kaga hambaya di ko nung katropang ay nag-suffer na siya sa anxiety. Kaya nag-ino pa siya sa mga antidepressants siguro. Di para sa atun, doon hindi na nagure pag-iugma kung nang ginahatag malasin mo kagagabi kasakit sa buot. Kaga anxiety.
0: Ay, sige pa, tas lang ka mo kumbaga. Kumbaga, ikaw ang dahilan kung nga man naging muna si Rigor ka. Tiga nga klase, no? Sang tagipusoon kay ti. Sang una mo siya nga nakilala, hindi man siya muna eh. Ugaling ikaw gidya ang rason kung nga man. Ugaling nga muna, bisa nagbawi ikaw, ti hindi ta nagidya mabalik ang pagsalig sang tawo sa aton kung naguba na ini.
1: Para sa ato katropang ay, sa ato nga letter sender kay Jella, tikong para sa imo, wala na, puro na lang kasakit, wala na sang kilig, di nga, be mistake ka pa sa ina nga klase sang relationship, no, despite sa imo ginahimo nga pangbawi, be much better siguro, ah. Nga, let go mo na lang inang si Rigor, kag mag-move on, beautifully ka na lang.
0: Yes, gabay ha, katropang Jella, di may nakuha ka nga, ano, dari sa ato na may ayad niya advice, malay mo kung ilit go mo na siya basi diras pa siya mismo matauhan nga ti nanumay si Jella man naman bayan niya na ako basi makabat siya diyan na ang nobyo mo paagi man bala medyo sobra naman kadamo naman sang binulan nga pagbawi mo sa iya pero ano siya gyapon cold siya gyapon sa imo
1: sobra pa ya sa chicks
0: sige lang ah. Alright mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi no nga to nabuksan nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno sang consumption.
2: Oh no!
0: Gani sa mga katropa natin dyan, ginagupad sa atong sumunga hapon. Araman ka mo sa radyo, nagapulupa mati o kung nagalulantaw sa atong nga Facebook Live. Thank you so much, kita mga katropa peeps. See you naman tomorrow. Ikaw po nyo lang inyong mga DJ Chica Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting! Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
3: XFM.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: XFM kid.
5: Ay,
7: wala ka lang music pagkatapos magtalk up lang mayarap kayo sa mga balita blabs yung nabibigay sa mga DJs na lakad
8: wala asang konkreto nga sabat wala asang katumbas nga rason kung naka-X simply
4: may how kita dapat
8: enjoy lang
4: nga XFM kid how
9: Timo
8: XFM 103.9
3: XFM
10: The Secrets of Health.
11: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
12: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
11: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao Why dayon magwa constipation na na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Abot lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
12: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun magamit diri kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
11: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
12: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
11: Oo.
12: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santhon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain.
2: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
6: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santhon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako lang Santhon Gold.
2: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
13: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, galit. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Tila ba may hangin sa tiyan
20: at masakit sa pakiramdam?
19: Kabagyan!
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang,
20: tanggal agad ang kabag.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one.
20: Sa presyong
19: magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: System Pain.
22: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sila. Matyag ko dahil wala nang resakit ang ako likod.
21: System Pain. Galang pain, fast and safe. System pain.
23: Symptoms persist.
21: Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
25: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
26: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
27: XFM Cebu,
28: XFM Bacolod, sa XFM
26: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa

0: And it's raining Monday.
1: Kaniyo, basa rin ako na ano. Medyo wala tatingog. Okay, Father's Day gapon, mga tropa. Bo, nagkanta-kanta siya ang kulba po ng bata ko dito sa may tukaran ko kagapon. Lataran nga scream.
0: Ano na niya, ako doon pa flower ng mga ganak kuya kagapon sa imo.
1: Oo, speaking of flower, thank you so much, no? Sa nagpadala, no? Mahal, love.
0: Wow, diba? Pero happy Father's Day to
1: Thank you. Happy Father's Day man kay Papang, ha?
0: Engineer tada,
1: Oh, happy Father's Day sa mga engineer tada, sa Tarantananda, o, oh, Sir Mitch. Di Sir Chris.
0: Kay Boss Rems.
1: Oo. Tatay na si Chris, ha? Tatay na si Chris. Ito mga bata. Ido, ano, babaktin. Huwag ka mangguro sa bata. May bata na si Chris, ha? Tatlo. Amo na kaniwang yan. Di niya na ginapamuga, man.
0: Di dog food na ginapakaon yan.
1: Ano, siyempre, dok, hindi makitaan ng si tatlo sup...
0: Hala.
1: Mayo lang yung prino ko bala. Eh, kasi amo parang rason magpuli karon madulaan sa blabalayaw.
0: Happy Father's Day man sa mga single mom, no?
1: Ah, di ba? Happy Father's Day.
0: Tatay na sila, nanay pa sila.
1: Oo. Sakto din, ano? I-greet agad sila. Kahit sila na mga, kumbaga, mas mabakod pag i no? Kahit duwaya karo lang ila yung ginagampanan. Uy! Isa ko, single dad ko, yawan ko, taguyod. So, lilang dagko man sila, okay ba na?
0: Ito gano'y may sidecar ka na, ah.
1: Oo, gano'y. Di po. Hilang, ah. Anyway, sa mga katropa, no, sa mga nagatutok din sa ating nga programa Extra Service, kaupunin niyo nga Uncle Bob and...
0: Sexy din nga magapainit sinyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipat, ha.
1: Siyempre, diri lang, no, sa 103.9 XFM Bacolod! You! Doon na budaya po kayo magambal nga ito kapaos. Kagisa pa, the same time.
0: Husky, subong same.
1: Husky. Di, hasko.
0: Husky, tapos ako naman yung askal.
1: Haslow. Haslow as. Haslow as. Kag, color of the day, pink.
0: Gano'y, diba? Naka-girly-girly, subong same.
1: First time ko na nakurbatas, nagano'y subong, nagpulo-pulo doon.
0: Anong feeling yung ginatagaan ka, flower?
1: Feeling ko itong papatis ko subong. Ano man tayo ni Jake Cyrus?
0: Alam, ginatag ko yung gabi nga flower. Lain to yung flower, yeah.
1: Ano yung flower mo yung ginatag?
0: Flower nga, hamot peach care.
1: Ay, lain galinga.
0: Oo.
1: Ah, lain galinga flower. Ikaw galing nagatag, yung flower.
0: Okay, nagatag.
1: Grabe. Sana all, no? Pangte, dugangan. Why nakaturbo?
0: Wala.
1: Okay, wala nakaturbo. Sa mga father to din, ano, belated happy Father's Day sa tanan.
0: Yes.
1: Nag-speak ako belated. Kami mga celebration tada ba si gusto mo na i-shout out?
0: Aga, mayari the birthday celebrant nga si Teya Tababa. Happy birthday to Teya Tababa from XFM Bacolod. Mabuhay ka hanggat ito. Thank Kaya happy birthday man kay Sir Ayan Noisky Golsam from Team Nonoisky. Arapagid, happy 60th birthday to Maria Bonsato from Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Kag nagalin ini kay Vivian Caro.
1: Alright, and syempre, no, sa mga nagalantaw dira sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube, welcome and happy viewing everyone. Thank you!
0: Yes, kaga pwedeng makita sa YouTube ang mga ng XFM 90.3 Bacolod live stream. So kung gusto niyo ya i-review ang amon nga live, kisang nagka-copyright kami di mo na kisang kadula amon live, pwedeng-pwede niyo gitong malantaw sa YouTube mga katropa, ha.
1: Yung copyright mo gani bagulay ko lang ang YouTube. Sundan mo pala dayon.
0: Pwede.
1: Abi ko kulang ding bungol ikaw pagigala. Lagi spektar ko, XFM Bacolod News. Alright. Siyempre, sulit nun da. XFM, Bacolod News and Public Service Pagida Authority, guys. Ang ating official page na po. Huwag na budlay. Hanap mo gambal. Alright, and siyempre, no, mga katropa, please do like, share, and follow, no? Kung gusto nyo mag-comment sa inyong mga pa-birthdays, pa-shoutout, ang mulang gini ang page, ha? XFM, Bacolod News and Public Service Authority page. Ang inyong butangan sa inyong mga comment para makita natin kag ma-shoutout.
0: Yes, mayara kita XFM official hotline number kung wala ka naman niya. Keep gila, wag mo niya wala. Natakaan ko ah.
1: Wala pa, go, go, go, okay.
0: No, feeling ko doon natugnawan, wala mga dalunggan ko. Yung 0915628-7926. Kung mayara, kung muna ipatamyo, pwedeng-pwede kayo kumukatek sa amon official hotline number.
1: Happy Monday! Happy Monday, sexy D.
0: Wala akong lalunggan.
1: Ano yan, mabisong-bisong, hindi ka sundan na ilang idya mo.
0: Wala, ang galit kong duwa na kita yan.
1: Ha? Alright, nasa mga katropa to din ha. Mayong nga po sa inyong tanan. And syempre no, mamangkot kita kung may klase ba ang aton nga si Sir. Wala class, kay nag-ulan ko no. Uy, grabe no, speaking of class, no, nabati, manabalitaan mo itong eskwilahan, itong may bata, itong bang-bang-bang.
0: Oo!
1: Uy, Diyos ko, 14 pa lang. Sa diin naman siya nagkuha sa pistola. Pero sa mga nadulaan sa kabuhi dito, condolence. And we're sorry for your loss. No, we are so vigilant, Danny, no? Subong medyo stricto. Takitigil eskwila mga kabataan ta, no? Mm-hmm. Sa mga security personnel dira sa aton nga school, please. Kung pwede malang subong, kailangan target i-check na lang git ang mga bags nila, no? O para at least ma-secure ta ang safety sa aton kabataan. Kaya kung kabalo malang tama mo na, pauntaton kung kabataan.
0: Patsutura na lang, no?
1: Oh, ako na lang matudlo. To, medyo alam-alam.
0: Tuod ba, binagin ka delikado subong, no?
1: May mga gapang bully. Wala ka pa no
0: gid. May ara man tugin yeye bunni. Agin bunel man to nga maestro diyan te man to nga ano sa iya, da ba?
1: Grabe taw may ara man iban nga ginabully nag sila gali sang mga classmate nila. Ti wala ka siyempre ka panugid. Ti ka sakit lang taw no bilang ginikanan nga ginabidyoan ka ginakadlawan pa bang ginaganit, ginasumba, ginos mm-hmm. ginadagdag sa ano tapos tugini mo king koy bala. Muhan nyo blas bata ko blak.
0: Tapos subong. Ikaw nga teacher, hindi ka na silingig ka pangaki gidya sa sudyante. Kahit hindi mo na mapaktan ang ulo ka bata, subong. Oh. Diba?
1: Na, lantaw pa mo na gani nga, kuya, paborgi kuya, when you are 18 below, wala gidya social media dapat. Para sa ako lang ya, avoid yung social media sa mga bata. Pero katama ya, kahit hindi pa na yung madigest ang utok nilang iba nila makikita. Kaga be responsible kita ni ang may mga social page, pidya. Social, social page bala? Social media page, no? Nga dapat, kung may mga content nga, no, please avoid ipang remove. Kasi subong yung makita mo niya, may mga live nga gina, kung ano-ano da.
0: Oo, may nagapangihi. Eh, tanan-tanan nila.
1: Kumbaga, come on. Amo na giniya nga to niya nga, ano, nga social media.
0: Grabe.
1: O anything, eh, wala na yung filter-filter, no? Tanan na lang, pwede makita.
0: Kagano himuon gidyang tanan para lang git sa kwarta, no?
1: Guys, if you want to do some content, no, please be meaningful naman, no. Di man kay kung ano po, responsible for your content. O gani nagobra lang kuya gani yung mga show para mga content na lang ko. Okay, VK, Vocal Clash abangan every Saturday and Sunday sa TikTok lamang sa ako na account ka vocal. Kadtuin niyo lang if you have the voice, no? Kung may tingog ka and you do have the setup. And let your voice, no, sing your way to the top. No, winner takes all. Nagto la kamo ha.
0: Yes, mga katropa, kay kadalago sang mga prizes ni Uncle Ba.
1: Yes, 10,000 for the champion, 5,000 for the first runner-up, and 3,000 for the second runner-up, and 7 consolation prize. Nice. And may wildcard vocal clash battle kita, so abangan. And of course, mga katropa, abangan nyo man, no? Abangan nyo ang paghimsog sa inyong kalawas. Abangan nyo ang pagka-healthy nyo. Kung masuguran nyo ang ating ultimate trio, mga katropa. Ining ultimate trio, mga katropa, yan, di na ni mabindihan kay tested and proven mismo sang akon lawas. Kagsa madamo pangakalawasan. Kay bangot ining atong ultimate trio, mga katropa, may ara inisang tatlo ka suplemento nga bagay gid imnon adlaw-adlaw because ang mga benepisyo nga makuha naton. Nagapanguna dira nga ato na Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta mga katropa isa ini ka food supplement nga nagapahealthy sa aton body kag nagahatag sang stronger immunity sa aton kalawasan. At the same time yara ini sang mangosteen. Ining mangosteen mga katropa isa ini ka source of antioxidant sa aton kalawasan kag miara ini sang ampalaya na mapait lang pero may maayo nga epekto sa aton kalawasan. Ang ampalaya mga katropa nagabulig ini regulate sa aton nga blood sugar kag nagapa-lower down sang cholesterol kag miara man kita sang malunggay nga rich in vitamins and minerals. Miara man kita dira sang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. It means to say nga ginakakas niya ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan kag mga paghubag-hubag. Last but not the least is the spirulina. Ining spirulina isa ini ka tanom nga source of protein. Imagine mga katropa sa isa palang kakapsula, madamo na nga epekto kag benepisyo sa aton nga lawas. How much more kung magdugang pa kita, dugangan tas ang premium D3, ining premium D3 mga katropa, isa naman ini ka food supplement nga against sa virus kag bacteria. Ang iyang ginatrabaho is pakso ng tanan nga mga mahalit sa aton nga lawas nga virus kag bacteria kag ginapaglow niya kita pinaagi sang vitamins, no? Ano ba lang nga vitamin ini? It's a sunshine vitamin which is a vitamin D3 nga present sa ini nga capsule. May araman ini sang virgin coconut oil nga manami kinang epekto sa aton lawas kag malunggay oil, another malunggay oil, no? Para mas rich in vitamins and minerals pa kita.
0: Siyempre, di makumplito ang aton ultimate trio mga katropa kung wala ang aton nga Sunshine Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na ganing hindi niya magsulabang ni mga sulok-sulok. Biskan wala kapayakinan nga inumun mo ni kag kung mas mayo pagid ni kung may ara kapagid sensitive nga chan pwedeng-pwede kagid niya mag-inom gyapon. Siyempre nagapadugang mampalig-on sang imo immune system tungod nga vitamin C siya nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian especially subo nga kambyo klima nata subo mga katropa no ti ang premium D3 nami ginakaiti wala init nagatig ululan ti hindi ka mo makita na ini Mr. Sunshine pwedeng-pwede kagid niya mag premium D3 kag amo ning Santon Vitamin C hindi kaya dasig matapik kansang balatian kag mayara pag dininga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging nagabulig man mapapugong or padatayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
1: Kurikurikurikong thank you. Basta bang kamo kuno bilang mga polo-polo bilaga ka ba sa gululo na ako. Sa una, bala, muna ginagaling ko sa opisina. Katul, gining diri ko pag may mga mom.
0: Tinga, gisuksok mo na. Kayo.
1: Eh, gusto ko pampira ko. Kay katugnaw, subong, ang bako duma. Kagdo feel ko gid magformal-formalan. So, pero pagkabot ko, di ang bako, hindi mong gali formal, Japan, na tsura ko.
0: Iya ka. Pila ginadabala ang pliti pakadto alinda sa may korbada takuling pakadto di sa may eskwelahan diyo. Nagalibog kisang ulo ko sa mga tricycle driver da kay nga ah. Kada sakay ko, lain-lain na nga kon nga pliti may 25 may 30 kag gina 40 na naman ti ang akon bala. What if amula na iabing kwarta nga ginatigana kuya kay ti amuto yung pliti kuya last time ya ti amo man pliti ko ti hindi gali ya makaigo ya kulangon kuya kay ti ang sakyan kuya subong lain na naman ang pliti ko.
1: Ikigisi na bala, ano naman wala nilain ka mo taripa?
0: Oo, oh, wala ka mo na mga taripa, da?
1: Hindi sa may kurbada, dali lang isagwan sa may Palawan, da?
0: Oo, oh, oh, kisa dumanginit na ko pala sa Gina, senior ang pagisakya, dumanginit, naging kuya.
1: Wala siya pasulod ng mga, ano, nga, ano, hindi man kuto mo na lang ano una.
0: Makuton ko na kung pinapit, eh.
1: Nung, di, ako, be, style ko, be, tudoan na kasang style ko.
0: Oh, sige, tudoan ko, subong.
1: Kaka 20, oh. Amo mo din, no? XFM lang ko galino, ha? Reporter ko na. madlo ko na kayo, report ko. Ano nga kadali ko? May radyo pa ko.
0: Kami, ampa ko pala mag-atag ako nga pliti sa driver. Balakis ang wala ga panukot mo compare sa drugi na gatik advantage sa pliti. Bala, kalain.
1: Si Mera siguro kaya abin nila pakyaw. Bala, ginapakyaw mo sila.
0: Kaya abin nila gurus ako manul. Tika, ginapapanaw ko. Ampa ko lang saya.
1: Sino gambal?
0: Ay, tuon.
1: Sino gambal?
0: ambay na, ay ko rin tara ni Plito. Ambay ko, ay tuod. Gataas ang gataas nung. Doon ka nga po, doon tama lang to.
1: Dito ba, intima lang ganito?
0: Stress ako ah.
1: Diba, kundi lang ulit, pasugat ko talikag kulbab, ngulang-ngulang.
0: Taman nyo lang.
1: Para doon ang talit, kagyon talaga.
0: Huwag, masira ang buhay mo.
1: Wala pa sila hawa, alas 4.20 na, wala pa.
0: Okay, ito pa matsoy.
1: Hi, kami, ay may programa, kami gali. Alright, it's about time na, no? Para mabalaan nyo, kung diin mabakala nga ito ng mga Ultimate Trio products or ang Yes to Health na ito ng mga products, dira lang mabakala sa ito nga Yes to Health Wellness Center, mga katropa, dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, or pwede nyo man baklon sa tanan yung mga butikang malapit sa inyo.
0: Available man na sa online kung gusto niyo yung ma-deliver niya door to door. Kumbaga pag pagtawag niya sa inyo yara na yada yun niya din kami magkadto sa butika kag ini na kamo makapo yon pa. Available na sa Shopee, Lazada, TikTok kadto wow, kala sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Pero ako pala subuan tingog ko mapatagsing na gini no.
1: Kanami gani ah kay gigapos gi jamat kakasang tuloy ko.
0: Ano?
1: Nakaulog lang siya kusa. Ay, salamat na palos. Nami ka na matian, ha? Gani man. Ay, nami na gijiya. Ay, kadami-dami na gijiya. Ay, dami-dami.
0: Siyempre, ang mga produkto tatangay mo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Thank you.
1: I-shoutout mo na sexy ding ato ka mga katropa nga nagatutok dre.
0: Wala na mga katropa, kaya pati hindi ako tanay sa kolbab. Kaya medyo ano susubong husky. No?
1: Kapag ang puso.
0: Ay, ako tulad sa katamu. I keep on loving you kung sa
1: diyan. I keep on loving you manabag kung anaman ko. Nananatibok ng pusod mo. Pusod.
0: Katropang nagapanguna gid siya. Katropang Junela ang bato ni Darna. Mayong hapon ang kolbab and sexy di. Happy tugnaw day sa tanan niya na inita. Wala pulos ang gobyerno sa buong kasi na mismo. Kaili naway. Kaili baway. Ano gid bala? Raman din si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po ang kolbab and sexy di at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Actually guys, ang petsa tagalisobong June 22, 2026, no? Kag 3 days na lang git. Ay, 2 days. Birthday yun ng sexy day.
1: Kabalo na ka mga tabwa. Ang ato ni galing address, no? Ara din ako. Oh, XFM Bacolod, Earth Street, Puente Bella, Barangay Takuling, Bacolod City.
0: Oh, nan.
1: Katuin nyo lang diyan. Pwede ka mo ka-deliver, dilitson, kagunan ko na.
0: Oo, pwede.
1: Hindi ba patama ka, bawal lang kitiring, medyo, gamay lang ha.
0: Ano yung mamot, Chris? Chris?
1: Ah, kunguro pizza lang ko ha.
0: Oo, oh, rana, si Chris
1: pizza,
0: ano
1: sa ano, sa pizza, ano lang ko yan, sa pizza katapusan. Si Chris yang, always yun again, yamot, gidya guro, ya, ano, puspas or aros kalbo. Chris, ano yung mo? Aros kaldo lang yung mo yamot? Ano sa ako sila?
0: Kadlaw lang sa wala. Wala
1: ka kadlaw
0: lang sa ka. Pabungo lang sa ako.
1: Basta may ginapamot kasi sa kataw, hindi ka ginman kabati.
0: Gani, lapit na lang gedo. Do ma excited ko nga daw hindi kay tiga dugo na
1: June 25 mo, June 25 guys ang birthday sang aton nga sexy D, no? Ti
0: Ni kay San Juan si Mama ra na ya sa ospital. Labi gani June 24 ko ya magwa iya kay San Juan di Bautista na mo.
1: Hmm. Ti 25 na ano.
0: Ti pagkadto ni Papa sa ospital, lubog pa si Papa kay nananuan pa sa ya. Gani ka kagaho no kuya nagwa.
1: No subong man niya man nagbata-bata. Ang Uber pa tapo. Boss ng blah!
0: Pwede lang na.
1: But anyways, no, advance happy birthday, sexy D.
0: Yes, thank you so much.
1: Thank you so much kasi imo nga servisyo, sa passion, kag sa pagpalangga diri sa ato ng mga katropa diri sa XFM, especially coming from our XFM family, no. Salam.
0: Thank you so much. No, siyempre, kung wala, wala ko di kung wala ka. Ano ko man yung muya mo?
1: Kulang ko. Paano kung vibrato lang bitanan? Halin sa sugod sa matapos. Hindi na...
0: Sige be.
1: Tampaon kayong ba mo ya.
2: Sige be.
1: Kulang ako, kulakag. Gawin mo na, ay, namuno kayo mo yaman.
0: Nasako to yung tukar mo liga. Doon mo pa nang paos ka ay.
1: Ilag-ilagari, blatanan.
0: Gani, kita ko galive-live ka. Doon mo request
1: mo. Abangan nyo ko gali, no? Every Saturday and Sunday nyo na kumakita, no? Sa Pier 2. Dira sa Baywalk Center, Bacolod. Thank you so much, Miss Aisha. And to all our Baywalk Center people. Guys, lagaw ka mo to. Kaya namin isang lugar, 6CD. As in, maka, ano ka, ano kung sobra ka namin kaya.
0: Pero dumating ko di, di bala, before din nag-guess si Annie. Ang guest na to bala nga si Annie, naka-mention ka to nga, magkita na ito daw. Ano ba si Bobo? Hoy, mabalik sa bala ko no. Kagamba ko siya, this time siya ang call Bob naman garo interview sa imo.
1: Kung magbalik man sa, hindi lang kurbat, hindi lang amon yung makita. Kurbatang ano? May dalas ang tanan-tanan kag hinapay nga dihamak. Nga doon, hindi kita balaya. Biskan, huy, pon mo ya, bumisa ka buhok. Wala, gaya nga matindog ya. Ang lai, ang matindog. Piparaya na, piriparaya. Kaya ba, sabi lang, ma-spray ko nga kung pinakamahal nga perfume lang, hindi ka na maghalin sa tatag ko.
0: Wow, mga ano na, bigo perfume, mga Creed, ano na be?
1: Porponana.
0: Porponana.
1: Kagang pamada ni Lolo, kaging pamana, pasakon. Matapik. Ah!
0: Oh, grabe.
1: Lagan din lang. Hindi ka linya. Doon kita mga sticky, ano. Tapos kinilaga. Pero paglabay, ay na, tinap.
0: Oh, mga dagdag. Tikiya, why na na yun?
1: Why na ka? Ayog. Tapos siyempre kakso niya din ang ikogya. Self-defense. Wala ka po.
0: Pareyos na sa bra bala ka. Ano bala nga. May tapik-tapik. Bambala nga. Tapik-tapik kita sa SA. Dugdug yung hagtiki. Away na yan. Di mo na yung mano yan. Mapagkalabilin. Gito yung lawas eh.
1: Kumusta ka naman yung ido ko sa unang sumutiya. Pag-break on muna o. Gimbutang ko. Ano man yung gadgad yan. Pinakapaborito yung isa mong gimbutang ko. Ito nga. Isuho ko man sa dalom. Kaya abig ko di yung malabot. Yung labot yan. Pagpuli ko sa balay. Puno na sa kaputos ang tapik siya. Nga mo lang sa pertahan. Isa man. Ay, yawan ko. Ay, tumpunga. Kipakalbo na lang gito yan.
0: Ma serenity, kamusta to? Wala ta to may makuha to nga guest to?
1: Sako sila tanan.
0: Iba ni Guruga, patakod pa ni Kwan.
1: Nga pa beauty, ibang pa nga naglota pa ni Guru. Ibang ka-practice pa rin silang speech. I believe na nanaman ako. Alright, nabangan nyo gali, no? Si Uncle Bob nyo ara sa fiesta dira sa Mansilingan, no? Sa gym court nyo dira, no? Around 6 p.m. sa aton nga Diyosa, ano ganyan na? Diyosa ng Kalikasan. Oo. It's a pageant, no? So, kita na kita dira. Kita na kita dira tanan, guys. And ma-serenade kita dira sa, no? Sa mga contestanta. So, kita kids!
0: Diyosa sang matahom.
1: Diyosa sang matahom.
0: Ay, hindi. Hilain man ni Diyosa sang daga.
1: Pageant na lang, ah. Pageant na lang. Dito na pagpapodem.
0: Trans Queen All-Star Battle.
1: Trans Queen All-Star.
0: Battle of the... Hindi ko kita.
1: Battle of...
0: Icons.
1: Icons. O, diba? Dira, kita na kita dira, ah. That's gonna be at the Mansilingan Gym. Mansilingan Gym. It's gonna be June 26th. That's Friday. Then, yes. Then lagari naman ko. Pagka Saturday, June 27, El Fisher and Sugarland ko. So, bahala na. Yeah! Good life kong sikat ka rin.
0: Good life.
1: May harap ka na ganyan, 6CD, no? May kapamangkot, layo pa. Bilang rate mo, Mindanao, sa Cagayan de Oro, makanta ka lang sa isa ka birthday. Siguro doon nyo, ha? Kahit ang pamasahe sa aeroplano, ang hotel, ang pagkaon.
0: Sanaw na kay maano ko.
1: Bako, siguro doon nyo mag-anvita sa akon, ha? Pero siyempre, no? Mga muna, kung baan matamindan na, hindi ko balik.
0: Masakit.
1: Bako, siguro doon nyo lang ang konsept, ha? Please, pasibo lang may mga patubuson nyo sa, ha?
0: But, sa jiluan, katablan nila.
1: Hindi, harap lang.
0: Ikabot, oh, ikabura ka naman.
1: Tabusaw nyo, hindi, ha? Ay, uglam-dami. Siyempre, yun, adlock man tayo mag-travel. Hindi mo turon lang, pero huwag nga nag-alang, madlaga lang ko.
0: Lo, kalayo, naging manabi kami Danao.
1: Oo, pero try ta lang ha, kung
0: pero kung daw, kung man lang kamuya.
1: Di, what I mean, kung disinti, malang ang aton nga deal, kagdo, legit, down first, kesa una, kagi ko kapilagid sexy din, no? Nakapilagi ko mabook, pero wala down, drawing.
0: Ara na yan.
1: So
0: may ara na ganit kis mga case nga
1: ara ka na gita gani.
0: Ara ka na gita. Then may technical nga natabo. Tapos mabalya ang nagbuksi mo. Hindi siya magbayad kaya huwag kaya katoka. Pero sa inchakto bala mga katropa. Yes. Bayra nyo gita yan. Kaya book nyo na na iya mo.
1: Considered sold. Kung maga considered sold.
0: Yes. Hindi nga pwede. So, may na naisulay dapat, ya.
1: Sundang akong style.
0: Ano naman, may damo kaya style, ya.
1: Natuto ako. I learned from my mistakes.
0: Ano?
1: 50% off ko yan. 50% off. 50% down.
0: No payment,
1: Kung ang ilang story, anta, Gismel, down nilang ko, ya, 5 mil. Para kung matras ka man, kalamay. So, wala ka choice, kundi dayo nun. Muna sa. So, pag hindi ka nag-down, cancel, pasundan ni ban nga booking. Amo na nakasimple.
0: Mayara, because a client, binga kung kapangayo, kabala down, do feeling nila, ya, do.
1: Hindi niya.
0: Do ka, ano, do yun sa imo. Ay,
1: it's for
0: wala pa gano.
1: It's for, it, ano na ang ginap, explain mo man, eh, siyempre, in a polite way. Man, the reason why, nga naman pa down lang tayo, para to have a confirmation for that booking at the same time, para iwas ta cancel. Oo. Yes. So, regardless of what will happen, due to any circumstance, it's my what we call, kumbaga, assurance ko na iya. Kay ang akong adlaw, ma'am, may galantaw mo na iban nga booking mo.
0: Mm-hmm.
1: So for me, nga hindi mag-uuwing luhaan.
0: Yes.
1: No, di ba? Tsindaan na lang ta. Kando video do kalaing, ganyan ako pamatsyag, na, sige, kanta pa. Kinaginuminom man kami upo sa akong bata. Bala, ti ula ko dan magiginom. Ang ininom naman do, whiskey, bala. Ti ula-ula. Pag inom ko, lason man ang sabor. Hindi ko maintindihan, bala, nagainom kita, tapos mag-wiit, no? Dapat na giniinom talaga, bala, kung mag-inom ka, bala, sang shake.
0: Smile dapat.
1: Lainya ka pa inom. Yung tinaay mo, gawin, luwig, di ba? Balik ka na. Ay na, ano man nga mga iling. Anyways, no, remandari si Jelwin, no? Good PM Sexy D. Kag Uncle Bob, no? John sharing belated happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Kag maulanon nga hapon, pwede ko makarequest ang kanta nga Skyline Pigeon by Elton John. Sige, later, Skyline Pigeon ng taon ta. Alright, so once again, maraming din salamat. Mati kita rin sa malipot nga painom-dom kag musika kaysa ato pagbalik. So good naman kita drama, mga katropa. Diri lang siyempre sa extra service. Kaupo din yung Uncle Bob and
0: sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, diri lang sa inyo nga programa. Extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo,
0: exciting.
1: We'll be back.
2: XFM 103.9

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong napagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: And we're back! Nagabalik na naman ang inyong programa, alas 5.07 na sa ngapon, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, ari na sa akon kamot, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Isa ini sa paborito ko gidya imno, no? Kaya, syempre, non-caffeinated. Pwede gid sa mga tao nga high blood do, no? Kag wala niya gasid ang imo nga tummy because all organic ni, no? Kumbaga nagkape ka na, healthy ka pa. Nagtigab ko. At the same time, no, may arin isang moringa kag mangustin plus soya powder, no, para mas suabi ang sabor, kag pwede mo giniim nun bugnaw or mainit, depende sa imong mood, no, kag nagabulig ini sa mga babae nga may aras ang hormonal imbalance. So, napangin na ulat nyo, ha? Nagkape ka na, healthy ka pa. Santon Plus Coffee Mix lang. Thank you!
1: Yes, dugang ang tapagid sang Santon Herbal Tea. Kumaya muna iya kung may coffee mix ya, may herbal tea man kami ya. Nga para man sa tanan, hindi lang yan sa babayi. Pwede gini yan sa lalaki, mapananay ka, mapatatay. Kaya nga aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa, nagpa-balance inisang aton nga blood sugar. Kag syempre, kung bloated ang imo nga tiyan, pwedeng-pwede ka gini yan mag-inom. Kag syempre, nag-support man sa aton nga immune system. Kag antioxidant man siya. Kag niya ingredients, mga katropa, malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Nga ginisa ang mga sabor.
0: Daw nakulbahan ko to sa ginpakita ni Sir Janelle, kay kung may mga excel naman, nagkakadumduman ko kay skwila naman kaluwat. Pubya ko dun sa skwilahan niya.
1: Hoy, kuya kita, aon ko.
0: Di na nag-flash ka dali mo. Ola, doon na, maubra naman ko sa mga project. Isa ko yan sa pinakapisan nga tao yung mag-skwila, tandaan mo 6CD. Una pa lang si Mana, wala pa ko nag-sulod ya. Pamahiin ko na niya. Amo ng professor ko, kung kilala ka na niya, amo na siya, paglawag, paler, wala na siya. Next week yung pa na yung makita. So, grupo na ka mga daan, para pagbalik ka wala sa team. So, kinapabalusan ko sa, pasunod ko na, Monday. Okay, class, so ano mga team, sino wala da team? Tingasubong ka lang ng sulod, o ikaw lang da isa. Ay, kita, kulang, amo da isa. Okay. Grabe, yung gina-briefing, para makabalos ang sakon. Tapos, mamula ko na din, may araw ka rin sa akin. Pero sa uli, no, mga kontra ko, mga profesor, amo pa ng mga drinking buddy ko, mga grupo, kambal ng saligang gili, no?
1: Drinking master, magaling.
0: Oo, mga saligang gili, no? Madlaganan ka manggali sa mga times of trouble, ha?
1: Wow.
0: Di mo nina bakala. Di mo
1: nila galing nga ikaw, ya. Uy. Galing mo sa trouble.
0: Okay, mamba. Grabe, nung daan mo ka nakilala sa cellphone.
1: Check ka na.
0: Di ka nila kabakal man, barato lang yun. Siyempre, syndicate ba yun?
1: Naduga nga patamiya, wari diri si Greg Caraballe. Ang sexy ni D. Guwapa ni sexy D. Ano gid bala? Ang sexy ni Di. Ang gwapa pag gid ni sexy Di. Thank you so much.
0: Wala na tana. Hello, Zico Jesus ang hapon mga katropa, no? Kagina sa tatatarandara ang mga katropa at ang nagpamati sila mga radyo sa salakyan, no? Kag sa mga nagpapuli na kahit off na, alas 5 na, no? Shoutout sa inyong tanan. Drive safe mga mamang kagpapang. Kag sa mga pamati din sa ilang mga panimalay, no? Shoutout sa inyong tanan. And halong-halong kita. Prepare na kita sa mga kinanlanta mga kandila or mga ano-ano pa din, no? Kay base, gulpi mag-brand out, no? Kag at the same time, syempre, tingkang nakamuha kahit manyapon ta. Magiging mood level akong lapyo ka. Ining lawas mo bugtaw pero ang memorya mo tulog.
1: Ano mo ganun yung Monday?
0: Piti Tuesday na ta.
1: Boss pa na yung energy.
0: Tige ka sundan.
1: Ah, mo na.
0: Tige Sabado, Domingo, bugbog sarado ko sa Tokarana, yung kag mga lagari. Naman.
1: Wait, may swag ka ganyan dali yung day off.

ini ang story ang ipadala sa ato, no? Medyo malaba gid ni baw. Dugin saraysay gid tanan nga natabo, no? Tagunta lang siya sa ngalan nga Alaida. Kag ini ang iyang istorya nga gintiguluan. May kalibin ka man kag bata. Dear sexy D. Oh, sorry. Wig lang nga. Dear sexy D. Dear Uncle Bob. Tawagalan ko galino sa ngalan nga Alaida. May ara ako sang migo, no? Kagdugay na kami nagaupod. Pero may ara siya maging tago sa akon nga never gig ko nagka-idea. Pero siyempre, sino ba lang wala mga sikreto man? Grabe ni siya kalambing, no? Kag grabe ka caring. So, siyempre, sa madaling salita, huwag ko na ni siya gimpadugayan pa, no? Ginsabat ko ni siya dayon. Tungod sa amo na nga buluaton, gamay ang impormasyon ko nga nakuha sa iya. Wala kumayo ka ginatawag nga naka-surveillance man lang, no? Or naka-character check. In other words, sa sobra kong naging palangga siya dayon, naging kami. Hinablang feeling nga doon sigurado ka naging sa iya. Kaya isa pa sigurado man ako sa iya, nga type na type pagig ko. Pero sa sobra ko ka pagdali, amuni ang akon nga naging pambawi. Ang limited nga information sang akon nga amigo. Tatlo na kami kabulan. Kag daw may plano na kami dahil magpakasal. Siyempre, this coming August. Pero do subong nga nabalaan ko ning impormasyon, Uncle Bob daw ako na mismo maatras. Kaysa pag-abot sang ining impormasyon, grabe gid nga hindi ko mabaton. Kay may nakahambal sa akon nga close friend ko nga ang akon kunong amigo nakita nila. Nakita nila sa isa ka lugar nga may ginaakbayan nga babae. Siyempre, Uncle Bob, sa pagkabatlo ko sang amo nga balita, nag-init gid ang akong ulo kag puno sang kaakig ang akong tagipusoon. Una, hindi ko magpati, no, kay basi pakaisa niya, close friend, utod, or basi pamilya. Siyempre, wala ko na ginapadalman kag nagrason lang ako sa friend ko nga. Kasi masyado lang siya kamalisyosa. Pero sang time nga nabalaan ko tong impormasyon nga may ginakbayan siya, do hindi na kumapakali ang Uncle Bob. Kaya tungkol hindi kumapakali, akon siya ginprangka. Kipamangkot ko siya directly to the point. Kung iniba lang ang impormasyon, tuod. Hambal ko siya, kung palangga mo ako, dapat maghambal ka sang matuod. Nagaplano pa kita magpakasal, pero may mga ginatago kang sikreto. Pero galing kay daw, doon natulala pa siya. So sa akong kainit, gin palapitan ko siya kag ginkwelyuhan. Kakibot iya nga daw

mo ng feeling na reaksyon nga daw ng lapsi ikaw? Nadugayan pa bago siya nakasabat, Uncle Bob. Kaysa iya paggambal, sobra kasakit nga halos dumalipong ako paghambal niya nga ang babae nga ginaakbayan niya. Live-in partner niya gali kag may bata sila. Grabe. Grabing wawaw ko, Uncle Bob. Hindi ko kapating naging palangga kung isa ka lalaki nga mismo may ara man sang pamilya nga ginauna yan. Pero ang iya nga ikaduwang rason, hindi ilang mambalsakon, hindi ako nung palangga ang babae. Kag may plano gin kag naglabo na ilang relasyon, kag naglabot na kuno sa Bulagay. Pero doon hindi ko mapatiyan ang gulbab. Kinaagaagbay pa sila. Sakto ba lang inimo ang gulbab? Kauntaton ang inang relasyon kay puno sang kabutigan. Hindi naman siguro matabo nga pakastan ko pa siya. Kay once is enough for me, Uncle Bob. Kag naluoy man ako sa bata, nga magdako nga wala sang tatay, itungod ara sa ako nang ilang tatay. Amo ni ginsulat ko ni, Uncle Bob, pasensya nga medyo malaba ang storya. Please, tagaay ko sang advice. Tagaay ko sang kasanag. Kay subong kadulong gid sang akong kabuhi. Kay sa tatlo ka bulan ko nga gipalangga ini nga lalaki, naging malipayon man ako. Once again, ako gali si Alaida, padamo gid ni salamat. Thank you. Subong pa lang ang gabasa ko tumibin ako. Alaida, kunin ka man. Ikaw na isa. Ay, sorry. Sorry lang, may kapal lipstick pa. Okay. Imunta ni salon, ha. Punta na yan ay salon, okay? Okay, no, Alaida, madamog yung salamat sa mga madamdamin nga sulat, no? Thank you! Hindi apo sa nga ginagyan, no? Kay iti, may mga tao nga, honestly, no, nga late nagkakabalo sa mga nagkakatabo. And, syempre, masakit ina sa isa kababae. Kagari na, ang aton nga drama.

0: Mars?
1: Ay, Mars!
0: Ay, Mars, kamusta ka na? Kaya baka namin sa imo nga... Ay, Watchman, ha? Ay, Watchman?
1: Oo.
0: Pariyota, pink. Color of the day, mang, pink.
1: Say, kaya kamusta ka na? Di ka makadto.
0: Actually, halin ko sa... sa lugar nga ina nga... Registrar ako ng boyfriend.
1: Mm-hmm.
0: And, Mars?
1: Yes?
0: Di ka tayo mga akig, ha?
1: Come on, day, may dapat ko bala ika-aking.
0: May nakita ko dito sa lugar nila.
1: Sino nga nila? Marsom.
0: Sa lugar sa boyfriend ko, may nakita ko to na individual close lalaki. May gumuguro to. May kaakbay siya nga babae kag may bit-bit nga bata.
1: Mars, hindi nabula namin nga joke, Mars. Masi...
0: It's a prank!
1: hindi ko wala namin ang prank mo, Mars.
0: Diba? Paano kita i-prank? Ha? Mega taka for 10 years.
1: Mars, basi sa... kung... Uy, ka lang kabalo. Basi, mang hudya to, or paka isa, or...
0: Hi, mang. masakit ka? Nagigido ka ang imo nga pagbutang sa imo nga ito ka masakiton ka. Ito ng lipstick ka pa nga masakiton, ha?
1: Hindi. Kaya, actually, Bars, bago lagi ko nag-ayos ang apon nga, pagka-bloated, ito medyo nag-careful ako si Beth.
0: Nabutod ka pa, ha? Sa ginubra mo to kagabi sa Father's Day, mabutod di giliwat.
1: Hindi to ko gali na-realize nga hindi lang gali Julie ang nag-utot.
0: Mars, promise, siya kitang nakita ko. Si Jill win gito. Kag may babae siya nga ginagbayan. So kung relative sila, Mars, nga pag-agbay niya, nagkupo ang babae sa iya.
1: Nga kamalisyosa man niya sa imo, Mars man.
0: Ay.
1: Pero...
0: Sige.
1: Pero ari na lang, ang bata, na lang, ari na lang,
0: wait,
1: Mars.
0: Ang bata ang tawag niya, Papu.
1: Papu?
0: Amo mo na yung balo kung may nakita ako. Alak ako, Papu, sa imo. Alak ka, Papu, sa imo. Pwede pa. Pupu.
1: Pero anyway, so Mars, ang imo nga, ginambal. Appreciated ko ganyan. Thank you so much. Good ganyan. At least,
0: Mars.
1: At least bala, ikaw, ng... gisugidan mo ko, wala ko ginina, wala ka nagbinutig, or kung ano man na nakita mo, pero hindi ko anay mag-jump sa conclusion, Mars.
0: Mas
1: mayo nga, pamangkuton ko anay ang akon nga boyfriend before ako mag-react.
0: Anyways, I know nga this is kind of hard for you. Ara lang ko diri, ha? I'm just one call away. Kaksana ng sangipon mo. Kaksana ng sangipon mo. Pangiki ka, anay. Ka mag-istorya kaya ang gap na kabudlay, ha? Nag-istorya ta di. To ala ka karabit ng katsuri ikaw? Ha, Mars? Katsuri bala ikaw? Kung katsuri ka, ikaw ang katsuri nga may pinakadakong ngipon.
1: Mars!
0: Mars, hindi. Kaya doon ka kadamay kung mag-istorya ka. Pero kaseryoso sa ngatong na topic.
1: Nalalagi makita ko, Mars, ha, pag ako makabalusin mo.
0: Mars, we're friends. We're best friends. Tandaan mo na, kanamis ang topic ta, ka-very, kasubo, nga kaano, tapos, hindi ko ma-feel ang imo nga kasubo, ito, ano ka man, ay? Nala ko man si, Jim, and Bot, no? Sige na.
1: Ito feeling ko, doon may nagsupon nga, no, Mars.
0: Kita ka, ano, siling bukog. Ayan mo, tamalakat ako, Mars. Basta, nalingaan ko sa imo nga, di ka pagkapang lipstick, di ka pagkapang ngiki, ang mga nabot sa imo, ah. Bahala ka, dila. I gotta go. Story ha, ang imo ba na?
1: Yes.
0: Bye-bye. nakita mo di, langga ang, ano, ang pitsil? Ano man ang ginaubra mo man? Wait, pag yun na matapos, Kakson ko na karon dusi mo kabilog ang ipon.
1: Nara, nara na. Ano to palangga?
0: Kaya ang pitsil balaga. Ginapinta ko di.
1: Wala mo itong sudlan. Ato sa may ano?
0: Wala mo yung sudlan? Ala. Ako na lagi masulod ng tubig. Talagid ah. Talagid. Buta din ba? Okay. Anong tabosura mo? Imbis may problema, wala. Sige, nakatangan ko. Yeah! O balo kung din ko matulog nga gap ang sa dughan nga gap or sa ngipon.
1: Hindi, apa lang ga. May pamangkot ko bala sa imo kag tani hindi ka magbinutig. Kung ano man na tani ihambal mo na lang sa akon.
0: Ihambal?
1: Kaya mayara ako friend nga nakakita sa imo. Nga?
0: Nga kita
1: may ara ka sang?
0: Sang?
1: Babayi? Nga ginaakbayan. Kag ang worst pa is may bata daw nga gatawag sa imo.
0: Tawag sa akon cellphone?
1: Papi. Ano ka ido? Ay papo gali papo.
0: Aw aw. Manap nga papo nga akon.
1: Oo. Ano mga chika? Ano?
0: Iba siya mo na gusto sa akon. Sige, part sa story na. Iba siya kay part sa story, di ba?
1: Hindi ah, okay. You're nothing but a second grade trying heart Santon coffee mix.
0: Wala displash ah, oh. Buka na lang.
1: Ay, rustic ang ginaboy ko sa imo.
0: Akoon ko sa imo.
1: Ano?
0: Nakabutang tudog kayo masabat eh.
1: Ano?
0: 2, 3, 4, 5.
1: Ay, tot.
0: Hindi, akoon ko na lang sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Alayda, di ka tali mga kiga. Kung pwede itaguon mo lang, anay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo pagpapalo sa iba na tao.
1: Mm-hmm.
0: Promise ka, anay, Bi.
1: Mm-hmm.
0: Promise, anay, please.
1: Promise.
0: Okay. Iyotik ko lang sa imo niya.
1: Ay nga, iyotik pag daw.
0: Kabudlay ang mabalaan nila.
1: Ready nila, kay duwa mo lang tadi.
0: Basta may mga amaritis na sa kilid. Yuti ko na subong. Ako si Batman. Masi mga kik si Robin.
1: Ginagin. May yuti ko kasi mo.
0: Ano?
1: Ending star na.
0: Doka mo amo. Di pa nag-aldara ka sa matuod.
1: Oo, nasiga.
0: Bata ko tong nakita mo.
1: Ha?
0: Nag-live-in partner ko to.
1: Ha?
0: Pero, let me explain.
1: Ha?
0: Tapos na lang ni. Di na lang ko mag-explain. Katingin lang at nakatingog mo, nakakaspas ah. Pasensya na gin. Pero naka, di sa ungod nga na ba, napamataan ko siya. Sa time to nga nag-agbay ako, nagbisita mo lang ako to sa bata. Actually, nag-bulagay naman
1: nga,
0: kami. Nampaunda ka ako. Hindi ko yan amihan sa imo mga ekspresyon. Mas nag-init mo.
1: Nagbinutig ka!
0: Wala man kita. Kamay lang. Palangga ta kaya. Mas palangga ta ka. Kagwiling ko yung pakasang sa imo.
1: Wala ka pa? Ihambal na sa akin kung wala ko nag-prank ka?
0: Kay ginakabig ko na gani nga mabulagay na gidman kami kay wala na gid ako sang kaluyag sa iya.
1: May nagabulagay ba lang nga nagaakbay?
0: Kay barkada na lang kami. Hindi pwede nga barkada akbayan ah. Anong gusto mo yan sa barkada?
1: Ah, so pwede lang gali yung makbay mo ko sa ex ko.
0: Akbay to. Kung malisyosa ka, di mo kayo malisyoso. Oo, akoon ko may bata ko, pero responsibilidad ko na. Wala ko na yagi na ano. Pero hindi na kami, ha. Kami mismo. kaupod. Nagkitanay lang kami to kay graduation sang bata. Kagin sabitan ko malang sa medalyon.
1: Wala ako nagambal nga hindi mo na sa responsibilidad. Pero bilang isa ka nobyo, responsibilidad mo mantani nga sugidan ako, no?
0: Hindi.
1: Kay kung una pa lang kabalon ako nga amo na igaliyang imo nga sitwasyon, wala na lang kuya tani nagpasugot nga mapangaluyagan mo ko.
0: I'm sorry. Di ko bimarites. Di ko mampidi isugid tanan nga kabaluman ko nga do. Wala na nga may bata na lang kitang nagkakunik sa amon pero wala na kami sa feeling sa isa't isa. Sa pabala.
1: Hindi ko ganit magpati sa imo.
0: Hindi ka man niya eh. Kung hindi ka magpati.
1: Amo na?
0: Ara na si
1: Amo na nga gusto mo magpakasal ta?
0: Oo.
1: Pero, ginhimo mo na sa akon?
0: Di kung hindi ko naging makambiyong ara sa imo nga tagipusoon kag ulo. Babay ka, Chori. Isang oras. Alright, muna magiging salamat. Alay na! Thank you! Kag siyempre ng mga katropa, no, ima-advise kita ya kay Alayda. Hindi na pwede yan nga hindi tayo mag-advise. Kag kabalo ko nga medyo masakit gini sa iya nga ginagyan, no? Kaya ti, tatlo siya pala kabulan nga nakabatsyag sang palangga. Tapos ma ano yung feeling nga madula lang in an instant because sa iya nga mga nabalaan nga mga balita. So kung kapamati ka man dira ka tropa nga Alayda, wala gidya kasan dapat pa nga himuon, no? Isa lang gidya, tapusa ng inang relasyon. Kaysa una pa lang, bad omen na. No? Di mo man guro pwede o updan isa kalalaking amuna, no? Maguba tong pamilya ya kay mabuong imo, di ba? Pero again, biskan gambal pa siya sang matuod, pero kay tungod nagbutik siya sa imo, it's too late. Biskan sa kasal ginambal mo, hindi na matabo. Mapasugot ikaw makasal kag mahigot sa amunang klase sang lalaki nga wala kasang may na hibalaan nga kamaturan sa iya. Please, kung palangga mong kagalingon mo, kaisang dignidad ang imong kagalingon kag respeto. Maabot ang adlaw. Biskang patunon mo pa siya sa kaboy mo, miyara ina sang conflict. No? Conflict sa iya nga bata kag sa nanay sang bata. Since hindi man siya tapat sa imo, mas mahal na lang 3 months pala nabalaan mo na. Imagine akong 3 years mo pagina mabalaan. Ano bala ka sakit? Mas sakit pagkasal na kamo kag amom pa na mabalaan. So if I were you, please, choose yourself first. Kay base, ikaw masuffer sa ulihi. Okay? Tandaan mo, ara sa huli ang pagsisisi, okay? So once again, may God bless you and Alayda, I hope nga one day mahil ang tanan nga kasakit nga napatsagan mo. Ari lang ko diya. Kito ilang ko. Thank you! Kistoryanta mo lang na ya. Alright, so once again, Alayda, sa tropa, madamaging salamat. Sana naman ka sulat ang aton gimbasa kagitigaan na kabuhi pinagi sa drama. Kag minatunan naman kita, no? Nga hindi gidali-dali magsalig. Kinalan mo gidya mag-dig up information, no? Kag, ang relasyon huwag ginadalian. May iba na ganing tagpulo, katuig, katurusi, katuig. Wala pa dyan po na kasal, no? Itungod dyan, hindi lalim ang kasal diri. Hindi kagidya katakas. So think once, twice, thrice, a million times before you do it. Kay ma, stuck up ka dira forever. And you'll be ready sa mga posibleng matabo. Once again, it's 5:35 in the afternoon. Magkabalik ang inyong programa, Extra Service. Kopo din yung Uncle Bob and...
2: Sexy! Sexy!
1: sa ringan mo kapainit sa niya sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dya nga, hindi yagid malipatan. Pero siya nagakalipat sa akon.
0: Siyempre, lapit na lang matulugan. Dali lang sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyat nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid, indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo pa minsar tanay makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
3: short-tempered ikaw.
4: Yes, so
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: A las 5:51 nos van a poner and we're back. And syempre no, ining oras, sila tulong sa inyo sa atong nga paborito nga suplemento pagkabot sa atong nga mga beautiful eyes. Walang iba ang atong nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus ta mga katropa, isa ini no sa atong nga dapat imnon para magnami ang atong nga kondisyon sa atong mga precious eyes. Nagalikaw ini para sa mga mata nga mag-suffer pa sang mga serious nga balatian na like pterygium, katarata or glaucoma. Kay bangod ini nga aton nga Vision X Plus mga katropa, rich in vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin nga manami gid sa aton nga mga mata. If I were you guys, subong pa lang protektahan ta na ang aton nga beautiful eyes. Mag Vision X Plus na.
1: Siyempre, ito nga tapagid sa isaman ka suplemento para sa aton mga kalalakihan ang Turbo. Ang Turbo mga katropa, gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag ma-improve ang ilang performance pag-abot sa bed scene or pag-abot sa loving-loving. Kag tandaan mga katropa, 30 minutes before mag-tsuk-tsukanay or bang-bang, hindi ha. Kagigipagiya, adlaw-adlaw mga katropa ha. Kayong kaluoy man sa inyo nga mga wifey. Maluoy
0: ka. Wala na po huwai ka ron.
1: O gani. Pero kung gusto mo yung masatisfied, gidya si Mrs., testingi ang Turbo. Kaya nga, sa Turbo, wagas ang lakas.
2: Ako walang lakas.
0: And syempre no, gusto ko lang pasalamatan ng atong mga katropa nga nagatutok ang mga kagang nagpadala sa atong sa sulat no. Madami ibig salamat. Buwas, isa na naman ka sulat no. O isa, si Sexy D naman ang maghatag sa aton sang kung ano naman ang iyang anabaton nga sulat kag ato naman na pagadramahan. At syempre diri lang Japon eh sa aton nga paborito nga programa. Kag sa mga, again, may mga motor dira ha. Kadasig lang gid, kakadula ang motor subong no. Please, kung palangga nyo yung mga motor, subong palang butangin nyo na lock. Anything na maprotekta ng atong mga motor, butang mo da lock or nga hindi dali ma-carnap. No? Kaya sa damo, nagid nga insidente subong nga nagkakadulaan sa mga motor. Kag iban guys, please, avoid gin yung mga bilin ng yabi nyo ha. Kaya mas gingaan nyo pag sila access. Okay? Kag sa mga kakatabo subong, no? Do kasubo nagid sexy din, no? Kay ako bala do na nag-bother ako no. Kiti ang unod bala sang Facebook subong krimen amo na no do wala na sang filtering bala no.
1: Yes.
0: I hope one day no maisip sang Facebook nga they have to filter what they're giving out sa amo na ano mga balita bala or mga videos kahit ikapos lang mo i-share lang dayon.
1: Yes.
0: Till live mo makita nga ginapang amo na ginapang ihaw no duga ihaw lang sila sapat no.
1: Ako sa bagay ganing sapat ihaw so hindi bla pwede diba
0: ako kalain pa ganin sa feeling no diba no ginapang hindi ko na pagiyan no kaya it's brutal
1: maka trauma
0: no?
1: Maka trauma ganiyan kahit kapag pa kita gani kalainan maglantaw nga tigulang na how much more bata tabi makalantaw
0: imagine mo na gani nga ginasunod subong sa kabataan no unta bala kaya abi nila do game lang
1: oh normal oh. Abi nila normal oh,
0: abi mo do ga Roblox lang ang gatinohay sila no gatinerohay sila ay ari mi posibles papa ko ang ay mi posibles ay men at tiro tabi pang pang pang diba ano na ang pang kamo may dukol to. Hindi ang panganan ng kabuhi ha. Amo na nga hindi kagisa ko wala akong may karapatan nga magkuha o magkitil sang buhay.
1: Amo na gani sa mga parents, sa mga nanay tala binagiit. Subong ah, 'di ba mahilig tayo magpahulam cellphone sa aton mga bata. Okay lang gid na as long as ara ka man nga parent nagalantaw kung ano ang ilang nga ginalantaw man, hindi tayo sila nga pagpabayaan ng bata. Bala nga gamatumato na lang da. Eh may ara pala kis nanay nga mabahay. Sigad-sagad niya ka bata ko, lamalam niya paglabot sa cellphone niya. Tanan na balaan niya na, eti why kaya kabalo ko, ano na itong ginapanglantaw niya?
0: Kag siyempre sa mga eskwelahan man, eh, no? Ara man na, kung may mga kabati ka mo, ng mga grupo-grupo, nga nagabuo na sila sa mga grupo, dulaon niyo agad, tibagon niyo agad, no? Iban ga excited mag-skwila kay makilita na sila sa grupo nila. Kagala to katambay, kag manakit mga bata.
1: Mm-hmm.
0: least tingin lang kabataan ko. Muligin ako, promisor. Pila pa mo lang kabilugin sa bit ko sa gate nila. No, hindi niya. Ang muligay ako nga, rule number one ko yung 6 idea. Mas may patandugon mo ko. Pero tato, kabataan ko yung tandugon mo yan. May paglalagyan ka.
1: Pasensya ka na
0: ito. Oo. Kanugon
1: lang. Previs ka na kuman.
0: Kanugon lang sa existence ko di sa kabuhi ko.
1: Kanugon ka, tatuo mo kung hindi mo yaman nung bata mo. Monan.
0: Simple lang na yan. Kung anong ipabatsyag mo sa bata ko, times 5 ang baliksin mo.
1: Oh, what? Ginto, yabe, oh. No? Ginto, yabe. Na heartbroken, be.
0: At ilain naman na yan. Ang physical, yung panakit. Kaya ang emotional, ya, lain man na mo. Kung baga, dalane. Wala ko
1: naging. Oh, na,
0: never ko nagpasilabot sa ila, ya.
1: Kompleto, ha? Kay ba si Balala? Ino, rinabog na ko pala.
0: Umibi lang sa manugay sa akin. Inago. Hindi, ha? It's, amun na sa ginatawagan, nga. Kita mga parents, sobra takap lang gatong kabataan eh. Tapos kapos lang yan sa inyo magdukol-dukol sa ila. Kapos lang sa inyo magbuyayaw, lahat na lang. Stingy lang yan eh, stingy.
1: Siyempre, sino nga parents ang gusto nga sakito ng bata, man, bigla.
0: Kaya muna gani nga, please, salungan, tiyan kabataan, tiya. Kaya, kumbaga, kanugol lang sa pagpadakot na sila. Kagma-biktima lang sila sang kagarot naton nga kabuhi diri sa kalibutan. Alright, so once again, wala na kita sang oras. Niginapangamuyuan ko, gid, ang aton tanan nga safety diri sa kalibutan. And I'm wishing you all good health. And may God bless us all. And just do good. Just do good, no? God is the source of all goodness. So kung source siya sa goodness, try to be kind and good as well, okay? Yes. Alright, so madami mong salamat. Once again, muna yung inyong Uncle Bob. Hindi magiging guwapo, hindi magiging tamang kataas. Sakto lang, cute lang, ha? A.K. Boy Turbo, A.K. Kabokal, kaupod si...
1: Sexy din nga, no, hindi man guwapa. At saka one lang,
0: gamay lang.
1: Ano pa lang? Gamay lang, ano? Magkapainit sa'yo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan. Hindi nyo gid malipataan.
0: Siyempre, dra siya, sabay yan. Umunin na miyaman siya, masabay gini ha. Dri lang, siyempre, sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye, halong.
3: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ko yung mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Ave Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Tagka

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM Time, alas 6:00 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Si Education Secretary Sani Angara, sining Lunes, nagpalabot sang simpatya sa pamilya sang tatlo ka mga estudyante na napatay sa pagpanglutang sa San Jose, Tacloban City. Sa isa ka po sa X, inpayag ni Angara nga siya ang... siya kagang pila ka mga undersecretaries, kag assistant secretaries ang DepEd magpadulong sa Tacloban ugod magbulig sa mga apektadong sang insidente. Nindugang sininga pagkatutukan ang bulig sa mga na-hospital kag iban pa nga ba ang mga apektadong individual. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tulaon na mga bukol-bukol sa lawas mag Santon plus gold. Para sa nagogyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
5: Mamayagpan sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah!
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive! Gapati ka pala kay Lolo kung kay Lola, luyag mo mapamatihan kung anong trending, anong viral sa social media. Ang mga papos ka pamagi, Keri!
1: Yes! Keri, gijay ang mga viral. Subumbo ako damo, isang pwede natin isuriyahan. Basta kaupod lang ang mga wakala.
2: Ako, si Katropang James King.
1: Pag ako naman si Katropang Mommy G. Napaglisu ang inyong radyo tutok lang sa
2: 103.9 XFM Bacolod! Oras na ito mga katropang, 6:20 na sa gabi. Oras na para kamo magtimpla sa inyong mga kape. Ang kape nga may mangustin, may moringa, may soy powder. Ang kape nga may D3 vitamins. Ang kape nga may glutathione kag collagen. Tatlo na kaklase ka kape katropa.
1: Oo, maski ano lang, pwede nyo pilian basta fit sa inyong panlasa and fit no sa mga kinahanglanon. Pares kay Chris,
2: na,
1: fit.
2: Fit na fit.
1: Fit siya sa gamay lang ako.
2: Fit na fit. Oh, ito lang pwede siya. Dry fit. Oh. No? Oh, fitness to, no?
1: Hindi na magbalik. Okay, so amun yun yung mga kape na to. Nga sa amun yung klase sa tiyempo, mabulubog na. Amun na niya ang kapares na to. So, ini ang sarangin niya mabakal sa mga butika nationwide na ha. So, there's no reason, there's no excuse na hindi ka mo katilaw sa atan niya nga mga makape. Parehas na lamang available sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, The Generica, and syempre sa Watson's Pharmacy.
2: That's right. Ano din ang mga kape katropa? Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
1: That's right.
2: I-remind
1: okay.
2: Ta lang, Mami G. No, itong mga katropa natin nga naghahulog sa ilang ay, mga entries. Sa aton nga libu-libong pa-premyo, no, XFM, kag, or Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Yes. Dapat bala, ikumplituhan nyo kung ano ang instruction natin sa mechanics, no? Kung nakabutang dira, name, address, contact number, and signature. Butangan nyo man sinasang signature sa sagwa sa sobre. And then, ang mga entries natin, nalawag na natin, diba, mga blister packs, or tingani, ang lima kasashay sang Santon Gold Coffee Mix lamang.
2: Diba, si bala, masamuan nyo sang ano, D3 Coffee Mix
1: or Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang Gold Coffee Mix lang mga katropa.
1: Yeah.
2: Apat ka mga entries, no? Apat ka mga produkto ang entries ninyo mga katropa. Tingin siya isa kasobre.
1: Kay kanugon, 3,000 pesos padaan. Yan, tapos hindi ma-disqualify ka mo kaya wala ka mo nag-follow instruction.
2: Tama.
1: Okay. So this time, katukitaan na yan, no? Update kita. You know, it's cold.
2: Uy, cold.
1: Oo, it rained.
2: When it rains, it pours.
1: Bo siya kaina. Pero di syempre, no, tuga ina sang bagyo mang gihapon nga si Francisco.
2: Parang ting bagyo Francisco.
1: Siya na niya, Francisco. Dumikanta man eh.
2: Oh, na San Francisco. Malang nabalan ko. You're going... San Francisco to?
1: Sa naman. Di naman ang klase. Di naman ang klase man. Anyway, si Francisco... To English name, no? Francisco.
2: Sosyalon.
1: To si, kung saan shortcut, di kung sa Pinoy, Gijaya, Kiko ni dapat mo. Di ba? Pag yung Kiko, dapat hindi kay Francisco.
2: Gani man. Nariyo si, abo na siguro si Francisco. All those who come to San
1: Francisco.
2: Ay! Ako galing nakuha na.
1: Wow, naka-oldies ka.
2: Kita ko eh.
1: Alam ka rin pala.
2: Kita ko eh, oh. Nagkanta si Scott McKenzie.
1: 19?
3: 19 forgotten.
1: Okay. Francisco, no? O kung may international name nga, Mekhala.
3: Amo, hindi pa galito international
1: na yun. O, hindi na siya. Mekhala mo na ganyan si Lingko. Kahit tiyari, di sa Pilipinas, saan nagkiko? Saan, hindi kay Francisco.
3: Gani man, no?
1: O, diba? Anong Francisco, kaya?
3: O, pwede man tanay. Bisan F siya, bisan Fedro. Filimon. Filimon.
1: Diba?
3: Ay, si
1: Pilimon, diba?
3: Pinoy
1: na
3: Pinoy si
1: Pilimon. Pwede man si Fairly. Anyway, hindi tanin ni problema. Hindi na ito sa okay, ni siya, ano, ang nagahatagid sa aton sa pag-ulan-ulan, no? Ang kondisyon sini. Bangod nga, ining si Francisco, no, nagapabaskog sa ginatawag na Southeast Monsoon, no? Ukon ang habagat. Ini siya ang nagagiyo west-northwestward at 15 kilometers per hour. May kabaskogon sa hangin nga nagalambot sa 155 kilometers per hour malapit sa tunga. Kag may pagmadlos naman nga yara sa 190 kilometers per hour. Now, ini siya ang magagawa na sa Philippine Area of Responsibility by June 27. So that will be Saturday pa. So may possibility, no? Pero kung magsaka-saka ni siya, basi pa lang, hindi na kita di malambot, no? Pero sa Subong, medyo ara pa siya. Kaya yan nga track, no? June 22 ta Subong, yara na ini siya sa may, dito na sa northern Luzon area, no? Pero sa kilid lang, gapangalihid ini siya, no? So, tropical storm siya.
3: Pag ginaksula, may tara sa may Tugegaraw.
1: Yes, oo. And signal number one sa Batanes, no? And northern portion of Cagayan. So, amoy na ang latest. On June 27, pa ini siya magagawa sa Philippine Area of Responsibility with this kind of rain, no? Nga kagmahandong-handong, mas nami favorable ini sa aton.
3: Correct, mga katropa. Labi na gid sa mga nakikag-experience siya sa 10 times kapag brown out sa ilang lugar.
1: Wow, 10 times gid yan?
3: 10 times, giniisip sa mga kabataan.
1: 10 times kapag brown out, yes, or 10 hours of brown out?
3: Well, 10 hours gamay na. Una, 12 hours, Mami G.
1: Hali
3: na lang sa isang aga, tob-tob alas sa isang gabi.
1: Uy, 12 hours!
3: Yes, pagbalik na alas sa isa. Actually, nag-early pa siya, mga around 5:30, nagsika na. Pero kada tagpila ka oras, isa ka oras, patay siga.
1: Kaya naman pala.
3: 10 times more.
1: Amo na gani.
3: Hali na lang sa nos, tob-tob alas kagahon, kaginot, mga tropa.
1: Good luck sa inyo nga, ano.
3: Tapos na, tapos na.
1: At nakabayad na. At di ba si Karen pa niya sa next naman?
3: Ah, posible.
1: Ang patay sinde.
3: Ang migo, taganin nga si Harold. Anong plano nyo, man? Bubun nyo amon nga mga appliances.
1: Hindi ta naman, ano, hindi ta na siya malikawan because ang NGCP mismo ka-issue, it's either yellow or red na.
3: Nag-red na siya actually, no?
1: Last time, nag-red kita. That is why naka-experience kita brown out.
3: Rotational brown out gani sa iban. Amo na gani, way ko masyado, na-imbestigahan ko ni mo kung kakabulo man ka mo sa ibang mga barangay. Herald, gani ka,
1: pabatkan mo. Depende sa inyong lugar, abi mo.
3: Gani man, no?
1: Anyway, no, sa... Naka-brown out ba sa amon? Imagine.
3: Kapila.
1: One time.
3: O, te? One time, Mami G. Kami yan to the 10th power.
1: Kaganoon lang siya.
3: Mga Netflix.
1: 3 hours lang.
3: 3 hours lang?
1: 3 hours lang siya. At least, ano, makahambagi ko yan nga maski day off ko, nakapahuway-huway ko. Pero nagubagi dyan tulog ko eh. Kaya from 4 a.m. to 6 a.m.
3: Ang ano, bisa style sa mga banwa, Mami G, no? Kung sa mga banwa ga-brownout. Ang mga tao, kung manotice na lang ang sige na patay siga, gagawa na sila sa dalan, dira na sila kastoryanay.
1: Namiyan ko na pala.
3: Kastoryanay. Kaya may suga mo ang solar sa mga postes. Ang muna ang advantage sa mga solar lights sa street Subong.
1: No.
3: Tapos na to. Okay naman na Subong.
1: Hindi lang. pagbantayan ta naman sa next.
3: Next naman.
1: So hopefully hindi na, no? Galing lang kay ti ano to man, nga nga may nag-walk out. Dito ya sa supposedly peace talk.
3: Oh, may walk out o kaot.
1: Nang threaten ko nung abi si Trump mo ti ang botlang ko si Radana naman ni ang hormones. Ano ni siya man, bulaklak?
3: Sasara ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Bubuka ang rey, ah, bubuka ang rey na.
1: So, na ano ko sang, ano, asang hormus. Basi sa ulihi, maraanhanin siya, matawag na siya nga flower.
3: Oh, nami, siya wala mangin pangalan sa isa ka, ano, sa kada product. Hormus. Oh. O Hermes, no?
1: Hormus.
3: Dugadugadugadugadugadugadugad sa Pilipinas, may mga pangalan, mga tema, may, sa Pilipinas, may pangalan na Hormus.
1: Oh, Hormus Eatery.
3: Pinoy pa!
1: Wala pa eh.
3: Hormus Idre. Hormus. Hormus the third. COVID gani, may ara.
1: Masi gani sa ulihin, no, may hormus. Gasa next station.
3: Mas ano na, mas lapit. Mas makarate. Hormus gasoline station.
1: Gabi, mas siguro straight pa hormus. Straight up hormus kita eh.
3: Oh my goodness.
1: Diba? O kinakadlaw-kadlaw talaga eh, pero kadamo gin sa ginagamo, nagkakalatabo din sa ato niya. Hindi lang sa kalibutan, kundi sa ato mismo pungsod Pilipinas. It's so saddening. Subong ang concentration since the start of June. Pagbukas gin sa klase, you know, the earthquake.
3: Ay,
1: tapos, pag the lumpat June 16, pila lang kasemana, may mga insidente na sa, or may mga kaso na, no, sa sunod sa eskwelahan nga too dangerous. Imagine, from June 16, 2026, naglumpat June 19, 2026, and kaina lang June 22, 2026. Involved ang duha ka mga estudyante nga nagagamit sang pusil, no, para nga manglutang dito. Mm-hmm. Tatlo ang nagkalamatay, samtang lima ang nagkapilasan. Very ano ni alarming na ni kay ti sunod-sunod kay di ba sang June 16 to. Kung balikan ko lang ato balang incidente sa pagpamuno dito sa Cavite. And then ang pagpang-hold up sa 19 and then amo ni sa 22. No, kagadamong pa actually sa mga insidente sa sunod sa mga eskwelahan. Na may nagsunod nga balita sa karon, no? Kundi nadakpan to ang duha ka mga menor de edad.
3: Oh, 15 years ko, no?
1: Yes, 15 ka 14, no? Nga nag-post pa ni gani nga nakapitan ginila ang pusil.
3: Gani,
1: may nakitaan, may na anhan man nga post.
3: Nag-firing ano sila, no?
1: Na-ara man sila sa firing. Hindi lang yan sa firing, ha? Aside from that, sa ara sila sa sunod sa eskwelahan, nag-picture sila nga nag-copyot isang pusin.
3: Oh,
1: no? So, nagwa na subong balita nga ginkopermar sa nga Philippine National Police, no? Nga ginapadagiyahan sa isa ka pulis ang 9mm Glock pistol nga ginusar nga armas sa pagpaglutang dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, no? Kaina lamang inisang aga. Sunod kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Co, ang armas na ka-assign sa isa ka babay nga police sa Police Regional Office Eastern Visayas. Apang nakarehistro naman sa isa ka private security agency sa Cebu City ang ikaduhang armas nga caliber .38 revolver.
3: Sa din na nakuha na.
1: So, amo to siguro, ang nagpanag-iya sa to, hindi lang ta sure ha, pero kay may nagwabi nga picture nga nakapapik nakapa no kuha ang isang laragway nga upod naga-firing no ang isayaya ka babaeng
3: police. Tapos Mami G ambuta nagagwa ng mga pangalan ni Kim Yul Lee Sung Min kag ki Jin Ki Ju
1: ERPB
3: Well, ang natabo mga katropa, not a laughing matter. Pero alam pala no, tiyon lang balang daw nagtrend ang ining ano, ang ining daw anong tawag si Mami G?
1: Isang ka show, no? K-drama, no? Isang ka K-drama series nga kung sa diin they talk or it shows, no? Ang tanan-tanan balang hindi amo nga mga pamalakad, no? Kabahin na dira ang bullying nga ginatawag.
3: Hindi lang sa eskwelahan, pisan-pisan mga pamatasan sa mga ano, mga estudyante.
1: Involved ang tanan. No? Involved ang tanan. So hindi lang mga estudyante. Pero nagapanawagan naman niya, in fact, ang ato niyang presidente, ang Secretary of Education, ila ka mga senador naton, no? Na do ka dapat high alert tigid man ang Department of Education with this kind of incidents nga involved ang mga estudyante nga menor de edad.
3: Menor de edad pa na, ha? So nagligad lang din gani, no? Although 18 anos so siya, tinaka naman gito sa isa ka eskwelahan, enrolled man gito sa isa ka eskwelahan. At ito natakpan ba ng estudyante nga? Daw para sa balor nga masubra sa kamilyo ng balor sa shabu, no?
1: Amot lang kung kay estudyante pa ito.
3: Pero gintaga nila sa ano, habis ba, you know, pag attention ng mga eskwelahan sa mga posibleng, you know, target ng mga sindikato, mga estudyante.
1: Imagine, no, nagigit lamang, ato ba lang estudyante kagang maestro. Diba? Involved ang estudyante kagang maestro man. Although it didn't happen in the school, but, you know, ang teacher and student relationship. Anyway, dugang ko lang ha, sa initial reports ng Tacloban Police, no, sudo sa ila, grudge. No, or
3: pagdumot
1: no? sa school bullying ko, no. Na that is why nga.
3: Pero sa lawas ang lalaki do,
1: siya pang kinabully.
3: Although ang isa niwangon.
1: Pero hindi na ta, amo na gani. Let's try to know kung
3: hindi pa takabulo ko nung kung
1: ano gid ang punot dulo sang tanan-tanan.
3: Ayun. Sa tropa. So, well, isa pa na, din ako ba na? May pamakot ko tani sa imo.
1: Ano man to?
3: Ah, okay. Ang ano ba lang, Mami Gino, di ba, Subungya, pero madugay naman na ang ibang sindikato ng isang time na daw init sila sa mga otoridad. Kinagamit nila mga minor de edad. No?
1: Oo, kay nga ah. Nga ah, wala sa labton ang mga minor de edad. So, din na, nagagwa naman, ano, kay si Senator Robin Padilla, ang may
3: ginadusukman, no? Ano?
1: Na pampaano kuno sa mga kabataan. Kaya dapat, gamay, nubo pa lang ang edad, pwede na makasuhan. No? Amo na. While ang existing Subungyang juvenile law something, no? Ano ganing tawag din nila man?
3: Mm-hmm.
1: It's the JJW, no? Nalipat ako sang ano ya. But then amo ni subong ang ginalantaw ano? Na dapat ni waton or liquaton. But then ang
3: well, i-relate ko lang daw, Mami Jing, ano no. Ato ba lang mga kabataan nga na videoan nga dar sa may sa Laguna naga, area.
1: Ano, responsibilidad sa mga ginikanan.
3: Correct. May mga pa finger sign pang bata.
1: Imagine ano they're out of school, no? Wala sila yan sa eskwelahan. So, responsibilidad na sa mga ginikanan. So, dako man ang siligan isang atong mga lokal din nga, ano, DSWD or DSSD, nga ti ang parent, ano nila ko, no, responsibility, sarang nga makakas sa mga ginikanan kung hindi nila madisplina ang mga kabataan nga.
3: Kung ano mga katropa, kung budlay ang pangabuhi, sige, ara ka mo, paday nga nagpangitas ang kwarta, hindi nyo lang pagpabayan, bisan din lang mga kabataan nyo ay.
1: Ang reminders. Ay. Ang mga ganyan, no? Gahamba na sila nga, sinanay, yung muni, permi lang nga, kahon. No, actually, hindi na akik sa inyong ginikana, ang inyong nga Iloy, no? Or ang ginikana nyo, Abe. It's just the way nga i-remind ka mo because what you are doing is not good.
3: Ang scary pa ba, Mami Gino? Example sa sulod sa Manaya. Muna kung kaysa worried ang mga ginikanan, especially mga nanay. Kaysa ano nung tudlo nila sa panimalay, kung makagwang bata, may influensyahan sa ano, you know, mga barkada, naku po, na isa mo nang isa ka, no? That is so importante sa Gyapon. Ang ginatawag, bisan sa sulod balay, kabalo ka muna ka cruel sa kalibutan, para ka mo sa Gyapon nga daw open ang yung mga kabataan sa inyo mga katropa.
1: Oo.
3: Mami G, hindi na sabong yan, hindi na mambal ko, hindi lang ang kalibutan ng cruel. Social media, perte ka cruel.
1: Yes, ano, hindi na maningar na.
3: Hindi makontrol, na rin ay tanan.
1: Pero, Ari sa paglantaw ko naman niya na katropang James, ano, halin sa panimalay. Discipline will be from the parents. But when you step outside sa inyo yung panimalay and you enter the school, supposedly, yung school may arahman sang responsibility because that is your second home and your teachers are your second parents, no? But, amuna tani bala, no? Basi, this is a reminder also nga daw kalax na sa security ang atan nga mga eskwelahan. So, anong pamaagi
3: yes,
1: nyo dira?
3: Yes, pamaguti na. Paano nakasulod ang yes, bata nga may pusil sa eskwelahan?
1: Do you have securities? Kung wala securities, sino ang na-assign dira para mag-check sa mga ano sa mga
3: correct.
1: Kabataan?
3: Dapat hugton na gid, hindi actually subong. Dapat sang una pa. Pinagin eskwelahan na, high school pa nang adaan. Dapat, kidya, magod, kidya. Pagbantay, pagsulod, guwasulod sa mga ano, well, dumabod lang, Mami G, perteka damo, pero...
1: Hindi lang mala high school, Katopang James, man, even the man. Elementary.
3: Elementary ko bala, Mami G, kabalo, kapila ko, pilaydad ko to, 11 years old. Hmm. 11 years old. Right after the flag ceremony, tinauna kami dalagan sang akon nga mga classmate. Pag sulod namon sa classroom namon, duwagid kami mga classmate, nakita namon ang classmate namon. Ginakuot ang bag ni ma'am.
1: Nalagyo.
3: Wala na ito nalagas, hindi na ako kabalokon ito. 11 years old po, that's 1987.
1: Then, 1980s pa na gani, ha?
3: 80s pa na.
1: So, muna, it's time, no, nga i-review, liwat, no, ang mga, tawag si na gani, mga procedures or ang mga ginapatuman sa mga eskwelahan sa pagsunod pa lang. Mismo, no? When students enter the school, amo na dapat nga dira magasugod. Kaya iti, ano, kabutlay, man bisubong magdisiplina sa mga bata, ay yung mga maestra, no, nadlok pa. That is correct. One reason, isama na sa good feature sa, ano, teach correct. You a lesson.
3: Yes. Diba? Adlok ang mga teacher, tungod ko, no, rights sang, ano, sang estudyante, human rights, sang, ano.
1: Ang video, social media, diba, ginabidyohan ng maestra. Nga mo na ang ginahimo kay gali.
3: Nakatabo na tuod, Mami Gina, kung ano nagagawa sa ina nga mga series. Nakatabo gina. Mambal ka gina tuod na, nakatabo na.
1: Anong solusyon di man? No? Amo nang pamangkot? Anong solusyon di man? So, again, no?
3: Dakuman ang responsibilidad, Mami Gina, sa mga maestro kag mga maestra.
1: Yes. No. So, una, sarang pataya, isa lang katulog sa maestra. Diba? Daw gakulo na tadayon.
3: Sa muna yung maestra, kakusi pa. Subong hindi na kakusi.
1: Makahaboy pa kanya eraser.
3: Subong hindi na na-adlog na. Kuha ka sa video, reklamuhan ka sa ginikanan.
1: O, ginabala na ako kani nga keep quiet. No, pagkapuli sa balay, ambal na yung hindi na ako mag-eskwela.
3: Hello. Gina-anxiety, gina-depress ko ng bata.
1: Pero hindi ang mga ano to yas ang 70s, 80s and even 90s ano ang sarang pa nga maka ano sarang pa maka insyende sina pero susubong yung mga kabataan it's really I mean they're using their rights para sa amo sina
3: Influence mo na sang western Mami G ang western sa tuya
1: pero sa balayan no way
3: sumunod ka
1: disiplina is disiplina
3: lain diba? Man kita magdisiplina ang Pinoy pero sa subong ang panyempo grabe daw kadamo sa mga pamangkot kadamo sa ano hay nako
1: pero effective naman mo face the wall sang gamay pa
3: no, face the wall effective ba na sa mga mga katropa mga dos por dos wallet butangan mo dahil karton ng mga bule
1: O, hindi ka magtulog?
3: Tulog.
1: O, may stick lang sa tupad, higda na yun kung magpiyong.
3: Ikaw, turiani sa balay?
1: Ikaw, kakamuklat, alas 4, alas 5.
3: To, wala man ito gina-compare, pero hindi mo malikawan mo.
1: Yes, it's changes yung kinatawag. No? Pero, are these changes really good para sa atin nga mga kabataan? As well as sa tusulod sa pamilya, no? Sa bilog ng pamilya.
3: Pero subong yung makabakabi ko, i-blame ko. Well, not totally. Kay makabulig man, pero dakugid ang ano, ang sang technology subong, no? Social media.
1: Mm-hmm. Kasi maglabot pala sa punto nga abi inugbalbal na ni nanay kag ni tatay, pwede na lang kahimo dahil wala mo for. Wala double.
3: Kasi pala dugo-dugo may app naman ng ano, may app na galing ano. Oh, app ng ano.
1: Mawalbal na si nanay ka na to.
3: Ano na gani Mami G, atong AI nga Jesus Christ. Makon mo na. Jesus Christ, ginihin mo AI.
1: Ah, oh, mo na pinaka ano, going to through the worst, mm, no, if not used in a good way. Amo na ang pinaka dako nga problema sa AI.
3: Mm. Never mo may ano mga katropa ang AI. Jesus Christ, isigay mo mga daw substitute mo or ang daw pinaka hindi, you should have your own personal communication amuna, sa bata.
1: Ang amo na di ang hindi ano eh, ang respeto madula na, oh, no? Ang basta do hindi ko maintindihan nga daw amo ni kadasig, mm, nga nagdiretso lang diri nga nadula na dayo nang tanan-tanan nga tinun-an. Yeah,
3: masunod na mami di ang ginatawag nga ano, ini medyo na pwede mm dito to lang ang for the Lord is a jealous God. Gamitin mm-hmm mong AI, ano na siya sa gyapon? Hindi na siya Diyos. Although may nakaprogram na nga maayo nga mga ano, nga mga advices sa imo, hindi na siya sa gyapon. Lain ang Diyos, lain ang AI.
1: Mm-hmm. It's deep. Dugin, kung baga tani, ang purpose nera is pag-visual lang. Oh. Pag-visual lang maintindihan mo the words of God, etc. No? Pero not to the point nga amo na nang iilis mo. Now, dore naman magagwa.
3: Posible matabo na bala mga midji.
1: Diba? Ginakondem gani nga nag-worship ang mga Catholics, yeah, ang rebulto or ano. So, amo na bala. So, tani hindi na maglabot sa amo sina. No, kay daw, so, totoo lang. Daw, kinakulbaan ko. Daw, signs of times.
3: As in. Signs of times.
1: No, something is I mean we're going back. I hope abi ko gani naka-learn na sang lesson of the from the past.
3: Gani,
1: pero it seems like it's going back to the past again.
3: My goodness. Mm-hmm. To the maximum.
1: Hindi ba tani history repeats itself balahaw?
3: Well, alas 6:45 malawig-lawig ang atong istorya na mga katroma, no. Pero ubdan na kita sa gyapon na hasta pakita karon na sa 8 sa gabi dere sa Extra Drive sa inyo katropa station 103.7 pero 103.9 no mga katropa no sa din na
1: to
3: man
1: AI to tibaga kasala gidyan AI
3: no basta iya magsalagi na alas 6:46 sa gabi mga katropa. Ako si katropa ang James King.
1: Ako naman si katropa ang Mommy Jean. Ninamagsangin sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News! XFM News!
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Pila ka mga probinsya sa Northern Luzon naging butang sa Alert Level Alpha bangod sa dugang ang mga pagbasog sa Bagyo Francisco samtang nagahulag ini sa nasidlangan nga bahin sa Pilipinas. Sa idalom sa alerto, ginapangabay ang mga lokal nga panguluhan nga bantayan ang sitwasyon sa mga publuyo bangod sa posibilidad sa pagbaha sunod-sunod nga pagtiphag sang duta kag epekto sang mabalod nga kadagatan. Nakip diri mga probinsya sa Isabela, Batanes kag Cagayan. Sunod sa Department of Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Council, ang mga probinsya ang mahimong maka-eksperyensya sa kabaskugon sang hangin tubtub 65 kilometers per hour kag magaresulta sa pagkatumba sa mga kahoy, poste sang kuryente kag iban pang kalitan sa mga propiedad. Posible man nga maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga pag-ulan ang mga probinsya. Apisar nga wala ginalauman nga mag-landfall ang bagyo, padayon ang pagpaandam sa DILG sa mga local government units angot sa peligro nga dalasang mabaskog nga bagyo. Padayon man nga nagabaskog ini nga una nga nakalabot sa typhoon category sa nagligid nga semana kag Subo nga yara na sa maximum sustained winds nga 170 kilometers per hour samtang nagahulag ini sa ibabaw sang nasidlangan nga bahin sang Philippine Sea. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9 Na, XFM, good how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Na, XFM, good.
5: Ay, nanyang music, ah.
6: Wala sang konkretong asal.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Naa XFM gid how.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wag

0: guys, ang laka!
1: Turbo Food Supplement Pumet. Hihimo sa maca o clavuas ka. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement Pumet. Mapalit sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Hala, ka-exciting!
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Extra Drive.

0: Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, 7:27 in the evening. Maayong gabi, mahilang pagpanyapon. Kag sa inyong pagpanyapon, pwede nyo manup na nina, mga katropa, after sang Santon Gold Herbal Tea. Ang aton nga tea nga mayara sang turmeric, cinnamon bark, mga katropa, kag stevia nga makabulig para magganang pagtulog mo. After, pwede ka dami ang imo pamuhin, makabulig sa imo nga digestion.
2: Yes, and sa sinigang matugnaw ang ato niya nga check. Oh, sigurado giko, gatukal-tukal na naman ang iladaraya ang mga arthritis, Ray. No? Mga pagsakit-sakit sa mga kaugatan.
1: Gout! Gout!
2: Pero, ti, kinanlam, ginaya, mayara, ginaya sang pang ano dira, no? Pero ang ato niya, likaw lang, especially sa mga grabe dira mag-ubra, no? Mm-hmm. Kag, hindi malikawan na sininila ko noon, nahangin-hangin na ng ilay ng mga muscles, no? Mga ugatan. Gani, magpamanyus lang ka mo bala, ah, sang aton nga, Santon Plus Herbal Oil. Kaysa ranggi din na nga makakas.
1: That's right, mga katropa. Kabalo ka mo ang aton nga mga produkto sa ranyugid mabakal, labi na gid sa aton yes to health store, nginamtang sa May Lizarra Street, sa Akapusang Barangay 39, Bacolod City. Online, kag sa mga drugstores.
2: Yeah. Nationwide, parehas naman sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, and The Generica.
1: That's right. Katwa right.
2: So, this time, grabe, no, mainit. Ang naisuryan natin kaina, parte to yes, sa mga minor de edad, no? Mm-hmm. Or shall we say, ano gani, kung sa ERPB pa?
1: Juvenile delinquencies, juvenile
2: yes,
1: cases.
2: Yes, sa mga juvenile delinquent ng mga kabataan. Mm-hmm. So, globally, no, hindi lang sa aton diri sa Pilipinas, kundi globally, may aragin sa mga pungsod na may highest absolute numbers sa incarcerated mm-hmm. juvenile delinquents, mm-hmm. no? So, let's check. May lain-lain niya category. Ang una-una, kid, ano? Ang absolute numbers of detained ng mga juveniles, wow. no? Ang mga na-detain, ha?
1: Preso.
2: So, nagapanguna, gidiri, ang pungsod sang Brazil.
1: Brazil!
2: Yes!
1: Brazil. La la la la la la la la.
2: Rio de Janeiro. La la la. Volare! Anyway, Brazil, no? Ang the highest, naga-ranked as the highest globally when it comes to total numbers of juveniles nga gin-detain o kung gin-butang sa penal, no? Mm-hmm. Penal or correctional institutions. Mm-hmm. So, nag-exceed sa 23,000 gid ka mga individuals ang arayaya sa mga presuhan, no? Mm-hmm. Dito ya sa Brazil.
1: Grabe. Nga naka-detain, ha?
2: Detained ni sila.
1: Mm-hmm. May ano ka din, Mami G, kung tagpila ka in a year, wala ba sa
2: wala
1: total
2: man.
1: Nga naka-detain?
2: Yes, total lang, no? So, nagasubrangit sila yan sa 23,000 individuals.
1: Goodness.
2: Okay? Next, United States.
1: Uy,
2: no?
1: U.S. Mm, oh.
2: Historically, na-maintain. Wow, na-maintain pa,
1: yeah,
2: ha?
1: Na-maintain, ha?
2: Na-maintain ang one of the highest absolute numbers, no, sa incarcerated youth in the developed world. Kag paagi sa siniyang numbers, no, makitaan ang significant naman ugaling pagnubo sa trend sa pilaha ka mga dekada. Mm-hmm. Pero nagapadayon sa gihapon ngayara siya, no, sa may pinakamataas nga mga juvenile delinquents ng United States. Okay? Next, China.
1: China.
2: Oh, yes, ang China naka-register man sang mataas yung total numbers ng youths sa ngaara sa ila correctional system.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So, amin na sila when it comes to, yes, when it comes to detained juveniles. Mm-hmm. Mayara naman niya sang highest rates per capita.
1: Mm-hmm.
2: No? So, nakabataas diri ang Latin America and the Caribbean. No? Sa siniabi ng mga pungsod sa sinimanga region, no? Particularly, daragi na ang ano, Brazil, diba?
1: Mm.
2: Sa Latin America. no? May highest detention rate sila sa Bugos sa Kalibutan, and this is driven by high rates of youth property and violent crimes. No? So next is Sub-Saharan Africa.
1: Africa?
2: Yes. Per capita ang ginaano tadi. Yes. May mga pungsod abi nga nagapangatubang sa mataas nga numero sa mga kabataan sa detention nga relative sa ilang population size. Mm-hmm. So ang systematic factors pareha sa lamang sang kapigaduhon, ang limitado nga access sa mga social services, kag ang pagpaimplementar sa mga stricto nga penal codes ang naga-contributes gid abi sa sini nga mga statistics dito ya sa Sub-Saharan Africa. And lastly, so regional trends ng mga offenses. Nagapanguna, Southeast Asia.
1: Southeast Asia.
2: Yes. In localized studies, may mga pungsod parehas na lamang sang Pilipinas.
1: Wow, nadala pa ba?
2: Singapore.
1: Wow.
2: Thailand. May delinquency, no? Primarily, gina-involved rin ang property crimes like ang pagpangawat, no? 68% gin sa mga youth sa mga offenses ini. And in some regions, may ara gani isang drug-related offenses, no? So, amo sina. Next, Europe. Ang delinquency, no, sa mga mangkarano niya nga nasyon, generally, ginagalid towards minor lang galing ang mga property offenses and vandalism. Mm. Pero kung sa mga developed or traditional regions, I mean, nag-report sila yes ang mas mataas na proportion sa mga violent offenses. Mm-hmm. And lastly, North America, para sa regional trends, no? Ang mga offenses sa North America nag-involve sa drug violations, property crimes, pagpangawa, theft, and simple assault.
1: So dako gyapo, dako mga katropa, sa nakita natin yung mga rates, no, sa mga kada pungsod, dako gid ya katama, no, ang responsibilidad naton, no, ng mga adults sa atong mga kabataan, mga nagaedad raw 12 to 18 to 17
2: no,
1: no, mga minor de edad nga ginatawag naton mga katropa, no. Well, ang buta, siling ni Jose Rizal, kabataan, pag-asa ng bayan.
2: Oo.
1: Pero sa sumong, tungkol sa kadamo sa mga influences, mga katropa mo, no? Barkada, no?
2: Kapigaduhon.
1: Oh, kapigaduhon. No? That's why may...
2: Kakulang sa ano, sa implementasyon, no? Sa ang ginatawag yung pagdisiplina.
1: Kag-suporta.
2: Suporta pa git.
1: Oo. Edukasyon na lang
2: madaan. Lamo problema, bisa, especially kung sa sulod balay, malalabot, no? Problema ka sa sulod sa balay, pagkagagwa mo, ay, mga peers mo pa.
1: Taas-taas, birik ka tropa kung sa balay, no, mga muna, kung, especially kung mga ginikanan mo, may history man sa kamuna,
2: yes.
1: May tendency, so, ano, no?
2: Go, though ano naman, it's a global problem actually, mm, no, ang juvenile delinquent, pero masaga taas ang rate, mas kululbaan.
1: Mm-hmm. Ang iban gani, pero dako sa Gyapon man ang ano, Mami G, ang role sa eskwelahan.
2: There's still hope. Na kuya nga pati, kuya yan, may hope pa sa Gyapon.
1: May harap pa subong?
2: May hope, hindi, hope bala yang ano. Lain na imo namin. Apote-pote. Kaya ginabutan sa bebeg. Dami ko, may ano pa, may pag-asa, no? Nga kung sa diin ang mga kabataan sa rampa natin ng mga protection natin. Kawaway ko kayo kadumdum. So, amoy nga, no? Ano lang, buligay from sa sulod balay.
1: Yes.
2: To the school.
1: Yes.
2: And sa government daton.
1: Sakto, mga katropa. Well, alas 7:36 na sa gabi, mga katropa. Konting push na lamang, mga katropa, para sa ating programang Extra Drive. Upon si katropang James King.
2: Kakatropang Mommy G, dali lamang sa 103.9
1: XFM Bacolod.

0: Ultra Drive. Ora sa 7:45 na sa gabi, mga katropa. Salamat gid ka madamo hindi magkalipat sa mga produkto nga makabulig gid para sa imong ikaayong lawas. Of course, ang aton ng Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. And syempre aramana nga tanya mga manami kag masustansya nga mga kape, ang aton Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix and Santon Gold Coffee Mix.
0: Of course, para naman sa luyag yung ma-enhance ang libido sa lawas, yarang atun nga Turbo Dietary Supplement.
1: Kag syempre, para sa relaxing, no? Nga gabi, adlaw or semana, mahimo ka magpamanya sa atin niya Santon Plus Herbal Oil or ni gani mag-take sang Cess the Pain for all types of pain.
0: Malabo ba lang imo mata, may problema sa katarata, pteridium glaucoma, ikaw katropa mag-Version X Plus.
1: And syempre magamit man sa atin niya nga Santon Plus Herbal Soap kag ang atin nga Clear Skin.
0: Salamat ka madamo, buwas na magkita bago of the night. Ako si katropang James King.
1: Kaya ko naman si katropang Mommy G. Wala magiging salamat sa tanan, hindi magkahaliin, dri lamang sa
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help!
2: May naman ko, Diridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
0: The Secret of Health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipation. dehydrated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secrets of Health.
4: X. XFM.
5: FM.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric,

0: cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
3: XFM.

0: paglikod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Salon.

0: Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Ano, ga-extra ka guro sa mga horror films.
0: O na, lain ang ginextrahan ko yan.
1: Baka malun ako na.
0: Bull star.
1: Horror rotog.
0: Mga palayag na programa ng phone pal, makaupo nyo katropa ang Troy Tisoy.
1: Kang si katropa ang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-inob na until 12 midnight sa buong evening sang
1: June 22, 20, and 26.
0: Grabe ka eko-eko aton nga tingong subong.
1: Oo, correct.
0: Namin sa ito radyo, no?
1: Duwara, kita bilang subong sa sa planeta nga Venus.
0: Habi ko mimic. Planet mimic, Dragon Balls. Okay, dali lang, Ged. Ang mga mabakal sa mga Santon products may libreng radyo sa Amon.
1: Wow!
0: Ang mga mapabaylo sa radyo, piho na naiyang nga may radyo
1: may
0: naman
1: radyo.
0: Kamo.
1: Correct.
0: Basta kinanglan ginamon nga may ara gid kamo ibaylo nga radyo. Guba man na ukon nakakapon, kami na bahala.
1: Basig impaltak pa gid.
0: Yo, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-connect na sa phone pal nga programa. Mga taga Bacolod naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Chief Junel.
1: Sige, napaglabag to ni Mami G, si Chris.
0: Tinag-off na siya. Kaya sa mag-aga si Chief.
1: Sige,
0: sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon Negros Oriental 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Wala pa man sa may na-hire nga iba.
1: Sabaga.
0: No? Siya lang anay. So meaning, sa ato nga presentasyon, hindi kayo ma-zero.
1: Oh, correct. At least.
0: Unless kung samurai ang isabat mo. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Sa television na mga katropa, via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Janray. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Kag sa Roa City, Capiz 106.5. Kaupo na si katropang
1: Neil.
0: Bag-o ilang radio station bala.
1: Gani.
0: Nagsailo na sila ko sa Tiza.
1: Mayo eh?
0: Oo. Sino to ganing nagwapahan ko naman? Nagwapahan ko kay Neil. Hindi na lang ako magambal kay base mapakdula naman to sa color pink kalabador. Basta si Neil ko paaro kay Neil.
1: So, may dala pala nga vacuum cleaner.
0: Guwapo ila subong istasyon. Sige, congratulations sa Sir Jobs. Kaga, syempre sa mga taga-Rojas nga naka-tune in na sa XFM. Kag sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Sir Emerson
0: James Dean.
1: Pakilala, blasak.
0: Sa mga gusto mag-join, di ka magkita sing Uyab kaka-phone pal subong evening sang Monday, i-save nyo na amon numero kaysa pagbalik na amon, pwede na amon ka-call sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. It is now 25 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag nagduluman sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes All products si Boss Rem sala mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dala lang kamo, i-enjoy nyo ang mga sunata para exciting sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: 3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene.

0: Sabi ko mo perdi na ko ba? Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Job, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede na ka maka-call. XFM call and text line. Smart Sir. And TNT subscribers. Kadali!
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Sa mga... may problema sa pananawan, may Vision X Plus kami diri mga katropa, pinaka the best para sa masanag kag healthy nga pananawan, Vision X Plus.
2: Kag sa may mga problema man sa punggod, lap-up ka, agbaho ilok, arap man ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes World Products sara mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nga ang nambal mo nga baw ilok ka.
2: Ha?
0: Nambal mo baw ilok ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Gapakwa gani sa baw ilok.
0: Baw ilok?
2: Oo.
0: Ginangsod mo na lang be.
2: Ha?
0: Ginangsod.
2: Ikaw ay yagin na.
0: Kaya mo yagin ang tutuhod mo. Ginjalong laong lamala. Guys, tawag na ka mo guys ha. Kay ti, siyempre, naibaluan tagid ang mga tatay subong gabi. Lapyo, git sila katama.
2: Because kay Father's Day kagapon.
0: Correct. Ano pa man imo asahan?
2: Gani.
0: Mabira-bira gina sila ya.
2: Oo ah.
0: Dos ano balaga, away-away pataga Father's Day sa buong malabo.
2: Gani. Pasko ramang ko daga.
0: Nakaturbo na tangadaan. Wala ingi bang galit dog ang turbo bala dun.
2: Oo eh.
0: Tiga-tiga ang dog yan.
2: Ba?
0: May kapabla dog. Ikaw pa pala doon.
2: Basi mapaktulan ko na buwas ako.
0: Dahil lang may gabianay sa ato ng mga taglantaw sa FB Live, Maricel Lacadman Montesino, Lee Fardigno, mayong gabi, Sweet Dalen, Solomon Antonio Arena, Lorena Daza de la Cruz, Julio Sancho Abilarde, Medina, Marolinia Rans, good evening. Na Troy, hindi ko makalantaw sa inyo kay wala kong load tas guba akong radyo. Bago lang ko gani nag-plug sang radyo, guba din radyo mo. Dala di mo radyo, may luwan ta bago ah.
2: Pangguba niyo radyo niyo para bago ko bato niyo.
0: Hi kay Valdez, good evening and belated happy Father's Day sa kay Troy kay kay Dolphy. No?
2: Oy,
0: Father's Day ko na sa imo. Father's Day ko
2: anyway,
0: na belated.
2: Anyway, thank you pero mother kuya.
0: Si Janela ang mayong gabi, Helen Temperatura. Grabe man ang mga pangalan. Helen Temperatura, Albino Lapitag, San Gabriel Gonzaga, kagkaya Aplin Fam, mayong gabi sa mga kabataan ko, agbana ko, si Mamang Niknik, Budok, si Jepoy, si Pulin, Tamtam, sa Sagay kag Sakadi sa magulang ko shout out Sheila Aladdin Arabaka ng Janice good evening. Oh si Dudoy, ari na si Dudoy.
2: Oh nabalik sa.
0: Oo. mayang gabi Troy kag Dolphin lang ko malumpiga. Malumpiga kagid kon ma-encounter mo ko kag.
2: Oh, talaga?
0: Sarangan mo ayan si Dudoy Dolph.
2: Ha?
0: Masarangan mo ayan si Dudoy.
2: Aba mangkot, masarangan niya man ko.
0: Amo na dan. Jamaica Villar, good evening. Hi sa mga taga Quezon City nanonood ng live. Jamaica Villar, good evening. Jason De La Cruz, kay Coco Yuhugad. Ginagreet ni Jason si Winston, Pastor Winston Villanueva, Vicente Alolon, and the rest of the group who's watching right now. Kaudol.
2: Hello, kamayang gabi lang sa may Granada sa kay Vincent Navales.
0: Oh, mahatag ka radyo sa Granada, gusto mo?
2: Pwede man.
0: Hindi mo natugaling ba tiyo?
2: Ba? Oy, may portion bala sa ano nga, ano?
0: Ara na naman, ara na naman. Sagay lang na yung Kadis sa Eskalante yan.
2: Ba eh, kung ni Blasan dumanan bala.
0: Pangayuan ta na lang ka kay Migo Chris.
2: Ah. Oh, pwede. Ah.
0: Close man ka mo bala, Migo Chris?
2: At least makita ko naman siya liwat. Na, no, kay Pangimon, da paparude.
0: Ambisyosa. Oh, tawag na kamo guys, sigaw lang kami sa tawag nyo. Liwat ni Nayo namon, ni Nayo namon para ma-gets nyo ha.
2: 0912-0076-793.
0: Tapos ang Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nag-ano to guys sa Domingo gani, Dol? Okay lang.
2: Nag-ano ta sa Domingo? Uh-huh. Wala man ta sa activity sa Domingo.
0: Ah, wala ta may ginlagawan sa tong Domingo, no?
2: Do wala man.
0: Mm-hmm. Gusto mo maglagaw?
2: Pwede.
0: Sa din gusto mo, ano ako masunod sang lalagawan ta o kung ikaw?
2: Abi ko anay, salimuto, dalon mo kami sa Balay sa Busay.
0: Ah, sa DSB?
2: Mm-hmm.
0: Sa Rolling Hills lang ang anay, ha?
2: Kundi, drop na lang sa patio, sang Cadiz.
0: Ay, oo, gali, no? Nakapangako ko nga makadoto sa Balay sa Busay.
2: Yes, bala.
0: Saan o pa to?
2: Ha?
0: Saan o pa to?
2: Saan o ganito man?
0: Ate, kakalipat ka gani. Ako
2: mga
0: pa yan.
2: January?
0: Ay, dugay-dugay, nagali ya.
2: Eh?
0: Teka, pilan ako balik-balik sa DSB nga wala ko madumduman.
2: Ha?
0: Wala ko madumduman now.
2: Wes, base may amnesia ka?
0: Habi ko insomnia na naman. Mayo kay na-meet lang mo ang amnesia, no? Pero ma-meet lang mo ang amnesia, pero ano? Hindi mo ma-spell.
2: Ay, but, tulog ta. Ay, sa totoo lang bala, nidla mo ko kay heart mo.
0: Katol-katol?
2: Oo. Wala naging siya gano'n din, no?
0: Busy na siya subong to sa Manila.
2: Ay, talaga. Maganda na siya.
0: Mm. Kabalo ko sa din sa Manila.
2: Diin?
0: Zoo.
2: Ang ingulo sa napatay ng elepante?
0: Hindi, siya ganyan ginobra kang garo. Uy, kaya ano sa gasubaybay sa atong sa TikTok?
2: Salamat.
0: Oo, ang iya nga pangalan subong sa TikTok, XFM Heart.
2: Wow, oo. Talaga.
0: Oo, magamit-gamit na sa sang XFM, kay matyagan niya, padala naman sa luwat Gika.
2: Makibot ka lang kung yung Heart Evangelista ang apelido niya.
0: Ngarap lang siya balatani, tuntuhon mo, ikaw piya matuntuhan.
2: Amo na gani.
0: Diba, palangka-langka lang pero maro-maro gali.
2: Oo eh.
0: Isang una, kaubo na sa Salibertad.
2: Oo.
0: Sa may gasolinahan bala.
2: Nadumduman ko na gani, diba, kay Pime na di siya gatawag sang una.
0: Gin-meet up gina siya namon niya, Dolph, sa Bacolod, gidya. Kung tuod, gidman sa Salibertad, sa Gobro. Bow! Eh. Sa Libertad gi man sa nagubra pag abot namon ta iti pag padalom namon sang ano
2: sang window
0: kasalakyan, grabe ang iyang approach amo, no? Pili lang kamo da sino gusto nyo.
2: Oh, talaga?
0: Oh, bala.
2: Gabugaw man sa.
0: Galing kay mga nanay naman. Oh, nanay. Eh, dumduman mo ito may bisita ko din ginas ang aga.
2: Oo.
0: Nga itong para sa iyong pagidaron.
2: Si Nay Mila.
0: Oo, oh, mukha mo na.
2: Ay, ala. Sabi ko, mayun lang bagong bata.
0: Pero si Nay Mila namati. Ito subong naging lista. Yung ito frequency.
2: Oo, tamo. Bala.
0: Oo. Galing kay Mayo, gisawan ni Maho, no?
2: Oo.
0: Kay abot siya nga may mga radyo nga maabot. Gakasaka-saka naman sa diliwat.
2: Nan. Abi ko ganyan na ikaw, tingin ka to, yeah.
0: Wala, ah. Hindi ko nasa deadline pagpasakaon, di mo. Kay hambal ko, mangita tabla istasyon lang, aram lang, ara kita sa second floor.
2: Oo.
0: Kay para si Nanay Mila, gakiang-kiang na magsaka. Baw, pagkita ko siya kay Ina, nagbaskog naman sa liwat.
2: Oo, bala, straight naman ang iya nga pang lakad.
0: Tanda ay sa sunod niya nga balik.
2: Oo.
0: Mangayo naman na sa Sanginugbayad siya nga Water District.
2: Wow.
0: Oh. Eh. Kung alang-alangan ka, pati ang bilya sa Nuneco, dalasa pa.
2: Bati ko may tuition pa isang apoya yun.
0: Line number one, good evening.
2: Hello?
3: Hello?
0: Hi, sir.
2: Ipay na yan, eh. Radyo mo, sir. Kaya feedback ta.
3: Feedback.
0: Taga layo ni siguro, kaya nga ito nga audio bala.
2: Oo, ba't iyon pag ito?
0: Oo. Be, hello, biliwat. Hello. Hello. Batian mo na kami klaro, sir.
3: Oo, batian na.
0: Oo, pangalan?
3: Tolitz.
0: Si Tolitz. Taga din si Tolitz?
3: Kaman Kalan.
0: Wow. Din sa Kaman Kalan, daman?
3: Barangay 3.
0: Ah, sa city proper lang.
2: Pakadto, sunid ko.
0: Hindi sa proper. Sa do- sa, proper, hindi, sa may sa plaza lang dapit.
3: Sa palapit na plaza rin.
0: Ah, sa may plaza lang dapit. Oh. Tulits? Hindi man ang imo apelido, hindi man apelido mo Lonely People. Oh, kantahon mo dahil to let's lonely people in the world. Pila na edad mo, Migo, to let's?
3: Like 53.
0: Pila?
2: 53? 53.
0: Ah, 53. Oo. Anong kaso? Anong kaso? Ano ni ang plasada sang love life ni Nito Litzman? Balubuhi, balupatay?
3: Wala. Wala gin.
0: Laon, laon?
3: Laon, laon.
0: Ah, laon gin.
2: Laon gin, Jaya. Tinga, naglaon ka, hao?
3: Kaya wala ang nag-decider na ako
0: eh. Ah, wala may nag-decider nga babae? Nga man, i-describe yan, ay mo ko galingon be, panilagan, takag pamatian.
3: Eh?
0: I-describe yan ay kagalingon mo kay panilagan, namon kag pamatian.
3: Di kaya pang isa, mantaring galing, may nakagin, nakagin kulit, and pero...
0: Wala pa kami da. Wala pa kami da namang kot. Nag-describe lang na imo kagalingon.
2: Oo, i-describe lang na imo blang ano pala.
0: Kay malabot kita da.
3: Describe ang
0: imo kagalingon bala. Pution ka, moreno, pilang height mo, anong panglawason?
3: Moreno.
0: Oh.
3: Kaling mo daw tabat.
0: Chabi, chabi. Chabi, oh. Hindi man mudlo mata?
3: Hindi.
0: Kay yambal ko tani, hindi man daw murugmol.
2: At mamba ko ganito, basi daw tarishir.
0: Ilang hay? Ilang hay tulit?
3: 5'4".
2: Mayo-mayo na na.
0: Okay na ng 5'4". Oo. Ah. Taas lang sa 5'3". Oo, oh, ato na. Dito na ta sa hambal mo nga nakalibin. Ka? Oh. Pila mo ka tuwing naglibin?
3: Dali lang.
2: Mga pila gani.
3: Binulan lang.
2: Ah, binulan lang. Pila ka bulan?
3: 3 months, pero.
0: Pero sa 3 months nga na, nagtilawa na. Higit ka mga duwa.
3: No. Uy. Dokadabo matanay duro.
0: Nakatilawa na ikaw mo wala. Sabat na lang dayon.
2: Oo, kag hindi lang kita.
0: Nakatilaw.
3: Oo.
0: Pila pa to edad mo that time?
3: Sala ligad lang atuig.
0: Ah, mga ano siya, mga 52.
2: Oo.
0: Te, napangita mo na ay kay nakatilaw ka na, di ba?
3: Yo, wen na ina pangita eh. Parang bata pa.
0: Tinga, nga gin pa 52 mo pa antes maglibin-libin.
2: Ang bugani.
0: Nga kung pwede mo lang tani, 18, so good na.
3: Abang 18, nga rak man. Mga 19 na 20, nga rak man galing.
2: Hindi ah, ang imo ba lang. Ang bot na mo silingon ba lang sa edad mo nga 19, tani, nakatilaw ka na. Hindi ka ikaw nakatilaw sa 19.
0: Eh, oh. Nakigan ka pa.
2: Hindi man tuwakig ah.
0: Hindi ka man langka to let's.
3: Hindi.
0: Hindi. Kamansi.
3: Hindi mong ganito.
0: Anong work mo da sa Kabankalan?
3: Da, driver bicycle.
0: Wow, galibot-libot sa sa-proper. Mm-hmm. Te, wala agad may iniskartihan nga pa sa Europe mga UA number.
3: Kaya ako.
0: Oh! Ah, kaya ano siya galidol? Ang iyang personality mahuloyon. So, hindi iyang mapabutsyag ang iyang nabatsyagan sa iyang crush kang namian nga uyab. Pero, sa iyang pagkamahuloyon, nakabiragid sa iyasang 52 edad niya, 3 months.
2: Basta mahuloyon ka man niya bigaw. Hindi man.
0: may mga mahuloyon bala. Oo. Para sa mga kilala namo ni Dolpe. Pahuya-huya pa na, pero kung masuguran, daw ikaw na lang mahuya.
2: Correct.
0: Kung magsugdanay na.
2: Oh, bala.
0: Hindi ka man amuna, tulits.
3: Hindi mo na.
0: Basta ha. Te, ano na pangita mo sa isa kababayi?
3: Ang residido lang ah. Ang residido sa residido lang.
0: Ah, wala na di subong residido.
2: Wala na residido, residido yan.
0: Ang pagitaon mo, mga kerida, mga muna.
2: Mga maldita.
0: Oo, kerida, maldita. Wala ka seryoso. Kay, kay nga, kung amo nang napangita mo, amo pa na madayunan mo kung magdugay ka mo.
2: Amo ged.
0: Kaysa mga desidido-desidido, mga mabinuligon, mapusan sulod balay, mm-hmm. Wala yan na, hindi na na-applicable. Eh. Biyaan ka man na Japon.
2: Amo ged, tilawan ka lang na.
0: Amo na natabo sa imo, bala, tulets. Diba? Ang imo to kalibin sa una, oh. Ang imo to kalibin sa una, di ba? Kabalo magluto, kabalo manglabaw, wala galagaw sa balay lang.
3: Hindi kabalo magluto.
2: Ah, hindi siya kabalo magluto.
0: Pero sa balay, kabalo siya mag-ubras sulod balay.
3: So, eh, kan paguray, imo pa subuon, kung ano.
0: Ah, plug na ta number mo, kaya daw hindi ka man kasabat sa mabangkot. Tagalingin,
2: nulo naman. Plug na.
0: Oh, plug na, go.
3: Number ko?
0: Oo, oh, alam nga naman number namon, makakuha nila karon.
3: 09 70 72 08 405.
0: Oh, isa pa? 09
3: 09 70 72 08 405.
0: Lama to, let's bye-bye. Regards sa mga taga-Kabankalan. Kita mo, dula sa dayon, pagambal bye-bye.
2: Amugin
0: eh. Paano ka man na seryoso on? Saan babae kung ngita ka pa sa disidido?
2: Amugin, 55 pila na sa nga daan.
0: Yung tayo 3? Mm-hmm. Ikaw yan, 63?
2: Ha?
0: Mayo lang, mayo lang. Nakasunod ka sa radyo. Subong ayan, ano lang inaubra mo? Dugay-dugay ka lang, guro. Pakuha sing booklet ngayon ka, senior.
2: Ay, managdumdum.
0: Pagkatapos, ang booklet na nagamit mo, may harap pa tsura sa politiko, no? Wala na?
2: Wala man.
0: Wala, logo na lang sang city.
2: Ngalan lang niya, eh.
0: Ah, ngalan. Grabe, no? Hindi mo na ila kwarta. Kwarta tama na.
2: Sige lang, ah.
0: Basta may discount ka lang.
2: At least yung tagaan ko.
0: Sa bagay ka, ikaw man na mo ginasugo. Bakal jalibi mo.
2: Wala gani. Sika, nung wala ka mo discount.
0: Bilang percent discount sa mga ni?
2: 10% to 10%.
0: 20. 1 minute after 10, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.

0: Kisa-kisa chan, no? Di na dapat yung voice box. Sa chan, gimana ginakuha kung singer ka?
1: Kung siling nila.
0: Sa chan ko noon. Oh. Dapat kabalo ka mag-ano? Mag-inhale, exhale.
1: Ang mga diaphragm.
0: Ah, oh, diaphragm. Gali. Ba? Minabalaan ko sa iyo mo diaphragm, ah. Diaphragm mo kung nag-inom ka bago lang diatabs.
2: Maro-maro. Ang ganyan, no? Ako naman ang maro.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid Santon Vitamin C nagabulig pang papag-on sa inyong immune system. Parisan nyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhot, kapanalakit sang kalawasan.
0: Ang tanan ng Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller on line number 1. Good evening.
3: Good evening.
0: Who's this?
3: Maninoy.
0: Maninoy ngalan mo?
3: Hindi man ino yun, nagigyan mo. Bakit mo kung matandaan? Si,
1: ah, ano, si Kwa. Ito mo lang invite sa Arton.
0: Si Jesse. Tinga nga nagmaninoy ka na yan. Wala ka pa yan ganit kapakasal.
3: Yap, ditaka mo ganit. Ano mo na yun, git?
0: Ay, dali lang git na.
1: Wow, salamat.
0: Ang siyang tagilo-ilo, no? Ang gwardya. Ti abi ko ganit kung Lunes sa mapuli. Nakapuli giman siya, subong.
3: Na, bingbang na.
0: Ah, nabalbalan mo na.
1: Ala! De, namit man.
3: Daw, ano, daw...
1: Daw ano?
3: Daw lugaw.
0: Ba? Ay, siyempre normal, anak. Ay, 7 years, wala mga tilaw, bala.
1: Daw lugaw nga may.
0: Dali lang, gid. Gintutuon niya, gid, nag-uli. Nag-uli sa... Saan napuli? Sang subong lang, gid? O kung kagapon?
3: Iyan na sa aga.
0: Sa din, ginsugat mo sa airport?
3: Why? Nag-tawa na lang kami. Nag-taxi siya.
0: Nag-taxi siya. Sa din ka mo nakita na sa city na?
3: Hindi na sa city. Sa likod kayo sa ano.
0: Sa din mo sa ginbalbal?
1: Sa likod sa kayo sa ano. Kung gani.
0: Sa likod kayo sa ano mo sa
3: ginbalbal? Hindi na sa ginadutihan ko eh.
0: Oh! Guwapa, guwapa, guwapa.
3: May sura, may sura gani kaliro.
0: Hamot, hamot, hamot.
3: Mamot, maninoy, kay bago nga, ano git, bago nga, may amoy po man ah.
0: Oo, okay.
3: Napalas pa yung sige lang.
0: Siyempre kayo naka-aircon sa aeroplano mo, mga hamot, kinaya. Oo. Te, nag-aot nga man sa pre.
3: Ano, maninoy?
0: Gaot nga man sa... Gana sa gani, Dolph, ga...
1: Antan nga vowels na mit lang ya.
0: Paano ay paintindi siya mga vowels?
1: Amo na. Damo na sa.
3: Hindi.
1: Ano man gali?
0: Dokanding ba? Grabe, gimana tayo galing mapatigayan, Dolph. Oh, yes, Yado.
3: Te, ang kumala yun, ang maninunta ka mo, ang ano, ang imo isa ka litsyon.
0: Sa din ka mong pakasalaw?
3: Dinalang koro sa Kalinog.
0: Ah, sa Kalinog ka mong mapakasal? Sige. Ako nang isa kalitsyon, basta ang amon pliti, pati ang pliti sang salakyan sa ruro, ikaw mabayad.
1: Ikaw mabayad.
0: Oh, deal.
1: Deal?
0: Dog ito minsan.
3: Ano, ibang ari ko dito sa, ari ko dito sa Bago.
0: Ah, sa Bago ka mo pakasala o kung sa Kalinog?
1: Sisi mo sa Kalinog ka mo pakasal?
3: Ambal ko, taga Bago ko bala.
0: Oo, gani, pero kasi doon ka mo diin.
1: Sa diin ang kasal. Ha?
3: sa taga-barangay Malingin ako, bago, pero sa Kalinog kami pagkasal.
1: Sa Kalinog, kamang pagkasal? Hala,
0: basi pa rin ti ko pa ng babae.
1: Amo na ganing ang pretty, imo.
0: Aba, di, dahil lang gid bala. Di ba ambal mo, ang ambal niya to sang pagtawag, yan di ka pag-isurianay niyo, taga-rumblon siya. Nga nga nalabot kita sa Kalinog nga kasalanay.
3: Why? Ano sa nagalin sa Manila sa nagalin?
1: Tapos?
3: Abot yung sa Manila. Gin man na yung balas. Ang balas Manila. Ako na why kumahan ka na eh. Basta nag-abot rin gina sa aga.
0: Pero nga ang gani nga nag-kadto kita sa Kalino nga dito ang venue sa kasal.
1: Oo.
3: Di kay... ako nga... ano na yung...
0: Ah, taga Kalinog. So, gusto, di, masugot man sa nga sa inyo sa place Kaslon. Hindi, di ba, ang aton nga mga, ang aton nga naandan niya, kung taga di na babae, dito tayo mapakasal. Ano?
3: Di kay, wala na siya sa mga, ang layo niya nga mautod, nag, ano sila, nag,
0: ah, nag-raptalap na sila. Oh. Tidiri ka na lang sa bago, mag, ano, mapakasan, lalang umaga muna. Kay...
1: Buman para lapit.
0: Total, paamuton mo naging malang ko sang amugit. Lechon. Hindi, sa bago na lang para hindi ka na madakan sang salakyan ng ikarga sa ruro.
3: Mas dako, bagi naging gastono ko maninoy niya kung ano, mas dako ko ng gastono kung dira ko ano, kay malan mo nga ako, mamuto, yung damo-damo, daan nga ang pamilya ko ma, ano, ma...
0: Makadto.
1: Makadto.
0: Sige ah, makadto kami ni Dolphy. Makadto kami ni Dolphy ah, basta isa sa mga soltero mo nga pariente, rito mo kay Dolphy ah.
3: Ang ano ah, pwede kay Dolphy lang ano, ang isa ko ka mangod nga naga, maamo man siya kay Dolphy man ah.
0: Good! Be, palantawa ko be sa picture nyo be, hindi lang namon pag ipakita sa Facebook, kami lang Dolphy makakita be. Mayara ka da?
3: Kita mo nga, ano ni, kipa da niya ako nga. Ay. Pero matingwa ko na, ipagita ko si Imo ng ano, ang picture sa next day o kung basta mo na.
1: Ba, pila edad siya?
3: 27.
0: Ano ka ba ito?
1: Pwede ah, pwede.
0: Ikaw, 27, 47?
3: 27.
0: Ikaw ya?
3: 43 ako ya, pero 43 ako.
0: Grabe nga birayin mo sa 27 ba? Puti? Puti on?
3: Puti na sa... Andi siya lagi sila sa... ano? Sa St. Teres.
0: Oh! Ba? Dali lagi ka sa St. Teres. Pagidlain ni Guru ng Amon ka istorya. Basi... hindi ka sa Amon, Guru yan na nawag. Ya, taga St. Teres naman na iyang ka istorya mo yaman. Ang babae ni Suryahan ta ha?
3: Gamay.
0: Lain gidya kun may picture gidya ya eh. Kami malanaya malantaw nga duwa. Kay para kung makita na ita hindi na kami ma ano magsalasala kung sino amon kadtuan kung maninoy gid man kami ni Dolphy.
1: Total official na man bilang kwaon mo kami.
0: Mano ka bridesmaid?
1: Yes.
0: Hindi la ko. Hindi la ko magbisman na.
3: Maninoy. Maninoy.
0: Oo.
3: Sa mayor lang guro kami ano yung pagkasal.
0: Ha, bisyan sa barangay Tanod pa, mamaninoy kami ya Japo niya. Hamon na ya kadungganan nga tigayon ka muya. Ti proud man kami ya eh, mayo kami ya gali magpatigayon.
1: Oo nga, bisyan pa ano, balagin sa ligan kami.
0: Oo mon. Te, dayunon ni namon niya. Sa ano lang kamo, sa city, mayor lang makasal sa inyo, the Hues Abe.
3: Sa mayor lang guro maninoy, kay... Masin naman kami may bata si... Santi, paano lang, ma... Gayon ang bla.
1: Oo, ang importante, madayon ang kasal. Ah.
0: Wala labot mo. Basi kung gusto mo pagitaan ka namon sing license nga manugkasal, kaya yung nga pastor, may ara man kami kilala. Depende sa imo.
3: Pagsal ko siya, maninoy, kay basi kung mga... Ano, bro, mga... ani mga ni Victor Matthew na ara maano ma mawala yun ako ma makarakas sa ko.
0: Mabali, ah, ma-abroad siya.
3: Pero okay. ang ano ko kasal ka sa duwan.
0: Tingin lang tao mo kasudlan niya base ko nakaagi si Sarian o kun wala.
3: Pare man Ninoy.
0: Why pa? Why? Why tinahian?
3: Okay daw. Okay pa man Ninoy.
0: Oh, okay.
3: May dai pagamay.
0: Ah, naka, na si Sarian giman siya?
3: Ang sa dalom.
2: Nga, nag-ipot na naaw.
0: Oh, eh, 7 years yun daan,
2: ba? Ang bagay.
3: Oh. Di.
0: Yudi, grabe nga swerte. Imo, gin-bless gid ikaw, no? Kay, siyempre, manuglakat ka na. Sa din ka nga country, ma-abroad, migo, Jesse?
1: Nautod siya, Toro. Nautod
0: siya na, matawag sa liwat. Grabe, swerte siya, no?
2: Gani, man.
0: Do sa Anub lang, nga bago lang sila kilalahay sa to ni Arlene. Tapos after a week ma-abroad na siya dayon para sila future. Mm-hmm. Eh, ah, Migo Jesse, sa diin ka country ma-abroad?
3: Sa Saudi, Ninoy.
0: Bo! Di, hindi ka man ayhan mingawon kay Arlene kun ma-abroad kao?
3: Alalang, Ninoy, sa ano, alalang sa bata ko nga kalit siya sa bata man ni Arlene nga tatlo kubilog.
0: Sa bagay, no?
2: Ah, may kamil man to sa ngabirahon.
0: Pila ka 2 contract mo to?
3: 2 years, Ninoy.
0: Ah, okay lang. Dasig lang ng 2 years.
2: Every 2 years, man, basta. Ah,
0: dasig lang ng 2 years, Migo. Ah, puli-puli lang ikaw.
2: Di, pagkatapos ang 2 years, ma-renew ka naman.
0: Eh, basi pagbalik na mo na. Basi...
3: Depende. Depende, Ninoy, kung ano, kung depende. Kung depende, Carolina, kung...
2: Kung gusto niya pa.
0: Basi pagbalik mo, hindi ka naman kay Arlene, kay basi lalaki naman gusto mo after Saudi, ha?
3: Sige,
0: ah, hinga ka. Te plano mo, mahingagaw, gid ka mo pakasal ka duwa, prior ka mo pa Saudi?
3: Siguro, Maninoy, ano, gitawa mo gina yung plano naman ka duwa, dipindi na kay Arlene niya kung...
0: Te, upod ka mo sa bong? Upod ka mo sa bong?
3: Dahil puro sa Ninoy sa ilang lugar sa ano?
0: Romblon?
3: Sa Romblon.
0: Ah, okay.
3: Nagbalik man sa Isida, yung kabataan mo lang, yung kabataan na ano, nagtilaw na sa Ninoy sa ano, Balingoy ko.
0: Oh, nagtilaw na sa taga Iloilo.
2: Wow! Gintilawan niya kung noong Balingoy.
0: Te, pila ka sultada?
2: Oo.
3: Tatlo lang Ninoy na lampas ko, ay gita.
0: Ah, tatlo.
3: Kuya, pika pulaw.
0: Oo.
2: Wow.
0: Tis, ano sa kung mabalik, liwat?
3: Ako ito maninay, makakatila.
0: Mabalaan mo man na kung nanamian siya kay...
2: Kay baliko niya.
0: Baliko niya ka na yan.
3: Ako ito magadto.
0: Tapos, amuneo, ang akon ma-advise mo, kung maadto giman ikaw sa Romblon or either siya maadto dira si mo sa Iloilo, hindi kayo magalipat, bakal ka turbo bla. May ara na sa mga butika, turbo mo.
3: Migaman mo, Maninoy.
0: Ay, hindi ta na iya sa migaman, sa turbo tayo. Turbo bla, tilawi bla. Believe me.
3: Sige, Maninoy.
0: Try mo. Barato mo lang. Tag 60. Tag 60 mo lang na.
3: Sige, eh? Maninoy. Try.
0: Na. Oh. Try mo kay kung matilawan mo gani, kag na-appreciate mo, ambalon mo naman kuliwat nga butigon ko kung hindi mag-epekto.
2: Nan.
0: Ha?
3: Sige, Maninoy. Okay, Maninoy.
0: Basta nga mamaninoy kami ni Dolphy, goods na approved na. Oh. Pero ang lechon daw gapang duwa-duwa ko kay ang masarangan ko lang gid lechon ano manok.
2: Imo ana lechon di lechi.
0: Migo Jesse, salamat sa pag-update. Ang inyong picture send mo sa amon, ha.
3: Okay, Maninoy, pwede ba inay congrats?
0: Sige, go ahead.
3: Mingag ang palangga Arlen kung sa dito kasubong sabay nga naalaga sa mayong alawas tapos sabay nga bayan ikaw ayok na hindi ka magbago kagang si mo maging promise agon nga gabay nga tumanon mo kagutan eh hindi ka na magbaton sa iban-iban nga nagatawag si mo na kaya mo na firme nga firme mo na kuna pipi. Di, nga, bra.
0: Nagibi ka man tuod, pero grabe oo. Man ang imong balos.
1: Correct.
0: Nakatatlo ka man, grabe man ang pinasuka mo.
3: Kasi mo rin ka, talong ka na kagang mataan mo. Ano na, ay hindi naman ako kay mechanics ako. Gamay na lang, ano.
1: Gamay nga pag-antos, ah.
3: Gamay na lang nga pag-antos. Kaya, at bangon kang, ato naman nga, liwat nga pag, tugod sa bago nga kabuhi nga ikaw ako. Ano mga yok nga hindi ka na mag independentiban. Ay, agi mo na si mga kabuhi. Ako, agi ko pa na. Ayok nga may forever kita nga doon.
1: Oh. Miara ah. Lamat, Jesse. Approve na na, ma'am.
3: Ang bilitin, father's day sa talagang hindi mga tatay.
0: Ma'am, maninoy kami. Okay na na sa akin. Lamat, Jesse. Mayroon gabi. Regards sa mga taga-Iloilo kagbago.
3: Maninoy, pwede naman siya request ang ano, sang pwede naman siya request ang muling ginawa.
0: Sige. Try ko play, ha? Salamat. Mayroon gabi. Bye-bye.
3: Salamat. Bye-bye.
0: 10:40 on the clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Te, mano ka dol.
1: Amugid siya.
0: Nakabalbalanay na sila yun.
1: Ay, nakabimbang na ko sa'yo.
0: Ay, ambot na lang sana. All na lang ta sini. Mabalik pang phone pal. Opo nyo. Kami ni Dolphy kag ni Troy sa XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3

0: Naugot-ugot ang baka.
1: Nakabuhi.
0: Ay, sa may mga diabetes wala, kag coffee lover, ang may recommend ni Troy Tisoy sa inyo, Premium D3 Coffee Mix, ang pinaka-the best nga kape para sa may mga diabetes. Kaya wala ina sing sugar. Ang patamis na muna ang stevia. Oh, muna siya ang ginagamit ka pang patamis. Isa ka herbal nga sweetener naka-design para sa mga coffee lover nga may mga diabetes.
1: Kung gusto mo sang kutis for sila na kutis artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Grabe subong mga balita na dalagkuan, Baladolp, no? Ang pagpaniro sa isa kabulutuan sa Tacloban.
1: Nan.
0: Mga minor? Mga 15 years old, I think to. Ano basahan ko, Baladolp? 15 years old?
1: I think, oo, nang kwan.
0: No, diba? Oh. Kung kaisa, bala, kinahanglan tagi dapat nga iripaso tanani ang aton nga mga ano layi. Nga regarding sa mga minor, correct. Bala. Kay pareho sina no, nakakommit sila sang ano sang krimen
1: sang, yes,
0: nga sinuman ang nagdahom-dahom nga ang bulutuan amo ina ang 100% pagsalig sa mga parents. Correct. Nga wala gida may mga intruders nga makasakit kay makapatay sa mga estudyante. Di lang tawan na bala o mga minor ang mga suspect. So ti paano tong napatay? Paano itong napilasan?
1: Amo ko dyan eh.
0: Diba? Kinanglan talaga na nga iripaso tani. Amo na bala, ang mga lawmakers natin, tutukin nyo man na ang parte sa minor nga mga layi. Kaya pa-minor-minor lang iban, pero mga dlagko na nayaulo ya.
1: Oo, correct.
0: Diba?
1: Isang subong ang mga chimpo.
0: Kag, ginaubra man sang mga adult ang mga minor bilang isa sa ilang nga mga ginapangsugo, pangawat,
1: pang hold up,
0: deliver sa mga epektos nan. Sino sina ang nagpatuman sina sang layingan naman? Kilala mo na, Dolph, ah?
1: Oo, eh.
0: Sino be?
1: Si Kiko. Amo na kawala, ikaw na nagbuto siya.
0: Kabudlay-budlay, kaya bala tuod nga bibibihon mo ang mga minor ko, no?
1: Ang ilab lang nga ginasunod nga layi, ang mga sasagwa man bala mga western nga mga
0: lain na iyang ilay
1: nga lain kultura nila ya lain man ang aton
0: wala labot lain man ang ilay nga panimuot ikumparar mo sa mga
1: yes,
0: Pinoy
1: oo.
0: Kay lain yang rasa taya
1: amo na ganyan kasi ko lain man yang aton kultura
0: oo lantawa bla oo. Ang mga 12 years old at 13 years old may mga kilala ka man adult di ba nga mga kabataan 12 to 13 years old lantawa bala kung ano na sila ka ano na ka sharp ang ilang pagpanghuna-huna sa edad nila nga muna. Nanang tawablaw, ang 15 years old, gintudlo-tudloan to sang mga adult nga may pulis to. Pulis, ang isa ka pusil property sa PNP. Ang isa naman niya, 38, nga na-register sa isa ka security agency. Na ang isa ka pamangkot nga, ang napagwa.
1: Naalaman na dang pamangkot.
0: Diba? Tapos, may mga picture nga nagululuwa nga nagpiring-piring sila gintudluan nila kung paano magtiro-tiro ang mga minor. Kag ang sabat sa mga minor nga may nabasahan man ko nga perti man kuno ang bully man sa ila.
1: Base balibad na lang nila ya. Amo na da.
0: Tun-an kita ni Mayo sa mga mamalidha.
1: Correct.
0: Hindi ka muda magsagad ka focus da kag protect nyo ang mga buaya kag nagpinangawat sa flood control project dapat inyo na natani maripaso na kaysa pagkadamo-damo pa sang inyo nga ulubrahon hindi lang ang impeachment hindi lang kadamo-damo pagid dapat gid nga ipreparar kag iplastar ang aton nga layi sa mga kabataan kag sa iban pa
1: ang hindi ulang gid bala na namian nga nabatian kay ti mambal sila nga man public school hindi taman pag ibasol sa eskulahan ang ano ang natabo kahit bisan paano siguro ang principal naga ano man nada sang ilang
0: sino man nabigay expectar nga mo na matabo si isa ka eskulahan mapapublic man akong private.
1: Private
0: wala ginaya ginapangayo ang mo nang matabo ang ang pinakadako ang pamangkot, ang mga parents gi dapat ilagid subaybayan ang ilang mga kabataan. Correct. Kung ano ang mga hilikoton, mga activities ang inyong mga kabataan. Whoa. Kay lain nagit bala nga daan subong ang aton approach sa pagpangabuhi, ilabi nagid nga nagsulod na ang social media. Kag ako mas pabor ko nga ang mga Facebook ni bago ka mo maka-download ani silang apps may bayad na bala para hindi accessible sa tanan.
1: Tani.
0: Kag magkaladula na ang mga wala pulos ng mga vlogger nga mga pilingon ng mga vlogger. No?
1: Correct.
0: Na amo na dapat da control nyo ang social media kaya mo na ang ginapang sundan man sa aton nga mga kabataan kag ripaso ang layi para sa mga minor para wala kita sing problema. Kaya kung hindi yun na pag-iripaso, iprinda ko ni si Dolphy.
1: Ano labot?
0: Iprinda.
1: Mayotan ba kung gwapo ang mga...
0: Ang makuha sa iyo kung iprinda ka. Wala naman na subong sa pag-gwapo. Sa performance man ko, no?
1: Ha?
0: Sa performance. Gamater siya
1: mag-gwapo. Gamater siya mag-gwapo. Gamater gwapo.
0: Oh, yeah. Di ba, ano bigwapo pagkatapos pares ka mong agi?
1: Ha?
0: Paano bigwapo?
1: Ay, pasulan ko na siya. Hahaha. Mayo kung bibingka ng iya kay hindi.
0: Wala yung dyan gali padulungan niya, no? Tiyo, pamangko, tumabato sa imo.
1: Ha?
0: Pamangko, tumabato sa imo.
1: Ay, kadamo, bila subong sa mga silayes, kay mga agi, nga sila sila man lang.
0: Sige, ilawag pagit sa radyo para madamo pagit ka mo.
1: Amo na dati ang katingalahan. Kaya wala makamiga buso nga, kadamo.
0: Ay, tawag na ka mo. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: At 0915-8311-431. Kag, syempre, hindi ka magkalipat nga sa Gyapon. Ang XFM Philippines, nagapadayan si Gyapon ang Santo ng XFM libu-libong pa-premyo. Kung sa diin, pili lang kamo sang mga Yestol products nga pag-aobrahon nyo bilang isa ka-entry para dako ang chance nyo nga mga daog sang 3,000 pesos kada simana. Are, isa ka-blister sang Santon Gold Capsule, isa ka-blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka-sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your, isulat nyo ang complete name, address, contact number and signature kay ihulog sa mga official drop boxes kanamtang sa tanang XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Diri sa amon sa sagay kung bumalakal ikaw sang mga Santon product sang Yes to Health, may libre ka mong radyo.
1: Eh, di ka pa nakakita nga.
0: Pero daw mo matyagan ko dira sa iban man nga XFM radio station, amo man
1: nila obrahon. Daw, amo man imo nila.
0: Siyempre, amo nang imo pasalamat sa imo, yes. Tagsakdag sa mga product.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, kung bumalakal ikaw sa mga Santon products, gaan amon radyo. Ang amon di radyo, wala yung namon niya ginabilin-bilin kung kay sino lang.
1: Amo gadya eh.
0: Kaya magwaanas na karon, ginapilit nyo nga mamati ang tao, bisan law ayan sa inyo. Ang sa amon diri, kung bumalakal sang Santon products, may libre nga radyo. Kung may ipabaylo sila nga radyo nga nag-effort, nga may guba sila nga radyo pabayluhan, tagaan taman sila sang brand nyo nga radyo.
1: Man.
0: At least ya, sila yan nagkakadto sa aton, kag gusto nila yung mamati sing XFM, hindi kay ibilin-bilin lang kung kay sino, kag aram lang ang mabaton, doon napilitan na lang. Dol?
1: Teka, siyempre, ginbinlan sa mo. Batunon niya, ginlan na kay siyang ginbinlan.
0: Kag diri sa XFM, balance ka tama ang balita, kag ang mga sonata. Hindi basta-basta ang mga disc jockey sa entertainment, kag ang mga angkorman pagid sang XFM sa News and Current Affairs, hindi basta-basta, gid. Mga bugat-bugat gid yung mga katropa. Ikatlaw ka ako. Nga man.
1: Literal na, hindi.
0: Bugat-bugat gid yung in the sense nga mga baskugan gid yung mga angkorman nga nagapulungko sa mga XFM News and Current Affairs program. Kag ang sa entertainment, hindi man basta-basta mga Troy Tisoy kag Dolphy lang ka.
1: Uya-uya man
0: ka. Asta! ta alas 12, 24 hours pa gina music. Hindi ka mo magbaton sa amon radyo, ihaboy ko na lang ni.
1: Natuwa bala? Dari, mabakal ka mo dari sa amon sa produkto. May freebies pa ka. Mga freebies, hindi lang basta-basta. Ang iba niya freebies yan, mga dulce, mga tsokolate. Dari
0: radyo,
1: amon niya radyo ang freebies na amon niya.
0: Tapos naka-personalize ka niya sa XFM, may nakabutang pa di extra sa balita, extra sa musika. Iskan na lang QR code ah, para ka pa-register ka na. 12 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal, wed katropang Troy Tisoy.
1: Nagkatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: She can't figure out what that antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus Herbal Soap.
2: Daghan ang utana na ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: XFM. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene,

0: Isang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napakasensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Orpas.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: dali ka man Japon, ha? Dasig sa mga inuras ba? Alas 12 na dugay-dugay. Mm. Hindi na kami mga palas 12. Kaya nga, kinanglaman na muna pa-wising early.
1: Correct.
0: Pero, lalabot siya na, hindi ka mo magkalipat, ha? Inyong ay kayong lawas, tumarget ka mo sa mga Yes 12 products ni Boss Rems. Pareho yes. Sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag siyempre, kung nagpanalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain ka mo.
0: Kag mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag siyempre sa aton ng mga tagpalamati, madamog niya salamat sa gabi-gabi nga pagpamati. Even though nga ang iban nagaduka na kung mag-aga, pero okay lang na nga until 11 o'clock na mo, at least nabatian niyo nga may matigayon gidiya sa aton nga program, di ba, Dol?
1: Yes.
0: Mayo to ya si Jessie.
1: Jessie, si Ann?
0: Arlene. Okay, nag-update git sila yang nagdayunay git sila yan, no? Ang iban ay hanapay posipos huya na gurong iban.
1: Kuama kami.
0: Hindi makamuguy uya, gamot kami ng lechon. Lechon manok lang galing.
1: Total ma bridesmaid man ko bala?
0: Bridesmaid ka git
1: yan. Oo.
0: Hindi mo ginaya pag give up.
1: Hindi na.
0: Into hindi, best man.
1: Ha?
0: Best
1: ay, man. Kuya. Kuni give up git man ma bridesmaid ko eh.
0: Ha? Maano?
1: Kung
0: give up mo ang bridesmaid, ring bearer.
1: No.
0: Ano?
1: Flower girl.
0: Flower girl. Te, ka mag-flower girl ka. Pambabayo man ni Mosoksok, nakabistida ka man na.
1: Yes, eh.
0: Oh, grabe.
1: Ma-high heel pagid.
0: Ano yung tsura sa tigulang kabistida? No?
1: Ay, sexy, Kuya Guruyo.
0: Mabutang-butang ka man alom.
1: Ha?
0: Mabutang-butang ka man alom. Uy, dali lang git bala. Speaking of alom bala. Tsaktog itong ipanghambal mo about kay Nora nagkinagamo sila sang ano, sang mana.
1: Na, correct.
0: Na, diba? Diba?
1: Oo.
0: Oo, ara na si Matit, si Lot-Lot.
1: Oo.
0: Tapos, ang bata gida yan ni Nora, si?
1: Si Ian.
0: Na. So, ikaw, sa imong pagbana-bana, kay sinugid makadto ang mga nagkalabilin nga manggad ni Nora Honor.
1: Amo ning istorya ho,
0: sige,
1: si Ian gid man iya ang ginbinlan sina.
0: Correct.
1: Pagkatapos nang wala lang kuya kabalo kun ano pagdi ang ginpangambal ni Nora sa kay
0: Ian.
1: Galing kay ti nang nag-ibwal da yun bla si Lot-Lot. Naging nilahay gaya pa si Martet. Nag-ipos mo lang ganit si Kiko og si Kines nga kamuya nga duwa. Do, ina balang halin sang una, amon na gani ang hambal sang amon presidente man nga si
0: ang mga Nora niya na.
1: Oo. Nga sinya hambal ni Robert, nga sinya ako naghipos na lang siya tani. Kaya sinya, wala man sa may ginhambal nga malain si Ian party sila nga duwa.
0: Kagdo ang naano ko bala, nakita ko sa kay Ian, kung siyempre, may araw naman sa St. Jack Noy ang panimuot. Damo-damo man mga abogado nga kabalo sa nga muna nga sitwasyon. Ang sa kay Ian, gani guro, kung ano ang nagakadapat, kag madepende Japon siya kung pilagid ang bahin sa nga hindi legitimate nga mga kabataan ni Nora. Pero kung isip-isipon mo, supposedly, kay Ian lang ginaya dapat tanan kay siya gidiya ang legitimate
1: ang tunay,
0: no, nga bata ni Nora. Galing kay ti si Ian, hindi man siya guro, ano sungak-sungak sang manggad no, kung ano da.
1: Oo, correct.
0: Gahatag, mahatag man sa simbahin, di ba?
1: Oo, pero amo na
0: nakulangan lang guro si Lot-Lot kag si Matit. Oh, si Matit nadala ni Lot-Lot.
1: Oo.
0: Oo. Pero ang ako na lang tani para madula na lang na ang ano bala, ang pag hindi pag-intindihan na magkadugo ka mo pero kay tingin kabig ka mo nga mag-utod.
1: Correct.
0: Eh, respetuhan nyo na lang kung ano ang para sa imo. Correct. Amo na lang ginaya.
1: Dasa mo na eh ang naglain pa siya kay pagkasal na yan ni Lot-Lot kundi wala to si Nora kay nga ginkuha yan ang maninay ang ikaduwa nga asawa si Sandy Andulong abi.
0: Sino na si Sandy Andulong?
1: Amo na siyang asawa naman ni Christopher De Leon which is nga do ka insulto bala sa part ni Nora nga siya ako yang ang tunay nga asawa
0: pagkatapos nanay
1: ang, oo manabi nga asawa na di nasun kwa umuya ang maninay ang ginbulo sa ako
0: di si imo be ano gid ang imo da stand sa ilang sigalot ni Ian kag ni
1: ako ya I go for Ian kay nga anang gin ano yaman sa interview sa si Ian ni Boy Abunda nagamba siya yang nang equal ang pagpartida sa
0: amo. Okay na iya kung mag-equal gani 50-50 gid.
1: Nang hindi gid man ta kasi nga
0: ang iban bala sa, ano, 70% sa legitimate child tapos 30% sa
1: adopted.
0: Oo na mo na. Pero at least may makuha sila sa gihapon kay tingin kabig man sila nga mga bata. Ang kung ano ara na lang agrasya mo na lang na bala.
1: Amo na gani.
0: Kay amo gina hindi man lang na sa mga artista nagakatabo no.
1: Pati
0: even sa ordinaryo nga mga tawo nagainawa gid sila tungod sang partihanay.
1: Amo na daso na ang sa meeting namon sa amon yung
0: na
1: group job man. Nagambal man sun si ano si Robert ganon nga sila niya tani kung amo lang gid man na ginsekreto na lang bila ni Lotlot hindi kay sila nga na press conference
0: pa saya kay pabaluya gid sa publiko nga, pero
1: na siya kabato namo na
0: pwede niya man lang na pwede niya man lang istoryahon si Ian
1: kay nagambal gani ni Ian nga siya nang wala ta ka moya ginadalukan kundi nang ginaamat-amat ko lang ano kay siya mismo nag-ako man si Ian nga hindi pa saya ka inchindi sang mga
0: partihanay
1: ano sang partihanay amo na nga nagkuha man siya sang abogado niya
0: na da pagkuha yan sang abogado nga ma-explicar sa iya masanagan na siya nga kung ano gid ang para sa iya kay siya ang tutuot nga
1: bata
0: amo na gani dolp nga wala gi kuya nag-artista ya. Ah, ko nag-artista kay natamaran ko sa mga tinungaay bala.
1: Ano to yung video? Amo pala.
0: Kay kagarot.
1: Oo.
0: Kagarot magamuna pero nagakatabo man sa mga ordinaryo nga Pilipino. Tani kung syempre may ara naman kita sang insakto nga panimuot kung anong may ara sa aton kag kung biskan mahambal ta gituod kag syempre ipabalog yung mana sa imo kung legitimate ka o kung hindi. Kung
1: Dubai ano lang, na iya.
0: Kung ano lang ara sa imo kag anong ihatag, batunan na lang. Kaya at least, ano na iya mo heartedly given na
1: kaya
0: iya.
1: Kaya actually, una pa ni Agani, iya na-adapt si Lot siya. Wala pa na iya si...
0: Bali siya ang kamagulangan, kumbaga.
1: O, wala pa na iya si Ian nga bata. Gabi ni Nora. Iya,
0: nga nakabata si Nora. Si Lot ara na na.
1: Si Lot siya ara na na.
0: Ang iya na guro, iya ginapanindugan siya ang kamagulangan. Kaya ang pinakadako manabing factor bala kay even sa Ulubrahan dapat kung senior ka ikaw gi dapat ya mayor una ko di simo ya dapat ya respetuhon mo ko
1: ang punto dira nga hindi man siya tunay nga bata ni Nora
0: amo gani ti sa magululutod amo mana biskan intsakto na ang agot ang magapangibabaw japon ang magulang.
1: Correct.
0: Biskan gintalo na sa magulang, ang manghod nagpaumod na gani, pero ang manghod amo patong ginadunot mayo.
1: Yan.
0: Na, a Filipino culture, Adolf?
1: Ambot lang ayhan.
0: Sa bagay, kaya ako yung gina-admit ko sa akong nga kaugalingon ng Espanyol, kid kuya.
1: Ah, ako gani may pakainchik mo.
0: Pero totoo lang, di ba? May aragi mang kita yung dugo Espanyol, ah.
1: Oo, ah.
0: No? Basta, kaya kuya, amugin na iya. Nagpa blood test ko.
1: Tapos?
0: Espanyol, kaya gagawa.
1: Tapos?
0: Dugong maharlika, kaya kuya.
1: Wow!
0: Sige, dugong ano kaya?
1: Ha?
0: Dugong ano kaya?
1: Dugong kurokoko. Kita mo ka pangupang, kuya.
0: At sa bagay, okay man na, basta may ara. Sang kinagamo, kay may ara man ta istoryan. Kung wala na sila karoon
1: naginaway.
0: Ito, waita istoryahan sa bong.
1: Yeah.
0: Kag, Ari Pagid, may dako man na balita dito sa parte sa Ruhas man, radio ang Korman.
1: Nga, gintiro.
0: Gintiro. Pero maayo man siya, no? Kay, siyempre,
1: nagpakunukuno
0: siya nga naigo sa pagtiro.
1: Kay, pagka ano sa mga nagtiro siya nga daw wala may nagagin.
0: Kay kung gipadlagan niya pag ito sa laki ang ginturse niya nagisubay sa dalan siya? Sundan pag ito siya
1: gintapos nagid lang siya tani
0: pero mayo to nga mayo to nga diskarte nga pag tiro siya muna o kuno abi ginbunggo ito direkta sa may gutter kagin
1: napakulupuno siya nga no?
0: Kagin lapakan niya mayong iya nga clutch niya kuno abi nabugtuan sa ginawa tapos wala na nagbalik siya ang gunman.
1: Gani.
0: Amo na nga adult kita nga mga broadcaster. Mahalong kita doon. Kaya wait akabalo kung sino atong kontra.
1: Bisan tuod niya.
0: Amo na gani nga nakulbaan ko itong gin-open up ko si Ian. Bala mo?
1: Nga?
0: Base babalikan ta ni Lutlut bla.
1: Amo babalikan ta siya. Hindi, in fairness man sa kay Ian, amo na yan.
0: Sa ano na ta sa radio ang kurman na ta sa
1: episode.
0: Pero lagi sa biskan gas-gas pala dol. Na ubayan pagid man
1: sa. Correct.
0: Oh, siguro kone, kita kagari pagid no. Hindi man ha sa tanan-tanan nga para sa aton nga nagapangabuhi sa radyo nang hindi taman pagpasubrahan ang ginatawag nga freedom of
1: speech.
0: Of speech kay kung kaisa kinanglanon ta gina dapat kita nga mga radio personality na bilong man kita sa balita,
1: sa entertainment,
0: kinanglan tagid ang magtimbang nga bahin, ilabi na gid kung magplastar kita sang issue, kag hindi kita magpato-pato istorya, nga kulang-kulang man lang ato ebidensya.
1: That is why.
0: So, pasabton ang piyak nga side, para balance ang pagplastar kag presentasyon sang aton nga balita.
1: Kag bisan gani nga do medyo comedy ang aton nga show. Halungan taman kun ano nga hindi man masakitan ang isa ka tawo nga gina.
0: Do diri ka naman gabawi sa akong ginaubra kada gabi ah.
1: Wow.
0: Do ako naman ginabuti mati.
1: Hindi.
0: Ha? Tinugay. Pwede ba tiyal mo ko?
1: O general ni balayan.
0: Ah, general. Sige.
1: Nabalang bisan tuod nga ng
0: entertainment
1: kita. Ah. Halungan taman ang mga nagagawa sa bata. Kay base. Kung,
0: pero galing kay tituod mo na ganilang ka sila ya, di ba?
1: Correct. Ako galing na ako. Una yung lang ka. But the point is nga labi na para sa ito na natabo sa isa mantika utod natin sa broadcast nga nang galaw-galaw siya party sa mga sexual bala, di ba? So muna ha,
0: okay, sabi ka aga ka carried away bala kay ti ang sa iban common na lang sa ila ang lawlaw gana isang
1: yes.
0: Party sa sex sa rape gid mismo. No. Nga ra ba lang wala ka nagaliya ka balo na offend mo nagali even though nga upod mo siya pero the way ikaw mag-express tani sang imo nga ihambal kag ukon joke. Wala mo na mabawi ba?
1: Correct. Kay nahambal mo na.
0: So, siyempre, ang aton nga trabaho subong, hindi lang sa radyo lang kita mabatian, pati na sa social media pagid.
1: Correct.
0: Nagasinkro ang aton nga FB Live. Kag okay lang ang radyo yan. Kung wala complain, hindi ka mapagpangayuan TOA.
1: Correct.
0: Te, karo kay may Facebook. Biskan nakasave ka tuod sang imo TOA sa istasyon, mas pagid ang screen record sang mga netizen. So amo nang mabulubod layda. So amo na gani no kay ti may ara kita tawo nga hindi gid man namian sa aton nga trabaho. So amo na maghalong kita tanan kag ang aton to upod man sa aton nga pagpangabuhi. Swerte lang gid siya nga wala gid siya mapuruhan. So maghalong ka na gid sir. Hindi gid magpatama mayo sir ha? Kung ano gid man ang imo da ginapangatubang. Hindi lang gid pagipadala-dala sir, ang importante ang aton nga pamilya kag manami nga kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan.
1: Ako gani basta magwa ko di ka magjiga-jiga sa mga ano gahaluman ko eh kay ti
0: wala ka gahalong.
1: Sino silingo wala?
0: Gay uniform ka gani kay para makilala ka si Dolphy kay para maka-strike ka git eh. Ako si Dolphy te wala git da.
1: Wala
0: ko. Isa man na bala ginobra mo.
1: Wala ko na bala
0: gating na... advantage ka.
1: Sino sila? Kung pwede pala gani nga ubahon ko nga ako. Amo na bala. Kaya kay ti syempre mahuya bantang nagalakat ta di. Sinuna
0: ang balon siya. Ang balon ko gani. Si boss gani nga. Hindi na ako mag-radio boss. Ma-opisina na lang ko.
1: Tapos ang balon ko si boss. Boss, total. Lagi man ang produkto mo. Pwede eh. Masayista na lang.
0: Madamong salamat sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga mga station managers, sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Kag siyempre sa amon boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buha, same time, sa Gyapon, sa phone pala nga programa. Adios, amigos, amiga.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako siya

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakahalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na.

0: Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aromas ang Vitamin D3 na pampapasok sa atong natulan, pampagkana sa utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inamyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ka lang, ayarin mo mga balita. Blabson, amin bigit mga DJ sa lalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita dapat.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Bean.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified green.

0: D3
1: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
3: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas!

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult
1: your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Eh, Nanyang Music ah?
1: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin. Pagkita mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
1: May how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tipo.
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bastra.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabatsyag ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos buktaw ka blah, mayarap ka sa mga balita blah, so nami pagkat sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Canton Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kutita.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika.
10: Kumaan ka rin sa
11: sentro.
12: Kamsa Bullseye.
13: Department.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kung si Hazel Lunarcy sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at sulong sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM kid?
13: Eh, nami ang music ah.
12: Nga, XFM kid?
13: Ay,
14: wala ka lang music magkatapos mabuktaw ka. May harap ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X.
15: Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM kid how?
17: Di mo!
0: XFM 103.9.

0: ground pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabs, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

Pilipinas! Good morning, Ciudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Wakatrapa subong ya, nga Martes, June 23, 2026. Junio 23, took this meal, 20 size. Mainulanon nga aga, mga katropa. Bulubog na ang aton nga tiyempo. Aga pa, nag-inulan. Nag-ulan-ulan, mga katropa. Kagina, ti, mga alas stress, nag-buang ulan. Pagsubong, mga katropa, ti, sa Gihapon, bulubog na pa ang palibot. And as of 2 a.m. kagina, mga katropa, subong nga June 23, 2026, ang Super Typhoon Francisco, na may international name nga Mekala, kung paano mag-pronounce ni Mekala, ang gina-monitor inside sa Philippine Area of Responsibility o CONBAR, mga katropa. Samtang, ang isa ka tropical depression naman, formally named as LPA-06C, ang gina-monitor man, mga katropa, within the Philippine Monitoring Domain o kung TCID, manugpasulod man sa Philippine Area of Responsibility. So, tayo mga katropa, may bagyo ha, basta wala ka pa nakabalo, may bagyo, Bagyong Francisco. So, tayo, ready yourself, ready your gamit. And of course, mga katropa, know the safety precautions or mga safety measures dira sa inyo tag sa kapanimalay. Agud nga ready kita tana na malagani. Ligtas ang may alam. Diba? Oras mga katropa, alas 4:52 na. 4:42 in the morning, and of course, mga katropa, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Kita man ang mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita mga katropa sa itong radio frequency. Yan, 96.7 and 103.9. Sa lewat, ara kita sa 103.9 and 96.7. And sa buong adlaw sang Martes, riding ready na bala ang ating mga students. Sa mga estudyante dyan, riding ready na for class. Ano? So far, the way po makita may nakita class suspension regarding yati sa bagyo, no? Biska may bagyo so far, do wala pa man gid. Sa mga cancellation of classes, nga tingin pagwaang tag sa ka-LGU, driya sa probinsya sa Negros Occidental. Pero ti mga katropa, mga estudyante ha, tuon niya mayo sa eskwelahan. Kasi as we all know mga katropa nga ti sa incident kahapon nila tabo dito sa bahay sa Tacloban mga katropa kasi may pagpamusil kung pagpaniro dito yung natabo. Hopefully this will not happen again, okay? School is an institution for us to learn and not nga ting mag inaway dra magpatsyanay. So mga katropa, hopefully, and we're all praying, no? Yeah, ting mangin safety place ang mga tagsa ka eskulahan for our student, and gina-pray man nato, no, ang families sa mga nagtaliwan because ng nasambit nga incidents mga katropa. Alas 4:54 na. Sa mga mother dear, dira nga nagatutok sa ilang mga tagsa ka radyo, good morning, good morning, good morning. And of course, sa mga tatay dira ang nagpamatay sa aton subo, nagpainit na sa ilang mga tagsak ka mga tubig, yung nagpangapi, o ibang nagpangapi, nagigani. Sa mga jeepney driver natin, yung nagparada na, nagahanda, nagpainit sa ilang mga makina, good morning, good morning! And sa mga katropa natin, yung papauli pa lang halin sa ilang mga tagsaya ka, yung halinan, lalagawan. O kon olubrahan man. Good morning sa inyo, taran! And tutok na tutok. And tutok na. Dari lang sa programa naton. Exciting Pilipinas!
Mga katropa, live na kita ha sa akong official Facebook page. So, may mga patamyaw ka mo dira, sa may mga birthdays, anniversary, man, etc. Kung nanuluyag niya may patamyaw, comment na sa atin yung official live stream. Kaya ayaw na darigan sila ni Andy Molyenedo. Good morning, Ambalia. Good day, M. Ginagreet yaman ko nun si Jasmine Molyenedo. Good morning! Good morning sa inyo, Andy Molyenedo and Jasmine Molyenedo. Mayong aga! And si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, Ma'am Ambalia. Good morning, Ma'am Wendell. Kag sa tanan niya nagalantaw, kag tagpalamati kuno sa aton nga programa. Thank you so much, Ma'am Shirley Arevalo. Oy, sa mga katropa peeps natin all over Negros Occidental. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na.

Ayun. Sa mga wala pa naka, ano dira, naka bugtaw, amat-amat na, no? Samtang ti makahimus-himus pa ikaw sang temprano. Maka-prepare pa ikaw. Mayara ka pa sang time, no? Para nga mag-prepare ya. And, syempre, sa mga katrapapips natin, nga may mga activities dira ang homework na tapos na. Ang mga balayran na bayran na. Mga due date nyo daan sa tubig, kuryente, tanan. Ang inyong mga wallet, ranabla, nasulod na sa inyong mga tagsakabag. Sa mga insyaliga, kalipatan mo, no? Ang payong, ha? Ang payong! Halusian ka gini mother mo, nadubula na naman, na itipigi ang payong. And oras sa mga katropalas, 4:57 na. So, samtang nagahimus na kamutinan. And nagkatutok sa itong programa Adria sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupon niyo ko sa katropang Wendell Balinario. Ano naman ang mga musika naman yung makapa aw sa aton nga mga aga. Makapabugtaw sa aton nga mga takipusuan. Okay, may lang. Sa aton mga kaugalingan. Mga katropa, ay Money Money by ABBA with After That, Achy Breaky Heart by Belly Ray Cyrus.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ako, sigur po ako, dahil po yun pala nakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty, ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

Good morning! Ito kabalik sa inyo mga taga-Karadyo. Good morning, good morning, good morning! Abang katropa, welcome sa Liwat sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Siyempre, ikaw po din sa giyapon sa katropa, Wendell Balinario. And kamusta ang inyong mga pagligamon? Kamusta ang inyong mga paghikot-hikot na sa bagyang aga? Kamusta nga nag-upod sa itong programa? Dahil nakabugtaw! Nabalaka mo sa mga musika natin nga magkapaaw. So, yung nga aga, break it, break it, hard. No. Makabalo ka liri. And sa mga kalayang nga June 23, 2026, sa mga nag-celebrar. Ako nag-celebrate sa ilang kaadlawan, akong birthdays. Happy, happy birthday!

0: Happy, happy birthday! Sa tanan yung mga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Sa mga June 23, busi may mga kilala ka mo dang, yung mga loved ones, mga partners, utod, nanay, tatay, no? So, greet yun na sa happy, happy birthday! And of course, sa mga nag-upload sa programa natin sa mga aga sa ilayan ni Sir Randy Medalia, good morning! May kagaman kayo ng Irene Edrama Laganya, good morning! And sa mga nagatutok subong sa atong programa, sa inyong mga tagsaka radio, sa XFM Bacolod, good morning! And sa Liwata, iyara kita sa atong radio frequency, yung 96.7 and 103.9. Iyara kita sa FM nga Bond, sa inyong mga tagsaka radio. So ano pang inahulat ninyo, tutok na! Sa ilayan ni Jelwin, good morning man! Abalia, good morning katropang Wen. Done sharing na kuno ang eskulahan kuno sa Tacloban City nga may shooting incident kagapon nga adlaw. Nagdeklarar da yun sang wala klase. Dahil mo ito nga wala sa klase, subong ya, pero ti, no, kasubo, no, sang mo ito nga hitabo yung mga katropa. Hopefully, that will not happen again, especially, kumbaga nag-costos ang trauma sa mga tagsaya ka, kabataan, sa nasambito nga eskwelahan. Hopefully, wala na sa mga amusin ng insidente nga matabo pa all over the world, mga katropa. Paros naton! Alas 5:12 na! And sa mga ato naman padulungan ang pampag-good vibes natin mga katropa. Ito nga, trending nga TikTok video. TikTok video nga makapakadlaw kung makahatag sa good vibes sa atin nga tanan. And syempre, ini ang nag-trending ni... I forgot kung pila ni iyang reactions nga nakuha sa TikTok. Pero mga katropa, nag-trending ini siya kahit sa... It's not about the video nga you're funny or don't wanna... Pero kay... Tungod nga, ini ang sa ano bala? Sa iyang pronunciation. Para pagbasa niya. Subong ara na ini siya sa 699,500 reaction with 3.4 million views on TikTok. Grabe, 699,000 point something na, no? So, lapit na lang mag 700,000. And 3.4 million na ang views mga katropa. Kaini, challenge ni Duginagad ya. I don't know kung manghod yan ni or yan nga hinablos. Wala lang takabalo. Wala yung maging state abi no. Balhambal yan lang, huy dasig bala, ano tama, ma-tiktok, tama video-video, tama bala. Ikaw si Liza Soberano, ako si Catherine Bernardo. Amo nga bal niya ha, ikaw si Liza Soberano, ako si Catherine Bernardo. Sa pelikula ni nga nalipat mo ka title man. Basta ang pelikula ni nga do ka tumboy-tumboy bala si Catherine Bernardo mga katropa. Tapos nagbabayi din siya sa ulihi bala do nalipat ko. I must be love, gali must be love. Muli siyang title, Must Be Love. In-search ko gid para sure na sure. Sa film nga Must Be Love, kay ting mga katropa, si Patchot, na di ang pangalan ni Catherine Bernardo. Boyish siya, tomboy-tomboy siya. And si Angel, lang iyang cousin. Si Daniel na di, ang lalaki nga crush nila nga duwa ka muna. Pero si Patchot, ito ka, ano sila bala, they grew up together ni Daniel. Alipat ko sa ngalan ni Daniel. Si Ivan, gali si Ivan, si Daniel. Si Ivan. Tapos, tinaluyag si Ivan una kay Angel. Tiabi ni Angel, ginago ni Patchot si Ivan. Ginagwapa na nga daan si Patchot. Bakod sa pangalan. So, ang balya, ang ato nga line, giba lang nga, istoryahanay, nagabatuhanay isang conversation o kung isang linyahan si Angel kag si Patchot mga katropa. Ang ila ko nung sundo na, pero, siyempre may script sila from, you know, the internet, nga muna siyang basahon. Okay na sana. Bongga rin ang acting ni Bebe Girl. Kaso, may na misread lang siya, no? May nasala lang siya basa. And amo na ang nanging funny sa ining video. Sige bala, tanong pa ito gayon pa. Live the live! Sa ito niyang official Facebook page. Mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Tutok na mga katropa. Kaya rin na! Ari na! Tik-tik ka na!
1: Oh, Simon!
2: Ano ka, Simon? Oh, come on!
3: Okay, guys. Acting challenge. Ako si Catricia sa live.
1: Ah, yes. Nice to be Rano. Katim Bernardo, no?
3: Go. 1, 2, 3, go. Angel, magpapaliwanag ako.
1: What are you going to explain? That I'm stupid enough to sense that you and Ivan have something more than just being a friend.
3: Bakit ka ba nagagalit, Angel? Dahil feeling mo, inaagaw ko si Ivan sa'yo? Angel, mas nauna ko siya naging best friend bago mo siya naging boyfriend.
1: Yeah, you're right! Pero best friend ka lang!
3: Oo, oh, alam ko best friend lang ako. Kaya nga ginagawa ko to para makatulong sa problema ni Tita Gwen. Ginagawa ko to para sa best friend ko!
1: Oh, Simon!
2: Ano ako, Simon?
1: Oh, Simon!
2: Oh, come on!
4: Elevator
2: sa number 2. Ang Simon! Ang
0: Simon! Ang Simon kasi! So, yan! Okay na taning acting, no? Oh, come on! Kaya nakabutang habi sa script, sa text, mga katapra, C-Mon. Kaya ang pamasa sa bata. Oh, Simon. Supposedly, it's, oh, come on. Nagagalit ko ba? Kasi, mas una ko siyang naging best friend bago mo siya naging boyfriend. Angel. Sambat na tani si Angel. Oh, come on. Ang sambat ka ba? Oh, Simon. Oh, diba? That is... Nakinang lang tagi diba katropa kabag to on how to read. Dekete, kung ano, kung sagad ka diba mag-acting, pero hindi ka kamalo magbasa. Gali, diba? So, mataktak again. Come on. Dati ano na siya, bindo ka pang shortcut. Bala manaw, ting bata, wala parik balo. Guro ka muna siya ganyan shortcut. Saying, come on. Simon ang basa niya. Okay na saan ang galawan eh. Okay na saan ang acting. Anyways, mga katropa, mo na nga itong yung TikTok and video for today. Kaya oras na ito, alas 5:18 na. And hello din sa mga katropa pips natin nga nag-tutok sa ito programa sa ilayani ng Irene Idra Malaganya. Malinga, pag-greet ko, no? Say happy, happy birthday kay Manang Rona Rivera. Kagsa bata niya, happy birthday man kay Justine Rivera. May happy, happy birthday! Happy birthday! Rona Rivera and Justine Rivera. Happy birthday man kay Kenna Suanco Gallego. Good morning. Happy, happy birthday man. Napatamyaw man rin ni ng Irene Idrama Laganya. Happy birthday! Kenna Suanco Gallego. And sa aking Amega, happy birthday man tuloy. Amega, good morning kay Iris Joy Junido. Good morning! Mayong aga man, eh, no? And thank you again sa mga nagtutok sa aton subong sa programa naton, Exciting Pilipinas. Oras naton, oras, alas 5:19 na. Ang tinigang nyo, luto na. Sila ni Myrna Sumagaysay, good morning. Hambalia, good morning katropa, listening now from Delicioso Ilog. Good morning sa inyo dyan, Ma'am Myrna Sumagaysay, dira sa Ilog. Wa. Mayong aga sa inyo dira. And of course, atanan yung mga listeners mo natin. Sa tag sa nila kapanimalay. Sila ni Mary Ann Ledesma dyan. Good morning. Sila ni Tita Salina Tarahe. Good morning. Tuwa si Tita Salina. Nakapanilhig. Kaya inuulan na sa dahil. And sila ni Tita Daisy. Dara, good morning man. And sa mga katropa natin all over the world. Good morning. Good morning. Good morning. Mayong aga, mayad ka adlaw. Magandang umaga sa inyong lahat ng mga katrapa. Oras natin na 5:20 na. And mahal pagyapon ang gasolina. Balik na Clara Lasik ang obra, pero mahal pa ang gasolina.

0: nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, oras natin, alas 5.29 na! Sa pagiging aga, June 23, 2026, sa Martes nga adlaw. And of course, you're still listening here sa XFM Bacolod, 103.9 and 96.7 here in our program, Exciting Pilipinas. Good morning sa liwat and good morning to all of you mga katropa. Nakahimos na bala, nakabugtaw na ang facing naton, ara na. And of course, subong at tiyempo mga katropa, ba, medyo tulutog na, namigid pa nga pingapi, no? Speaking of coffee mga katropa, before kita magtakop sa itong programa, ikahendorso ko sa inyo ang kape, ang pinasahi, hasang Yes to Health. Ini nga itong nga Santo Gold Coffee Mix. Ang itong nga kape, nga hindi lang namit ka, magkapa-healthy, magkapagwapa, kag magkapagwapo man sa inyo. Ini nga itong Santo Gold Coffee Mix, nga mayara sa ingredients nga malunggay, turmeric, sangara sang Louis Aba katapa plus mayara man sang glutathione and collagen kung sa diin nga makapagwapa kag makapagwapo pa sa imo ang kape nga kakaiba mga katrapa atan Santo Gold Coffee Mix. So, pangapi-ngapi na kamudira samtang, iga, sigura na naman nato ng adlaw naton subong. And syempre, tutok lang sa tanang yung programa sang Yes to Health. Ako sang Yes to Health. Sang XFM Bacolod. Halin niya aga tutu magabi mga katrapa. Tutok lang. Diyan sa itong programa. Kag, syempre, magabulo sa itong dugdugay ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kaupon si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. 5:31 na mga katropa, himos na kamo da. And sa tanan yung mga nagpadulong na sa ilang mga pagkatuan, lobrahan, eskwelahan o kon lalagawan man. Ingat, ingat, ingat. Ingat sa mga nagabiyahe, nagamaneho, subong yung aga, madulodadlog ang aton nga mga dalanon. So, ingat, ingat lang, ged. Inay-inay lang ha. And sa tanan nga mga may big event today, good luck. And syempre, God bless everyone. Yun! Salamat mga katropa! Sa mga June 23, 2026! Isa ka maayong adlaw and happy Tuesday everyone! Salamat! Happy, happy, happy Tuesday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagali, pinahusa. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyo ba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gin.
13: May free collagen.
12: Ang guta tayong kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
14: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in nga ni mga simptomas ang masakit, kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining lifestyle, ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad o punta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yes, to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santhon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong daw medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga nagamalipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira. Southern Plus
1: Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini. Bot ang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Doc Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon ni i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected Doc Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Doc Leo.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sa ila. Mm-hmm. Pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggit om lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: At yari sini Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
0: Crisis na ni Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered. For example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kun palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag isang panit sang litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo, ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno. Hindi man manami sa lawas
2: kung dati

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sini nga lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato nang aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan kagali ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sini nga hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sini nga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sini nga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sini kaugatan may pahanunot. Mayog iya sini nga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sininga vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Mm. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisa ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-adjust o nag-regulate o nag-control control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagay na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa ninga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secrets of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambalari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Wala sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na itong nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doclayo?
2: Amon ni Sir Josil, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man ni sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sining ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang sining epekto, nagapataas siya sang aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas sa aton sining blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sining ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agudto nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective, Sir Josil, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini bisan taking before meals, hindi magsulab aton sulok-sulok.
3: The secret of health.
4: Yes, to health.
1: May mga produkto si Yesto Health Incorporated. Nga damo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Indi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya sa aton sini nga panit sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sining kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasang aton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang ano kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sining pores, imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dok Leo.
2: Problema gid kun dalibaw karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Indi lang siling Sir Josila nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun san Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man nga mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Sunthon plus herbal soap.
3: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Sunthon Plus Herbal Oil.
2: Ang gagawin tawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok kay hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya. Mm. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kun mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sang aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya ma-drain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthorn Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong, bala patyag mo do gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthorn Herbal Oil. System.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika. The Secrets
1: of Health. Kung nagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man naton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligang kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung ang sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag-overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manugman na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm.
2: Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josiel ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable kamo to maintain kuno sa good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mister. Kag si Mister, budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josiel, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pa uyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Mabili sa mga butika.

0: suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
7: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mga katropa, exa-

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo mamatiyan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:19 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig man sa buong bahayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Kag subong aaga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagiban pa. Sa mga nagamonitor drasubong sa aton paagi sa ilang mga transistor radios, mga katropa ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Mabatian man ninyo kami mga katropa XFM Northern Negros sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man amalantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man may aras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi magkalipat bangod masgin pahapos pagi ng pag-access sa tanan ng istasyon sang XFM Philippines. Bangod mga katropa, ma-download na ninyo nga libre ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines sa Google Play Store app sa inyong mga Android phones. Pangitaala mga katropa ang XFM Radio Network.

0: lakat sang panahon.
1: Express Balita Weather Update.
0: Super Typhoon Francisco nagapabiling nga mabaskog apang wala sang direkta nga epekto sa aton nga rehiyon. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Balita Local News.
0: Pagpabakod sa security sa mga eskwelahan kag pag-review sa school board sa mga programa ang ginasuestyon sa PNP sa probinsya matapos ang mass shooting sa isa ka high school sa Tacloban City kahapon.
2: Baligyaan ay isang rugby sa mga establishmento i-monitor matapos ang naglaptang video sa kabataan nga kayag nga nagasuyop sa Bakinsang Capital, Lagoon.
0: Driver patay samtang ang kaspilason sa makabunggo ang ilang motorsiklo sa nakapark na truck sa Banwasang Calatrava. Sa ito nga mga headlines sa National News.
1: Express Balita, National News.
0: Duha ka mga kabataan nga suspect sa campus shooting sa Tacloban ang kumpirmado nakapasakop sa shooting events.
2: No work, no pay sa mga empleyado sang gobyerno ang ginaduso kung wala sang balido nga rason sang absences.
0: Kag para sa aton nga balita sa international.
1: Express Balita International News.
0: Mabaskog nga pagsigabong sa industrial zone sa Doha, Qatar nagbilin sang dako nga kalitan.
2: Samtang Espanya naghahanda para sa una nga heat wave, ang Madrid nagigo sa 40 degrees Celsius.
0: Para sa aton nga balita sa sports, Alex Ayala nagsaka sa world number 30 sang WTA ranking.
2: Samtang isa to naman balita sa showbiz, mga katropa si Pops Garcia ang nag-react, mga katropa, matapos siya nagwa ang iyang wax statue sa Startista Gallery.
0: Sa to nga balita, espesyal kaupon si katropang James King. Hibaloon ta karong mga katropa kahit amugini ang pinakapaborito sang tanan, fried chicken. Aton balay hibaloon mga katropa, ang pinakasikat nga nagaluto sa fried chicken, ano bala yan ang sekreto? Updan ta karon ni katropang James King. Alas 6:24 na. Inyo na batian mga katropa, mga pangulong din nalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:24 na. Kag mga katropa, ito ni Balon, ang lakad sang panahon. Bangod na ito naman na eksperensyahan kag nabatsyagaan ang madamol nga pagtupas ng ulan siningaga sa Martes.
1: Express Balita Weather Update.
0: Nagapabiling nga mabaskog ang Super Typhoon Francisco samtang mas mahina yung pagulag sini sa ibabaw sang kadagatan sa silangan sang Northern Luzon. Soling nga report sa pag-asa ang sentro sa bagyo ng tag sa ginabanta 410 kilometers per hour sa silangan sang Apari, Cagayan. Dala sini nga maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro kag nipagmadlos nga nagalabot sang 230 kilometers per hour. Nagawala gini pa west northwest sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Manubog gyapon ang chance sini nga maglandfall sa Bisandiin nga bahin sang Pusod. Apang posible sini pakusugon ang habagat nga nagaapekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sini sa sistema, mangina magalumo ng panahon sa Western Visayas kag sa Negros Island region samtang mahimo man magtupa ang ulan ilabi na sa hapon kag gabi sa ibaan nga bahin sang rehiyon dala sang habagat. Mangina tubtob makasarangan ang huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang balita o kon na weather update mga katropa, ining inadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At ito na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
1: Express Balita Local News.
0: Pagpabakod sang school board kag relasyon sang Parent Teachers Association program, isa ka dapat nga istoryahan bangod sang makasiligning ang mass shooting sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City kahapon. Sunod sa kay Police Provincial Office spokesman na Police Captain Julius Catalogo, may dapat i-review sa monitoring sa mga estudyante nga may kapasidad magbitbit sa armas sa sulod sang eskwelahan. Dugang pa ni Katalugo nga ang kinalain sa Negros sa mga may mabaskog nga kooperasyon. Ang PNP kag School Administration sa pagbukas pala

0: sa klase, ganun may aranas ang police visibility sa mga dalagkong eskwelahan sa mga high school. Bangon sa Itabo sa Tacloban, naging kamatay sa tatlo ka estudyante kag limang pilason. Bangon sa pagpaniros sa duwa ka mga 15 anyos, mahimo may paghiwaton ng mga forum o kung pagporma sa bagong nga set sa Parent Teachers Association sa tagsa ka eskwelahan sa tanang eskwelahan diri sa Negros Occidental kagambalan ng security sa mga kabataan. Ang pag-hire sa security guard kag istrikto nga pag-usisa sa mga bago o kung sa mga bag sa estudyante ang sarang ipatuman kung kinahanglan.
1: Makapila na kabeses nga madakpan sa Bacolod City Police Station 2 ang mga rugby boys nga yara sa nagalaptang video sa social media sa guwa sa Capitol Lagoon sa syudad sa Bacolod. Sinusakay Police Major Eugene Tolentino ang station commander sa Bacolod City Police Station 2. Nagapang idaron sa 9 anyos tubtub 12 anyos ang nasambit ng mga kabataan sa video kagkilala na matapos masami nga magkustudiya sa Police Station 2. Dugang pa ni Tolentino ilang ginapakigang ang ginikanan sa nasambit ng mga kabataan agud kuhaon sa ila nga istasyon apang hindi makontakt ang mga ginikanan kabangdanan nga ihilway ang nasambit ng mga kabataan. Gimpahayag man sang hepe nga mayara sang pribado nga establishmento ang nagpalabot sang reklamo angot sa aktibidad sang nasambit ng mga kabataan. Sa karona, nagapadayon ang pagpatuman sa Bacolod City Police Office sang curfew for minors kag mayara naman sang pila ka mga kabataan nga natigayon nga madakpan.
0: Sa pinakauling data sa karon mga katropa sa lakad sang panahon, may pila na ka mga banwa kag o kung may pila ka mga local government units diri sa probinsya sa Negros Occidental ang nagdeklarar sang suspension sang klase. Isa na diri mga katropa ang syudad sang Bago, suspendido ang klase sa next recommendation sang CDRRMO. Humalin sa kinder to senior high school subong adlaw June 23. Samtang sa banwasang Pulupandan, sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga mga bulutuan, ang ginkansilar man bangod sang malain nga panahon. Samtang nagpaandam ang Bacolod City Department of Social Services and Development o DSSD nga posible makaksan sa parental authority ang mga ginikanan nga padayon nga nagapabaya sa ilang mga kabataan ilabi na ang mga nalakip sa kaso sa children at risk. Suno kay DSSD Head Dr. Rachel Verde Prado Manga, ang pagpabaya sa kabataan ginakabing isa ka porma sang child abuse kag may responsibilidad ang mga ginikanan nga siguruhon ang kaayuhan kag seguridad sang ilang mga bata. Ang pahayag ginagasunod sa nagalaptang video sa social media nga nagapakita sa mga minor de edad nga nagasuyop sang rugby sa kilid sang Laguna. Sunod sa DSSD, ang mga ini nga mga kabataan kinanglan nga maibalik sa ila pamilya samtang ginapatigayan ang monitoring kag intervensyon. Gipaigman sang DSSD nga indi tanan nga kabataan nang pwede dayon na mapasulod sa institutional care. Bon nga ini ang katapusan nga opsyon kag kinanglan anay sa masunod nga assessment kag kaso o kon case management process. Nagapanawagan man ang ahensya sa publiko nga hindi maghatag sang limo sa mga bata sa dalan kag siguruhon nga ma-blur ang ilang mga dagway o kon ilang mga guya sa mga litrato o kon video nga ginapost sa social media agon maprotektahan ang ila kinamatarong.
1: Liwat ginpahanumdom sa Bacolod City Government ang mga tagiyasang hardware kag iban pa nga mga establishmento nga ekstrikto nga sundo ng ordinansa nga nag-regulate sa pagbaligya sang rugby kag iban pa nga solvent nga kon mga substances sa syudad. Sa media interview kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpahayag sini nga yara sa idalom sang City Ordinance number 328 o kon ang Rugby and Other Volatile Substances Ordinance ang pagdumili sa pagbaligya sang rugby sa mga minor de edad kung wala sang written consent agikan sa ilang ginikanan o kung legal guardian. Sunod pa kay Mayo, may penalidad batok sa mga tigulang nga mag-autorisa o kung magatugot sa mga kabataan nga magbakalis ang rugby kag pareho nga mga produkto nga mahimo magamit sa solvent abuse. Ang pahanumdum sang syudad ang nagasunod sa naglaptang video sa social media nga nagpakita sang pila ka mga kabataan nga iligar nagasuyop sang rugby sa palibot sang Capitol Laguna. Nagapanawagan man ang lokal nga panguluhan sa mga negosyante kag sa publiko nga magbuligay sa pagpatuman sang ordinansa agud maprotektahan ang mga kabataan batok sa peligro nga mahimo idulot sang pag abuso sa mga volatile substances.
0: Nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Police Office sa BCPO nga mayara sa bagong estratehiya ang mga drogista sa syudad sa Bacolod matapos maaresto ang pila ka mga lamharon sa pagbaligya sa ilegal nga droga. Kumudumduman, may anak sa isa ka grade 11 student nga lalaki kag giningging kilala sa kay alias Junel kag nakawaan sang 2,040,000 pesos nga balor sa Shabu sa Barangay Banago aga sang Hunyo 21. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia ang City Director sa BCPO, ginagamit sa karon sa pagbaligyas ng illegal nga droga ang pila ka mga kabataan. Bangod nga nahibaluan, nagatutok ang kapulisan nga ara sa listahan sa drug swatch list kag Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badaka. Dugang pa ni Ribadumia, ining pamaagi sa mga drogista sa syudad sa Bacolod, agod maliwat ang pagbantay sa kapulisan, kaglunsay mga newly identified ang naresto sa tinalikdan ng mga drug by bust operation. Sa kanon nagapatay ng pagpakigangot sa BCPO sa mga bulutuan para sa mga programa nga iga-implementar para sa seguridad sa mga estudyante kag manunudlo.
1: Isa patay kag isang pilason matapos makabunggo ang ginamaneho nilang motor sa nagapark nga truck sa higad sa dalan sa Barangay Bantayano da Banua sang Calatrava kaagahon sang Hunyo 22. Ang nagtaliwa na naging kilala sa kay alias Raymond 22 anyos sa driver sang rider 150cc nga nagaduag sang itom samtang pilason ang angkas sini nga si alias JP 23 anyos sulun sa mga residente sang Barangay Patunan. Ginkilala naman ang driver sang truck kay alias Archie, 40 anyos, kag residente sa Barangay Lipaton sa nasambit nga Banwa. Sandeg sa investigasyon sa Calatrava PNP, ginaligar nga madasig ang pagpadalagan sa mga biktima sang motor kag pagkadangat sa lugar sang aksidente nakabunggo ang motor sa mga biktima sa pangulihing nga bahin sang truck. Lunsay nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang mga sakay sa motor kag gilayon man nga ginpangdala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang Dr. Sir Raymond samtang ang angkas sa padayon nga ginabulong sa ospital.
0: Nagariglohan na yung pamilya sang motor rider nga napatay kagang tagiya sang truck matapos matabo ang aksidente sa Barangay Alis, siyudad sa Bacolod kagahon sang Hunyo 22 o kon Hunyo 21. Ang biktima ging kilala sa kay Dennis Necesito, 19 anyos, kag residente sa Puro Klechunan, Barangay Cabog, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head ng Traffic Enforcement Unit o TEU, nagatubang ang tagiya sa truck kag ang pamilya ni Necesito ang ungot sa pagpalubong sa biktima. Kumadumdumaan, natabo ang aksidente matapos makabunggong motor sa biktima sa likod nga bahin sa truck nga nagresulta sa iya kamatayon.
1: Ginklaro naman sa Bacolod City Veterinary Office kon CVO nga wala pa sang binary report nga kaso sang pagkalamatay sa mga baboy sa syudad sang Bacolod. Sa pahayag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpaabot sa iya ni CVO Head Dr. Agita de la Torre nga yara sa normal nga kondisyon ang hog industry sa syudad kag wala sa ginakabig nga seryoso kon makahaladlukan nga sitwasyon sa karon. Bisan pa wala sang na-record nga kaso, naghahanda naman ang City Veterinary Office sa mga tikang ay patuman in kaso nga may ma-record nga masakiton nga mga baboy sa syudad. Lakip dire ang mas strikto nga border control pag-require sa mga kaundan nga permit kag clearance sa pagbiyahe sa mga baboy kag inspection sa mga ginapadakuan sa mga kasapatan. Gipangabay man sa opisina sa mga backyard hog racers nga maghatag dayon sang report sa City Veterinary Office kung may matukiban nga hindi normal o kung insidente sang pagmasakit kag pagpatay sang ilang mga baboy, agud malikawan ang posibleng paglaptas sang balatian.
0: Pagkasapol subong aga si Governor Bong Lacson kag mga katapos ng sangguniang panalawigan sa mga sugarcane farmers. Ago na pala ng estado sa pagpangatake sa Red Stripe Soft-Scale Insect o kon RSSI. Yara na sa masobra 4,000 kahektarya sang tubo ang apektado kag wala pa sang sinyales nga matapna ang paglaptas ng peste sa mga kaiping nga kampo. Parahing yun sa mga planters si Governor Lacson nga ipatuman liwat ang state of emergency agod sa makagamit ang mga local government unit sa ilang lokal nga pondo para sa ayuda sa mga mangunguma. Isa man sa katuyuan kung mapaidalom sa state of emergency among mapadasig ang pagproseso sang pagbakal sang galamiton sa pagtapna sang peste nga hindi na mag-agi sa proseso sang bidding kagiban pa nga mga regulasyon. Ang kalaparon sang halit ang makatugan sang manubong nga produksyon para sa marason nga tuig bangod sa mabudlay nga maumpawan ang tubo kon naga brown o kon itom na ang dahon.
1: Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may lima ka mga regional nga ahensya sa gobyerno ang nagpakita sang interes nga magpatukod sa ilang mga opisina sa duta nga ginapanagiyahan sa syudad sa Barangay Vista Alegre, particular sa Abada, Iscay. Suno sa alkalde, lakip sa mga ahensya ang Department of the Interior and Local Government akong DILG, Department of Environment and Natural Resources akong DENR, Philippine National Police akong PNP, Bureau of Fire Protection, BFP, kang Department of Budget and Management akong DPM sa rehiyon sa Negros Island Region. Nga ginpahayag mani Mayor Gasataya nga mayara pa sang 17 ka hektarya nga bakante nga duta sa Abada Iscay nga mahimo matukuran sa mga regional offices. Sa karon nag-request na ang PNP sang 4 ka hektarya para sa permanente nga headquarters sang Police Regional Office NIR, samtang 1 ka hektarya naman ang ginpangayo sang DENR. Ang iban nga mga ahensya ang nagkakinahanglan naman sang 1,000 to 2,000 square meters nga espasyo. Dugang pa sang alkalde, may mga memorandum of undertaking nga ginpirmahan sa iban nga ahensya samtang padayon pa ang paghinon-anon sa iban agud ma-final ang ilang plano sa pagpatukod sang opisina sa syudad. Suno kay Gasataya, ang pag-abot sa regional offices sa Bacolod magabulig man sa pagpasanyog sa ekonomiya, pinaagi sa pagdamo sa mga investors o kung investors negosyo kang iban pang mga proyekto. Ginalauman man nga magkahatag ini sang dugang trabaho kang pangabuhian sa mga pumuluyo labi na sa mga naga-star sa relocation sites samtang ginatumod man ang lugar bilang isa sa masunod nga sentro sang syudad.
0: Yari sa Negros Occidental ang tiglawas ang COMELEC Central Office sa Good Maglantawa sa kadamon sa cluster precincts nga posible dugang para sa natalana nga barangay kay sa gunyang kabataan eleksyon sa mabot nga Nobyembre 2. Ginapaabot na nga may dugang sa cluster precincts ang Negros bangod sa kadamon sa voters nga nagdugang sa Bacolod City lang halin sa 341,000 nga voters sa nagligid nga barangay elections. Sa karon may ara na sang 351,000 ang official list of voters. May tag 400 kabotante ang tagsa ka presinto. Sa manual voting, gani malawig-lawig ang proseso bago makaproklamar sang winner. Alas 6:38 na. Inyo na batian ang kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kag mga katropa, ining ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Nadakpan na sa mga otoridad ng duha ka mga suspitsado ang may kangtanan sa shooting incident nga nagluntad sa sulod sa San Jose National High School Lunes, Hunyo 22. Konserin tatlong patay, samtang limang pilaso na. Sunod sa pagkupermar sa kapulisan. Sanig sa data sa kapulisan lunsa sa grade 9 students ang mga suspitsado na nagkaedad sa 15 ka 14 anyos. Ang una nga mga natukiba nagapakita nga ang duha nagangkon sa ukon nagangkon nga nangin biktima sa pagpangbuli sa sulod sang eskwelahan. Bisan pa nga ang mga investigador nagsiling ang insidente kag ang posibleng nga motibo sini. Nagapabilin sa idalom sang maidid nga pag-usisa agud mapatod ang bugos nga mga sirkumstansya sa palibot sang pagpangatake. Sa isa ka suspek ka o kung ang isa sa mga suspek na dakpan gilin sa sulod sang eskwilahan sa tangay kaduan na dakpan na wala madugay pagkatapos sa isa ka follow-up manhunt and pursuit operation nga ginhimo sa mga nag-responding mga units. Ina-finalize pa sa mga otoridad ng mga detalye angot sa eksakto nga numero sa mga casualties kag napilasan ng mga individual. Subong man ang iban pang mga nagkakaigong ang mga impormasyon angot sa insidente nga sa karon subject sang komprehensibo nga investigasyon.
1: Isa ka Filipino nurse practitioner ang nagapangatubang sang nagkalainlain nga federal nga panumbungon sa Estados Unidos matapos ginakusahan nga nagmastermind sang massive healthcare fraud scheme nga ginaligar nagdaya sa Medicare kag TRICARE sang halos $1 billion o kung ginabulubanta nga 51.6 billion pesos. Nadakpan ang suspect nga ginkilala kay Marizel Yuki, residente sang Las Vegas, sa bangod sa warrant nga gin-issue sa United States District Court for the Southern District of Texas kag ginkasuhan siya sang conspiracy to commit healthcare fraud kag wire fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks kag money laundering. Si Yuki may kaantanan sa operasyon sang apat ka mga klinika sa pagatipan sang pilas sa Texas, Nevada, California kag Hawaii kun sa diin nagagwa man sa investigasyon nga nagaaligar nga ginpalsipikar niya ang mga record medical medical sa mga pasyente kag nagsukot para sa hindi kinahanglanon nga mga serbisyo samtang nagabaton sa milyon ka dollar nga mga kickbacks. Suno sa piskal, ginagamit sini ang ginaganar sa pagbakal sa mga luho kag mahalalon nga mga propiedad laki pang isa ka Ferrari supercar nga nagabalor sang kapin sa $500,000 mga alahas ka nga isang isa ka Bulgari nga kulintas sa nagabalor sang $865,000 isa ka balay sa Hawaii nga nagabalor sa ginabanta nga $1,000,000 kag isa ka proyekto sa beach resort sa Santa Ana Gayanes Capipins nga nagabalor naman sang $6,000,000.
0: Ginmando sa Department of Agriculture kundi ang pagubas ng isa ka onion shipment halin sa China nga nagabalor sang 86.7 million pesos matapos nga natukiban sang laboratory test nga yara na sa advanced state of decay ang mga imports. Ang kargamento sa 26 ka mga shipping containers sang pulang sibuyas ginabandonar sa Manila International Container Port sa tunga-tunga sa Disyembre tuig 2025 kag Enero tuig 2026. Ang Bureau of Plant Industry nagsiling ang mga suludlan may kabugusan nga 72,215 ka mga bag o kon 650 ka mga metric o kon ka metric tons nga halos katumbas sa isa ka adlaw nga pagkonsumo sang pungsod. Sa Senator Francis Pangilinan nga nagupot sa inspeksyon sang nagligad kay semana naging yos ang imbestigasyon na god mahibaluan kon nga ginabandonar ang consignment nga may wala pa mabayaran ng mga taxes nga ginabulubanta nagalabot sang 9.7 million pesos. So na sa iya, ang giling nga pagubas ang bugos nga consignment kinanglanon na good malikawan ang risgo sang kontaminasyon kag pagatake sang peste sa malahalon nga port space.
1: Ginatusosubong ni Senador Erwin Tulfo ang isa kahagnaga mga kakasa sa sweldo kag allowance sang mataas nga opisyal sang gobyerno sa tion nga absent sila nga wala sa matag kag balido nga rason sa idalom sang hagna sakop sini ang presidente, vice presidente kag mga senador, mga kongresista, mga cabinet secretary kag iban pa nga mga department heads. Suno kay Tulfo tinutuyo sang hagna nga magpasanyog o kun mapasanyog ang equal standards sa tunga sa mga ordinaryo nga empleyado sang gobyerno kag mga mataas nga opisyal. Lakip man sa nasambit nga hagna ang pagbawi sang allowance para sa mga opisyal nga absent with proper leave o kon without proper leave o kon awol agud masiguro ang accountability sa public service. Ginatagan man niya ang importansya nga mangin habitual ang ini nga sistema kon diin maya mga opisyal nga padayon nga nagabaton sang ilang sweldo bisan pa madugay na nga wala nagakadto sa trabaho.
0: Alas 6:44 na mga katropa niyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa Enter Ocon National kag ini nga dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan mga katropa, ang detalye naman sa Balita International.
3: Express Balita, International News.
0: Sa kamabaskog na paglupok ang nagbilin sa angkalitan kag pila ka pilason sa isa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. So sa state-owned company ng Qatar Energy kag sa Ministry of Interior sa Qatar, ang paglupok sang kag sunog ang nagtugas sang technical malfunction sa Barzan Gas Supply Facility bangod nga gasugod palang ini sang operasyon. Nagtuga ini sang sunog kag mabaskog nga pagtayog ang nabatyagan sa malayo nga mga lugar. Sa dig sa initial nga report, 54 ang pilason sa paglupok samtang 18 naman ang missing. Sa naibaluan sa publiko, ang Ras Laffan na mo ang pinakadako nga pasilidad sang liquefied natural gas sa kalibutan. Nganamtang sa naminan nga baybayon sa Qatar. Sunod sa report, may pila ka pilason na pangbadasig nga napalong sa mga grupo sa civil defense sa kalayo. Ginkumpirmar sa gobyerno nga wala sang report nga may nagatulo nga gas o kon chemical nga nagapamahog sa kaluwasan sang publiko.
1: Ang pungsod Espanya yara subong sa idalom sa mataas nga heat wave pagkatapos nga naka-experyensya sang una o kun sang unang opisyal nga heat wave sang 2026 nga ang temperatura nagalabot sa 40 degrees Celsius sa Madrid. Sunod sa mga report, madamo nga mga turista kag mga lokal ang nabudlayan sa pag-adaptar sa tuman nga kainit ilabi na sa mga gutok nga lugar kaangay sa El Rastro Market. Ang iban pang turista ginreport man nga nagamit sang portable electric fans kag nagasuksok sang puti nga mga panapton agod magpamugnaw sang pamatsyagan samtang nagalakata. Sunusahen siya sang panahon sang Espanya 13 sa 17 ka mga rehiyon ang naka-orange heat alert samtang ang Basque Country ang nag-experience naman sang red alert amo ang pinakamataas nga pandam para sa sobrang kainit. Ginalauman man nga magapadayo ng heat wave tubtob sa maabot nga Huwebes.
0: Alas 6:46 na, inyo nabatihan mga katropa ang detalye sa international kaginiginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:47 na, itong padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Patayin nga nagahimo sang maragtas ang Filipina tennis sensation si Alex Hiala matapos makasaka sa World Tennis Association o kung WTA ranking sa world number 30 kasunod sa iya semifinal finish sa Berlin Open. Sa bagong aranga, kabahin na si Hiala sa mga seeded players sa palabuton sa Wimbledon kag isa ka mayor nga milestone sa iya profesional nga karera. Kag well, isa pa ka testamento sa iya padayon nga pagsaka sa entablado sa kalibutan. Sa iya kampanya sa Berlin Open, gilutos ni Hiala ang pila ka mabaskog nga mga kontra lakip sanday Elena Rybakina kag Elena Svitolina. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:48 mga katropa, ton padulungan ng balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, ang ining si Pops Fernandez mga katropa ang nag-react matapos nga nagwa ang iyang estatwa sa mga artista man mga katropa ang kaupod niya sa Artista Gallery sa isa ini ka mga katropa ka Philippine version sa sikat nga Madam Tussauds Wax Museum mga katropa gin launch mga katropa sa last langgit nga June 19, 2026 mga katropa ang nasambit yung statwa ni Pops Fernandez ang nag-trending kaya yung iba niya mga katropa do ka kaloka like Manila samtang ang kay Pops ko ng mga katropa layo gid ko no kag daw hindi siya ang itsura nakalambot mismo kay Pops mga katropa ngati wala man sa malain niya ginhambal si Pops pero nagpost ini sa story niya sa Instagram na sana po ganito man lang kagin pakita niya ang daw 3D version sang iyang itsura sana po ganito lang man kag may funny nga sticker o kung may nag-laugh nga sticker kag peace sign. Samtang mga katropa ti mismo ang yung bata no mga katropa nga si Robin nagambal nga do kalaw ay gidya kunuhaw ang statwa sang iyayang mama i-compared sa mga statwa sang ibang artista digto pero sa ila ni andigto ni Lucy Torres Gomez, ila ni Wilbert Ross, ila ni Rafa Miguel-Cherez, na Yana Zumiri, ila ni Gladys Reyes, Richard Gomez, kag nila ni Paulo Contes nga tumadigto. Kag ti mga katropa, nasambit yang Artista Gallery mga katropa nga kumbaga ilang mga personal, ilang mga tao ang nagpangako man nga kay uho nila ang estatwa ni Pops Fernandez. Sambal nila nga i-kay uho na muna, no? Kag tinagpangayo sila sang sorry mismo kay Pops mga katropa. Nga tihambal nila nga madamo daan usually sa mga fans, sa mga friends ang nagreklamo, no? Nga hindi man na si Pops nagamuna bala, no? That's why nga ti ang nasambit yung artist sang nasambit nga Artista Gallery mga katropa ang nagambal nga ipakayo nila no ang nasambit yung life size statue ni Pops mga katropa so nasambit ni nga gallery baby mga katropa ano ni siya no life size ni siya kumbaga kung ano nakataas ang artista amo man nakataas kag amo man nakadako ang ilaya nga istatwa digto so kung 5'7 da siya 5'7 man kung 4'11 siya 4'11 man digto mga katropa so makita digto abi no ang narisari nga mga tsura sa artista nga ti amo na gano'y inspired sa isaman ka daw wax sa Statue Museum mga katropa. Timakita iya sa luwasang pungsod tigindala Manila diri sa ano sa Pilipinas. Kumbaga, ang trend nga tinagubraman sila base sa mga artist man nga Pilipino. Pero tiyan mo lang gina, no? May haragid mga katropa nga daw, hindi gibalaya kahit tsura. That's why nga ti may haragid sa mga basher. Pero tiyan nagayak man sila. Nga ila, kayo kung ang pila ka mga tsura nga daw wala gid nagsalanto mga katropa. Pangaton nga balita sa showbiz, ang ginadulong gid sa inyo sa afton niya nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. O nadiring atong nga Santong Plus Herbal Soap. Ang ating Santong Plus Herbal Soap maka-prevent gid sa early sign of skin aging plus makapaputi sa ato mga panit. Iniman ang marami gamiton sa bugos nga pamilya pati sa mga estudyante, mga katropaon kabataan. Kito ko yung antibacterial makadula gid sang germs kag baho sa aton nga lawas. Ang Santong Plus Herbal Soap. May isa pa man kita kahabon mga katropa para naman sa mahilig sa glutathione and kojic mga katropa. Gin, impunan pa sang virgin coconut oil ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:52 ng mga katropa, yun na batayan ang balita sa showbiz. Ang nakatuan to namon nga Madam Tussauds sa Thailand, nami ito yan. Oh, may si Leonardo DiCaprio nakatupad ko to.
1: Nakatupad ko
0: oh, siya. Oh, ready sa akin.
1: Taas siya katupad.
0: The life size sa life size.
1: Oh, life size. So, siya.
0: Life size.
1: Ang ila diya, huwag ginabash diya ang ila sa kay, Philippines. So,
0: kay Tima bala, mo katropang Wendell nga ano mo, ng hindi bala?
1: Quality.
0: Hindi yung quality. Ariya dito ya, layang ganyan ang tsura o, makita, ganyan doon tatawo, ganyan doon tutuod, ganyan ya. Oh, na. Ha? Sino mo? Yao Meng? O, taga din ka lang ko, talk ni Yao Meng. Ah, taga Ilok. Ari, yung example, Leonardo DiCaprio sa Madam Tussauds sa Thailand.
1: Doon nag-freeze lang, no?
0: Drill lang ako nakapapicture kay Leonardo sa wax figure, yun lang. Mm. Eh, personal, wala, good, no? Mm. Damo ang mga iconic, ang mga individuals ang ato to. Damo, no? Sila ni Bruce Lee, sila na pagito. Mga leaders sa other countries, no? So, Tidri Saton, kinangalan pa sang tood, ano, no?
1: Jutay pa nga, ano,
0: nga... Jutay pa nga, ano, ah?
1: Basi, ginuloy, dali ka nila pang
0: umula. Basi, bala, oh.
1: Hindi ba, kanina pang Franci, ano, Pia Wershbach, kag oh. Si Catriona Grace, sa iba nga pong uso,
0: niyari nila. Si, si, I don't diba? Know, kung si
1: sa
0: Pia.
1: Thailand, man, ano?
0: Si Pia, doon sa Thailand, or, diba? Ano, naripat ako si Pia, si doon, ato to sa Thailand, si Pia mo.
1: Sinagtupad na to sila, yung katrapang Franci, oh. Ila, tong, ano, diba, doon ka namin namin, man to, yun, oh. Doon si Lagin. Nah,
0: mga Miss Universe, ato to, oh, si Einstein, ato to, gani. Ang bako, ay, huwag mo lang nagali ka ta si Einstein, no?
1: Ah, gamay lang siya.
0: Oo, nagbola si Einstein. Dumal kaya mo nagali si Einstein kataaso. Na. Si Mark Zuckerberg, ato man to, gapong ko, amo po ko na gani sa iyo. Why get that Mark? ito si Mark Zuckerberg, no? May picture ito din ni Mark Zuckerberg. Nga nag, ano bala? Si Einstein, ari si Einstein, no? Si Einstein. Si Einstein.
1: Mm, duma, mula ka mo height ng duwa.
0: Muna. Galing upao lang siya sa akin.
1: Oh, dako lang yung ulo.
0: Dako ulo ni Einstein. Masiling ka, dunad, doon ko nga pagpulapay ka pa si
1: magubaw. Ito, mula. Maging hugot ka.
0: Ito wax figure mo. No? So, ito yung mga katropang medal. So, ang mga wax figure, ti gani mamakita mo gidman bi mo sa ila ba lang skin tone.
1: Oo.
0: Yes, laing gidman sa mga sa matutuod bilang ano mga katropa. Grabe ni ang ka-perfect yas ang siniya. Gadugin ano gid ba si Tom Cruise gani ara man, no?
1: Andrea katropa ng France ang sa ineong sa Pilipinas.
0: Ano?
1: Inabalin la ang si Aramina bala, ang sa ano po, yan ang pelikula, ng movie. Uh-oh. Ang munang iya digto nga tsurang nakado pag-check siya, ambalin la. Okay. Kung atoy ako no, agin picture gin la inila picture yato sa film ano po. Atoya tabi-tabi po ako ng tsura dito niya.
0: Ay, nako.
1: Pero hinasa wax figure.
0: Ahay.
1: Kaya like di ba kung pagwapa kay Aramina, tabi nito pang Francis, ako ng tsura yung blado ka.
0: Mas mayo na lang nga, ikaw na lang Aramina, naging butang mo, no? Ang totoo na lang Aramina.
1: Ano po, so, tabi-tabi po.
0: Ay, grabe, no? Kay kanugon man sang sining yung mga ano man. Kada ko pa na isang investment ko ron.
1: Oo.
0: No? Sige lang. So na, malibat ginaguro, Katropang Wendell, ma-improve pag gina, no?
1: Ma-improve.
0: Alas 6:56 na bang oras naman ni Katropang Wendell, yun ang kolabos na. Sa liwat, mga katropa, may suspension sa klase, ha? Sa Banwa, sang Pulo Pandan, kag siyudad sang Bago, bangod sang malain nga panahon. Mga taga Bacolod, Bulubantayan ta. Basi kung may pag-anon show naman ang syudad. Pero mga katropa, wala pa kita diri sang announcement nga may klase o kung wala ha. Banwas ang Bulubantayan pa lang kag syudad sang Bago ang nagdeklarar sang suspension sang klase subo nga adlaw Martes. O, sa tanan nga level. Ang sa Bago, kinder to senior high school, ang sa Bulubantayan, all levels. Alas 6:56 na mga katropa. Di na magliso, di na magaling, kaya magabulos ang bulsa. Ay, kaupod si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
4: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Sister Pain!
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Parang pain, fast and safe. No! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamaan.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Plus gold.
4: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambiay, kao... Why dayon magwa? Constipation na na?
5: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sa nga higko eh. Kag sunod pag sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha?
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa nila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
4: So if constipated ginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pagre sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dako ang epekto sini to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining brain.
0: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa akin kutipan ni Lilo.
10: Sa akin

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ko ng bata, tapos may balay na ipapit ma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpakaranggata sa Bullseye. Of the 9 naman kita sa tatlo ka oras mga katropa. Diri sa aton para tuntunan mga abyan. Pero sa 23 na para sa bulan sang Hunyo tuwing 2026. Welcome, welcome sa aton nga para tuntunan. Of the 9 naman kita sa pagdala sa mga balita, mga informasyon. Dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian mga katropa. At this point of time, medyo gaulan-ulan, medyo ang aton panahon naga post mode, naga daw nagahibi. Ano mga sitwasyon, no? Naga batsag man ta mga katropa tungod sang ining bagyo, no? Nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos, naghatag sang nag-epekto sa habagat. Amo na yung nag-epekto naman sa pila ka mga lugar diri sa Luzon, Visayas. Ang pag-ulan-ulan, hambal sa pag-asa mga katropa. Masuper typhoon sa kuno. Tanaw-tanaw ang pila ka latest karon. Pero hindi ita magkabalaka. Kaya ang ining bagyo, hindi man siya mag-igo sa Negros Occidental, sa Western Visayas. Hindi man siya mag-landfall sa par. Maagi lang siya. Pero ang kilid sa pagkalapad sa mga katropa, amuni ang mabutong kag pabaskugon pag ginahabagat. Resulta sa pag-unan-unan sa aton pila ka lugar diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ibalaon taman pila ka latest kay mga development sa mga issues, mga balita karon mga katropa sa aton pagpanglagad diri sa aton palatuntunan. Update sa Tacloban shooting na nagresulta sa pagkapatay sang apat na, no? Ka mga na-confirm nga napatay kahapon katropa sa San Jose National High School, no? Nag-revolver sa grade 9 ka grade 11 learners sang nasambit nga bulutuan. Tutukan taman ako sa pagpakalagad ta, no? Aray paginho, ang isa sa mga ginahulat-hulat sa pinakamang kuturan ta dari sa aton lugar. Ambal ko sa Department of Energy, mabatsagan ta na. Ang 60 pesos nga presyo sang diesel subong adlaw. Ang 5-day trading mag-epekto subong adlaw tubtob Martes masukat sa Bason Semana Martes kag ang presyo ginalantaw ng may-ara sang paglubo mga katropa sa diri sa syudad sang Bacolod kag bilog kang Negros Occidental pila ka barugar sa Pilipinas na no, hulaton talang kon pila sa inyo pila ang baligyaan na ida pila ang baligyaan na isang gasolina. Subong ang i-post ka mo sa aton Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga makuha naton para mahatag sa para mahatag naton sa mga kamakuturan ta. Lain-lain abi ang presyo kada lugar mo, no? Lain-lain abi ang presyo kada probinsya, ha? Kay amo na mga katropa, ang presyo may freight man siya, may transportation cost man siya. Ang gasolina ginatap apan pagit sang transportation cost plus ang syempre mga VAT da kaguna no pa pandugang sa gadugang sa presyo sa petrolyo. For example, there is Bacolod, no? Ang aton di presyo sang petrolyo 60-65 for example, dito sa Kamakalan medyo 67, no? 60 amo na, no? May ara gid sang difference kay dako mga byan. Dodo ka pesos because of ang transportation cost nga ginabot na umada sa presyo sang petrolyo abi. Pero tiyam na, good news mga katropa, ang Department of Energy naton naghatag na sa grand forecast nga may ara sang dako nga rollback subong semana, no? Ang problema naman sa aton mga fueling stations, ang problema kay ti staggered basis naman ta. Hindi ba na buo mahatag sa aton ang rollback nga na. Ang probably ang full reduction mag-rapot mo na Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Kung kis ang ibang di gina full reduction nila mga katropa, ano na sa Domingo na, no? Implement nila ang full pagid mga katropa Lunes para pagka Martes, ano man tabo sa kaukon nubo mga katropa, meto na sila grand shock, no?
Amo ni sa mga fueling stations, mga katropa, do ka subukla ang mga sitwasyon katulad sinita ni man lang may ara sa kompleto nga monitoring sa pila ka mga fueling stations naton kay ako naghambal ang DOE nga pagpanubo, nubo gintani. Hindi nga nubo pero piso lang gin-implement. Nubo pero duwa lang kapiso gin-implement. Nubo pero 3 pesos lang ang gin-implement sa pulo kapisos nga rollback punta ni. Ang rollback sa mga katropa maghamboy sa mo, no? Sa dako-dako mo nga presyo, no? Nga nakita kagagin pabalos ang Department of Energy, mga katropa, sa aton, no? Ariho. Ang presyo nga ginalantaw diri mga katropa is ang rollback ta magasugod sa 3 pesos 3 kag 90 centimos sa presyo sang gasolina, 5 tubtob 90 centimos, no? Ang pwede inubo sini mga katropa, no? Ari naman sa gasolina, sa diesel, 9 tubtob 11 pesos katropa. Dako tani, no? Kung makita ta ang full implementation sini, no? Ang sa kerosene, amo man, dako man ni. 90 centimos. Ganagalap otman mga katropa, lapit-lapit 12 ya. 11.82 centimos, no? Ang rollback sa presyo sang petrolyo. So kung, for example, Stintay City subong ang ato

sang Estados Unidos sa pungsod Iran. Ang aton nga presyo subong nagtaas man sa Japan. Ikumpara ta sa 50, ganap ko sa muna 50 mo, 59, 48. Ang kanilang litro mga katropa, mataas-taas. Pero okay na lang. At least medyo nagnubo-nubo man sa, no? Nakita na may ara sa mga pagnubo sa pila ka mga presyo sa petroleo subong. I hope na ni, dalayon na ni mga katropa, no? Alright, so mo ang big time rollback na ginalauman natin sa mga adlaw kag sa pinakamakturan ta para sa mga motorista ta. I hope makahistorya kita anong epektos ni sa ila kag insakto ba na ang presyong na hambal si Department of Energy. Makakatura pa ipabato pabati natin karun sa inyo sa pagpangaragad ta ang official pronouncement sa DOE sa aton nga pagpangaragad maabiyan dali sa bulsay. May aga sa mga kuturanta, sa mga pamilya, sa mga kuturanta nga ara sa ilatag sa kamapanibalay, sa mga pamilya, kung sa mga girikanan nga nagadulong karon sa mga bata nila. E nay kasunod mga katropa, medyo na ang kunsang kulba ang mga kinikanan tungod sa natabo dobra sa San Jose National High School. Nga apat gid ang patay mga katropa sa nasambit nga insidente, no? Ini nakaangkla na link abi mga katropa sa issue sa bullying sa isa ka eskulahan, no? Amora, that's why importante gid mga katropa sa mga eskulahan may ara kita sa mga programa nga ma-minimize ta ara gid na mo, no? Samuna sa bata pata grabe man ang bullying, no? Pero nakatindog kita ta, try nato na atubang ina mga katropa, ina lang kasi syempre hindi man lain-lain ang cultural orientation sa ibanda mo. Ang ibanda may ara gid diyan sa mga estudyante nga mahilig mag pangbully bla. Panghikay, pakabalaot sa mga upod nila sa eskulahan, sa classroom nga dapat may ara sa mga patakaran sa nada mga katropa, no? So may proper counseling probably ang pinaka mga mga lugar sa eskulahan angot sa mga katropa, no? So try taman karon makakuha kita, makahook up kita dito sa Tacloban para makuha ta sang mga latest update dito mga katropa angot sa natabo tong shooting, no? Involbado ang tanan minor di edad mga abiyat, no? Pero amo na mga katropa, ginambal lang naton sa aton nga mga kabataan nga hindi ini nga insidente natabo lang sa Tacloban, no? Talakay ini for awareness para sa mga bata ta, para sa mga kabataan, no? But mga katropa, ang ginahambal man aton diri nga aton tani nga gobyerno may ara sa mga programa sini, no? Ang pagpatuman bala sang mga programs sa eskwelahan, no? May ari ni sa mga gapon nito ng istorya, no? Sa aton nga DSWD diri sa Bacolod mga katropa. Dira kita nakatutok kag nagkuha kay subong amakon mo may ara sa pila ka mga kabataan minor nga na involved na sa illegal nga droga, no? May ara sa mga estudyante nga nadakpan milyon nga droga katropa. This involved sa mga estudyante mga katropa, ha, no? Next naman kahapon ginpagkonsulta naman ang DSSD naton angot sa nagakalatabo diri sa provincial capital Lugon. There were kids grakit anto nga nagayup-yup kaya sa rugby, no? Tinag-viral to kahapon, no? Ang isa sa mga ginahambal naton sumong mga katropa ang mga programs nga dapat paano naton i-battle, i-awayon ini ang paano ta awayon ang ang bullying, no, sa mga eskwelahan. Daw dako ini sa mga isyu mga katropa para sa mga patanon. No, sa una okay pa man, hindi pa man amo na ka ano gid ka sa lukot ba ang bullying, no? Kay ti ang termino to namon sa una dapat kabalan kaya, ha? Dapat isog ka, dapat ma aguanta mo na, no? Subog yung mga katropa, ang mga kabataan hindi na maka ano, hindi na maka atubang sinitran, no? Ang anong pwede mahimo, balos, no? Di amo rin tabo dito sa San Jose National High School mga katropa na link, though wala pa man sa confirmation, ha, sa aton nga mga otoridad mga katropa ang ining naglunta nga
insidente.

0: sa isa ka eskwelahan nga angot gid man sa bullying, pero may kuna ka mga istorya na halin sa mga classmate, halin sa pamilya, halin sa mga manunodlo nga naghambal nga probably basi patigayon o kung mag atubang sa mga issues ng bullying, no? Anyway, mga katropa, balikan tayo karoon ng ilugay, no? 727, atun para atun tunan, welcome. Kaupo na atun sa technical side, katropang Judy Riviliganyo, ako naman katropang Win Salinas, of the night kita, tubtub, alas, yes, mga katropa, sa magdala kayo sa pinaka-update mga balita, matutok lang ta karoon sa pinaka-latest update mga katropa, angot sining natabo dito sa Tacloban, mga abyan, no? Akon gusto ko naman tani nga ti itapuso na ni istorya ng mga katropa because kalabanan sa mga kabataan talaga pamati, no? The more we talk about it, the more ginahatag awareness mga bata, no? But more so, we would like to focus sa pila ka mga programa nga nagapugong, no? Nag-identify sa problema kag solusyon, no, sa bullying mga katropa. There's no concrete study kung paano makuha madula ina mga katropa because ti amo na mo daw group psychology kung kisa blas lambal may ara da sang isog, may ara mo da talawan, may ara mo da sang labutaw, may ara mo da seryoso ang dynamic sa mga estudyante, no? Karon na testingan tara karon mga katropa, istoryahan taman ang Department of Education, no? Try taman, no, sa pagtalakay naton angot sini nga nagakalatabo diri sa Negros Occidental mga katropa, no? Sa aton nga para tuntunan diri sa Bullseye mga abyan, no? Anyway, antes na magpadayon ang aton nga produkto ho na tatlo ni kabilog ang aton nga premium D3, ang aton Santol Plus Gold mga katropa, ang aton nga Santol Vitamin C nga maghatag man sa nga proteksyon sa aton kontra sa mga sa mga masakit, no, sa mga infection mga katropa. Ang premium D3 makuha naton vitamin D supplement naton halin sa adlaw galing subungog, ibig si naga kusmod ang aton nga kalibutan ti hindi mag hindi nakakuha sa vitamin D. So the most we can do mga katropa is mag-inom kita sa premium D3 ang supplement naton sa vitamin D plus ginpabakod pa rin kay ti mayara sang virgin coconut oil tapos may ara pa sa malunggay oil extracted nga mga nutrients mga katropa halin sa mga plant extracts naton nga ginagamit para sa ining suplemento. Alright, premium D3 mga katropa pagpabakod sa aton bones, aton circulation, sa aton lawas, sa aton ang aton nga blood flow mga katropa para sa mga katuranta nga may diabetes, may pre-existing conditions man, antioxidant man mga katropa, vitamin D. Ang aton Santol Plus Gold, ang aton nga suplemento nga makabulig man sa pagpayambo sa aton nga depensa kontra sa mga masakit mga katropa, ang Santol Plus Gold na may ara sang mangosteen, may ara sang apalaya, may ara sang malunggay, may ara sang garlic, may ara sang spirulina ng mga suplemento para maghatag sa aton sang kabakod. Masakit mga katropa tungod may mga depensa kita. Okay? So muna, no? 7:30 sa pagpaklagan naton ang isa pa kinanglanta para sa pagproseso palasig sa mga absorption sa vitamins mga katropa. Nami mo na sagli, gapa nami mo na isang production sa collagen, nagabato sa pagkurinot sa lawas ta sa aton guya, sa aton panit. Amoring Santol Vitamin C mga katropa. Ang Santol Vitamin C, kung may ara ka sa pre-existing conditions, amoni ang dapat pagid imnon nyo. Hindi pwede nga puro vitamin C lang. Dapat may ara ka sa mga supportive, like kuwaan sa mga suplemento kay para iproseso sa lawas ta. Pinagi sa pagid sa aton nga absorption sa vitamin C. But kalabanan mga katropa, problema ta is ang total absorption, no, sa vitamin C sa nga mga nutrients. So that's why mayroon isang vitamin C, mga katropa. No? Muna ang pinaka mga ano naton, pinaka mga ginahambal ta nga nagapanami sa aton nga kondisyon sa lawas ta, no? Sa mga panahon ni uso ang trangkaso, uso ang lain pamatsyag, la uso man ang tawag ta, uso man ang sipon, ubo, trangkaso, kagiban pa. So mas mayo kung may suporta kita. Ang vitamin C nga wala sang nagahatag sang hapdi sa tiyandala, wala nagahatag sa aton sang sakit sang sulok-sulok, mga katropa. Muna isang aton vitamin C because alkaline based. Kung muna ginapagita, kung muna kong utunan tayo, nang wala sang negatibong epekto sa lawas ta, mga katropa. No? 7:32 na sa aton palatuntunan. Istoryahan tayong pinakamalatest karon, mga abyan. No? Sa aton nga palatuntunan, sa aton nga ano, sa aton nga programa, ang kuna no posible ma tabo sa 2028, mga abyan, because gati nagarantaw kita, nagatayada ng pila ka mga politiko to para mapadlagan, no, na makitaan mo na may mga social media naka ano na, naka live na permi, may ara na sa mga content sila, no. So una din mo na makita, no, dumal ko prapit ng election do. Nagalapit na gid man eleksyon na. Nagapapili na gid man lang siguro ni. Tanaw tara karon na, no? Kag plastada sa impeachment kung ano ang plastada, mga katropa, because padayon sa gihapon ang pila ka mga latest update development sa aton nga nagakalatabo diri sa panahon o kung sa impeachment nga complaint batok sa Vice Presidente. Talakay ini, mga katropa, preparasyon, no? Ti hambal nila, ti pila kabilog, no? Dapat mga istoryahan ta ang number sang pila ka mga senador nga ma-acquit, mag-a-acquit sa Vice Presidente or mag-convict sa Presidente ta. Ang hambal sa pila ka mga legal numanaris niya, hindi pa ni dapat, because dapat ang aton nga mga senator judges nakatutok sa ebidensya, nakatutok sa merito sang kaso para maghimo sang ila desisyon, no? Hindi nga nag-istorya ta numero because nga ti may politika sa likod da kung sin Augusto ta, kung anong manging resulta, because it's too early nga maghambal pa, mga katropa, kung anong numero, ano kalabuon, pila kabilog ang ma-convict or ma-acquit para sa isa ka impeachable official, since ka wala pa nagsugod ang impeachment kaso, no? Di direta makit ang mga katropa kung ang konsin o manda nga nag-isip sang numero, that means to say, bago pa lang nagsugod ang impeachment, mga katropa, may ara na sila decision, no? May ara na sila sang ilang mga impartial o kung ila biases ba na, no? Sa pagtalakay sa impeachment nga amuna ang nagabutang sa sitwasyon nga wala na, hindi ta makita ang panindugan sa mga senador base sa kaso naging file sa Vice Presidente, mga katropa, no? Ito yung proseso sa impeachment, mga katropa. Naglantaw kita Japon sa accountability para sa mga official natos gobyerno nga kuno ulamid sa isyo sa korupsyon. So ang aton gani kini istorya, kung ginasukot ang Vice Presidente, dapat sukton man ang Presidente kaga mga congressman, hindi lang isa, hindi lang pila, no? Dapat malantad man ang official sa gobyerno ta para mapakita sa ilang ng depensa sa mga allegation sa korupsyon, di ba? Oh. Anyway, oras na 7:35 na. Welcome ha. Paki-like na lang, oh, paki-sulod lang kita XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian kita, mga katropa, sa diri, no, sa aton nga ano, mga commercial ko pagkatapos, balik kita pagkatapos ni mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mission Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipagpubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Further,
14: yung nag-atras ang public opinion
12: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isong pasalayan.
12: Ini ang bullseye.
16: Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga sospek. Kasi dalawang baril ito, katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod. 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office Number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na naka-rehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, katropa Win, yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, katropa Win?
13: yun pong development sa ating sa mga investigation ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access sa mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa pirang sa mga interviews na merong nabubuli daw ito kabataan. Pagkatapos ito Romes ba?
17: Alright. Okay, ganito yan na Katropa Win, ano? Oh, ganito yan na Katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh, actually hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na Katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Diba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, may mga cancer dito. Yung isang araw nagkaroon ng cancer yung Glock 9. Oo. Yan. Na may cancer yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito ha, yung naalala ko lang Katropa Win na ganito kasi itong suspect yung nag-edad na 15 years old. Yung nakita mo yung naka-army cut Katropa Win. Yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information ha. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Tapos yung katanungan yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Oo. Nagalit daw itong suspect itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw Katropa Win, yung sigaw na kuha. Means sa waray-waray kuha. Yung pagkarinig niya aruta is arut is pagupita kasi yung kuha niya tinutukso siya Katropa Win yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula Katropa Win na nagpaputok daw itong daw ha, gamitin muna natin ang daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit Katropa Win. Yun. Okay. How's that Katropa Win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
13: Itong mga kabataan nyo to, medyo ito yung usapan. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
17: Grabe talaga pero, kasi mga minor di edad. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali Katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan. So far, wala akong maalala Katropa Win. na nagkaroon ng barilan. Oo. Ewan ko lang ha.
18: Oo. Oo. Yung insidente to, insidente katulad nito katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
17: Yan, correct yan.
18: Bansa, pero sa Pilipinas wala ata eh.
17: Oh, walang ganun, walang ganun. Walang
18: nangyari.
17: Walang nangyari.
18: Until yesterday.
17: Oo.
18: Na nangyari ito.
17: Oo.
18: I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na katropang Ridge yung sa pamilya.
17: Mm-hmm.
18: Ano yung disposition ng pamilya daw? Ano nakakapuha, ka-access ng mga kabataan sa mga armas na ginagawa?
17: Alright. Tanungin natin na Katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si Katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Oo. Katropa Well, ada ka pa ba linya, Katropa Well? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Well? Alright, Katropa Well. Okay, pakikuan kay Katropa Well. Ano ha? Alright, sige daw, inintawag daw. Teka, Katropa Win ha. Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, Katropa. Dito na. Ipa-check natin ha. Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nandoon sa area, may pinapakita tayong... Sige. Alright, Katropa Well, please acknowledge. Katropa Well.
19: Good morning, Katropa Roche.
17: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
19: Alright. Yung paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na. Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung ano eh, yung safekeeping ng mga armas sa
17: yun
19: mga
17: yan.
19: Minors.
17: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo, paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will.
19: Katropa Will, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito chinecheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
17: Katropa Will, dali lang ha, kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information dyan base sa personal mong investigasyon? Okay.
19: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya na police sa Regional Office 8.
17: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril,
19: hindi nabigay yung baril. Kasi kung pagbinigay, hindi talaga yan ibibigay ng police.
17: So possible na hindi alam. Hindi alam ng auntie, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Oh, parang ganun.
19: Tama,
17: how's that, Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? Alright. So how's that? Yun ang kwan, possible kasi... Imposible naman na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin. Kasi yun ang sinasabing auntie. How's that?
19: Kasi merong naglalabasan ng mga litrato na
18: nakita mo yun, yung mga shooting na, no? Na shooting range, na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
17: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun. Nakita ko rin yun. Oo, nakita ko rin yun.
18: So, may knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng armas. So,
17: yung 15 years old na nakita mo siguro na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniform pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP katropa Win. Regarding dyan. Yes, sir.
18: Yun na rin ang inaantay natin katropa sa ganitong mga panahon. Kasi kailangan talaga eh. Kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media, ng tao, mula sa ating authorities, po sa PNP. Kung paano, ano bang status ng investigation? Kasi medyo atat-latat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, sino dapat managot nito?
17: So yun nga. Pero kung actually katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga minor de edad na suspect. Kaya lang may batas tayo katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, katropa Win, ganun din ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung anti naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril, ay ewan ko lang kung na-report ko na ito sa'yo, kasi yan din ang naging katanungan kanina na nasa kuwana temporary na tinanggal muna sa pwesto yung policewoman na katropa Win. Nasa restrictive custody yung policewoman. How's that, katropa Win?
18: Ito yung development, merong update sa police at saka sabi mo lang nga katropang Rich na na relieved na.
17: Nga, at sa ngayon, confirm yan ha. Confirm yan. Hindi yan official yan ha, na nakuha nating information na na-relieve na talaga. At iniimbestigahan yung policewoman. Yun. Kasi yung investigasyon dyan, na mangyayari dyan na katropa Win sa investigasyon, bakit napunta, ganun din yan, ganun talaga yan. Bakit napunta yung service firearm mo sa pamangkin mo, yung 9mm. Yun talaga ang magiging sentro ng investigasyon na katropa Win. How's that?
18: Nakikita natin dito yung galit ng mga bata katropang kasi gusto promise back talaga. Gusto mag gusto pumatay eh.
17: Yun nga eh. Pag nakita natin yung isang 15 years old, may isang mga kumalat na mga nag-circulate na pictures sa social media, parang yung isa may training talaga katropa Win. Pero antabayanan natin katropa Win ano, sa mamaya sa gagawing presscon. Actually yung secretary ng Department of Education ay papunta ngayon dito sa Tacloban. Yung mga kasama niya, yung mga undersecretaries, papunta na dito sa Tacloban City. Pupunta sila particular sa San Jose National High School. At sa kalaman din ng ating mga tagapaginig dyan sa Bacolod, kahapon pa, kagabi pa, ay nagkaroon na po ng curfew dito sa Tacloban. Lahat ng mga minor de edad, bawal nang lumabas. Oo, bawal nang lumabas. Tapos, yun nga, dahil ngayon, sabi ko nga kanina, ay magpe-fiesta dito sa Tacloban City, Katropa, Katropa Win, how's that?
18: Katropa Reggie, question po, baka... Ano daw, wala bang security guard sa...
17: Mayroon. Itanong natin kay Katropa Noel. Oh, yan nga, nakikita natin yung security guard. Katropa, well, nasa linya ka pa ba? Yung katanungan ng XFM Bacolod, mayroon bang security guard nang mangyari ang insidente kahapon? Katropa, well, how's that?
19: Security guard dito sa may gate mismo.
17: Gate. So pa nang mangyaring insidente kapon, may security guard na nakabantay. So hindi meaning hindi stricto yung security guard na baka yung mga baril ay inilagay sa kanilang bag. Ano ang nakalat mong nakuha mong information diyan na Katropa Will?
19: Pag pumapasok ka dito sa gate, hindi naman kailangan na i-check yung mga bag kasi wala namang malubhang na nangyayari dito sa loob. Maliban lang kung
17: Maliban lang ngayon na istrikto na.
19: Hindi ka naka-uniform, hindi ka talaga nila papapasukin.
17: Pero kahapon, wala pa mangyari yung, hindi pa nangyari yung insidente, medyo hindi pa istrikto. Maluwag pa.
19: May nakalagay dito na for students, no entry, no ID, complete uniform. Tapos may nakalagay dito pasagot for visitors. Hindi pwedeng pumasok.
17: Okay, sige, bigyan natin ng pagkakataon na makatanong ulit si Katropa Katropa Win ng XFM Bacolod. Katropa Win?
18: Salamat Katropang Reggie. Wala pang proper protocol? Ano bang mga proseso ng ating mga security personnel sa mga estudyante kapag pumasok sila? Meron bang inspection sa mga bags? At saka meron bang protocol po talaga yung school?
17: Katropa Win, ano yung mga protocol pag pumapasok daw yung mga estudyante? Anong mga nakuha mong information dyan?
19: Katropa Win, yung protocol dito pag pumapasok yung estudyante, yung hindi pa nangyayari yung shooting incident, tinitingnan lang yung school ID, naka-uniform talaga yung estudyante. Pag hindi naka-uniform, hindi ka papapasokin.
17: Yan.
19: Yung bag naman, automatic naman Katropa Win, paminsan-minsan, nakalo lang sila, nakakasbag, pwede nakakapersaka. Yung laman nilang, laman lang naman doon, ang mga notebooks at saka mga libro.
17: Na kuha mo, Katropa Win, napakinggan mo? So, parang ganun, ang sitwasyon, before mangyari yung insidente, yung binibase lang ng security guard para makapasok yung estudyante, basta naka-uniform, naka-sapatos, yung hindi naka-uniforme, naka-short lang, hindi papapasukin. Now, pag naka-uniform, may ID, at parang yung bag ay hindi na ini-inspeksyon. Parang ganun lang. May ID. Wala na ganun. Wala nang inspeksyon. Kasi alam naman nila na kuan. Na estudyante Katropa kuan. Katropa Win.
18: So, uniform eh, dapat na uniform eh. Pagkatapos walang ID, no entry na rin.
17: Yun. Kung ulitin lang natin ha. Kung naka-uniform, tapos walang ID, hindi ka makakapasok. Ano bang nasabi ko? So dapat naka-uniform. Dapat naka-uniform, naka-ID, kumpleto lahat at nakasapatos. Nakasapatos lahat. Hindi naman pwede yan na pareho sa atin noon. Pwede lang mag-chinelas. Iba sa atin noon. Ngayon, kailangan talaga complete. Pag naka-uniform ka, kailangan obligado ka na naka-sapatos. Naka-sapatos, naka-uniform, at may ID. Kung naka-uniform ka naman na wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kung naka-uniform ka naman, naka-ID ka at wala kang sapatos, hindi ka makakapasok. Yun ang protocol. Pero ngayon, siguro may iba dahil sa nangyaring ang insidente. Yun nga kasi, alam mo naman ang mga Pilipino katropa win. Pag walang ganong insidente, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo katropa win. Yun ang nangyayari. Yan.
13: Ano po, Reggie? Isang katanungan na lang po. Yung mga katanungan din yung mga ex-7 stations.
17: Yan. Naka-standby kasi sila eh. Naka-standby.
13: Paano nakapasok yung armas sa school?
17: Yun nga. Dahil hindi in-inspection.
13: Sa pangalan.
17: Hindi in-inspection. Pero teka ha, i-check natin ulit kay Kuan kasi may interview ngayon. All right.